0: hindi sa dali-dali ma-penetrate, pero initially, pinakabilog yung tao, ang suspect, ginalantaw de.
1: Eh, di, pag ma-ano ka to, Parwin, ma-identify kung sila. Kaya isang degree sa information sa kapulisan or sa hindi silang pagpangusisa dito sa caretake or ano ni bulig, sulod balay. So, isa lang ang nakita. But sa investigation, suspects, so di, more than one. Parwin, no? Kasi duha ako kung tatlo. So, ti ang information talang dire is ang pangalan ng isang American citizen, si Mark Duwell. Ang iyang asawa or ang iyang partner, na 71 years old nga Pilipina, si LC, katropang Irwin.
0: So, matyagan ko katropang France, nagkadto naman ang di, para diri mag-retire, diri mag, magpangabuhi sa Negros Oriental. Amo pa rin tabo sa ila. Do ka kakalaw ay lang sa pananawan bala sang naton dati mga foreigners so ginasulod gina disbo ko. I don't know kung gina na attribute ni sa mga kapikiduhon sitwasyon sa Pilipinas kapigado gid man, pero you know krimen nagluntad, mag-asawa patay, duwa gyud ni silang patay, no?
1: Oh yes, sa tropa Arvin, doon may mga porta na may mga gunshot wounds. Wala. At wala lang specify kung sabihin nga ilgo. Kalawat. But ang information nga na-receive na rin is fatally shot ang mga biktima, no? So, kung sa karon, isa ko lang gining pag-inchimbe, si ang caretaker ay katropa Arvin, posible nga maging POI man in eh. No? Kahit halos na nandara ang mga individual yung wala na ano sa insidente is makabing nga POI sa palibot sa crime scene. No, but teka ka Marvin, din kuhaan mas ang detalye o informasyon sa kapulisan ang nasambit ng kabulig sulod balay ang ining sa investigation para matutukan gini ka tropa Marvin.
0: Ginahulat pa mga detalyes ni katropang France, why pa mga katropa ng ini nga mga balita, ibutang na muni sa amon Facebook page ko pinaka mga public affairs program para makumpleto mga detalye. Pero as of this time, amuni anay ang mga impormasyon nga makuha naton. Pero tingala ko bla katropang France, ang mga nagkaklatabo di kalabanan Oriental. Last time to daw mabinay man to.
1: Yes.
0: No, damo foreigner, gross oriental, no?
1: Damo gani kita foreign, no? Kasi siguro, doon nag-ano lang gid bala, doon nag-trend lang gid bala, ang nasambit niya mga hitabo, kay, walang taon ta ni, kay mga foreigners dito, or kita foreign niya dito sa oriental, kaya siya tinaliktan niya July 12, ato ba lang si, Dr. Ken Carpenter, bala?
0: Oo, ganun man.
1: Oo, dito sa Sibulan.
0: Pero, mga suspekto, nakpano to ya?
1: Inaresto to ya, identified. Oh, kayo mismo ang partner man to ni Dr. Ken?
0: Oo, ang isa sa mga prime, mga suspect man to.
1: Ang QI, kung ang babait, which is demo, tungit ang tudlo niya.
0: Oo. Kung
1: sino to ang mga aras sa likod, pina-identify to. Ba't isubong ka to, Parwin, ang naman yung dako ka to ng kotbiri.
0: Oo.
1: Doon sino naman yung mga tao sa likod sa sininga krimen involved sa sininga pagpatay sa isang American national kagasawa sininga Pinay.
0: Okay, bisan din tayo ng taon sa lagi Japan dito pang Marse. Ng taon ka kung pigado, kung krisis ta, mag-hold up, mamatay kay mo iya.
1: Parang ka. Pagkita pa ka na window ka, do ka threat na eh, no?
0: Oo.
1: Do concern, do great concern na ginbala sa public and also sa safety ng mga foreigners. Pero mismo sa lugar, eh, si Drisapong sa Negros, damo man nabi foreigners, I mean sa Negros Occidental, damo man nabi foreigners, and also sa Bacolod City, katropa Harwin. So, pero galing, not to the point na ang expense ba lang, muling situation ba lang, no? Na muling nagkakalatabo nga, nagalabot dito punto, nga ginapatay na, ginakawatan pa, ang mga foreigners, katropa Harwin, eh, baka cause ina sang dako ng impact. Or si wala sa kabalo kasi ng mga foreigners siya nang for good dali pag dinner nila.
0: Of course, so dira na kalabanan.
1: Oo, may mga tawa na Pinay kag para maka ang punto dali na sa Darwin, Rizla Goro mag-dinner. matukot sa negosyo, kay makabing manas ng mga investors, dari kag makadugang sang kita sa mga local government units. Tamo ni nga bagay, pag cause ini sang concern, basi ka rin, basi ang balon, bala nga, ang Negros Occidental or ang Negros Island Region, do mawalan lang nga pala kita sa mga foreigners, bala?
0: Oo.
1: Kasi bangon sa nagkakalatapo.
0: Oo.
1: Oo, sa iba pinakasmana nang lang nang naglipas, ginsunda naman sang kamatayon sa isang ka Amerika National. Kasi ito, Fort Kent Carpenter, Amerika National, matukat pa rin mo.
0: Mm-hmm. Oo, oh, kani man, kani man.
1: Oo.
0: Ito ka, anyway, may special task force na may ginihimo sa ngaton police na para mag-alaw. Pero so far, ito pang France, as of this talk time natin, subong waipas ang mga persons of interest, kin-mention sa ngaton police, nga possibly may kilabtanan sa paghimo sa krimen.
1: Oo, correct na. Uh-oh. Pero may mga POIs na katuparin na, POIs pa lang, no?
0: POIs, okay.
1: Oo, POIs pa lang, persons of interest pa lang, but regarding sa suspect,
0: mm-hmm.
1: Kinanglan pa sang pag-gather sa matanding information,
0: mm-hmm.
1: evidence,
0: mm-hmm.
1: para matubo ni Katapang Erwin,
0: mm-hmm.
1: kung sino gining mga tao sa record sa sininga pagpatay, mm-hmm. sa sininga mag-asawa, sa mismo sa siyudad sa Dumaguete.
0: Oho, oho. Bantayan ang mga balita, mga dugang sa mga balita, katropa, mga katropa.
1: Katapang Erwin, balikan talang na karon kay magabalik kita sa Negros Occidental Police Provincial Office para makuha kita sang update dugang ang detalye angot sa sininga hitabo no sa pagpatay sa sininga pag-asawang involved ng Itaka Amerika National kay Itaka Pilipina.
0: Uh-huh.
1: So, Mr. Marvin, sa kaduluhan ko na lang ning ang investigation pag sa naglumpad nga sunog dito mismo sa may barangay Sumag, nagagawa sa investigation Mr. Marvin sang Bacolod City Fire Station nga extension court ang kabangdanan or ginhalinan sang kalayo na nagresulta sang dako kasunog na natikuhan ang 83 ka mga individual na tropang Erwin. So, gipag-dress up ni Fire Officer 2, Anthony Valisanta, ang arson investigator sa BFP Bacolod, na nag-umpisa ang kalayo para pa Erwin sa balay ni Ernie Mahilom.
0: Aha.
1: Uh-huh. No? O, balikan ta ng istorya. Kaginapati yan, gipag-dress rin ni Sansa, na nag-atap lang ang si Lizel Lisa nga muna yung nag-okupar dito sa balaya sa kakwarto na nag-atap lang ini sa balay tupad balay nila na dinapatihan ng kapaparwin na may circuit breaker kag submitter kag outlet man nga muna ang ginasaksakan sa extension cord pakadto sa kwarto ni Lisa. So gindugang paninisan sa kapaparwin nila na tao nga may parallel arcing o kung ang pagpapix ng duwa ka mga kuryente tungod nga ginapatay niya nagalog sa kabangdanan sa nasambit ni nga kalayo sa Tropa Erwin nga nagapta dito sa pinakamakabalayan,
0: mm-hmm.
1: nga nagtugagit ang nakuhang kalitan sa mga residente dito, no?
0: Mm-hmm.
1: So, kaya mo ni sa karon, kung balikan pa ni 19 ka mga balay, 14 ang partially damaged, 5 ang totally damaged ka Tropa Erwin, 120,500 pesos.
0: Uh-oh.
1: Ang kabugusan niya halit kagitugas sa kalayo sa nagyuntad niya sunog dito sa Puro San Jose 2, Barangay Subag. Pamatihan pa pala si Fire Officer 2, Anthony Val Isanza, ang arson investigator sa Bacolod City Fire Station.
2: Kasi regarding ito sa sunog na sunog, regarding na naglantad sa pagundalan, Puro San Jose 2, sa Barangay Subag, sa mga last 20, September 1, 2026.
0: Okay.
2: Kaya nga ito nag-bold is mga residential houses. Ang ato dito sir nga sunog is nagresulta sino sir sang 18 na sir 18 nakabalay ang nagala damage, 3 sigara totally kag 5 ka partial sir.
0: Okay.
2: So ang ato dito sir nga nag-test upon sir nga nagdagdag kami dito sir sang follow up investigation dito sa fire scene sir, ang kalayo is nagsugod sa bedroom southwest portion of the residential house owned by Ernie Mahilom, na ang inyong sir nga kwarto gina-occupied ni sa sir ni Miss Michelle Lisa. Ang motor na ang guys tabi dito sa balay.
0: Mm-hmm.
2: So ang atubig ko sir na probable ko sir is nakita ko na ton electrical ignition caused by arcing. So sabi ko sir na ang iya nga balay ni Mr. Ernie Mahilom nakatap ni sa sir sa balay ni Romilin Marbed.
0: Okay.
2: So may kaugaling mo ni siya nga tap ni sa sir tapos may circuit breaker mo na balay ni Mr. Mahilom.
0: Yeah.
2: So sabi ko sir nga ang yan yung outlet, ginasaksakan pa din sa sa extension cord sa kanto sa kwarto ni, ano sir, ni Miss Lisa.
3: Okay.
2: Ang ato niya, occupant.
3: Yes, sir.
2: Yes, sir. Amo ko sir ang ato, sir, kaya tayo, hindi sir, kung ball call sa
3: sa okay. Sir. Sige, sir.
0: Oo, oo.
1: Katropang Irving, so, no?
0: Claro.
1: Si Fire Officer Tuan Tudival Isanza.
0: Oh, so klaro, nga dito nagalin ang kuryente, ang kalayo.
1: Si, amo na, pag-ilito, si illegal ginang tapping.
0: Ay nako. Hindi tama, hindi tama ikawan ni pero siguro samtang kapamati ni pila ka maturan ta binasulay kag ang lain sa buot nag taas pa ni tungod sa mga abi mo katropang France kada mo sa mga lugar ta sa mga purok-purok bla. Nakadalos sila kami kinamatay sa kuryente da.
1: Amo na.
0: Oo.
1: Ang sa concern ma.
0: Oh, ang problema da kay ti why nag-aagi bala sa ano sa aton metro pagkatapos kibot ka lang nagka-overload ang ato mga transformer. Kung kaysa galopok pa na. Ang isa pa gid ka tropang France sila lang tapik-tapik ano ganin man nang matakod ka sa piyak
1: nila.
0: Oo, adri ka pa mapatap ka sa iban nga mga ano, iban nga mga balay. Mapatap pa gid sila sa piyak nga balay kinabaligya mo. Kon lang baligya bikin si piso per kilowatt ginabaligya nila 20 titi medyo kita pa dugang. Pero ang problema naman da overloading sang kuryente bla kag ang integrity sang kuryente nga ginagamit da base mag spark kundi sunog.
1: Correct. Kaya mo gina sa black at Marvin ang masubo bla no. Sa sining sitwasyon si pag mention diyan tabla kay ti kada isa sa atong tinang lang gid sa kuryente.
0: Mahal ka na sa kuryente.
1: Kaya lang tapo, subo ka pa Irwin. Kaya reklamo mga consumers, brown out, ano na. Pero tiyan nga tayo, sorry, isang National Grid Corporation of the Philippines, ginapalabot sa aton, na si, may yellow alert, na red alert status, ka which is almost every day. So, nga ato ni Kapa Irwin, mabatsakan, kung galing, eh, ginara-apol na lang dumadala ka sa raffle.
0: Narapol?
1: Sir, pay, eh, ang inyo feeder, dumadala sa raffle ang feeder nyo.
0: Oo.
1: Dapat nugit silang aton ng mga consumers pala. Dapat mangi-manageable sila. Especially sa ilang nga mga feeders, tundiin sila.
0: Oo.
1: Bantayan nyo kayo, no? Pagwa sa advisory sa AGCC, isa ka to pang Irwin, ginapag, mayroon na yung NEPC, Negros Electric Power Corporation, kay ginautihan man ba nila ka to pang Irwin kung ano ka mga feeders ang i-inform na malakit sa manual load dropping or MLD nga ginatawag na. Ito halos pa na yung mga feeders, trees makulo, binulos-bulos lang. Pag-sin mo, ang pia ka barangay, brown out, sato niya wala. Matay mo na, pila ka oras, kaya kabo naman na mabulos na. So, gina, ano lang nila, kapaparwin ko sa nagpapalad, doon gina, paki-paki man. Ang supply sa kuryente, kabangdanan, nga si may mga brown out sa pila ka mga feeders, eh.
0: Oo. Di ako sa raffle to, nalagid ko gapon niya.
1: Kami, pila na.
0: Oo.
1: Nag-nita na sa pagi para dito magantos.
0: Karto na naman.
1: Hindi na karton, bilas ang gata.
0: Oo.
1: O karton, bilas ang mga dilata. Nangita ko yung karton sang ref.
0: O, para lapad, no?
1: Para, para lapad, para isa bala ka abyog.
0: Oo.
1: So, feeling sa ang ginakuyaban mo.
0: No, number 3 man.
1: Number 2, na.
0: kanya-kanya lang, para mga Pilipino, yan kanya-kanyang style eh.
1: Gani man, gito kaya ganito, makala lang ko ni, ano, headlamp pala.
0: Oo, para may kuryente ka, para masuga ka to.
1: Para, hindi kami mabunggoy, kasi ang balay ito ng oras ng gabi, doon ko iba.
0: Oo. Ang pagkaginot, kaya grabe, gid?
1: Amo gina hindi magwantang, kaginot, ang kadalo mo, kailang purong kaginot, hindi magwantang.
0: Oo.
1: Gabing kainit, so, kaya mo kinablaan ng Marvin, isa-isa sa mga problema sa karoon sang consumer, kahit sa publiko, kahit ito, ginaalos na daw, ginapalakay, ginigit ng Marvin, ang nasambit ng pag-ano bala, no? Pag-manual, manual load drop sang Korean, at ang NGCP.
0: Oo.
1: Kahit ang power distributor, kaya mo ning next day, sila lang mo niya kato pang Irwin, during nag-aipalo sa aton, kung ano ka mga feeders, kasi sila man nakatrop Harwin ang naga ano eh naga schedule ko Roma.
0: Oh, ang kakatabo abi ka natong pang France ko no ginatagaan sang ceiling hindi ka maglampas ng amunay ka nga nagawa to.
1: Sa sinayin mo yung oras.
0: May capping sila sa power. Tapos, ang balon. So, kinanglan mo bulus-buluson, i-rotation mo brown out.
1: Kita rin ko magsubra. Ako na ginatawag.
0: Oo.
1: Pag-again, ang mga ginakatawin ng pinangkapos nga explanation.
0: Oo.
1: Para ma-unfans sa mga consumers pala.
0: Oo. Gina-try na ito ni Katropang France ma-explicar para sa itong mga kuturan. Because di, ang ambal, ang problema di, hindi man lang niya sa... Actually, supply gid eh. No? Problema tayo. Sang kuryente sa Bilog ng Visayas.
1: Kani man, kasi yung ibang daan, abis ang ibang may palpak sa mga utilities pala. So, say, ang isa sa mga ulit doon rin nga, sa Pagkakarwin, ang concern dito is ang supply.
0: Oo. Magaling ko siya, tita sa downtown, no? Gareklamo man to?
1: Oo, kani. Ang ibang invest na gani sa solar, kay...
0: Aray, pag ito ang solar, subong sa unang solar to, pila man lang to, mayara ka na sang, mayara ka 30 mil, makahimo ka na pila ka kilowatt nga, ano, subong pag-uso sang solar ba, o nagitag-a sila nat nila?
1: Amo gani, eh, kung taas ang diman, taas mo ng presyo mo.
0: Gataas ang presyo.
1: Okay. Gasakang diman ka ng Irwin mo. So, di ang pamangkotrab lang production is kung ano, but I believe ang production is nasante. Nasante, giniyang production kay kabalo sila nga ang demand is kapa, frugality. Aragid na palang pagpamintaha, wala.
0: Katro, pangkans, may ari di a technique sige kilala mo, stupad.
1: Anong nga technique na?
0: Will. Will. Will. Kung hindi mo solar power, iya will power. Will.
1: Amo lang gani kita sa Irwin. Basta kita mo na gani ka uy-uy ang labaga. Kung wala na willpower.
0: Rotation.
1: Eh, kung nakita mo na gani nga duga expand na, na doon huwag ka pa iboyong spanko, kasi lubra ng willpower yan.
0: No.
1: Siling na sa aming isa yung upward gani daw, mali ah. Na ano mo naman ito, magulang ni nag...
0: Amo na basta sobra power. Te subong kinang lang tigid will power. Kahit kun pon white away, will power subong. Ate. Mabatsa kitas ni, ma. Aros pa lang mamuyaya o tas ang sitwasyon. Pero sige lang ah.
1: Kaya mo na reaction ng kalabanan. Willy, kita.
0: Ha? Willy,
1: Willy,
0: willy, gid no? Willy, gid no? Tikriwi na, willy, pa. Wala dang will pa.
1: Willy,
0: gid no? Ay, nako.
1: Pero, bilhin ko na siya ka pa, Irwin. Ay, kung may mga basante lang nasa nga, no? Ng mga kargaming boss na, mga materialis, you know? Mahimo na siya sa iya, yung, ano, ng... source ng kuryente.
0: Oo. Ano, may mo ni sa ano mo?
1: May idea na siya kung nung pag-nobla, ma-innovate siya kato Farwin.
0: Oo.
1: Para makobra siya isang iyayang source ng kuryente or power yan.
0: Oo, lain naman na. Wind power naman.
1: Pero galing kita pa Erwin.
0: Oo.
1: Kapasin na kaya kundi para sa isang wallet.
0: Oo. No money, no power.
1: No money, no power. Kung yung kiling ito ni Anhing Ernie Baron, walang knowledge, walang power ka na mo. Ang iya na ya, no money, no power mo.
0: Oo. Labaw ah. Saro pa rin matapos ang tigkiriwi subungan. Ang aton subong, ibang mga kauturan, tagkiriwi ang baka tungkol sa bisyo. Ang aton yung tagkiriwi ang bulsa, tapitakat, tagkiriwi. Okay.
1: Oh, parang natin iba yan kasi liliwi ang bibig ng bisyo.
0: Subong niya, ngaton niya, nagabisyo man pitakat na, kaya huwag na unod.
1: Yung problema yung iban. Kaya paano nila yung sila yung kakiliwi ang guyas ang

0: Marvel, lang yung problema ka, balik na lang lang.
1: Lag-o naman yung net ka.
0: Ah, sila isang nanakopo doon na the problema ko. Kung naling hindi na ako magbalik, eh, kaya yung doble problema ko.
1: Ay, nako. Kanya-kanya.
0: Imbes ka, one up lang ang kabugatan sa problema ko. Kaya pa bang ko, nag-time striker.
1: Na, amo na, ay. Amo na ginabatsag, permisan pumuro yung Pilipino, sitwasyon, ahe. Eh, dasono, dasong simana, daw ginalantaw ito naman, base masaka naman yung presyo sa kurasang ano, gatong. Una kay Bakaga, parang sa mga kadlo, kasaka
0: niya. Ang problema niya, pagmahal sa koto, ya?
1: Hmm.
0: Kaya ka pag umotor mo.
1: Ate, amo na gani, sige, bala, kamuda iya. Bala, kamuda iya. Saka, kamo din, saka.
0: Ah, problema ka mo yan sa kamala. Kaya sa gumotor, eh.
1: Ah. Wala, no, naman eh. Dason tuig. Bago naman eh, unit niya.
0: Dason, mag-iba na sa nami. Pagpag na.
1: Ah? Malupad-lupad na. Ah. Ako ka pangita ko yung motor sa bunga may solar. Para hindi na ako hindi na ako mag-consume sa ano. Galing daw wala pagid baligya. Wala pagid baligya.
0: Kamu kami kita parwin. Doon ay pagid eh. Doon ay pagid eh.
1: Mm-hmm.
0: Oo, oh, kahit ito tal, ginagulay sa mga motor sa initan, dapat ano eh, ito, no, mugras na siyang, ano, solar.
1: No.
0: Meron pa na may rason lang pagpanbay sa motor sa dalam siyang initan, da?
1: Oo, oh, painitan, mugid.
0: Oo. Oh. Eh, kung galing kong sigululan, hindi ka tagal motor mo eh.
1: Ay, tuod, no? Commute ka magaling ko
0: magaling. Hybrid na yung motor ka?
1: Ah?
0: Pwede ma hybrid, pwede ma tugungan, pwede ma electric.
1: Ay, tuod na. Huwag ko ginama pa yung pamensar ba? Kung magtigululan, gali eh. Hapa, manggali yung motor mo kung solar eh.
0: So galing, tiko ni electric vehicle, ay electric motor bike mo naman ate.
1: Mm-hmm.
0: Isubong dara naman na yan.
1: Oo.
0: Motor electric bike na yan sa aton mo, no?
1: Mm-hmm.
0: Eh, dala mo naman, pero galing ka sa Farway ng dalaga na. But kung makaingagaw ka eh.
1: Ginapuro pa minsan ko kung paano mag-Superman pala. Galupad ka lang yung YKS ang gasto.
0: Oo. Kaya mo nakatapawin. So, wealthy, ano, later on, batayan pa rin. Doon na nun ang stasyon pa, kahit kaya mo na rin parang na panay, subong, no? Katapawin, ibalikan pala na dabla ka ron.
1: Oo.
0: Ang dugang na pang update dito sa Sudan sa Dumaguete niya natabo itong involve ang mga ang mag-asakuan, no? Kag-isang Amerika National. Kapag-ibin, muling at least patrol sa lahat ng sirapang Fransa sa Borgo sa mga bukol-bukol sa lawas ng tabang sa Santa Fransa Loob. Para sa nag-audio ng Pilipinas, Pilipinas, Asia News. XFM
1: Live Reports. Thank you, katropang France. Ang amot ni katropang Chris ng Manyos Blalana. Kay malupad ka gits na di na mabakal. Amo na problema. Kung di na mabakals na. Kay kung sa plano, damo na kami plano. Ah, bahala na. Basta makalupad.
2: Mga 6 minutes ka na, Ira.
1: Ang ibang galupad-lupad na ni. Ah, gatugong ba para piling nila galupad
3: na. Ay na sila! Larga na!
1: Ay nako, sige lang ah. Ano man nga sitwasyon ginagyanta, hindi ba na paghatag kung hindi ta kaya. Ang mga problema nga ginatubang ta, wala man na ginhatag nga problema nga wala solusyon may aragid kinanglan lang gid mag palabahon pasensya pagrahon ang paminsaron kaga magkalma hindi mag padaso-daso sa mga desisyon subong yung mga katropa tutuod bala istorya taman lang ni sa mga utilitista ang aton nga kwarta paigui-guon tinagid lang na prioritize lang gasto. Oh, pero unahon mo gid ya kuryente mo, imo tubi, imo kun may ginarentahan kang balay mo. Or ang imo pagkaon kung kisa pagkaon gani ginanit na lang. Ginabulo budget na lang kay para makaigo man ang kita. Pero subong niya daw sadya na. So, hindi nataka pisngaho, hindi nataka

0: No? Edit na. Daw hindi na.
1: Daw hindi makaya. Oh. Anyway, oras na ito mga katropa, 8:26 na sa pagpakalagot natin sa palatuntunan natin dari sa Bullseye. Check on top, pila ka ma-update natin karon dugay-dugay mga katropa. We hope nga makakuha kita sa mga latest update sa aton NGCP. No? Kay ang aton nga mga power distributors, mga katropa, ang aton mga power distributors, naghahambal sa kanya ang ining manual load dropping. It's because nga may ara sang advisory ang NGCP, no, nga may ara kita sang grid, sang yellow alert, no. The last time to red alert, meaning to say ganubo ang supply nga dedicated sa isa ka grid, mga katropa. Like for example, Visayas, there's a certain threshold nga hindi kila maglapaw. Tungod kung maglapaw ka na, probability is may mga substations, mga transformers, no, nga posible maapektuhan, no, kag magkita sang brownout, no. Why man ang problema? Why man sang ano da? Because amo naman ning aton nga ginatubang permi mo. During 90s mga katropa, ang rotational brownout is not new, is not new to us. 1998, 1995, I think, no, nagka-problema kita sa supply sa kuryente because ang National Power Corporation hindi na ka hindi na makatrespasser ang supply naton mga katropa, no? Ang National Power Corporation, ang maning state producer sa power natin sa Bilog, Pilipinas. Arab na manapukon mga tower da, no? Sila man na ang nag-manage sa connectivity natin, transmission natin sa kuryente sa pila ka mga electric distributors sa Bilog ng Pilipinas. Okay? And there's the billions of pesos nga investment incurred sa ngaton gobyerno para sa nang mga proyekto mga katropa for electricity, no. Ti ang problema lang kay ang aton nga kuryente, ang aton supply from National Power Corporation hindi sa sufficient mga katropa. Ang ginahambal to sa aton mga ano, ang pinaka nami, ang pinaka closest nga idea ang ginahambal sang aton nga mga mamalita, mga eksperto naton sa kuryente, mga engineers natin, mga katropa, is to come up with the supply power plant, no, para maka-produce sang eksaktong kuryente through National Power Corporation, no. And eventually mga katropa, ang ginanantaw ng gobyerno sinya that will cost as much, no. It's not just thousands of pesos, it's going to be billions and probably trillions of pesos sa sining panahon, no, para makahimo kita sa mga power plant. Nag-shutdown man to mga katropa, isa sa mga source naton ang Bataan power plant, na nuclear power plant na to mga katropa, nga supply man to sa kuryente for the entire Luzon, no, na shutdown man to. May mga power plant kita nga na shutdown because the high maintenance ni sa mga byan. No, ditong pila ka mga negosyante nag-intra, wala mo during that time mga politiko nag-merge naman sa politika mo. Mga negosyante nag-merge naman sa politika. And ang ginhambal nila is if hindi ta kaya mag-abre sa mga power plants, mga katropa, might as well invite sa mga private corporation to produce one for us. Okay? So, istoryahan to, darang presidente, former president Cory Aquino, kagiban pa ng mga Fidel Ramos, no, may ara sa mga mga idea, nga why not abrihan ta for private private companies, no, for them to come up with the power plant managed by private entity, and then they would sell sang supply nila to support sang to support sang supply sang kuryente halin sa National Power Corporation, no? Pero but because nga mga katropa puro ni gisanting ginistoryahan today sang una we have Kuhangko, probably Aquino, no, mga dagko nga mga negosyante hambal nila ang Meralco, no, naghambal man to sila nga we need supply, no, kami ga distribute kami kaming ginapapa. Kag ang tendency nga magsaka ang presyo sang per kilowatt naton imminent kayo, no. So hambal let's invite na lang sang sa mga private companies to join the power industry, no. So dira na tanan mga katropa na na istoryahan, no, until ang gina problema naman to because na mal naton gini puro negosyante tanan eh ang mga power product producer ang mga electric companies mga katropa ang mga power distributors ng mga private companies na nakasulod naman, no. So eventually halin sa power plant pakadto na sa distribution gin hatag na sa mga private companies ang paglantaw clear, no, makasave today because nga instead of shedding out huge nga budget para sa improvement sa aton power plants diri sa Pilipinas may ara na mahimo para sa aton may makat ang time, makat ang investment, no, makat ang manpower kag ang maintenance because grabe kin man mo ang mag-maintain ka sa power plant abi for example. So nakasulod diri gin himo mga katropa ang Electric Power Industry Reform Act ang ipira law where tanan nga mga negosyante sa power industry nag-intra na, no, that includes privatizing sang aton nga transmission lines nga gina-manage karon sang NGCP pagkanto na sa power distributors, no, nagwa na to Meralco, iban pa ng mga power distributors operated and managed sa mga private corporation supervised na lang sang aton nga niya. Now since nga negosyo galing kanto ato naghimo sa spot market, no, ang wholesale spot market for electricity spot market dira mga katropa nagabaligya ang mga ano kay hindi ma-manage mo, no, sa nga itong gobyerno hindi kaya nga isa-isahon idiktahan because there's these are private corporation mambal naman islaw eh. Ang amon capital outlay, ang amon nga capitalization, ang amon investment amon isa kadako and we have to sell our power on of this cost per kilowatt nga baligyaan ay mapiyait mang gobyerno tatong natutan eh. Sige, no, kamahalaw. Nga, tipa mang kutlon mo sa ibang itong mga, ano eh, power plant eh, no, power producer eh. O, pagpamangkot sa piyak, bulo pa rin man lang ang presyo. Nga, inano man. O. O, dito nabuhi mga katropa ang wholesale electricity spot market. Sige, okay, let's go with the competition. Himo kita sa spot market. You sell your cost of power ang ato mga electric companies dira mga katropa mapili da kung pila because gabati ang ato gobyerno nga may ara sa kompetisyon ginubo ang presyo sang kuryente, no, o galing dito ta na intuan man kay mga electric power corporation gani electric power plant power producer nagdesinyo man nag-inistoryahan na pinabligya ta bilang aton nga ano pila nga aton nga mahimo, pila aton nga i-produce di nga kuryente, nga precious kuryente. Aryo, kaping tabo na yun. Hindi ito maglapaw sa muna nga threshold. Okay? Para daw okay, para daw goods man, no? Para hindi nang kapiyahit gobyerno tayo. Huwag sa pilihan. So, ang electric cooperatives mga katropa sa bilang Pilipinas, pili ito. Why choice? No? Especially Subong, nga ti ang spot market, dira na tadagakwa, hindi iya kontrata sa isa ka power plant where we can negotiate the cost, makabid kita sa cost dira mga katropa Sa kunaya, ang electric cooperative naghihimo sa bidding mo sa mga power plant, power producer. Subok niya, kita rin ka to spot market, why na bidding, pili ka lang ito, amunay pinakabarato. Why the process of selection? Hindi ba makaintrada? Supervisory naman ang ano mo? Oversight naman ang niya da? Sa mga operations sa mga electric companies natin. And that's why, sa pagsaka sa presyo sa gatong, pagsaka sa tanan ng mga kinanglan nun sa pag-producer sa kuryente, mga katropa, pilo-pilo man ang saka sa presyo. Sa per kilowatt, halin sa mga independent power producer. Yung kinabaligya, mga katropa sa electric power plant, electric distributor sa Bilog Pilipinas, kaginaputangan na lang sa mga charges para may kita man, para may profit man. No? Te, ang disenyo sa kooperatiba, being a non-stock, non-profit, once may kita, dividendo para sa may membro. Which, by business model, the best tani eh, mga katropa. No? Kaya ang makon mo, ang mga membro, kung nag-ooperate gidman sa insakto ang kooperatiba, nagkita gidman, once may kita na sa every year, every quarter, may ara sang dividendo tani. Na ma- matyagan aton nga mga ano, galing ting kong kisa, ginintrahan man sa politika, ginsudlan sa mga dagko ng mga politiko, kapin para gintra mga board of directors, nakita man sa mga politiko, daw sila lang ni Gaganaryaw. Makon mo, kadto ka mo meeting, kamo yung sa mga hotel, million ang ginagasto niyo. Wala ka mo tuod sweldo, pero tiribling honoraryan niyo. Plus pa pagka-December, sila gatinungaan. Ang tao, wala. Puto ang kooperatiba. Tungod sa mga corrupt nga mga board of directors ginagapungko sa posisyon dire sa mga electric cooperatives natin sa Pilipinas. Oras natin 8:38 na mga katropa. Let's pause for break. Balik ta sa aton nga pagpanglagadugadug ay mga katropa. Pagkatapos ng mga panamdam. Standby.
2: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
3: The Secrets of Health.
4: Kinanglan nga kondisyon nun tang lawas ta para na maghina-hina man ang stress nga to sa ringa na batyagan.
5: Southern Plus Gold.
6: Dari na masulod sa ni Sir Josie Lang Balungay sa may mga chronic stress. Kaya instead of protection sa ni ang acute stress nagulog na sa chronic stress nga nagahalit na sa to sa ringa lawas tungod sa nagarinlain yung mga baratian nga naangot dari. Ang Balungay banggaranon ni Susanta oxidant kag nagabulig sa support sa cortisol balance. Kung nagkakatabo gani Sir Josil nga ma-stress kita, ang aton sa ringa utok nagahambal sa aton sa ringa adrenal glands nga mag-release ang cortisol. Amo ni aton sa ringa stress hormone. Ang tuman sa ringa stress, tuman man yung cortisol ang gina-producer sa ni sang aton sa ringa gland. Kag kung nagapabilin yung mataas sa ring cortisol, nag-create sa oxidative stress na ka-damage ng aton sa ringa cellula tungod sa ring free radicals. Kag ang ining oxidative stress nagapabugat, nagapakap poy sa aton sa ringa adrenal glands.
3: Southern Plus Gold.
6: Makuha nila Sir Josil ang benepiso sa Balungay kung nagatumar sila sa Southern Plus Gold capsule. Isa sang sangkap sa ni amoni ang Balungay, queen of vegetables, pero ang manami pagid Sir Josil kay ti kombinasyon din isang gintunan nga mga prutas kay iban pagid sini nga mga tanom. Ginupod Sir Josil mo, talagsar lang kakita mo, isa nga makitaan mo sini, kay ginupod ang reyna sang utan, kag reyna sang prutas, dili lang sa Southern Plus Gold mo, ginupod pod balaan ang mangustin kag moringa. Puro mga reyna sang utan kag prutas sa isa ka kapsula, magluwas pa sa may natural antibiotic nga garlic. May ara pa sang super food kag complete protein nga spirulina. Kag may ara pa Sir Josil sang ginatawag bitter melon nga makabulig it panami sang aton sa ninga blood circulation.
3: Southern Plus Gold.
4: Pwede man aton ma-process ang Balungay into a liquid form. May ginatawag makita ng Balungay oil. So ara na sa premium D3 soft gel capsule naton. Eventually, kung anong makuha tagali sa Balungay sa Santon Plus Gold capsule, makuha tamani na sa premium D3 soft gel capsule kay may Balungay oil man doklayo.
6: Correct Sir Josil, that's why gina-recommend gid naton nga kung masamay ka mo sini na stress, updan gid Sir Josil sang premium D3 capsule.
7: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, Balungay at vitamin D3.
6: highly recommended gud Sir Josil. Ngay updon gud naton ang Sunthon Vitamin C. Kung nagatumar kita sa Sunthon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule, kung gusto naton pakigbatuan ang stress, kinanglan gud naton ng Vitamin C, Sir Josil.
7: Sunthon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: Lugangan yung Sunthon Vitamin C kay bisan doktor kag sinuman yung eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglantan supplement sa vitamin C kay hindi kita makamanufacture. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthon Plus Gold Premium D3 kag Sunthon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Sunthon Gold Coffee Mix.
4: Ara man ina sa aton sininga tatlo ka baryan sang kape Dok Leo. Sunthon Gold Coffee Mix. May balunggay, gindugan ang collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sunthon Plus Coffee Mix.
3: Sunthon Gold Coffee Mix.
4: Ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa ato sa ninyo premium D3 Coffee Mix. Enjoy ka inom sa kape. Inom ka sa kape pang stress buster Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants sa kape.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Sa suki nyo mabutika kag pharmacy pamang kot lang kamo dira. Kaya available ni ato sa ninyo mga Yes to Health products.
3: The secret of health.
4: Panghabon kamo gamit ang Sunthon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
3: The secret of health.
4: And then if you want nga magkinis pagid especially ang inyo sining guya, gamit bala kamo sang Clear Skin Beauty Soap. Kang Clear Skin Beauty Soap may glutacoge chick ini nga nagabulig pahami sa aton kutis.
3: The secret of health.
7: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Sunthon Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Sunthon Plus Gold at Sunthon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Sunthon Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sunthon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunthon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunthon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunthon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Sunthon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diintagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
12: Girl,
11: di mo kailangang magtiis.
12: Mag-Synthon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
12: No more!
11: Synthon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
12: Synthon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pay.

0: Isa lang. Tula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
2: Isa naman kabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit. Kag-benepisyo sa Xanthan Gold Coffee.

0: beauty conscious kid ko nga daan, yani sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmasko, gag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: Santon.

0: Thank you very much.
1: XFM 103.9
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin na dating ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
10: Ang bagong Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwapa pa, ay may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
9: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
1: X. FM 103.9.
11: Alzheimer's disease. Balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
12: Hala! Ka-excited!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM 103.9.
2: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na sa ginpadako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: XFM 103.9.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
4: Balancing ang mga komentaryo.
5: For them,
4: yung nag-atras ang public opinion.
5: Objective.
4: Franka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
4: Ini ang Bullseye.
7: Balik din mga katropa sa pagpanganag natin sa aton pinatuntunan sa aton programa Bullseye, mga abyan. Gina-check na ito ng pinakamang consumers natin. Anong epektos na this ang manual load dropping? We have rotational brownout. I think college ko, no? When we experience one of remarkable time nga wala sang kuryente per me, rotational brownout. Gising geto yung kuryente mo. And that's way back 2000. Nga grabe ang brownout mga katropa, no? Nonetheless, we'll check sa pila ka mga grupo para sa aton nga kung anong paglantaw ni nila. Are we just doing okay with this? Anong panawagan sa mga consumers natin, no, sa aton nga mga kauturan? Oo. Mga ilang ko din nga lang. Oo. Kung anong epektos na di, no? Kita, nag-experience naman kita. And the worst is that we have that scare. Nga ba si may massive brownout sa mga katropa because nga taas ang demand eh, no? Ang demand mga katropa, nag-attribute ni siya sa nag-abri ng mga kumpanya, ganamo ng mga subdivisions, ganako ng consumption sa aton area, sa lugar. Plus, ang pinaka scary because there were short outages sa mga power source naton sa Visayas grid nga nag-contribute mga katropa sa kulang sa supply. So, ano ang kinahanglan nato, anong himuon nato mga katropa, no? Ari karon sa linya naton ang aton nga communication officer sang NGCP, we have Ma'am Michelle Visera. Ma'am, good morning. Welcome sa programa. Thank you sa oras nimo.
8: Good morning, sir. Good morning, ma'am, sa atin ng mga listeners.
7: Aha, I know medyo travel ka, ma'am. We have rotational brownout, and the last time we discussed with the mga electric cooperative, electric companies there is sa local, is that they said nga, okay, there's an advisory from NGCP nga kinahanglan ta magpatuman sang manual load dropping. Is it right nga amo na ang termino kag yes, exactly, that's from NGCP po.
8: Sir, before that, no, gusto ko tani ano i-explain sa ato ng mga tagpalamati kung ano ang role ni NGCP sa power industry. Kay kung kita nagka-confuse kita balahaw, kag wala kita kabalo nga nagka-tag si NGCP, nga kung kisa may managahambal nga generation ang problema, kung kisa because of the Negros Power kung dira sa Bacolod. So para iklaro talang, no, so we have three players in the power industry. Ang muna siya, no, ang pinakauna, isa muna siya ang source ng aton power, nagkalain-lain na sila ng mga generators. kagtapos malamay na sila sa transmission line sa NGCP antes magkadto sa mga substation sa Negros Power or kung dira sa Negros Island, no, may no Neko kita, may no Seco, kag may no Reco 1, kag no Reco 2. So, amo na siya ang setup. So, bali si NGCP, as a system operator, kami ang nagalantaw sa demand, sa supply side.
5: Okay.
8: So, sa Subo, may ara kita nga problema, no, nag-release si NGCP sa yellow alert, kag red alert nga advisory, halos adlaw-adlaw, no, kay tungod nga, kulang kita sa supply sa kuryente. So, bali, gina-clarify lang naton niya si NGCP, no, hindi kami ang nag-supplier sa kuryente, kundi kami lang ang taga-implementar ginamanage lang namon niya kung ano ang available na supply versus dito sa demand sa ato ng mga konsumidor.
7: Power producer sa mga power plant naton ang transmission sa kuryente sa mga electric cooperatives, electric companies, amo na ang trabaho ni NGCP. But si NGCP kinalanto yaman kung ano ang supply ng available nga ginahatag sa mga power plant naton diri sa Visayas grid, and kinahanglan niya proteksyonan ang mga facilities naton hindi mapiktuhan tungod sang oversupply sang demand nga kung pabayaan sa electric companies diri sa Dalom base may malapnagon kag may guba nga maigo. Pero ang ginalantaw diri ma'am pamangkot sa madamo may mga outages, may mga power plant nga nag stop operation, wala na nagdugang sang supply, and that's why may ara sang kulang sang source of power kita sa Visayas.
8: Yes sir, as of today, no, ang amon nga advisory from 10 a.m. to 1 p.m. no, naka-yellow alert kita, tapos ma 1 p.m. to 10 p.m. no, nagka-red alert na Subong ang Visayas, and then the 10 p.m. to 11 p.m. is the yellow alert. Kay ang mga may mga dalagko kita nga mga power plants diri sa Visayas nga na disconnect, no, wala pa sila gyapon, di nakabalik sa grid. So amo na siya, no, ang PVI unit 1 kag ang PEDC bali coal power plants na sila nga diri sa Iloilo, kag ang isa na ang PVI is ara siya sa Toledo sa Cebu.
7: Yes okay, so kulang ang supply. How serious it is, ma'am? Can they go back? May possibility pa nga mag-stabilize naton nga supply. It's been happening for quite a month already.
8: Sir, actually, sir, no, since May, nagka-experience, yan, sige kita, halos adlaw-adlaw, nag-release kita, yellow alert, kag red alert. Galing kay Subong nga August, sir, mas nagka-experience, pagid na to, no, ang rotating power instruction, halos adlaw-adlaw, it's because ang Mindanao man, nga, nag-grid, no, nagka-problema man sila Subong, kaya may mga power plants man dito, nga, may mga outages man sa mga power plants nga, dito based sa Mindanao. So, mismo si Mindanao, hindi man makahatag Subong sa Visayas. Ginakulang na gani si Visayas na trigger pagid, it's because na may mga additional power plants pagid nga nag-out ya dito sa Mindanao. So, hindi makahatag si Mindanao diri sa Visayas.
7: Okay.
8: For the information man sa ato ng mga consumidor, naka-interconnect, no, ang Luzon, Visayas, and Mindanao through the mga submarine cables ng NGCP tani. Kung okay lang man, kag may available lang man tani ng supply dito, ng sobra dito si Mindanao, makahatag siya diri sa Visayas. If maka-notice pa sir, no, nang sa una nagpadala kita advisory, no, pero kung isa hasta lang sa yellow alert since May to bala sir, hasta sang July, no, nga, pero although adlaw-adlaw siya, pero hindi gita mo na natin gaka-experience, no, nga halos adlaw-adlaw gito Subong nga August, no, kay ang dako gid no nga factor man, isa sa mga factors man, no, nga ginalantaw natin is ang pag-out man sa mga power plants dito sa Mindanao. Tapos gusto ko man ni Dion sir nga ikwaon nga chance man, no, nga pag-explain kay tong isa, sige kita hambal, no, kung ano ang yellow alert, red alert, no, so para at least kabalo lang ato ng mga consumidor nga kung mag-release kami gani siyang yellow alert advisory. It means nga may ara available nga supply, mm-hmm. pero manipis lang ang reserba natin. Mm-hmm. Any abnormalities, any nga, like for example, beyond the particular oras, no? Kung mm-hmm. sabi gulpi, di nga doon may mag-out nga isa ka dako nga power plant, so, may posibilidad nga maka-experience kita sa power interruption because manipis ang aton nga reserba sa kuryente.
7: Aha. Okay.
8: Kung mag-humble, mag-release kami yellow alert, red alert advisory, it means na kulang gintaya sa supply sang kuryente. Kung nag-release kami ang today as of 8 a.m. namon na advisory sa NGCP, red alert kita between 1 p.m. to 10 p.m. So expected na may rotating power interruption.
7: Oho. Okay.
8: Kag hindi lang man no nga hindi lang man nga si Negros Power lang niya ang naga-shoulder sang bilog nga kakulangan sa bilog nga Visayas grid. Mm-hmm. Kundi gina-distribute na siya sa nagkalain-lain nga mga private distribution utilities kag mga electric cooperative.
7: Aha. So it is right mm-hmm. na okay ang aton nga mga electric companies ginahambal nila because we have mm-hmm. A red alert. Nami man to ma'am na-explain ninyo ang red alert kag ang yellow alert because mag-ambal kita red alert kuno total blackout which give little scare para sa atong pinakamakulturan. But is it right na okay ang ini nga mga rotational brownout because of the advisory from NGCP and ang electric cooperative and electric company down the line, mga distributors naton will implement sang rotational brownout?
8: Yes, sir. In fact, no, kasi NGCP ang nakakita no, sang available na demand kag sang supply. So kung ano lang ang available na supply, amuna siya ang aton niya ihatag sa aton ng mga distribution niya tinitin.
7: Ma'am, is it right na nagtaas man ang demand naton dari sa Visayas, sa kuryente?
8: I'm sorry, sir.
7: Is it right to say na nagtaas man ang demand sa kuryente diri sa Visayas compare sa nagligad ng mga tinuig?
8: Sir, may ala gid no, especially during summer months, sir, may increase gid kita no sang demand naton. Pero kung normal lang tani ang aton nga mga kung sa lingon kon naka-connect lang ang aton nga mga generators no sa grid kag wala lang sang problema, mahal supplyan maka-sustain lang sir, especially dira sa Negros, because may mga solar power plants man kita dira.
7: Oho. But there's still a need. I know it's DOE na makadiscuss ini, pero there's a need. If may ara sang additional power plant na could be a source of power, the better, makabulig-bulig.
8: Yes, sir. Oo, mas maayo no, nga ang DOE refer to kamo man, sir, sa DOE because si DOE ang nag-regulate no, man sang mga power plants.
7: Mm-hmm.
8: Kaya ang sa planning, balang aside man si DOE man. Basta ang ginamake sure ni NGCP is kinanlan kung may ready na or available na ang mga power plants na mag-connect sa NGCP, kinanlan ready man ang facilities namon.
7: Oo, sabagay. Oh. Pamangkutong mm-hmm. tapakata ni Ma'am Michelle kung hasta San Uni, galing ti daw i-DOE. Daw DOE, wala na function. Pero, well, amuning ka katabo, so bang may ara kita sa mga alerts nga gina-issue sa NGCP.
8: Yes, sir, sa aga, sir, no, invite na ito, no, ang ato ng mga consumidor nga, aside no, nga nag-follow sila sa Facebook page sang Negros Power, no, mayo man na mag-follow man sila sa Facebook page man sang NGCP, that's National Grid Corporation of the Philippines, kay para dira na release man kami sang amon nga mga advisories man. Pero okay, mas kay Negros Power, kay si Negros Power, no, naka-specific bikon ano nga oras kag ano nga mga feeders ang ma-out kay kami ang nag-communicate lang kami kay Negros Power nga sa amo ning mga oras makinan na sila mag-drop sa amo ni kadako nga load pero for the specific areas for the specific feeders kag sa time mas maayo mag-refer man sila sa Facebook account man sa Negros Power.
7: Ma'am, lastly, ano mga measures kay pwede mahimo sa mga consumers para makabulig sa supply natin yung medyo nipis na?
8: ang NGCP, no, together with the electric cooperatives and the generators, no, nagapangabay kami sa ato ng mga consumidor na mag-conserve with some energy, especially subong nagkakulang kita. Kag hindi lang yun, no, wala diring sa exempted sa atong kita tanan nagaka-experience naton subong ang manual load trapping. So, kung pwede pa lang, no, nga, during that time, especially nga nag-release kita sa aton nga mga inoras na critical ang aton nga grid, ginapangabay naman na mag-conserve ang aton ng mga konsumidor sang electricity, sir. Uh-huh. Kaya at the end of the day, ang amon nga gusto, hindi lang ang NGCP, kundi man ang Negros Power, man ang mga electric cooperatives, no, kag ang generators, is maghatag sa dire-diretso nga servisyo sa aton ng mga konsumidor. Okay? At least, no, kung may kuryente sila sa panimalay nila, wala sang reklamo, kag sige-sige man, no, ang pati ang mga businesses naton.
7: Oho. Uh-huh. With this, Ma'am Michelle, thank you so much. Salamat gid sa oras ni mo, ma'am.
8: Salamat gid, Sir Erwin, kag anytime, no, open ang aton nga linya, kag pwede lang gid kamo makapamangkot man kag maka-interview sa aton.
7: Aha. Thank you so much, Ma'am Michelle, sa NGCP, ma'am.
8: Thank you, Sir Erwin. Maayong aga.
7: Alright, mga katropa, inyo nabati ang mga katropa, si Ms. Michelle Visira, ang communication officer ng NGCP. No, we just asked a few clarification. Kaiti, mga katropa, sa isyo pa lang gani, sang, ano, sa nakatna. Boy, nakatna. Okay na. Naana na. Sa isyo pa lang sang red alert kag sang ano sang yellow alert, mga katropa, may araan na ta sang pag-insindi din bla ginakulbaan kita, but we are all suffering na we are all suffering sa mga sitwasyon gani. Well, siguro oras naman para i-call out ang aton nga DOE to do something about it. Do nga kabalo kita, dugay na ni nga problema naton ang kakulangan sa supply, plus nagataas ang demand due to industrialization, gadako nga mga consumption nga ginakinanglan sang tagsa ka grid, mga katropa, diri sa pungsod. But going back the last 1990 to 2000, we've experienced rotational burnout. And here we go again. Ang problema nato, not just the rotational burnout, but the cost of power is eventually increasing. Subong kami na oras, mga katropa. So, double barrel ang igo sa puburuyo karon. You have the supply, may kuryente ka, but hindi sa maservisyo si mo 24 hours because may rotational burnout, precautions sa problema pa nga matugas ang kakulangan sang supply, which oo, tama nga may kulang ta sang supply, but pinsan naton ang pag merge naton sa mga private entities, mga katropa, will solve the eventual rotational burnout, mga katropa, sa bugos ng Pilipinas. Gin-experience naton ini 1998, 2000 nga mga problema sang kulang sang supply kag nagbalik naman kita dira, no? Ang aton to nga problema sa una, kiti kulang ka problema gid tao kisang supply, kiti pagkaaga pala yung brown out na, kanto ka sa pisina, hindi ka kapaligo mo, huwag kuryente. Kaya yung tubig din, nakaangklaman sa supply sa kuryente. Oo, ang tubig na ito, nakaangklaman sa, nakatapik man sa ang ilang mga facilities, kuryente. So kung wala tubig, wala kuryente. Okay, pero sa una, kahit may huwag ka na kuryente, may bubon ka pa, may deep well ka, may tubig ka. Pero subong niya, katropa, kung huwag ka sang kuryente, wala man sang tubi. Gama experience siya. Plus, subong, nagtaas pa gid ang presyo sa kuryente. No? Ti, though, ang hambal bala nila nga dapat mahimo ito pamaagi, mag-invite na ta sa mga, ano, sa mga dugang pang mga producers, no? Mga power plants, nga dapat may establish na. Pero ti, di na to. no? The DOE itself projected the problem 10 years ago. Na may problema sa supply because sang Dasig nga industrialization, no, sa aton nga lugar, sa aton pungsod, mga katropa, no? Gamit sa mga factories, gamit sa mga malls, gadamo malls eh. Ang residential pilar ka porsyento lang ang ginakaunta. Ah? Ang residential, gamay ang consumption sa residential. Ikumpara mo sa mga dagko ng mga pastorya. Ah, kag mga malls, mga negosyante, nga nag-negosyo, nga nag-consume sa kuryente, mga tropa, mga biyan. No? Oh, ang ibang tamang kuturan sa mga balay gani, hindi nakalapaw 200, ang pinaka ano lang, ideal nga consumption nila, 200 eh. No? Mag 300 ka, dako na lang siya. No? Ano ka man, ga-cost cutting ka man sa balay mo. So dako ya ang consumption sa commercial nga mga consumer sa kuryente, no? Ti ano measures kimuon na tunga, ha? Galing ti hindi man pwede. Hindi man pwede nga i-control mo sila, no? Gistorya kita ekonomiya mo, no? Kagang energy isa sa mga requirement naton para maka-produce kita nami nga output. Call center, ha? Even schools natin subong, no? May mga gadgets na nga ginagamit, mga katropa, kuryente, computers, kagurano pa. Ha? Ang mga malls natin, they're there probably 24 hours. Ang una, subong day, isa ka mall to, alas 18 lang sila. Pagsunod mo, tsakto lang sa manirado. No? Ano pagpainuino nyo, ano paglantaw nyo sa hindi nga mga bagay, mga katropa? While nga ti mga electric cooperatives, ang electric company, electric distributor, gambal siya, okay, conserve your energy. Conserve energy. While ang mga dagko, mga kumpanya, hindi man isa ka-implement sila because may operation sila. No, ti, kita lang, pila man na ka-porsentong i-contribute natin sa conservation natin sa aton nga kuryentes balay man. No? Anong pinakadako nga nag-consume sa kuryente? Oh? Pero more so, kinahanglan gid sang mga renewable source of power para ma-sustain nato ni mga katropa, mga kabiyan, no? And that will not come from the private sectors. It should be handled with the government. No? Why? Ang cost, barato, no? Hindi sa ang margin of profit, ba, hindi sa mga priority. Ang serbisyo ang dapat magkakamulas na ka. It should be managed by the government. And that's why amulan ang pinakamahimo naton. Galinti. Sa masami kung gobyerno, kinanglan gani mo na ang structure naton sa sistema naton eh. No? Patasan ta disiplina ta eh. No? The responsibility Pilipinas. Hatag mo na sa mga private companies. Sus, oo eh. Nami eh. Nami serbisyo. Pero it comes with a cost. Pero kung gobyerno man na mapadaganda, tinamaran, grabe man korupsyon. May katuan taos ni. 9:14 mga katropa, balik kayo ta pagkatapos sini.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9.
5: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ang palaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.

0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty.

0: Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Sigari mo, saka service ko. May arato sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Batyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Kakatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag collagen.

0: Atong Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus!
4: Marami na ang natulungan!
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
1: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen, nasa medical side kasi siya kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah!
9: If symptoms persist, doctor.
0: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanamin kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
10: Ang bagong Santon Gold Coffee, ang mas ginbabas ko, mas ginpanami, pampagwapa pa, eh may arami sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kapi ka na, may bulong ka pa,

0: offer for purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: XFM 103.9.
2: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: XFM 103.9.
3: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Centro. Come sa Bullseye.
2: Department of Agriculture. Kamusta ka?
3: Hi, I'm happy.
4: 103.9 XFM.
0: Balancing ang mga komentaryo.
5: Kasi nga, hindi naman bila namon makaya ang ina.
0: Further, may nag-atrust ang public opinion. Objective.
5: Pangayon ko naman ang kapirasan sa atang mga kapirasan.
0: Franka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga, medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.

Balik na rin mga katropa. Oras na ito, 9:24 na sa pagpakaragatan. Ang oras na nasa inyo sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. May nga sa mga katropa natin nga nag-upod na sa programa at mga katropa. Thank you, pasensya. Why ko gin ma-mention kagina sa pag ano ta pag kagina sa mga segments naton, but morning sa mga katropa naton. Thank you so much, salamat gid ha. Ma'am Merna Mayna Siladora Dumipig, thank you so much, salamat gid sa pag upod sa aton platuntunan. Also we'd like to say happy listening sa katropa naton, sa kay Mary Jane Balyo Alyo, thank you, salamat gid. Good morning sa mga katropa naton dira sa Happy Thursday Kapita. Oh, nagapangapi-kapi sa barangay Lumana nimo, no? Damo nagapangapi da Ma'am Mary Jane. Damo na da, no? No? Subong abi do. Pabalo ko lang sa inyo mga katropa nga sa first and second reading nakapasar na ang proposal, ang bill nga naga hinyo sa pag-extend sang termino sa aton nga mga barangay officials kag SK, no, from 4-year to 5 years nga termino. Okay, pasado na sa second reading. Okay, so way more to go. Kung mapasa din sa mga katropa ang enforcement kay implementation ni ti extend ang aton nga mga barangay officials sa ilang mga opisina sa

0: termino. And probably by 2027 ang election matabo, no? Kay supposedly may expire ang aton nga mga barangay officials today, this year, November, no, to complete sang ilang apat ka tuig nga termino sa barangay. Paldos kapitan, taga apat na katuig ang termino, plusan pagid sang isa ka tuig. Wait, takabano kung ano yung sitwasyon. Ang iban to, daw mapagapalak na to nga islan si kapitan nila po. Kay na budayan na sila ko na si kapitan, di ba nakpan permiso sa ila barangay? Si kapitan dito kung kisa makitaan, ga-opisina lang sa balay. Aryo, sa mga taga-kabangkalan, pasensya ha. Pero damo kung may nabatian yung mga kapitan da. Wala sa barangay nila, hindi mo madakpan. Pero ato sa madjungan, nag-madjung, may papirmahan, makadto pato sa madjungan. Sus. Kabalo ka mo da, aras poblasyon da. So kung na, grabe nga follow up ta. Grabe kakadto ta sa mga insidente nga nagluntad. Issues ng basura. Kapitan, di mo blackpan sa ano daw? Sa barangay daw. Atos balay nila. Ga halo blocks. Bay pa hindi lang. Kay Charmaine Rojo. Morning. Ang pinaka okay. Kaga ginahimo nga ano lang tas ang impeachment. Subong nga amo ni. Kada hearing, may ara ko no 25 million pesos nga ginagasto, tama na. No. Operation na ma'am sa Senado. Kada hearing gagasto 25 million pesos. And 125 pesos mga katropa naman. Hay nako. 25 million per hearing, that's 25 days, that's 525 million pesos sa 21 days. Kaga nagapangita sang confidential funds ng BP, 125 million kowa audited din mas dako. We hope nga ang impeachment makita ta ang pulos, no, sang impeachment pinagi sa mga pagpresentar sa mga ebidensya nga nakatag benepisyo sa tao. Kung gingasto na sa mga bulong o importante nga needs ng tao, makabulig pa. Okay. Ma'am Jovi Amodente, bang aga sa imo. Thank you. Salamat din. I'm watching with you at work while having lunch. Puto na to sa New Zealand. Sumo. Ma'am, good morning. Salamat gid. Ma'am Elivera Glogo, Jelwin, thank you. Melka Tumbos Makalalag, may aga. Uy, aray si Ma'am Melka ho. Thank you, ah. Katorpang Win, Katorpang France. Dugay-dugay, no? Ang kay Katorpang France. Sentro, alas 10:30. Ma'am Shirley Arevalo, may aga. Thank you so much. Salamat gid sa pagpamati, man. Good morning, Dan. Share, importante nga wala na sang problema sa supply sang kuryente kay naghihilapit ng bulan sang December. Expect ka pagid, sir, na mataas pagining demanda. Kay damo sang okasyon, in demand kaayo ang supply sa kuryente. Ti kun tatlo ka mga power plant ang nag-out, ang nagwa, termino nila is hatag sang kuryente, ti may kakulangan kita sang supply. Dere, Ma'am Jessica Gonzalez, good morning. Salamat gid sa pagpamati. Thank you sa inyo da tanana. Thank you sa pagpaabot sang inyong ano. Si Bungas Pati dosinya nami gid kung bukid wala gutom. Okay. Shout out lang sa kay Kuya Tiger 28 Vlog. All right, way na kami na ano. Bisaya di ba morning? Ano na lang ni aton pangbugas kay ang krudo wala na gid na ganubo. Ulat ka pa gid sir, Martes. May ara naman ta mga adjustments to. Ma'am Lia Lobrado, hambalya, subong ma kay Ma'am Elves Galugo sa tanang nga nagapamati sa XFM Kabankalan. Ma'am Joy Rodico, thank you. Salamat kayo sa pag-upod kag pagpamati diri sa programa. Well, sa nakaligad ka mga inadlaw mga katropan mo, damo na sa mga nagabuntad ka mga sitwasyon diri sa Bacolod, no? Pila ka mga grupo sa mga motorsiklo nga nagbiyahe, nagreklamo tungod sa grabe nga dinakpanay sa BTTMD sa mga kulurom, mga katropa, no? Ang ato naman da, kunway papilis, kuha papilis, kuha permit, no? Hindi mo na pwede nga ang panangitan anta, naghihimo kita sa negosyo, no? Illegal, kag wala ka gakwa sa permit, no? Compliant lang ta sa ato, no? Being a good citizen, kuno, dapat makomply kita sa mga kinahanglan mo. Sa aton negosyo, kung negosyo kita man sa kuhaan permit. Kinahanglan na kantuan, may mga rekisitos para makabiyahi ka, itapusa. Para hinali mag-dinakpanay, may rason ikaw. Hinali mag-dinakpanay, may ara ka sang irason sa mga enforcers natun. Ang problema lang sa aton ti is kung kis a disiplina man, no? Nga makabuhi ka because nga ti kinahanglan ta mo. Pero why man tagakwa sa mga permits natun? Paano kung mag ano abi? Paano abi kung ma-disgrasya ta? Paano abi kung may matabo to abi, no? Wala sa sukton. Okay, why restro ang motorsiklo? So that's why mga katropa, kinahanglan gid may mara kita papires. Sa mga gabiyahe, hindi man kamo mang laktaw o kun mga laksam ruta. Kay may ara man na nagapangabuhi sa piyakda. Ang ato naman niya, ginahulat sa aton nga BTTMD, kag sa aton nga traffic management, bitaw ko ganano pa, LTO mga katropa, para sa pagpandakop sa mga salakyan nga illegal nga naga dalagan. Okay, why today a problema? Ang sadya lang mga katropa, may nakalusot eh, may nagakalusot nga mga kauturan ta nga wala man sa papilis pero dakpan ang ginakulbaan pag sa mga tao sing nila kung mag biyahe ka, likaw ka lang sa LTO. Kay bisanano mo pa ka rason, bisanano pa ka hambal nga kumpleto ka, may ara gi Japan violation. Which is sometimes true, no? Kapila ta maglabay sa LTO sunguna, malantawan ka lang, malilian ka lang to, dakpan ka git. May ara gi Japan sa mga violation. Sa atun enforcement naman sa Bacolod, mga katropa, ginaexpektaran naton, ginahulat naton nga mangin talaptap bala ang pagpatuma naton sa aton nga mga ordinansa layi. Because amo ni kinahanglan ta subong, okay? May ara kita ginapandakop, gareklamo malay ni siya because nga ti ang iban di gakadakpan pero ang iban wa iman, no? May mga illegal parking ginato, ginadakop, pero dirabla sa area sang area sang shopping, sa halin pa ipil-ipil, pakadto sa Nara. Pero gusto hanay parking da, ma'am sir. No, lapad sa dalan da, may namis dalan daw. Pero hindi mo magamit, hindi mo ma-explore ang dalan. Tungkol ang parking, grabe. Di pa bangkot sa atong BTTMD, legal na sa, okay lang na, designated parking area na. Karoon na bala nyo be, nga okay na sa, no? Okay, para mabalaan ta, para kita mismo makambalta, mahambalta nga, okay, ang BTTMD, tsaktong ginobra nila. respetuhon ta. Pero amo ring sitwasyon ta nga manakop kita sa mga motorsiklo, manakop kita sa mga nakaparking ara sa mga dalanda. Pero ang implementasyon ta do kulang dito sa mga lugar nga athag pa sa athag nga may ara sa mga illegal nga pagparking sa mga salakyan, kay ini mga establishment commercial wala man sa mga parking area nila, kag ginahimo nila parking area ang dalan sang sudan nga kun maglabay ka to gutok-gutok na kayo, no, maglabay ka to haluson pa lang lumabunggo ka na sa mga alagyan, sa mga salakyan nga nagaparking. Ikaw nga nagdalagan niya, naghalong ka, no? Gahalong ka nga hindi mo masapding sila. Ha? Nagsuli ng payataya subong. Ang illegal, okay. Ha? Pero nagadlagan to ya, maano ka? Mahalong ka to. Kibasi mo sapdingan mo, nagmik ng mga salakyan dahil. Ang pamangkot na sawayan da sila. Ginsaway na da sila. Anong area na da? Legal na da ang magparking pero gusto sa ikat sang dalan? Oo. Oh. Dira sila do, no? Pinagusto man ang parking da. Ah? Is it okay para sa BTTM data nga magparking dira mga salakyan? Ah? Oh, pamangkot lang bi, no? Para ma-justify naton nga okay ang operation naton tarap-tap ni wala sang ginapasin o wala sa may ginapili. Mm. Amo rin test na sa BTTMT. Ha? Kaya okay, ginarespeto na may antas ang operasyon nila. Ngati, ginapang rikiher ang mga motorsiklo sa ilang mga papiles, ginapang toto ang mga salakyan to nga naga-parking illegal sa mga lugar dire, sa mga dalan dire sa pakulod, sa circumferential. Circumferential ganin, di manakpan eh, no? Damo, Japon to mga vulcanizing kag naga-parking eh, dire sa Alihes. Ha? Takuling para di gani, no? Malugar, no? Oh. Sa circumferential, oh. Darabla sa do merkado, dablo. Gareklamo to gani si ano, si Kapitan de la Vega, nya do hilabtan nyo pa ya ang akon diri ang Ascenso Market. Do ako pa yang inyong ibutang sa lang-alang sa mga constituent ko. Pero dito sa takuling dira dampi sa area pakadto kabla sa ano sa Bangka Kore, kun hapon da grabe ka gutok da kabalo kita may ara madang BTTMD kung kiss up. Pero kun wala na sila, amo man ay ang pagpasundayag sa mga slakyan pinarking para gusto na. Oh, titidto amo man sa Villamonte, kun wala ta pinilian abi amat-amaton tara sila be. Oh, tinluan ta para makita ta nga okay ang ato implementasyon wala pinilian kag taraptang para sa tanan. Oh, kay ini dira sa shopping area mga ano nimo mga negosyante nimo nga ara da. Oh, ang mga guba nga masalakyan ara para naka parking para da. Hmm? Ang mga salakyan nga wala nagadlagan gina parking da. Oh, ti paano na karon? Okay lang na? Sa aton da? Sa nag-implement sang pangpandakop sa aton nga mga illegally parking park nga mga salakyan? Arabi, testingan ta. Para makita man na papakita tamang sa tao nga okay. Dire kami yo, no? Pangdakpo na mo niya. Balik-balikan nyo. Kay hindi lang isa ka adlaw, hindi lang na dason semana, ara na da permit. Gareklamo tao daw, triple mo, no? Mga nagabiyahe da, mabala, mapahigad lang tasira. Kay ara sa parking daw, di makon mo. Daw nag, ang itsakto nga nagabiyahe, itsakto gadlagan, nagahalong, hindi mo sa mga sagapahan da. Bisan illegal ng parking grimo nila da, no? Dari sa Hilado, dara blas West Negros, dampi, pakadtotos punta, kag sa area da sang Nara, kadto checkan nyo na bla kay grabing pirarkyan ay da. Pakadto sa isa kay eskurahan da. Pakadto naman si Pil Ipil to tribling nga pirarkyan anay di pa mangkot okay lang na sa BTTMD ta. Or BTTMD ba siya balon pa natunda nga wala pa malabutan kanapit sa da nga lugar nakaparabot pa kamo dito sa ano sa sumpal sa ibang mga lugar pero sa Ugsaranta hindi kita kalimpyo na pet sa MGC nga sentro ina sa nga komersyo kag traffic na da ang isa naga contribute sa traffic kamo lang naga parking da mo ha di tani makita man ni siya mabuligan man di ha hindi lang ang aton nga mga kulurom bla nga mga ano kabalo kita illegal na sila pero talaptap ta kabalo kita nga illegal ina kag ginapati ta gina respeto ta amo ra gina encourage ta aton nga mga motorista kwa kamo ya sa mga papeles nyo kwa kamo sa mga permits ninyo kay amo na ya ang kinahanglan ta para makaparking sang makabiyahe kamo makapangita mo kwarta pero on the other hand kumusta naman talaptap ba lang aton implementasyon insakto ba la? Na talalapod ba lang implementasyon naton sa bisan diin nga lugar mga katropa no kay ang impresyon sa tao daw pili ng mga lugar nga ginaoperahan sa BTTMD pasensya sa mga termino pero amo na eh no oh tigra video nyo na butang nyo na sa inyo nga social media ipakita nyo rabi ha? Para makahatag man tas awareness da sa mga tao da ako na nung anong standpoint sa BTTMD legal bala o kung illegal ni mga salakyan ang nagaparking dira sa shopping area hilado ah kag sa Lopez sign na para kabahin eh no oh may nagpanabot abi sa mga complaint mga katropa sa amon nga nagakaratabo dira pero tiis nga lang hulat-laton ta lang kung anong sitwasyon anong pamagi sa BTTMD ta respeto man ta because kabalot kita nga kabalo sila sa ilang ginobra no kag wala man sila man ginapili da I think amo man isang ilang mantra ang ilang trabaho kag di ginahambal ta ginestekto ta ni para matidloan ta ang aton nga dalan no sa mga unnecessary parking kag sa mga nag-ooperate yung mga kulorom nga wala sa papeles pero nagabiyahi. Okay. So, upod tada. Ara tada. Pero talaptapan nyo man. No? Obrahan nyo man, lapotan nyo man ang mga lugar nga daw medyo dugay na nga nangin na sentro sa sasakit sa pananawa natin sa ano? Sa mata sa tao. Ha? Kaya para makambal ta, wala pinilian ang implementasyon sa BTTMD sbong. O. Oh, dara ta? Oh, para ma... kami mismo makover kami sila da mo no nga ma patuman nyo na da malimpyuhan nyo na da tanawang tabi no tanawang tabi o amon balik-balik kung amon na siya kung hindi pa ninyo mag-iwan ha kahit illegal mo na yan illegal is illegal mo bisarano din talang tawon illegal din kinahimo sa mga parking nila illegal parking nila so dapat pahibaloon no ang mga establishment commercial nga nagaparking da nga way much parking area nga ila sige ba oh morning ma'am Lental day good morning salamat gid sa pag upod sa mga katropa naton nga ara sa ilang balay thank you ma'am Len morning then like and share thank you salamat gid kay ma'am Sol Holito kag sa kay Joy Rodico naka tutok diri sa XFM. Nami, pagid. Ah, okay. Sige. Oo. Shout out lang sa mga chapters ang class diri sa Imamaylan, Kabankalan, Daan Banwa, sa Bukana. Thank you sa pag parabot mga katropa. No, anyway, oras naton 8:55 na sa pagpanglagad nato. Istoryante lang niya, impeachment gamay, because nga ti kahapon, may mga nagakalatabo naman to, may ara naman to sa bagong witness, no? Ang witness to si Attorney Poa, ang isa ka ang lead counsel sang depensa sa abogado ni Vice President Sara Duterte mga katropa. Kag ipahayag to nga way sa kabalo sa mga spendings kag kundiin ginagasto sang Office of the Vice President ang intelligence fund nila, no? Sa ano sa iya talatapan way back sang okay pa oh aray pagido hambal ni katropang ni Manong linya halin man dalagan daw inasal nagainasal uy tuod ka abi padala oh Gay na, so no? Well, balikan tang impeachment mga katropa. Impeachment subong, though nag-urat-urat kita, san upa matapos ini. Ang ginambal 90 days ko na mo, no? Ang 90 days ang ginalantaw nga span sang trial kontra sa vice-presidente tanawanda kung na sino manindugan para sa pag-convict. Or maybe di ma-acquit na lang presidente because lack of numbers mga katropa. Pero di ba kadto tanan? Probably may aras pa kadtoan. Una, di rin matest mga katropa ang aton nga mga officials gobyerno, ano kabakod ang ila panindugan para sa tao, hindi sa politika, hindi sa ilang mga connect, sa ilang mga link sa mga partido nila nga nag-control masami sa mga politiko sa decision making nila sa ilang posisyon. Okay? May araw na ako mga mga opisyal, mga senadores naton nga tinig kapakita gisla yang okay, amo ni ako dyan panindugan kay amo niya hindi nimbali, no? Bisa na no para presentation sa ebidensya ako na no pa. Pero punto lang mga katropa, kadto tas merito, no? Kadto kitas bugat sa mga ebidensya if ka paglantaw sang pila ka okay. Oh, may smug. Oo. Basi haste na siya? Hindi eh. Oh, kami ako no, medyo ga nauduga hazy ang lakson. Oh, kagapo na experience man natin to dito sa lihis mo. Mayara man. Oh, wait, nakabaro ko na no, ha? Oo. But okay, so balikan na mga katropa ining mga update naton sa impeachment. Wait, akbalo ko sa di ni makadto. Wait, akbalo ko na ano pakadto ans ni. But one thing for sure, mga katropa, ang aton benepisyon lang, we check, no? We can check sa mga public officials naton who spend their money, that public money into a right purpose, no? Sa aton mga opisyal, no? Nga mga ginboto natin, giloklok natin sa Senado, Lantaon, Manila, ang bugat sa diretsa, ang mga desisyon sa mga katropa. Eventually, ang aton nga mga, kung aton mga senadores, ma-justify nimo sa ilang mga boto, mga katropa. Kung ma-boto sila for the, for the conviction sa presidente or not. But we're looking at the numbers. Numbers is 16. Amo na yung magic numbers karon para sa Senado nga ma-check ini o kung makakuha sa numero nga 16 to convict sang vice-presidente. Ano mga resulta? Ang vice-presidente, mga katropa, is hindi na siya makapadlagan, no? Hindi man siya maka-hold position sa gobyerno and probably may ara pa na separate criminal cases nga file dito sa vice-presidente, kaso nga plunder probably ang i-file sa iya. But since we know nga ang impeachment is both political kag judicial nga functions ang aton nga mga senador, ti gi-expect kita nga may ara gid ya sang mga senador nga ang paglantaw nila based sa ila na yang biases, hindi na bilang judge mga katropa. Ang aton naman ang benepisyo, ang mga congressman naton, aton nga mga senadores nga nag-gastos ang mga opisyal na ito sa gobyerno, makaangko na sa hadlok na magasto pa sa kwarta sa tao sa wala insakto nga marason mga katropa. So ginalantaw-lantaw tana mga katropa. It's 90 days, no? Lapit na lang na, no? Antes pa man matapos ang aton nga tuig mga katropa, matapos na ni, no? That's probably na 3 months nga hulat sang impeachment trial mga katropa, and we can proceed probably by next year preparation na sang election sang mga mapadagan nga mga opisyal natong responsot. Okay, wait oras pagparagad ta 9:51 na mga katropa. Thank you so much sa pagkupod sa aton taratuntunan sa ngalan sa aton technical partner katropang Chris Librando, sa aton station manager Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO President Dr. Raymond Lipoy, ako naman katropang Win Salinas, nagpaalam. God bless, have a nice day. Hi.
1: XFM 90.3. XFM 103.9.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung nirekomenda sa akin ang Supple Plus Gold, sinubukan ko. At inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sunzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunzone kag vitamin D3.
6: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: migraine man kamo, amo ni dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Sa sakit hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika.
6: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Palain mam ko sa kape kay aga pa ko gamata. Inday ang tawag sakon sa mga suki ko sang natilaw ko ang Santon Gold Coffee Mix. Nagwapa ko kuno hambal sang suki ko. Sa Santon Gold Coffee Mix, may kape ka na, gagwapa ka pa. Ganda mo pa, customer ko.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na, nagbaskog, kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Gold.
8: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako minom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Mabibili sa mga butika.
9: Kape na may natural energy booster. Santon

0: Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Vision X Plus!
0: Marami na ang natulungan!
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
5: Sister Pain.
6: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid ba lang ipikto?
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
7: Isa naman kaabyan na ito na ang nagpamatuod sa kanamit at binipisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape, pero lain di dyan ang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kagang iya ka-aromatic, manami.

Mix. Nakapakapi ka na? Nagbasko? Kag nagwapo ka pa? Zandon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026 XFM 103.9 Wednesday!

0: FM 103.9.
1: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
2: Edukasyon,
1: edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
2: Edukasyon,
1: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga inhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mong taas sugar mo eh.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagapakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Ang saluyot naman o kon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K kag B complex kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids kag chlorophyll. Nga bastante man agud makapanubo sang presyon sang dugo nga makabulig tumala sang diabetes. Kag ang barley grass nga may beta glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ang mangosteen. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangosteen kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
4: 0955-4150.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
5: Nga, XFM, kid how?
6: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
5: Nga, XFM, kid.
7: Ay, nami ang music, ah.
5: Nga, XFM, kid.
7: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ka sa mga balita. Blabos yung nami, bigit sa mga DJs nila.
8: Wala asang konkreto nga sa bat.
9: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X.
8: Simply,
5: may how, kita pa.
8: Enjoy lang.
5: Nga, XFM, kid how?
10: Timo!
0: XFM 103.9.
11: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
12: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salak naging buhat mo. Putigan ka. Ginpapati mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Upang sa biyak sino, hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
13: Tinaga nga nagahatag sang kalipay inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
14: Endless love.
13: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: pagsapon sang kasaysayan ni Farah, ngayagin pasakop, hangaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: Pila sa kasing-kasing.

0: it, sir.
1: Good nyari ka na, Mr. De Leon. Malakad na kita. Hindi ako gusto nga malate sa transaksyon na ito, ni.
2: Oh, Farah. Ikaw na anay bahala, gari, ha?
0: Yes, sir. Ay, salamat. Kuntani, hindi na lang sila magbalik hasta sa hapon. Para matawaya ako dito sa opisina. Tungod tensyonado ako. Kung ari si Rocky sa palipot. Matapos kong akong obras ng temprano. Nasun, maabtan ko pa nga nagabugtaw ang

0: steep deductible.
1: Mama! Mama!
2: Double steep na lang ang ginatubang mo, sir. Siling ni Manang Inday. Wala ka pa nakapanyapon. Pasado na size na, oh.
1: Wala niya ginambalsi mo? Niya may bisita kita sa panyapon subong gabi? Siling niya, mga 7 sa gabi siya maabot?
2: Aha? Sino?
1: Pareho pangalan ng mga duwa, ma.
2: Ano? Nga, ah. Sino ang alas ng bisita naton? Kag paano ka mo nakasugila nun?
1: Ha? Sa phone. Nagpanawag siya diri kay Ina.
2: Be, mga anong oras siya nagpanawag?
1: Malipat ko. Si Manang Inday na lang ang pamangko, tama? Kay siya ang nakasabat. Tapos, ako galing ginapangita niya. Di, ginambalan ko siya na hindi ko siya kilala. Pero sila niya, kilala ko nun niya pati ang mama ko. Tapos, nagpakilala siya. Kasun sila niya. Gusto niya ko nung magpahaluyag si Imo. Ginpamangkot di ako. Kung sugot ko na ako.
2: Oo, ti. Anong ginsabat mo?
1: Siling ko. Lantawang ko, anay. Kung anong itsura niya.
2: Sino kuno ang hala niya?
1: Rocky Trius kuno, ma.
2: Rocky! Kanami, gisiin mo si Baton. Si Manang, masusaon ko siya.

0: pag sila nga may bisita, gali kita dire karon.
1: Ay, abaw Diyos ko. Ay, huo, gali. Uy, pasensya ka na, day, ha? Nalipat gid ako. Eh, si RJ manabing ginistorya niya mo.
0: Anong ila ginistoryahan, manang?
1: Wala ako makahibalo, day. Kiti, hindi man magpanugid si RJ singin pamangkot ko siya mo. Eh, day, hindi ka lang tani maakig sa akon, ay.
0: Ay, wala akong maakig sa imo, manang. Ah, sige, tapusan na lang ginabuhat mo.

0: hilo nga ipakaon ko sa imo? Kag mga luyag pa siya kuno? Gali ha?
1: Day, ari na siya.
0: Sino? Ay, oo, gali. Nalipat ako. Ah, sige manang, masunod na ako. Ay, hindi ako makahangop sa ginapatya ko. Doon nalipay ako nga naugot.

0: sadya sa ilang na gusto gila nun.
1: Aba? Ma? Sala, galing inambal ko si Mukay na. Hindi gali siyang dinner guest, kundi baliskad. Kita gali. Nye?
0: Corny ka anak, ha?
1: Kay tuhon man, ma. Araw, may dala siyang fried chicken. Kagsutanghon.
2: Kagpaborito ko man. So, ano pang kinahulat natin?
1: Makao na ta? Manang, yan na lang ang isa. Release.
0: Ay, RJ, hindi magdanagan.
2: Dapat gali. Isang sandong mo pa akong ipakilala kay RJ.
0: Kagana kasiling kasi na.
2: Utani, wala ko na bastid siyang nagligad ng gabi.
0: Hindi ko ikaw pagpunggan kung gusto mo nga makigabyan sa akon, anak. Kaguntani, dira lang kutob. Batunon ko ikaw bilang abyan namon nga mag-iloy.
2: Kunin ang gusto mo. Respetuhon ko ina.
0: Salamat.
1: Ma! Ready na lang, isa? Tinang food?
0: Oh, hindi. Nagapaning hawak pa siya, ho? Kag nagatabo ang kilay. Kanawanggit niya ang lalaking ini sa tupad ko. Ay, nahadlok ako maminsar subong pa lang. Kung mag-abot ang tiyon, nga mabuyag-yag ang kamatulog.

0: Hindi ka na?
1: Busog na ko. Kadamos ang nakaon ko. Paborito ko kay Gadana, fried chicken, kagsutangon.
2: Ay, ta, sige na. Maglantaw ka na lang sa TV sa salas, ha?
3: Ay, kung tapos na kamuday, himuson ko na lang ang lamisa.
2: Ay, ako na lang manang. Ang maayo pa, handain na lang sa ilislan ang alaga mo. Kay kung makapahuway siya sa makadali, si Bini na lang dayon siya.
3: Ate, oo day ah.
2: Dito ka na lang sa salas. Ay, himuson ko anang lamesa.
0: Buligan ko ikaw.
2: Om.
0: Please.
2: Ay, bahala ka.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay!
2: Pag radio broadcaster ka, dapat lagi maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sunzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
1: Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunzone kag vitamin D3.
4: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gayon ang kusang order yung ang kape. Gato kang pagit pagka-nervyoso ko. Ipatila ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix lang git ang kape ko.
3: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na? May Sunzone kag vitamin D3 ka pa? Mabili sa mga butika. Premium D3 coffee mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunzone Gold Herbal Tea.
6: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
3: Mag-Sunzone Plus Herbal Oil.
8: Garantisado.
3: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
8: Mag-Sunzone Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahit na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
3: Sunzone Plus Herbal Oil.
9: Ah, chronic pain.
10: Ang sakit.
9: Mag-System Pain.
10: Muscle Fever.
9: Acute Pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-System Pain.
9: Ang garang pain.
10: Fast and safe.
9: System Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: The pain.
10: Mabibili sa mga butika.
3: Sunzone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sunzone Gold Coffee Mix.
3: Sunzone Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na,
3: nanakas,
10: at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
0: Mga katrupa,

0: na?
1: Oh, salamat sa time, ha?
0: Thank you man sa food, Mr. Trees. Good night.
1: Nag-enjoy ka man bala, Farah?
2: Ako. Nag-enjoy kami ni RJ. Salamat.
1: Ako man, nag-enjoy kita ko sobra-sobra.

nagalisoliso upang hindi ako matulugan. Nagabalik-balik sa huna-huna akong mga hitabo, kaina. Bago pa lang sila nagkita ay nga mag-amay. Apang pahamtang ng buot nila sa isa kag-isa. Amoy ng ginasilingan luksos ang tuko. Ay, kaina. Doon ginakuhit ang kasing-kasing ko. Ginaasikaso giniraki si RJ. Kag si Manang, wala akong makahibalo.

Hoy, Cardery, basahan kong nasulat. Thank you for a lovely evening last night, Artie. Duha ka dosenas ang wala pa nakabuskad ng roses ang nabutang diri. Kag-amo pala ako makakita sa subong sining arrangement na halos perpekto kagpalareho. Palareho ang ilang kadakuon. Siguro mga isa ka semana kong sweldo ang bilisin eh. Oh, hala, tumatuturon kiniyang iagin siling nga mga luyag siya sa ako.

sunod-sunod na. Nga pila kaadlaw ang amusin nga nagakatapo. Ay, sa inti matukay. Masalaan na nga flower shop ang opisina ni Sir Dillion sa kinabuhat niya. Kapamatyag ko. Ito nahuya na ko ah. Ay, pasulod na ako sa opisina ni Sir Dillion ah. Para mausisa ako siya. Kung bala, makadto diri si Rocky o kung hindi. Ay, gusto ko siyang hambalon. Nauntatala niya ang kinabuhat niyang ini. Kinausik ka na niya ang kwarta niya sa mga bulak ini. Hindi mo man ma-appreciate kung magkalalaya na.

0: sir?
1: Oo. Wala akong makahibalo nga nakalupad na Galicia. Nakabato na lang ako sa mensahe nga ato na siya. Apag mabalik siya, hindi lang mahibalaan. May mensahe ka bala para sa iya, Farah?
0: Gusto ko lang tani siya nga mahambal sa personal, sir. Pero wala na gali siya. Mabalik na lang ako sa trabaho ko, ah. Salamat, Gid. Lain gid man ko may kwarta, ah. Mahimo niya. Ang ano man niya pensaro niya. Bisan anong oras. Nagkapakita lang nga malayo ang antansang kabuhi namon sa iya. Hindi kami bagay sang akon, anak.

0: bisan ko tayo nagapangaluya kay mama. Kag-approve nga approve siya para sa akon.
1: Ano?
0: Oo, Lula. Nanamihan ako siya.
2: Oh, ma? Ano ka gali?
3: Maayo kayo nakahapit ka, ma. Ay. Maayo kayo nakabisita ka man, ma.
1: Anak, tunalimtan mo ng birthday ni Papa mo buwas.
3: Hala? Ay, sorry gid ma, ha? Sorry gid. Doon nadula matuod sa pensar ko. Pero ma, imbitado ako, ha?
1: Oo naman, no?
3: Ma? Ay, siya mismo ang naghambal? Ginapakadto niya ako?
1: Oo, gani. Si Papa mo mismo.
3: Matuod? Diyos ko! Salamat! Madamugin nga salamat! Kagit pamatian sang Diyos ang pangamuyo ko!

0: tropa, bantayin kasugpon sang kasaysayan ni Farah, ngayagin pasakop, kagatun man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: Pilas sa kasing-kasing.
2: Diri lang sa inyong paborito nga estasyon. X

0: Secrets of Health.
1: Kaabalag inahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suningalawas. Gana siling bilang nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti na niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables o kung luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.

0: ka. Kung hindi nato dini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga diyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na kon sini sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton, kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sring Sunthone Gold a coffee mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health. Sunthone Plus Gold.

0: Pinakagali! Pinakusa! Sample Plus Gold!
1: Mabili sa mga butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime o sa ka-retired na sundalo, sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurug-kurug.

0: supplement from
1: gihimo sa maca o clavuasca usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Ikon na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika. Malakas din ang ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
2: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nag-take ako ng Santone Vitamin C. Magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbe.
0: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier, nabudayan din po sang una, kay daw Fermi lang maluya ako lawas. Daw Fermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko. Kanami, kitbala, kay batyag ko gid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gid ko sa akong ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na. May Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty Soap.

0: Incorporated. Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong mag-aan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
1: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
2: Sa

interview sa mga personalidad na nangin sentro sa balita kakontrobersiya. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sa sentro. Kagkaroon, yari ang

0: XFM Time alas 10:45 na mga katropa. Sentro. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinin ka man sa buong abahin sa kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro. XFM News Sentro. Mga katropa, adlaw kita sa buong sang Webes. Setyembre 3, tuig 2026. Kag subong agang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. XFM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro. Mga katropa, kita diri mag-inop na nahihumali na last 10:30 tuto ba last 12 sang udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues mga katropa nga aton diri tutukan. Talakayon kag diskusyonan sini nga adlaw. Sa mga nagamonitor dira sa aton tabiyawon sa Blanes sa mga aga. Good morning dira sa inyo.
1: Te, di na kamo?
0: Oh, mga katropa, ang XFM Bacolod, mabatihan ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. Kag mga katropa, ang XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. Ang XFM Cabancalan City sa radio frequency mga katropa nga 106.1. Kag Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7. Mga katropa, mabatian nyo man sa karon ang XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9. Samtang mga katropa, malantaw nyo man kami kagbabatian sa social media, sa Facebook at sa YouTube. Ito yung Facebook fanpage mo ng XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag mga katropa, may ara kita sa YouTube. Ang XFM 90.3 Bacolod. And also mga katropa, may ara kita sa streaming app sa XFM Philippines official streaming app kaya inyo ma-download galibre sa inyong mga Android phones. Pangitaan nyo lang mga katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-install o kung ma-download galibre kag ma-access na rin ninyo mga katropa ang kapin 6 senta ka mga on-air stations ng XFM Philippines. Halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag may aragata sa ginatawag man nga text line. Mga katropang text line na to, namuning 0915-628-7926. Alas 10:48 na. Kag mga katropa, subong aga, ano ba lang mga dapat natututukan talakayon kag diskusyonan. Siningadlaw sa Webes, dari lang sa Sentro. XFM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro. Mga katropa, dugay-dugay, magapakigangot kita kay 6th District Representative sa Manila with Congressman Bienvenido Abante Jr. O kung si Bene Abante. Mga kuha kita sa ngayon nga reaksyon sa nagapatay ni mga katropa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. And pagpresentaro sa pila ka mga witnesses dito, no? Kay tikapo, mga katropa, si an spokesperson sang DepEd si Attorney Michael Poa ang nanging saksi kahapon mga katropa sa day 21 sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, no, kag ginakabig siya mismo mga katropa sang korte nga isa ka hostile witness. And also mga katropa, discuss tama na later on together with Kong Abante regarding diri bala mga katropa sa Article 3, no? Article 3, may kang tanan diri mga katropa sa ginaligar bribery. Oh, regarding diri which is tido ano naman siya, no? Kakson alang ni kunong ining article para maglipot ang nasabit ni nga trial. And sa pagpresentar man to sang duha ka mga AFP officials, no, nga skanday ng mga katropa Colonel Manaros Buransing II kag Colonel Magtanggol Panopyo. Talakayon ta na, no? Ngati sa ilay, ha? Wais na kabalo nga ang mga katropa ginaligarang budget gina-liquidate pa kay T-Confidential Funds ina, no? And mga katropa, later on pakigangutan taman si Councilor Bobby Rojas sa chairman sang Committee on Energy and Drisa Utilities to bala. Regarding ni bilang mga tropa sa Dohalos sa Doadlaw na git. Nga brown out. Ang mga consumer, gakuluriit na. Paano pataniman? Duhay na lang kita ni pasinga tuan eh. Kay subong administrasyon mga tropa, gambal nga. Oh, ang gambal sa administrasyon subong during his zona nga ano mga katropa. Siling sa subong administrasyon, tikakso ng systems loss. Te, siling sa NGCP, amo nang gabuhi sa amo, takso ng systems loss. Aring yung eyebrow na auton adlaw-adlaw. Sentro! Hindi niya rason nga kakso ng systems loss. Pangabayong talang ni Tane kay Mr. President Bongbong Marcos Jr. Nga tap na on mo ang korupsyon, hindi ang systems loss. Diba? Bangod niya makatrukpa sa korupsyon nga nagkakalatabos Pilipinas. Nga muna yung imuon ni Lata Palan ang systems loss ganit. Diba? Kung wala sang korupsyon sa Pilipinas, ang nasambit ning mga aktibidad nga ginapakita sang or mabatsyagan ta bilang mga consumers nga ginahimo man sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, why ni mga katropa hindi ni matabo sa ato? Hindi. Kay galingan nun ta nakaroon ta lamak ang korupsyon. Kagiban pagin mga katropa ng mga bagay-bagay dira nga dapat nila tadlongon samtang ara sila sa pwesto. Kahit di mga katropa ang korupsyon dahan wala to na mo. Tapos iba, sol sa systems loss, kakso ng systems loss. Kaya mo na mga katropa, matiyag ko ya, ang ginahimo ni sang NGCP do protesta ni about sa statement to ni Marcos during the Sonaya. Oh. Kasi ang Pilipino, ka, mga taga-Bisayas, kag taga-Mindanao, katalas, kay ti brownout. Kita kayong chindi kung maano tani. Iba ang pagiging mga topiko, mga tropa, kag talakayan, tutukan ta sa karon. Dari lang sa nagapatay ng mga palatuntunan, ang sentro.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ipakilala ko sa inyong ultimate trio sang Yes to Health. Ah. Tropa, ang ultimate trio sa Yes to Health, abuning Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ang Santon Gold Herbal Capsule, mga katropa, himoy ni sa mangustin na margoso, malunggay, ahos, kag spirulina. Gitingo bini sa isa kakapsula, kung nga makabuligin ni mga katropa, dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o cold malignant. Mataas mo nga sugar level, yung mga blood pressure, kag kung ano pa nga mga balatian. Safe and effective, bangod mga katropa, himoy ni tanan sa organic ingredients. Meraman kita sa alkaline base nga vitamin C, ang Santon Vitamin C. Imo naman ini sa mangosteens, pero di na kag mga prutas kag magkaranugit sa vitamin C. Mga katropa, hindi na makapasulab sa inyo nga sulok-sulok. Biskan wala unod siya nyo, namin yung mga katropa magtumar sa Santon Vitamin C para makabawi kita sa atoning nga mga nadula nga mga energy, no? Aton nga mga pwersa dira para mabalik kag madepensahan kita batok sa kunano ning nga mga masakit. Meron man kita mga katropa sa Premium D3 Soft Gel Capsule made of virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3. Mga katropa, makabuli kini sa aton pa healthy mga sa mga tulanta, makapa healthy sa mga cells kag makalikaw sa mga infections nga kuha sa bacteria kag viruses. Mga katropa, ini nga mga produkto sa Yes to Health mabakal sa Yes to Health Wellness Center nga nahamtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Makulod, kag sa mga leading drug stores nationwide. Sa Mercury Drug Store, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store mga katropa, sa generika kag sa online sa Shopee. Sentro. Hindi ka mo magkalipat, no? Every time nga magbakal ka mo mga katropa sa mga Santon products, kay ara ang aton nga promo nagapaday. Ang Santon The Next FM, libo-libong pa-premium. Sa isa ka banig sang Santon Gold Herbal Capsule, isa ka banig sang Premium D3 Soft Gel Capsule kag Turbo, may lima ka sa shake at bima ka tropa sang Santon Gold Coffee Mix, bow entries na na. Ang imuon ta, tipunon ta, kada products, kada banig, panulod ta sa puting envelope, legal white size envelope. Sulat na sang pangalan, address, contact number, kag pirmahan. Mga katropa, ihulog sa pinakamalapit nga mga XFM station sa inyong lugar. Dari sa Bacolod, dari kita dari sa Earth Street, Puente Villa Subdivision, Barangay Tacoling. And pwede man kami nakahulog, mga katropa, sa may Barangay 39 sa Dalan Lizares, sa ato nga Yes to Health Clinic, wellness center na ton. Panuktok lang kamo da, balan nyo lang da si Miss Angeli. Miss Angeli, mahulog kami sa amon, di nga entry, o ah. Kaya may trama kami sa promo, ang Santo Nerex FM, libo-libong pa-premyo. Centro! Kaya kuhaon lang na da, before the weekly draw. Mga katropang weekly draw, ta, may maswerte, ng isa katagdaog sa 3,000 pesos cash. Ang sa grand draw, ang first prize, 50,000 pesos cash. Ang second prize, 30,000 pesos cash. Third prize, 20,000 pesos cash. Kag may pulo ka mga consolation prizes. Gamakadawsang tig 5,000 pesos cash each. Sa ating mga katropa, ano pang ginahulat nyo? O, oh, tipo na sa mga produkto ng Yes to Health. Ang Santon Gold Herbal Capsule, isa kabanig. Premium D3 Soft Gel Capsule, isa kabanig. Lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Kag mga katropa, isaman ka banig sang Turbo. Nan, bakal ka mo Turbo kay duha na kabilog ang iyang capsule. Nan. Centro. Wait, isa na na siya ka entry mga katropa. So para makadaog ka mo sang dalaguan nga mga cash. Lima ka tropa, hulog na sang entry nyo for Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Centro. Alas 10:57 na mga katropa. Proceed kita sa una nato ning bisita, no? Talakayon tani. Anong mahambal sang iban nga mga kongresista mga katropa sa sitwasyon sa karon sang impeachment trial. Nagapaday nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kay ti mga katropa nagasiling ni didaan na prosecution may pila ka mga article na nga kakson. Just like this bribery mga katropa. Kahit ang articles of impeachment, apat ini, no? May mga apat ka mga grounds na which is amuning in-file batok sa kay Vice President Sara Duterte. Regarding sa timeline, mga katropa, we cannot say. We cannot tell kung saan o ini magatakop. Kahit mga katropa, the prosecution says they need 3 more witnesses nga i-present during the trial, mga katropa, no? So, di, why pa nahingadlan, why pa kita sang dugang detalye, mga katropa, regarding sa sininga mga witnesses. But, aridri mga katropa, may mga na-mention lang na rin, mga empleyado sang COA, mga assistant secretary sang DepEd, kag isa ka police major. Oh. Ang COA employee, si Brasilio Sobaldan, anay DepEd Assistant Secretary nga si Sunshine Fajarda kag isa ka police major nga si Jovelyn Magay. Amo ni mga tropa nga additional nga mga witnesses sa madason nga mga inadlaw sa nagapatay nga trial ni Vice President Sara Duterte. Kay ti mga tropa do gina talakay ni ang Article 1 mo, no? Amo ni bilang misuse of public funds bala. No, regarding isang 125 million pesos nga balor sang confidential fund mga katropa nga gina ano sa karon, no, gina question kung paano gingamit. Centro. So mga katropa, tingwan naton si 6th District Representative Congressman Bienvenido Abante Jr. Mga katropa, nga talakayon ta subong kag makaupod naman sini nga aga, no, para ma istoryatan eh. Madiscuss sa inyo, ano pa ginang paglantaw sa ibang mga kongresista sa nagapatayin mga katropang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Centro. Ikahapon, nabatian taman to pagpresentar sa kay Attorney Michael Poa bilang isa ka hostile witness and the former spokesperson sa Department of Education. Centro. Mga katropa, padulungan ta si Congressman Bienvenido Abante Jr. para ma-discuss ta ini. Angot rin mga katropa sa pila ka mga impormasyon rin, no? Centro. But for how many days na, no, ang nasambit ning trial, no, so far nga itong Vice Presidente, mga katropa, wala pa nag-way gid nagtambong, no?
1: Sentro.
0: Mga katropa, wala gid siya mga katropa makatambong Sentro. Sa pila na kadlaw nga trial angot sa impeachment complaint sa iya mga tropa, no? Okay, alas 11:01 na mga katropa. Samtang kita mismo nag-tingo at rin nga makapakigangot kay 6th District Representative Congressman Bienvenido Abante. So ito mga katropa, next week, no? As na-mention natin to, may iban pa niya mga witnesses na posible mga katropa pagagamiton or ipresentar na son simana sa maabot ng mga inadlaw samtang nagapatay ng trial ni Vice President Sara Duterte mga katropa, no?
1: Sentro.
0: So dere mga katropa, may ano lang kita dere, may mga natalupang dan kita dere, no? Angot di bala sa pagkakasang Article 3 nga ginaligar ni mga katropa nga bribery.
1: Sentro.
0: So gipayag dere. Mga katropa, payag dere, no, ni House Prosecutor Representative Jewel Chua nga hindi na kuno nila kinanglan pasang mas malawig nga hearing. Kung sa ila ko nung matsyag yung mga katropa kung mas mabaskog na ang mga ebidensya. So ti mga katropa, mahimo nga buhinan ang articles of impeachment, no?
1: Sentro.
0: Kag ti mga katropa, ang kung na prosecution ko, no, magpresentar sang ikaduwang article sang impeachment. Ipresentar ni ko doon nilang ikaduwang article regarding dribla sa alleged unexplained wealth.
1: Sentro.
0: Mga katropa. Ni Vice President Sara Duterte. So, ti ginaligar. So, naman mismo kay Chua, muna ko nung ginabantayan sang aton nga mga sang mga Pilipino kuno.
1: Sentro.
0: Bati mga katropa, ang prosecution anunsyo na ni nila ang may target sila mga tropa nga tapuson ang Article 1 posible dason simana na September 9 di ang investigasyon sang trial sa Article 1 mga tropa ang posible nga magatakop na dason simana September 9.
1: Central.
0: So di ba si sugpunan ini mga tropa padasnan ini sa Article 2 na muni ang unexplained wealth ko, no, ni Vice President Sara Duterte.
1: Sentro.
0: So ito yung mga katropa, kabangdanan sang bribery Article 3 nga ti pagkakaksun.
1: Sentro.
0: XFM time, alas 11:04 na mga katropa. Kag nasa kabilang linya na makakasama natin ngayon si 6th District Representative ng Manila, si Congressman Bienvenido Abante Jr.
1: Sentro.
0: Kung magandang umaga, welcome po dito sa XFM Bacolod. Kasama nyo ngayon ko si Katropang Andrew. Good morning.
2: Good morning. Good morning sa inyo lahat. Magandang magandang umaga po.
0: Kong, thank you very much sa inyong time, sir. No? Kong, dito ako, Kong, sa first question ko, regarding sa mga updates and ongoing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kung ano po yung masasabi ninyo na yung pagdalo ng dalawang witnesses na mga AFP officials na sila Colonel Manaros Boransing II and Colonel Magtanggol Panopio that yesterday, previous day lang na parang may dinideny sila kong na yung budget?
2: Maganda. I mean, that is a great help to the prosecution team, no.
0: Okay.
2: In fact, talaga naman sinabi nila eh, na walang share ang office ng Vice President.
0: Okay.
2: Sa training ng mga estudyante na ginawa ng AFP. Yet, ha? Yet, nagbigay ang AFP ng certification sa Vice President.
0: Okay.
2: Oh, sino may hiling yan? Ang office din ng Vice President ang may kahilingan. Saan ginamit?
0: Okay.
2: Para i-liquidate. Ang tanong dyan, anong i-liquidate? Samantalang wala naman silang bahagi sa paggastos ng training program.
0: Okay.
2: What is there to liquidate? And sabihin yan, sabi nga ng isang abogado na kausap ko, ay ginagago ni Vice President ang dalawang colonel. Okay. Sa akin, binobola ito. Bulero eh.
0: Mm-hmm.
2: You see that? Sapagkat luka, gumastos ang Vice President, ang office niya, ng milyon-milyon for reward.
0: Mm-hmm.
2: Oo. Ngayon, ang tanong dito, ganito, magkano lahat yan? Sino tumanggap yan?
0: Mm-hmm.
2: How is it liquidated?
0: Okay.
2: Saan ang transparency niyan? Saan ang accountability niyan? Yun ang pinag-uusapan diyan.
0: Okay.
2: Oo.
0: Mm-hmm. But kung the presentation with those two AFP officials, parang ano lang, no? Parang ang dali lang. Because ano ba yung mga, may nakita po ba akong na parang ano, malaki yung dagdag na tulong ng pag-present ng dalawang AFP officials?
2: Yeah, oh, what mm-hmm. we want the people to know,
0: okay.
2: Mm-hmm. Ano ba na itulong ng Vice President? Sapagkat, the thing is, yung training program po ng mga estudyante,
0: okay.
2: Nagkakatulong-tulong dyan, ang AFP, ang office ng DepEd,
0: okay.
2: At yung LGU.
0: Mm.
2: And please take note, ha, ang DepEd devolved na sa LGU.
0: Mm-hmm.
2: So anong share ng LGU sa AFP?
0: Mm-hmm.
2: Samantalang sinasabi ng AFP na ang gumastos ay sila.
0: Mm-hmm.
2: Oo.
0: Mm-hmm.
2: Walang gastos dyan ang DepEd.
0: Okay.
2: Maliban siguro sa mga sinasabi, milyon-milyon na binigay na reward. Anong reward ang binigay? Bakit nabigay ng reward?
0: Mm-hmm.
2: Kanino ibinigay?
0: Mm-hmm.
2: See? Yun ang ibig sabihin nun.
0: Okay. So, kung yung follow-up ng mga investigation with, Youth Leader Summit ba yun?
2: Yes.
0: Okay. But the question dito kong na sabi naman ni Michael Poua, ni Attorney Michael Poua, na there is no confidential fund na dinisperse for Youth Leadership Summit po. Kong.
2: He admitted. Di ba?
0: Mm-hmm.
2: He admitted. Kaya nga sinabi ni Attorney Poua, if the Vice President get impeached, he will have criminal liability over the fund. Kasi ibig sabihin niyan, ang sinabi ni Attorney Poua, he is aware of what is happening. But he is not complicit.
0: Mm-hmm.
2: Oo. Sa ang tanong dito, yung admission ba is not anymore complicit to what to what has happened.
0: Okay.
2: Yun po ang question dito.
0: Yes,
2: kaya inamin naman po ni Attorney Poua na talagang walang ibinigay ang office ng DepEd sa AFP. Inamin naman niya eh. Mm-hmm. Sa amin, okay na po yun eh. Okay na yun eh.
0: But kung after the presentation nung dalawang AFP official saka ni Attorney Michael Poua they considered by the court as a hostile witness, parang may admittance talaga, kung sa based on your understanding?
2: Yes, yes. May admission talaga. Oo. Oo. Ang iniiwasan ni Attorney Poua, yung kanyang pagiging complicit to what has happened. Ibig sabihin, tulad ng sagot niya sa amin nung we were investigating him sa committee on good government, no, na sinabi niya, I have nothing to do with that, hindi ako nakatanggap ng pera dyan, hindi ko alam ang nangyayari dyan. Yun din po ang sagot niya eh.
0: Mm-hmm.
2: Hindi na ang sagot niya eh, sa impeachment court eh.
0: Mm-hmm.
2: Pero, sinabi din niya, he admitted na walang share ang DepEd nung si Sara ang secretary ng DepEd sa AFP. Walang share. Ngayon, ano po yung sinasabi na 15 million o 18 million na share na niliquidate po nila?
0: Mm-hmm.
2: They were not liquidating the expenses done by the AFP. They were liquidating their own funds na binigay for rewards. Ang tanong ganito.
0: Okay.
2: Dapat ba 'yon? Is that confidential?
0: Mm-hmm.
2: dapat pang singilin sa confidential fund ito. Mm-hmm. Because DepEd, you've got to remember, according to the Constitution, DepEd should receive the largest bank of the budget of the government.
0: Okay.
2: May budget ang DepEd eh. Mm-hmm. So ibig sabihin, yung po pang rewards na ibinigay, yun po ba kasama sa confidential fund?
0: Mm.
2: Tama ho ba yun? Is that proper? Yun ang tanong dyan. Is that ethical?
0: Okay.
2: Di ba?
0: Yes po. Okay, Kong. So, sa tingin ninyo, Kong, yung the Article 1 regarding dito sa 125 na confidential fund, the prosecution is planning to end this on September 9.
2: Yes.
0: Okay. But Kong, for the next week trial, I believe the day 20, the day 22, so it will be still on pursuing the Article 1 po during the trial.
2: Well, pursuing the two articles.
0: Two articles. Example. Okay.
2: Oo. Natapos na yun eh.
0: Mm-mm.
2: Siguro we will now go to the unexplained wealth.
0: Okay. So that's the Article 2. The Article 2.
2: Yeah. Oo, Article 2, unexplained wealth. Pag-uusapan na yan. That's the reason why I suggested that we invite the COA to be able to explain that to us.
0: Okay.
2: Mm.
0: So, based on my research dito, Kong, may tatlong witnesses na i-present next week.
2: Yes.
0: So, that's for the second
2: kasama
0: article.
2: Kasama si Fajarda. Although Fajarda. Si Fajarda... na-stroke siya.
0: Okay.
2: So kami naman, being, you know, siyempre, naintindihan din namin ang kalagayan ni Fajarda.
0: Mm-hmm.
2: If he cannot come, that's fine with us, no?
0: Okay.
2: Being, kasi kailangan niya na rehabilitation. So,
0: okay.
2: Naunawaan namin yan and we are not going to force the issue to her, to him, no?
0: Okay.
2: But if he can come, if the doctor would say, he could be able to come and testify, yes. Why not?
0: Okay, okay. But Kong, do you expect that Fajarda will provide the substantial evidence or the information which the prosecution might use for...
2: Why not? I mean, Fajarda admitted something during the investigation we had with the Committee on Good Government.
0: Okay.
2: So therefore, tatabihin din niya yan sa impeachment court.
0: Okay.
2: Being that, ang boss niya ang tinatry dyan.
0: Mm-hmm.
2: It's impeachable office. Hindi naman impeachable office na si Fajarda.
0: Okay.
2: Or neither Miss Gina Acosta, neither Ortonio. Mm-hmm. Diba?
0: Mm-hmm.
2: Ang impeachable officer dyan is the Vice President. Anong gusto nilang gawin?
0: Okay.
2: Diba? Mm-hmm. Of course, we know na yung sinasabi ng isang senator judge na parang meron kayong blind loyalty.
0: Okay.
2: Well, you know, that is expected.
0: Mm-hmm.
2: Kaya nga sinasabi ko, the Vice President should now appear personally to answer all the allegations against her.
0: Okay.
2: Sapagkat siya lamang ang makakasagot niyan.
0: Mm, okay, Kong. But kung dito ako, Kong, no, for another question. This is the public is looking forward for the Article 2. But Kong, do you have any reaction? Because the prosecution decides that the third article, which is the alleged bribery of the Vice President, will be hindi na maano hindi discuss or
2: siguro,
0: will go for the trial sir
2: siguro hindi na because ako
0: okay.
2: Sabi ko ako personally speaking no enough na sa akin yung ano betrayal of public trust for example yung binantaan niya ang pangulo ng Pilipinas
0: yung the fourth article
2: diba? Yung the first article, diba?
0: First article,
2: diba?
0: Yes.
2: Oo. Mm-hmm. Yeah, enough na yun eh. Enough na to say, dapat bang gawin ng Vice President yan? Is that the mandate given to her by the Constitution? Natakuti niya at bantaan niya ang Pangulo ng Pilipinas, ang asawa, ang former Speaker of the House?
0: Okay.
2: I don't think so.
0: Mm-hmm.
2: Oh, ngayon nagbumura siya ng pilantik ng kanyang lingwahe, grabe. Ngayon lang ako nakakita ng Vice President na babae pa, na nagmumura at nagbabanta.
0: Okay.
2: You see, okay. is that fine? Is that proper for the Vice President to do that?
0: Mm-hmm.
2: Oo. Mm-hmm. And that is betraying the trust of the people.
0: Okay.
2: Yun lang, okay na ako dun eh. Mm-hmm. Eh ngayon, pag-uusapan pa unexplained wealth.
0: Okay.
2: Kaya alam nyo, sa totoo lang, yung bribery, hindi na siguro kinakailangan pag-usapan yan. Yun lang, okay. Betrayal of public trust, yun lang, unexplained wealth na yan is more than enough to actually impeach the vice president.
0: Okay, so you mean, Kong, the two articles is enough?
2: Not? Yes. More than enough.
0: For now.
2: For now, more than enough. Oh.
0: Okay, but Kong, if we try to understand, Kong, and also for the benefit of the listeners, if the third article will not be discussed, what will happen next, Kong? Ano yung next procedure nila?
2: Well,
0: okay. Sige. Mga katropa, no, to daton linya, no, kay Congressman Benny Abante. Balikanta siya, no? So, ito yung mga katropa.
2: Hello.
0: Kong? Pasensya yeah, na. Perhaps, Kong. Okay, Kong. Continue, yeah, Kong. Continue po. Okay.
2: Perhaps the next would be the opening of the box and finding yung salen niya.
0: Okay.
2: Oo, yun na yung mamaaring next.
0: Okay.
2: Pero sa akin, no, kahit na i-wind up na ng prosecution ang kanilang ang cross-examination, and let the defense lawyers be the one to cross-examine what whoever the witness that they're going to have.
0: Mm-hmm.
2: See that? Sapagkat na-establish na po namin yung betrayal of public trust, okay. Na-establish namin yung unexplained wealth, at kung bubuksan pa yung salen na yan, eh lalo may establish yan. Please remember that the former Chief Justice Corona was convicted and was impeached just because of the salen. Isa lang.
0: Okay. Salen lang yung nagpa...
2: Salen lang yun.
0: Oo.
2: Oh yes, oh, salen lang.
0: Okay. But the two articles is more than enough na, Kong. Parang ganun.
2: Oh yes, yes. More than enough na yan. And the thing is, makikita po ng taong bayan na this is the handiwork of the Vice President.
0: Okay,
2: hindi naman... ang nakakapagta kayo, why would, for example, yung disbursing officer na si Gina Acosta, siya lang ang nakalagay na pangalan doon sa cheque that is able to withdraw 125 million in cash.
0: Okay.
2: And that is every quarter, ha? And then, she was ordered by the Vice President to give it to La Chica, who is not an organic member of the office of the vice president.
0: Yes, po.
2: See?
0: Okay.
2: Can you imagine you give to one man or two men ang pag-disburse? Oh. Ah? At tinatanggi pa ni Miss Gina, tinatanggi na she was the one who disbursed it.
0: Okay.
2: Eh, siya ang disbursing officer.
0: Yes, po.
2: Oh. Mm. Ang nag-implement niyan, sila Chica. Anong ibig sabihin ng implementing it? Hindi ba is the same thing as disbursing it? Di ba?
0: Okay. Kung before tayo mag-end, Kong, this is my another question po. If the trial will end, it will return to the Senate, Senator Judges, to decide if the Vice President will be impeached.
2: Yes. Kong. Yes.
0: So, ano yung in-expect natin? That even though there are enough evidence and two articles is more than enough na to be impeached, the Vice President will be impeached. But Kong, if the decision of the Senate or the Senator judges,
2: I'm expecting their naman decision, that lahat naman ng Senator judges mga ano yan mga na intelligent yan, they're thinking, no?
0: Okay, Kong.
2: I hope that they will appreciate all of the evidence presented to them.
0: Okay, okay.
2: That they will not try to say, politics lang to.
0: Okay.
2: Kakampihan namin to dahil kaibigan namin ito. Whether it be kaibigan mo or not, oo. Kung siya ay nagkamali sa taong bayan,
0: correct.
2: Dapat siya managot sa taong bayan. Yes, please take note, ha? The impeachment process is a constitutional mandate.
0: Yes, po.
2: But you take note, it is the Congress, the House of Representatives, that prosecuted.
0: Mm-hmm.
2: Sino ba yung mga congressman yan? They are representatives of the people.
0: Mm-hmm.
2: It is the Senate judges that will make the judgment call. Sino ba yung mga yan? Yan din naman ay inelect ng taong bayan. Okay. Ibig sabihin, the one that will perhaps exonerate or convict the vice president would be the people of the Philippines.
0: Yes, Tom. Okay. Oo. Sige. Kong, with this, Kong, thank you very much for your time and for this discussion.
2: Salamat
0: Magandang
2: po.
0: Umaga po.
2: Thank you po.
0: Sige
2: thank
0: po.
2: You po.
0: God bless Salamat you po, Kong. God bless you. God bless you.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batihan si Congressman Bienvenido Abante Jr.
1: Centro.
0: Sang 6th District Representative sang Manila.
1: Centro.
0: Ito yung matangiyay mga katropa. No? We know naman si Kong Abante, mo na nag-present for the, or na nag-file sang impeachment against kay Vice President Sara Duterte mga katropa. But there are some reactions nga which is the, balon magkita, politika. And also, for the abuse of power this Central. Administration. So, ito yung mga katropa, let's wait and see for the further investigation dira. O, kung manutan para na na mismo sa mga senator judges kung paano na nila da i-weigh ang mga gipresentar ng mga ebidensya during that trial.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 11:21 na mga katropa. Mag-a-pause kita for a while. Subpunan ta na yung ibang pagiging mga balita. Pagbalik sa Sentro.
1: Fats, Andrew Burgos sa Sentro. Sentro. The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
3: Dapat kabalugid kita maglikaw kung ano ang kabangdanan sa aton nga balatian. Like for example, kabalo nagigita may ara kita hypertension. Actually ang hypertension hindi na isa ka klase lang, no? May ara primary hypertension kag may secondary hypertension. So kung kabalo ka sa duha ka klase kabangdanan sa imong hypertension, dira ka mag inventory or imususihon anong kabangdanan nga agataas akon nga blood sugar. Matambok ako. So obviously basta matambok kayo sa katao, bangod sang kataas ang kolesterol sa ilawas, may tinitin.

0: denial sa mga lalaki in terms of panglawas sa aton health.
1: Hindi mag-ako, no?
0: Labi na sa panglawas. Kisa, daw hindi na aton lawas gahatag na sang mga vital signs. Masimila, okay ni, kaya ko pa ni. Kaya nga aman, nature sa mga lalaki gali na, bisa ila ginabatyag, dira na sila mag-surrender kung 90% na ang problema sa ilang balatian. So, amo na nga.
1: Problema, ginatawag ta permibla, Doc Erwin, ginadala-dala lang hay makaya
0: yes,
1: pa.
0: Yes,
1: gali mo kay lala na sa sulod.
0: Amo na, sa aton mga tagpalamati ha, inom gid ka mo sa mga suplemento. Kung gusto ninyo nga hindi permi magkadto sa mga bululungan, sa mga hospitals, hindi permi magpa-check up, para sure, inom gid ka mo sa mga suplemento kag hawas-bawasi ang kabangdanan sa inyo balatian. Like for example, gabatyag ka, dopir migalingin ulo ko pag BP sa imo, taas imo blood pressure. Hindi, untat ka na. Untat ka sang sobra ka maalat nga pagkaon. Ikaduha, untat ka sa mga mantikaon nga pagkaon. Kung makaon ka karni, laka-laka na lang. Damuan mo kaon gulay, din inom ka suplemento, Santon Plus Gold, and then inom ka Premium D3. Ini nga kombinasyon, Sir Jusil, ining Santon Plus Gold kag Premium D3. Ini sila, amuning magbulig sa aton para man-neutralize ang sobra nga fats, sobra nga cholesterol, kag sobra nga parat sa aton nga dugo. Amo na kung kisa, gasuffer kita sa pagtaas ang pressure, bangod sa sobra man nga tambok, sobra nga parat, sobra pagid nga stress, kakapoy sang aton nga trabaho. Amo na ang matabo sa aton, gataas ang aton nga blood pressure. So, inyo na anay untaton inang kabangdanan sang primary hypertension, inom ka mo Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kang ang aton nga Premium D3.
2: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Tamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igubala kay matama to nadula ang bukol.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
0: Sa mga kauturan naton, para malikawan ang pagkauli anon, inom ka mo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, may ara ini siya mangustin, suya powder, kag nakanami pagidiri, may malunggay man siya. Natural ni siya, wala sang caffeine, wala siya coffee beans. Ang coffee beans, abi, makadamage sang aton nga nerve, sang aton nga memory. Di kung pirmi kaga inom sang coffeinated nga kape, pwede ka magka-nervous sa problem. And then sa mga kautura naton, makasaka ang imong acid bangod sang caffeine kaga sugar nga mag-mix. So inisya, may brown sugar nga ginabutang as a test. Kag pwede gininomon sa may mga diabetes. Kag nga nakanami siya, nakapanamnam siya ang soya beans powder.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibli sa mga butika.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
7: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
6: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
5: Santon Plus Gold. Mabibli sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
8: Vision Next, marami na ang natulungan.
9: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
8: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3.

0: powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong super

0: beauty conscious kid ko nga daan. Gani, sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmasko, gag na gwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: FM.

0: magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See Push Street for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Sentro sa mga balita.
2: Sentro sa mga balita.
3: To be evidence based now.
1: Sentro sa mga impormasyon.
4: Sentro sa mga impormasyon.
5: Ang evidence ng prosecution, ito ang testigo nila.
1: Sentro sa serbisyo publiko.
6: Wala malis na nag-engage siya sa pagbaligyas.
1: Feds, Andrew Bugos sa Sentro.
7: Sentro.
8: FM News.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon.
7: Sentro.
6: XFM Time, alas 11:33 na mga katropa. Nagabalik na ito pala tuntunan ng Sent. Patayin nyo rin nga kaupot si katropang Franz Sandro Burgos, mga katropa. Kag sininga tiyon, padulungan tayo si Councilor Bobby Rojas. Bago, bago lang kami naging istoryahanay. O, do, alas na lang kadadlaw kay nga, mga katropa. Ang amon niya feeder karon alas 5 hasta alas 8 ng gabi. Karon run out.
1: Sentro.
6: Feeder na mon, 5 to 8 p.m. feeder na mon niya karon. Ano mga feeder niya nga? Ano yung mo? Raffle, gabantay kami raffle. Amo na yung raffle nga nabantayan namon pagid. Oh, anong raffle? Nanoy mo ya, ano ras? Way pa? Basing imo karon last noy, best alas 11 nang imo karon niya. Di mga katropa mo na niya bala ka ano ho. Amo ni bala mga tropa na tabo nga sitwasyon ta diri sa Bacolod. Not only just in Negros Occidental but the whole Visayas and Mindanao, mga katropa ang nagkakapiktuhan bangod sang sining manual load dropping or the rotational run out sang cause of the National Grid because of National Grid Corporation of the Philippines, so called NGCP. So siningat yung mga katropa, padulungan si Councilor Bobby Rojas, no, para ma-discuss ta ni mga katropa, para makakuha kita sang komento from the chairman sang Committee on Utilities and Energy, mga katropa, sa sanggunian panglungsod. Ha? Para matalakay tani. Tingnan ta si Councilor Bobby Rojas para makabati kita. Ano ang komento sa aton diring mga opisyales sa siyudad sang Bacolod?
1: Sentro.
6: Regarding diri mga katropa sa sininga Bao, Diyos ko do, halos sa doadlaw na lang gin.
1: No? Sentro.
6: Kulang ang kapasidad, mga katropa. Pila ka megawatts ang kulang. No? Which is they do may deficit gid almost every day, mga katropa. Ang grid ta. Oh, aton grid. Ang NGCP, kahit yung mga katropa, there are tanan na lang ang mga different kinds. Okay. Mga katropa, makaupo na ito sa piyak linya si Councilor Bobby Rojas, Chairman sa Committee on Energy kag sa mga utilities, dari mga katropa.
1: Sentro!
6: Councilor, good morning! Welcome sa XFM, sir. Okay, nadula siya. Balikan ko lang ha. Balikan ta lang siya. Ito na utod ang koneksyon ta, no? Mga katropa. Councilor, hello, good morning, po. Sir.
9: Hello.
6: Councilor. Hello.
9: Hello.
6: Okay, Councilor, good morning. Si Katropang Andronia, hello. Welcome sa XFM Bacolod, sir. Councilor.
9: Hello.
6: Okay. Councilor, mabatian mo ko.
9: Hello.
6: Hello. Ate, sige, mabalik ko tawag. Edo, sige lang. Balikan ko. May ara ka mo din number niya? Okay, sige. Pasa ko da. Oo, balikan to siya. Tara. Sige ah. Diretsuhan na lang na tawag ah.
1: Oo. Sentro.
6: Tara ng number again, pasa ko. Paliw ko da, no? Para maka-establish kita sa mayong connection for Councilor Bobby Rojas, mga katropa. Okay, save na lang dada yung number, ya. Oo. Haliw ko. Thank you, kid. Sige, ya. So, padulungan natin si Councilor Bobby Rojas. Talakayon, tani. Kaya hindi importante, ginis karon.
1: Sentro.
6: So, O mga taga-Bacolod, ang sala, mga brown out. Central.

0: Tayo subong mga katropa, gaban tayo na daan halos adlaw-adlaw yasang ano nga mga feeder sa mga brown out. Sige, mga katropa, respect linya si Councilor Bobby Roas. Councilor, good morning.
1: Mayong aga. Morning, katropa Andrew.
0: Yes, Councilor. Salamat kay Councilor si mga ano at tiyempo subong adlaw para maka-educate ka naman sa listeners and for the public bala Councilor. Kay galing Councilor diri subong sa siyudad sa Bacolod halos gid adlaw-adlaw ga reklamo bangod sang adlaw-adlaw man nga brownout due to the manwalo drop sang NGCP. Councilor, ang may komento ta diri sir?
1: Well, amoning masubo kay tumod nagasakripisyo ang aton pumuluyo sa Bacolod.
0: Yes, sir.
1: Not only Bacolod, but of course, not only the Negros Occidental, medyo mga Panay area, Iguid, parts ng Cebu,
0: okay.
1: Iguban, no? Mm-mm. Because of the issue, bala subong na kinatupang ka na gulangan kita sa power.
0: Yes, sir.
1: That's why nga nag-load sharing lang kita kinalapta-lapta lang ang kamunang cause of brownout because kulang na power.
0: Mm-hmm.
1: Kadamo sang aton ng mga big mga planta for example ang planta naton na coal plant sa Toledo kag sa Panay na stop operation sila
0: okay
1: because of maintenance and may mga problema na ginatubang nila.
0: Mm-hmm.
1: So that is why nga nag-problema kita sa brownout.
0: Okay.
1: Next is subong wala man kita sa milling season.
0: Mm-hmm.
1: Kung magsugod man gitni nga itong milling season.
0: Yes, sir.
1: Ini mga big centrals na ito nag-apoy ng powers at the NFC.
0: Mm-hmm.
1: So that's also one way of helping sa atong kuryente na madugangan, most especially diri sa Negros o sa Bacolod.
0: Mm-hmm.
1: So I hope na mga bayan na lang na kailangan masulbang dayon ang maintenance ang atong mga datko ng mga planta.
0: Mm-hmm.
1: Ang gusto nga hindi kita mag-sakripisyo sa sining permi nga brownout in Talawig.
0: Yes, sir.
1: Mm-mm. So, I hope nga aton consumers may pasinsya na gamay.
0: Mm-hmm.
1: No? Hindi man ginatingwaan man isang Negros power na ma-alitar ini nga problema. That's why nga ginag-load sharing lang kita para hindi matamalan aton ng mga consumidor sa bahay sa pag-brownout diri sa aton sa Bacolod at sa aton na Negros Occidental.
0: Oo. So, ang managani, Councilor, no? Kahit ang natabo diri bala is ng tod, no? Ang syudad, wagin man di may mahimo kay it's because ang ano ni sang NGCP. Pero, Councilor, doon may mga ano lang kitabi. Doon may mga na, gusto natin yung palabot being doon may salam lang pagkangawa sa mga pumuluyo. Black Councilor, kayo almost every day eh. And then they are, ang concern nila, Councilor, basi bala bangod sa sining mga sunod-sunod ka mga brownout every day, basi ang concern nila isang bill, isang kurente. Black Councilor?
1: Well, hindi tagid mapagkangamo sa squiri or pamangkot sa atong consumidor, no? Sa bahayin sa pag-brownout. Aton kuryente, ang aton mga gamit sa balayta nga basi bala maguba man. So amo na nga siling ko ang aton tani. First of all, ang kuryente subong nagsaka man, no? Kuryente ta subong nagsaka. So I hope na ginatinguan man naton nga through sa NGCP nga maka-adjust man sila sa aton power kay di amo man ni gani ang panawagan sa aton presidente na to adjust sa aton mga taxes.
0: Yes, sir.
1: So that ang consumidor hindi na kita magbayad sa mga datko ang mga taxes. So ginatingwaan man na sa aton mga congressman dira sa House of Representatives agutong ang aton na mga surcharges may banan para ang aton rate sa kurente na matukuhan.
0: Mm-hmm. Gani man. Sige. Councilor, diba si may gusto ka na lang ipalabot sa aton sa mga pumuluy. Dire kay karon brown out naman, Councilor?
1: Yes, di kagabihin sa balay brown out pa to.
0: Oo.
1: Eh ano lang isa di naman masarahan ng generator ang
0: gani man.
1: Oh, mahal man.
0: Oo, gani man.
1: So we have to adjust, no? Kung burn out pa lang kung aga, why na lang ginapanda ang generator. Pero kung gabi nga brown out, di kailangan mapaandagin kita. Kasi of course, ga, ano mata sa panimalay, no?
0: Mm.
1: So I hope na sa NGCP, through Negros Power, na ma-settle nila dayon, no? Mag-abri na ni mga dagko na itong planta.
0: Mm.
1: Agod to nga hindi kita mag-sacrifisyo sa brownout na malawig kag hindi lang lawig pero ni pagin.
0: Gani man. Sige. Councilor, thank you very much for your time and sa sininga discussion. Salamat kay Councilor. God bless you, sir.
1: Yeah, thank you man. Kag more power. Kag anytime, maari lang tayo yes, in case kung may mga inquiries. No,
0: salamat. Sige, Councilor. Thank God bless you. You, sir. Thank you.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon.
0: Mga katropa, ito na batihan si Councilor Bobby Rojas, ang chairman sa Committee on Energy kag sa aton ring mga utilities pala sa tubig, no? Sa kuryente. Amuning dapat ya mabatihan ta kay kinanglanon sila sang tawo. Oh, di sila yung mismo mga katropa nga kadatawag mo, di ga-deny sila or di sila gusto magsabat. Pero mas mayon ni nga okay sa tayo niya kung interview ta. No, kay ti muning dapat naton ma ano bla mabatian makita ta nga aton nga mga konsyales diri sa siyudad sa Bacolod may pulos ba
2: sentro
0: dira sila nga do kada ti onda ya ma ano sila yan dis la makontak pamalibad sila so ever dra bi nga mga bagay dira
2: sentro
0: hindi man gani makaubos gitsang oras nila bilong adlaw. Kaya mga tropa, subong nga panahon, subong ni nga tiyempo, kinanglanon ng mga lideresta, dari na mabalaan kung anong ilang lugar sa karoon.
2: Sentro!
0: Kung mga tawos, labla. Diba? Kaya di mga tropa, ang problema sa karoon, kulang bala sa pagpahangop ang pumuluyo and also the public. No? Ang consumers, mga tropa, in the first place, ginang consumers sa water utilities or I mean sa facilities naton, sa mga distributions ng tubig and also ang pinaka lalagid sa ako yung paglantaw sa karon distribution sa both water kag electricity. Mga katropa. So, di ko ni ma-question yung tao nga aga kuloriit ang tao. No? Ga ululbo ang buwas ng tao sa utas. Eh bangot sang bao ti sino man bi di mangutos kay do halos adlaw-adlaw na lang giding brown na tanay sa tondey
2: sentro
0: no? Ti mga katropa ang National Grid Corporation of the Philippines dapat na niya subong mga katropa mangita na sila sang paagi hindi sila nga amo na lang giding solusyon no kada amo mga katropa sang mga sources diri sa Pilipinas kun sugid pa sang aton nga presidente ti. Tapos, questionon niya mga katropa ang systems laws. Kakso ng systems
2: Sentro.
0: Laws. May systems laws o kung wala mga katropa, ang presyo sa kuryente ta, magapabilin sa Gapon sa muna, magataas pa na. Diba? Ang importante din mga katropa, hindi na yung pagilapitan ng systems laws. Kailan to ka balang ginimo ni NGCP? Matsag ko yung mga katropa based on my own understanding, protest na yung NGCP. Oh. Sang power distributor, mga katropa. Bangod sa systems laws ngayon na. Nga tikwaon sang subong ng administrasyon, kakson. Hindi na yung yapo, mga katropa, magbago. Naglala, nagid. Sa una, mga katropa, do, hindi niya. Subong lang ko niya naka-experience nga do, umuni mga katropang brownout. Do, halos kada adlaw, may schedule sa mga feeders ta. No? Ang nabatsagan ko yung mga tropa nga brown out nga lawig, nga ano bala nga spontaneous sunod-sunod bala. Ang pagbagyo, maglabay mabasko nga bagyo ti tagtatlong adlaw ang brown out. Amo na yung mga tropa may experience antay nga do kalawig nga brown out. Pero mga tropa, lala niya subong sitwasyon ta. Kaya nga every day may advisory si NGCP. Every day mga tropa may status regarding sa grid.
2: Sentro.
0: Yellow and red alert status. Ginabulos-bulos lang Visayas, Mindanao. Te, manota de? Hindi mo gid yung mga tropa mapamangkot ang reaksyon sa tao online. And also, mga tropa, bisandiin kang abahin. Oh. Yeah, numambal nyo kay Dodd Ladlo, brown out ta? Yun ay mo na lang giniyakaladlawan sa publikong brown out. No, ginayaguta sa tao ang sitwasyon ta? Ay puro brown out mo. Dugay-dugay, brown out naman. Karon sa gabi, brown out naman. Na, na muna dapat na. Fun a Sonic. Te, ako nangita na lang kuya sa initiative ko. Kapoy kuya mo. Te, ito ko dako karton gamit ko. Pero mga tropa, te, kung may ara-ara ka man lang niya, tod no, gabaling ibang invest ka na lang sa mga rechargeable nga electric pan, sa mga solar power nga mga pagkabutang. Kahit te, siyempre, hindi ka mo yama ano blama pero we show sa oras ng gabi na ba yung maligid bala oras ng gabi kanami ginibalas ang timing nila kaya nga inugluto mo kag inugpan niya pungid no katalaka makambal ka ng ganyan katalaka tiyan mo na blama katropa kung aga man nila i-brown out ba o gasala man ng tao bangon sa kasingkal sa init
2: Sentro.
0: Kung oras ang gabi, kagabihon mga katropa, ariyaon ko naga, okay lang, no? Kay sanag mo. Ti, nami ang dapyas ang hangin, pamukas ka tas ang bintana mo, buksang mo dapartahan mo. Iti mga katropa, mugid man na mo every morning, pagbugtaw ta, buksan ta ang bintana, kagpartahan, para magsulod ko ng swerte. Iti mga katropa, ang hangin nga nami, nga priska nga hangin, swerte na na, blessing na na sa aton. Sa tion nga ba brown out sa kunaga. Kung gabi ang mga katropa ay perwisyo giniya, dulom na, kainit-init pa. No? So, ka ano naging bala subong sa aton? Ka, diri ko naging yung mambal subong mga katropa kasi kwawe naging yung sitwasyon sa Pilipinas subong.
2: Sentro.
0: Tenong gobyerno, tanay mano ni sila. Oh, anong gimuon sa gobyerno, tama ano sila? Ba?
2: Sentro.
0: Basol mangyapon sa tao. Consumer mangyapon mga gunto. Diba? Bisan ano mo na ni ka bakol sa ilan eh. Kung total mga katropa, may mga kibol na ni mga ano nila, mga guya ni nila, napalol mo tuong pa na nilang piyak nila kay puro na kabalan. Ah. Ting gobyerno, taduway lang slapo, ay lang labot, subong. Dapat si NGCP, mga katropa, mangita man isang solusyon. Hindi lang ni siling mga katropa at ladlaw yung systems law. Bangod sa muna nga, ano, kulang ang supply. Manual load drop ta.
2: Sentro.
0: Nugaya na ganiya. May something, mga katropa, kung nga ginahimo ni sa karon sa NGCP.
2: Sentro.
0: Tiga kabasulan ng mga power distributor ng Negros Electric Power Corporation. Tiga mga katropa, dito na to sila gakwa supply sa NGCP. Ipaagi lang na sa ila pakadto sa aton. Ginabakal na nilang supply, i-distribute sa aton, bayaran ta na ang ginabakal nilang supply nga aton ginagamit sa tagsakadlaw.
2: Sentro.
0: O? Tiyan mo na bala mga tropang masubok, ang tawo subong. Tiyan siyempre, kinanglan talang bala pa-inchindihon sila. Nga ang ining rason, this is lapnagon. No? Lapnago ni mga tropa, malapad ning porsyon, not only just Bacolod City, not only just Negros Occidental. How many provinces and regions are affected because of this manual load dropping sa NGCP?
2: Sentro.
0: Oh, diba? Hindi siling drill sa ato, na-isolated ang kaang issue diri bangod. No. Damo. Makibot kita mga tropa nga basibugos ka Pilipinas.
2: Sentro.
0: Visayas, Mindanao. Very concerning niyo mga tropa. Subong adlaw red alert status ang Mindanao. No? Tiga salang iban sa aton, mangita ta. Mahilang tani kung may kwartabla, kadto ka mo to sa mabugnaw nga lugar, sa mall. No? Teka kung may ara-ara, kaya dito kaya pamulya, hula to mo pila ka oras para magbalik ang kurente. Kung ikaw yung wala kwarta, Tiner ka to, sinyo balay, bisan nung kaginot, agwantahon mo. Kay wala kwarta, ilagaw. Mga katropa mo na kaman to, oran subong eh. Ang tao, kapalagyo. Kahit ang sitwasyon kainit, hindi na yan pareha sa una yan nga. Pag brown out, okay lang, pila pa na oras, kay kabugdaw sa tiyempo. Subong nga, hindi. Dugi nagaang ka na imus ba, ano ya? Dugi nagaang ka na imus oven. Ha? That's the reality, mga katropa. Muna ni subong sitwasyon ta.
2: Sentro.
0: Eh, basi magabot ang tiyon, blanga total blackout ng Pilipinas. No? Tingin lang to, blanga administrasyon, subong ni Marcos, mga katropa. Record high, ano na eh? Pinaka-worst niya nga record nga na batian ta nga ang dolyar do trapong dolyar ang piso, balor sa piso, do trapong dolyar. No? Kaya tibarato mo! Eh, gano'ng presidente ito subong ako? Gano'ng sa? Eh, wala naman sa bumingin mo, ne? Ano pa na mga bagay-bagay na nga dapat solusyonan niya? Ah, mga kuyab, amo na gani, ang ako to kuyab, customize ko to. Butangan ko to handol. Ginimo na lang iblatod, balalango-lango sa publiko ang brownout subong. No? Kaya nga ah, dirila amo lang galibla mga tropa, baha, bagyo, ang Pilipino resilient. Te, ginahimo na ang humor sa tao, ang humor sa Pilipino mga tropa, even though nga muna ng sitwasyon, nagapabilin ng balagyapon nga ara ang humor sa tanan. Sa baha, pakita ta, ang baha, grabe. No? Ginimo na lang ginalango-lango na lang sa taong baha kagang ang sitwasyon ta subong sa kun ano pagidabi nga mga kalamidad nga ginaatubang ta.
2: Sentro.
0: Eh, why not mimimo mo? No? Nga pabulag-bulag na lang na sila ga pabungol-bungol kag ti kuno abi hindi man apa gali. Diba? Ara na sila mga tropa. Ara na sa ila kung saan sila manindugan.
2: Sentro.
0: Ligton ang nagakinanglan ng mga Pilipino.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon.
0: Sentro. Alas 11:55 na. Ang oras ko, dugin ako labos mga katropa, magabulos ng XFM Network News. Pero hindi ka mo magalipat, mga produkto sa Yes to Health, mabakala sa Yes to Health Wellness Center. Ginamtan rin sa Dalan ni Jares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod, kag sa mga leading drugstores nationwide. Mercury Drug Store, Southstar Drug Store, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy. Sa generic kind of forgets online sa Shopee.
2: Sentro.
0: O sa mga katropa at nga nag-monitor, good morning sa inyo. No? Tikpalanyaga naman.
2: Sentro.
0: O rin na sila, mga katropa. Dali lang kayo kay sa isahon tanis la. Kay magatakop na kita, no? Kaya ra ng XFM Network News, dugay-dugay. Mga katropa for the national and regional news. No? Good morning kay Arnold Lee. Kay Ma'am Maria Fespa, Wilma de la Peña, kay Sir Rodel, good morning. Kay Edgardo Capistrano, Bunbuno Costa, Geraldson Magsusi, Leo Reyes, Jelwin, Roslyn Pakulangan, kay Jobert Barayoga, kay wow, ang XFM Santiago and also Jessica Gonzalez, no? Mga katropa natin dyan sa XFM Santiago, magandang umaga sa inyo, no? Good morning po, God bless you po mga mom and sirs, mga katropa natin dyan sa XFM Santiago. Standby mga katropa, magablos ng XFM Network News. Saliwa, tinyong korban si katropang Franz Andrew Burgos. Good morning and God bless us all mga katropa. See you boss.
2: Franz Andrew Burgos sa Sentro. Sentro.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santol Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santol kag-vitamin D3.
8: Ako si Franz, ang panitang kapis, nerbyoso, gitko, basta

0: Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may soundful kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Sakit ng katawan?
3: Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Edgar, sa ka-service ko, may aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga jag ko dahil wala nang kasakit ang akong likod.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bili sa mga butika.
8: XFM 103.9.
9: Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe, ang timpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
10: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
12: Mga katupa, exciting!
13: Visayas, Visayas, Mindanao,
14: Mindanao.
13: Ngayon sa Mega Manila.
14: Mega Manila.
13: Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
15: Ang mga pauning headlines. Ihatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, Department of Health nagbabala sa posibleng haze sa Visayas naman at sa Mindanao.
16: Headlines. 33% ng mga Pinoy nagsabing lumala ang kanilang pamumuhay sa nakalipas na 12 buwan ayon sa SWS survey.
15: Headlines. Trust at satisfaction rating ng Senado bumaba. Kamara Tomas naman sa second quarter ng 2026.
16: Headlines. OVP wala ng confidential funds sa proposed 2027 national budget. Hiling na interparliamentary courtesy, hindi pinagbigyan. Headlines.
15: Government Contracting and Procurement Integrity Act. Aprobado na po sa third and final reading sa Senado.
16: Headlines. Five-year term para sa barangay at SK officials. Aprobado na sa second reading sa Kamara. Headlines.
15: Umano'y bomb threat dyan sa National University sa Pasay. iniimbestigahan.
16: Headlines. Sasakyan na nahulog sa gumuhong tulay sa Tarlac na recover na.
15: Headlines. Palitang regional, toxic haze bumalot sa Metro Cebu. Ang klase, mga katropa, suspendido sa ilang lugar.
16: Headlines. Palitang international, 1.4 million students sa Indonesia lumipat sa class dahil sa haze.
15: Headlines. Showbiz, Elijah Canlaski ng permahiwalayan nila ni Miles Ocampo.
16: Headlines. Sa balitang sports, Alex Ayala pasok sa second round na US Open matapos pabagsakin si Mary Stoyana.
13: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
15: Tropa, pananghalin na po ng Webes sa 3 ng Setyembre 2026. Live tayo sa XFM Manila. Sa pamamagitan po ng lahat ng XFM stations din, pwedeng mapakinggan ang XFM News Nationwide.
16: Tropa, tayo po'y live din na napapakinggan at napapanood sa ating pong XFM National 99.5 Mega Manila at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
15: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
16: Ako po si Brian Tepaz.
13: XFM News Nationwide.
15: Sa detalye, pinayuhan ng Department of Health, mga katropa, ang publiko na magsuot po ng face mask. At iwasan muna ang external activities dahil sa posibleng haze na maaaring makapekto sa air quality sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ayon sa DOH, mas dapat mag-ingat ng lalo tigit po yung mga bata, senior citizens, buntis at saka yung may mga sakit sa puso o concern sa baga. Samantala, ayon sa DNR, umabot sa very unhealthy ang air quality sa Bicol Region at Zamboanga Peninsula, habang acutely unhealthy naman sa Central Luzon at Northern Mindanao. Mas maayos naman ang air quality na naranasan ngayon sa Metro Manila, kung saan ilang lugar din na nasa good hanggang fair levels. Ipinilawanag po ng UP Diliman Environmental Science Professor si Girong Jerry Bagtasa na nagbago ang direksyon ng hangin matapos gumalaw pahinaga ng bansa ang mga cyclone. Dahilan para mas mapunta ngayon sa Visayas at Mindanao ang usok mula sa sunog.
13: XFM News Nationwide.
16: Lumabas sa latest survey ng social weather stations na 33% ng adult Filipinos ang nagsabing lumala ang kanilang quality of life o pamumuhay sa nakalipas na 12 buwan. Samantala, 34% ang nagsabing walang pagbabago sa kanilang pamumuhay, habang 33% naman ang nagsabing bumuti ito. Dahil dito, nasa zero ang net gainers score ng bansa na pasok sa fair rating ng SWS. Mas mataas ito ng 26% o points kumpara sa negative na 26 na naitala noong Marso 2026 at hudyat ng pagbaligtad sa tatlong magkakasunod na quarterly decline. Pinakamababa ang net gainers score sa Metro Manila sa negative 13, habang positive 4 sa Balance Luzon, positive 3 sa Mindanao at negative 1 sa Visayas. Isinagawa ang survey noong June 20 hanggang June 29 sa 1,200 adult nationwide.
13: XFM News Nationwide.
15: Katropa, buwaba naman po yung tinatawag na public trust at saka satisfaction rating sa Senado sa second quarter ng taong ito, habang bahagyang tumaas naman ang rating po ng House of Representatives. Ayon sa Okta Research, mula 44% ng first quarter, buwaba sa 41% ang trust sa Senado, habang umakyat sa 27% ang distrust. Buwaba rin sa 38% ang satisfaction sa performance nila mula sa dating 42%. Samantala, tumaas naman sa 38%, mula 36% ang trust sa House of Representatives, habang bumaba naman sa 28%, mula sa 33% ang distrust. Umakyat din sa 37%, mula 35% ang satisfaction daw sa performance ng Kamara. Isinagawa ang tugon ng Massa Survey nitong July 4 hanggang 11 sa may 1,200 adults respondent nationwide.
13: XFM News Nationwide.
16: Walang confidential funds na nakalaan sa proposed 2027 national budget ng Office of the Vice President, ayon kay Palawan Representative Jose Alvarez, Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations. Sinabi ni Alvarez na hindi humiling ang OVP ng anumang confidential funds para sa susunod na taon. Anya, nasa diskresyon pa rin ito ng Pangulo kung bibigyan ng naturang pondo ang tanggapan. Iniharap kahapon ng OVP ang 787.204 million pesos na proposed national budget para sa 2027. Mas mababa kumpara sa 889.236 million pesos na 2026 allocation. Pinakamalaking bahagi nito ang 561.655 million pesos para sa maintenance and other operating expenses, habang 235.776 million naman para sa personal services at 3.321 million pesos para sa capital outlay. Sa nasabing pagdinig, hindi rin pinabigyan ng komite ang hiling ni Bagong Henerasyon Party List Representative Robert Nazal na bigyan din ng inter-parliamentary courtesy ang OVP gaya ng ipinagkaloob sa Office of the President. Matatanda na walang naging alokasyon ng confidential funds ang OVP ngayong 2026.
13: Hearing update. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
15: Malugod na tinanggap mga katropa na House leaders at impeachment prosecutors ang planong whole day proceedings sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na inaasahan po magpapabilis sa paglalahad ng ebidensya. Ayon kay Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega V, mas mahaba man ang bawat hearing, posibleng mabawasan ang kabuang araw ng paglilitis. Target ng Senate Impeachment Court na magsimula ng alas 10 na umaga ang mga whole day session, at kung kinakailangan, umabot hanggang gabi para makapaghanap o makapagharap ng dalawa o tatlong witnesses kada trial date. Sinabi naman ni House Prosecutor Terry Ridon na handa silang maglahad ng hanggang tatlong testigo kada araw, habang maaari pa rin mapabilis ang proseso kung magkakaroon ng stipulation sa pagitan ng prosecution at defense. Kasalukuyang inilalahad ng prosecution ng ebidensya sa Article 1 na may kaugnayan po sa mga irregularidad sa 612 million pesos na confidential funds sa OVP at sa DepEd.
13: XFM News Nationwide.
16: Senador Jinggo Estrada nakasaklay sa pagharap sa Sandigan Bayan. Senador Rodante Marcoleta pinayagan naman na magpa-medical check-up. Narito ang report.
13: Nakasaklay na dumating si Senador Jinggo Estrada sa Sandigan Bayan ngayong Setyembre 3 para sa kanyang arraignment sa mga kasong plunder at graft. Sa arraignment, tumanggi si Estrada na pumasok ng plea sa mga kasong kinakaharap niya sa Sandigan Bayan 5th Division. Samantala, handa ang kampo ni Estrada na gamitin ang lahat ng legal na hakbang upang tutulan ang desisyon na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang co-accused sa kaso. Ayon kay Estrada, nasa kanya naman ang desisyon kung sasailalim siya sa operasyon sa kanyang kaliwang tuhod batay sa payo ng kanyang doktor. Samantala, pinayagan naman ang Sandigan Bayan 3rd Division si Senador Dante Marcoleta na sumailalim sa isang araw na medical check-up matapos sumiling ng medical furlough ang kanyang kampo. Ayon sa kanyang mga abogado, nakararanas si Marcoleta ng stage 2 hypertension at paglaki ng prostate. Inaprubahan ni Associate Justice Carl Miranda, chairperson ng 3rd Division, ang kahilingan. Nahaharap si Marcoleta kasama si na dating Representative Mike Defensor at mga negosyante sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray sa kasong plunder kaugnay ng umano'y 75 million pesos campaign donation na natanggap niya habang party list lawmaker. Ayon sa mga prosecutor, hindi umano'y ito idineklara sa kanyang financial at campaign disclosures. Lahat ng mga akusado ay nag-plead ng not guilty sa kasong plunder. Katropa mo sa balita, Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News. XFM News Nationwide.
15: Mga katropa, sinuri po na House Committee on Appropriations ang proposed 2027 budget ng Commission on Elections. Kaya din ang Civil Service Commission kung saan iginiit ng mga mambabatas ang sapat na pondo para sa malinis na halalan at modernong civil service. Suportado ng panel ang pagbabalik sa 44.7 billion pesos budget request ng COMELEC, na nabawasan ng 34% at naging 29.5 billion pesos sa 2027 National Expenditure Program. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, kailangan po ang dagdag na pondo para sa paghahanda sa 2028 elections. Kabilang dyan ang dagdag na voting precincts, automated election machines, ballot printing at deployment ng election materials. Inaasahan na maabot sa 74 million ang registered voters pagsapit ng 2028. Samantala, pinag-aaralan din ng panel ang 4.04 billion pesos na proposed budget ng CSC. Mas mataas siya ng 1.145 billion pesos kumpara sa 2026 allocation. Gagamitin po ang pondo sa modernization ng government human resource systems, professionalization at digitization ng personnel management.
13: XFM News Nationwide.
16: Inaprobahan ng House of Representatives sa second reading ang panukalang batas na magpapalawig sa termino ng barangay at sangguniang kabataan officials mula 4 to 5 taon. Sa ilalim ng House Bill number 10971, lilimitahan din sa 2 consecutive terms ang mga barangay officials. Hindi na rin maaaring tumakbo sa parehong posisyon sa 2028 BSKE. Ang mga kasalukuyang nasa 3 termino. Kung magiging batas, itatakda ang susunod na barangay at SK elections sa 2 Lunes ng November 2028 at gagawin itong kada 5 taon. May amenda rin na magpapanatili sa COMELEC ng hindi nagamit na pondo para sa BSKE bilang continuing appropriation para sa paghahanda sa 2028 national at local elections. Ang nasabing bill ay kasalukuyang pang panukala na kailangan maaprubahan sa third and final reading sa Kamara, talakayin sa Senado at malagdaan ng Pangulo bago maging isang ganap na batas.
13: XFM News Nationwide.
15: Inaprubahan ng Senado sa third and final reading ang Government Contracting and Procurement Integrity Act. Nagbabawal po ito, mga katropa, sa mga kamag-anak ng covered government officials at personnel hanggang fourth civil degree na lumahok sa mga government contract. Nakakuha ang Senate Bill number 1962 ng 15-0 votes at walang abstention sa plenary session kahapon. Sakop ng panukala ang procurement para sa supplies, services, infrastructure, projects, joint ventures, public-private partnerships at iba pang kasundo ang gumagamit ng pondo o ari-arian ng gobyerno. Bawal din sa mga disqualified relatives ang subcontracting, consortiums at iba pang business arrangement kaugnay po ng government contracts. Kailangan din magsumite ng sworn affidavit ang private entities na nagpapatunay na wala silang prohibited relationship sa mga covered officials. Sa ilalim ng panukala, mga katropa, maaaring makulong ng 1 to 3 taon. Pagmultahin ay nibaba sa 100,000 pesos at tuloy ang madisqualify sa government procurement ang mga lalabag. Maaari din pong mapatawan ang kaparehong parusa at perpetual disqualification sa public office sa mga opisyal na responsable.
13: XFM News Nationwide.
16: Depe, dinikayat ang mga paaralan na gamitin ang bagong tool kontra sa kuna. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
13: Live Report.
5: Hinimok ni Edukasyon Sekretary Sani Ungara ang mga punong guro at disaster response coordinators ng mga pampublikong paaralan na gamitin ang Project Litas Plus bilang bahagi ng kanilang paghahanda laban sa mga sakuna. Ayon kay Ungara, makatutulong ang bagong hazard assessment tool upang maagap na matukoy ang mga panganib at paggagawa ng tamang hakbang para maprotektahan ang mga mag-aaral at mabawasan ang pagkantala ng klase gamit ang teknolohiya at datos sa panahon at geological na panganib na layunin na ang Litas Plus na bigyan ng mga paaralan na mas mabilis at mas malinaw na impormasyon para sa mas litas at paglugon sa kalimidad. Para sa nagkakaroon sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Kapropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
13: News Nationwide.
15: Isinagawa sa buong bansa ang National Simultaneous School Safety Drill. Layunin palakasin ang kahandaan at response capacity ng mga paaralan sa iba't ibang emergency at insidente ng pag-atake. Naging host school ang Carlos F. Gonzalez High School dyan sa Bulacan. Dinaluhan din ni Nadia Aljasek John Vic Remulla at Deped Yusek Malcolm Garma at si Assistant Sec Jocelyn Andaya. Bahagi po ito, mga katropa, ng School Safety Contingency Plan ng DepEd para daw matsak ang kaligtasan, dignidad at psychosocial well-being ng mga mag-aaral. Gayun din po ang pagpapatuloy ng kanilang pag-aaral sa oras ng emergency.
13: XFM News Nationwide.
16: Hey, inimbestigahan ng polisya ang umano'y bomb threat na natanggap ng National University Mall of Asia sa Pasay City. Ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, agad na iniulat ng isang tauhan ng safety office ng NU sa polisya ang natanggap nitong banta sa messenger na nakapost sa Facebook page pasado alas 7:40 kaninang umaga. Agad namang idineploy sa lugar ang mga Pasay EOD, K-9 Unit, Bureau of Fire Protection at mga investigador para sa assessment at verifikasyon ng nasabing banta. Dahil dito agad na sinuspindi ng NU ang kanilang morning face-to-face classes at inilipat sa remote synchronous learning habang babalik naman sa on-site ang mga estudyante mamayang alauna ng hapon. Sa ngayon, sinusubukan ng polisya na tukuyin kung sino ang nasa likod ng umano'y pagbabanta sa paaralan.
15: Nakuha na, na-retrieve na po mga katropa ng Philippine Coast Guard, kaya din ang Tarlac PDRRMO at yung pangtanggapang nagtulong-tulong yung SUV na yan na lumbog o nahulog sa Tarlac River noong September 2. Kinumpirma na may-ari na ito ang parehong sasakyang nahulog sa ilog matapos po ang partial collapse na Agana Bridge noong August 29. Una nang sinubukang iahon ang sasakyan gamit po ang crane bandang alas 2 ng hapon kahapon, ngunit hindi ito nahila mula sa riverbed kaya't gumamit ng mas malaking crane. Patuloy naman ang surface search ng Coast Guard para po sa dalawang pasaherong nawawala pa rin.
13: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
15: Alas 12:18 na ang oras sa XFM News Nationwide na napapakinggan po sa XFM Cebu, XFM Bayugan, XFM Malaybalay at XFM Ipil Sampuanga Sibugay.
13: Balitang balitang regional.
15: Diretso tayo sa Cebu, katropa, toxic haze. Bumalot din po sa Metro Cebu. Yung klase ay suspendido sa ilang lugar. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
8: Sa Metro Cebu ang makapal na usok o toxic haze na mula sa forest fire sa Kalimantan, Indonesia, dahilan upang suspindihin ang face-to-face classes sa ilang lugar matapos lumala ang kalidad ng hangin. Ayon sa Environmental Management Bureau o EMB7, bumalo sa 241 ngayong Huwebes ng umaga ang air quality index sa Central Visayas na nasa antas na acutely unhealthy. Sa Cebu City, sinuspindi ang face-to-face classes sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan mula alas 2 ng hapon ng Miyerkules hanggang ngayong Huwebes. Suspindido rin ngayon ang face-to-face classes sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Lapu-Lapu City. Samantala, suspindido naman ang in-person classes sa lahat ng pampublikong paaralan sa Talisay City, ngayon din sa Carcar City at Bayan ng Mindanao. Sa halip na face-to-face classes, gagamit ang mga paaralan ng alternative learning modalities gaya ng modular at online asynchronous classes. Pinayuhan naman ng Department of Health Central Visayas o DOH 7 ang publiko na limitahan muna ang paglabas at mga outdoor activity habang nanatiling delikado ang kalidad ng hangin. Ayon sa DOH 7, nakahanda rin ang mga health facilities sa posibleng pagdami ng mga pasyenteng makakaranas ng problema sa paghinga. Hiniling naman ang Cebu City Government sa mga pribadong kumpanya tanggapan na payagan muna mag-work from home ang mga non-essential at office-based employees habang nananatiling masama ang air quality. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
16: Very unhealthy na kalidad ng hangin nararanasan sa Bacolod City at La Castellana sa Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
17: Naitala ang very unhealthy na kalidad ng hangin sa Bacolod City at munisipalidad ng La Castellana sa Negros Occidental dahil sa haze na pinaniniwala ang nagmumula sa sunog sa Indonesia at tinatangay ng hanging habag at papuntang Pilipinas. Kahapon alas 8 ng umaga, Setyembre 2, na-experensyahan na record sa Bacolod City ang very unhealthy na kalidad ng hangin. Nakita rin ang yellowish na kalangitan dahil sa nasabing haze sa Bacolod. Ayon sa environment Environmental Management Bureau Negros Island Region o EMBNIR at mga opisyal ng Disaster Risk Reduction, pinapayuhan ang publiko na magsuot ng well-fitting face mask, limitahan ang mga outdoor activities at manatili sa loob ng bahay kung kinakailangan, lalo na ang mga may problema sa baga at lalamunan. Maaaring magdulot ang nasabing haze ayon sa pahayag sa pangangalay at pananakit ng ulo, matinding pag-ubot, iritasyon sa lalamunan na maaaring humantong sa sipon. Hinikayat din ang publiko na protektahan ang kanilang mga mata at manatiling updated sa mga pinakabagong abiso hinggil sa kalidad ng hangin sa Bacolod, La Castellana at iba pang LGU sa Negros Occidental. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario at FM News.
16: 12 kabahayan sa Veterans Village, Iloilo City na sunog. Katropa natin sa balita, Yara Espinosa na XFM Iloilo.
18: Gutted ang 5 kabahayan at 7 ang partially damaged sa sunog sa Barangay Veterans Village City Proper, Iloilo City. Hindi mababa sa 20 pamilya o 94 na mga individual ang naapektuhan. Ayon sa mga residente na sumiklab ang apoy, ilang minuto lang matapos bumalik ang supply ng kuryente. Napagalamang malimit ang isinasagawang manual load dropping ng National Grid Corporation of the Philippines sa Visayas. Unang nasunog ay ang boarding house ng pamilya Gubac. Pansamantalang nananatili sa mga evacuation centers ang mga apektado. Samantala, wala namang nasugatan o namatay sa insidente. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa.

0: Kita noong August 27 ng mga lakad kasama kanyang pamangkin na sakay ng isang kolong-kolong. Sinubukan naman ang tawagan at i-text ng mister nito ang babae bagamat wala umanong sagot ang biktima hanggang sa makita na lamang itong patay. Isang construction worker naman ang nakikita sa bangkay ng mapadaan ng saksi sa madumong bahagi ng lugar malapit sa pinapasok ang construction site na naaagnas na. Posible umanong sinaka ng babae batay sa tali na nakita sa leg nito na maaaring dahilan ng kanyang pagkasawi. Batay sa mga kapulisan ng Bayumbong, bago pa man matagpuan ang bangkay, ay una nang nakita ang kolong-kolong na sakay ng magtsahin sa barangay Masok sa bayan pa rin ng Bayumbong, bago pa man makita ang bangkay nito na nasa 1 kilometro ang layo mula sa lugar kung saan ito nakita. Ngayon ay patuloy pagsisiyasat ang mga otoridad sa nasabing insidente at paghahanap sa nawawala pa rin batang lalaki. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Tropang Alte de la Cruz, XFM News.
1: At sa tropa, panghuling isang dekada anibersaryo po ng Rojas Night Market Bombing ginunita sa Davao City. At si Mayor Baste Duterte, no comment sa mga pambabatikos naman. Sa tropa natin sa balita, Marvini Bano, XFM Davao. Live
2: sama-samang ginunita ng Davao City LGU, Davao City Police Office, mga survivors at mga naiwang pamilya ang ika-isang dekada na na anibersaryo ng Rojas Night Market bombing mula nang nangyari ito noong September 2, 2016 na ikinasawi ng 15 katao at marami ang sugatan. Pinangunahan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang nasabing aktibidad kahapon na ginanap sa Rojas Street, Barangay 34-D nitong lungsod kung saan nag-alay ito ng mga panalangin, mga bulaklak at kandila. Sa kanyang minsan, binigyang diin ng alkalde ang kahalagahan ng pananatiling mabuti, magalang at mapagmahal sa kapwa upang maiwasan ang tunggalian. Pinasalamatan din ni Mayor Baste ang pulisya, militar at iba pang kawani ng gobyerno sa kanilang mga pagsisikap na protektahan at panatilihin ang seguridad sa buong lungsod. Hinimok din niya ang mga naiwang pamilya na magpatuloy sa kanilang buhay na nananatiling matatag at mapayapa. Sa kabilang banda, sa isang panayam naman, sinabi ng alkalde na no comment na lamang ito sa mga pangyayari ngayon sa Metro Manila sa kabila ng pambabatikos na ang Davao City ang epicenter ng korupsyon at ehemplo ng pagkalubog sa baha. Sa halip na sabayan ang mga paninira, hamon umano ni Mayor Baste sa mga nambabatikos na samahan ng kaukulang ebidensya ang mga akusasyon laban sa Davao City. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Sa tropang Brian, tuloy nang nakalabas ng PAR ang Tropical Storm Pilandok, bandang alas 4:30 na madaling araw ngayong Webes.
4: Sa tropang Buddy, ayon sa PAGASA, huling namataan ang sentro ng bagyo na may international name na Crovan. 1,050 kilometers silang ang hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hanging 75 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 90 kilometers per hour.
1: Samantala, binabantayan po mga katropa sa labas ng bansa ang Tropical Storm Saudel at isang low pressure area dyan sa Pacific Ocean.
4: Ayon sa PAGASA, walang direktang epekto sa bansa ang tatlong weather systems.
1: At habagat pa rin naman ang nagdadala pangunahin na mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng bansa, partikular sa Luzon at Visayas.
4: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:44 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang alas 6:07 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Ihatid po sa atin to katropa ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Umabot na sa 1.43 milyong estudyante sa 6 na probinsya ng Indonesia ang lumipat muna sa online learning dahil sa hindi magandang air quality dulot po ng forest at land fires. Ayon sa Education Ministry, nasa 12,874 schools ang nagsasagawa na ng remote learning mula August 31 hanggang September 4. Pinakamarami siyempre ang nasa West Kalimantan, may 1.1 million. Sinabi ng Education Ministry na pinapatupad ang online classes kapag lumagpas na sa 200 ang Air Pollution Standard Index sa ilang lugar.
3: Showbiz News!
5: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ni Elijah Canlas na hiwalay na sila ng aktres na si Miles Ocampo matapos ang ilang linggong espekulasyon tungkol sa kanilang relasyon. Sa

0: Niyam kay OG Diaz, sinabi ni Elijah na nagpasya siyang magsalita para matapos na ang mga haka-haka, ngunit tumangging magbigay ng detalye bilang respeto kay Miles at sa kanilang naging relasyon. Ayon sa aktor, mutual at amicable ang kanilang paghihiwalay at wala siyang galit kay Miles, habang hiniling din niya sa publiko na bigyan sila ng panahon para makapag-heal. Matatandaan na umabot sa 5 taon ang relasyon ng dalawa. Para sa balitang showbiz, ako si tropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
2: Atin po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Hoy, congratulations! Pasok sa second round ng US Open si Alex Ayala matapos talunin ang American player na si Mary Estoyanna. The score, 6-1, 6-2 sa Louis Armstrong Stadium dyan sa New York. At makakarap naman po niya sa susunod na round ang Ukrainian na si Oleksandra Olikinkova na tumalo kay Ayala sa Strasbourg Open noong Mayo. Patuloy ang magandang takbo ng career ni Ayala matapos niyang makuha ang una niyang WTA title sa DC Open at tumakit din sa career high na world number 18. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide, katropa. September 3, araw po ng Webes 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Overa.
3: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
4: Nga, XFM kid how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga, XFM kid!
6: Inan yung music ah!
7: Wala sang konkreto nga sagot. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
4: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
4: Nga, XFM, gid how?
8: Timo!
9: XFM 103.9. XFM 103.9.
10: Cellphone Plus Gold.
11: Ako si Wayne.
12: Matagal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit.
11: Pero pag take ko ng Cellphone Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
10: Cellphone Plus Gold.
13: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
10: Cellphone Plus Gold.
14: Sa mga butika.
10: Cellphone Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibdib.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected. Kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan.
5: Exciting kaayo?
4: Nalipong ko.
5: Oo. The familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement from Ed. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement from Ed. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver.

Marina, ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunton sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Dayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sini ikayong lawas? Kamusta ang inyo sini paningkay-singkay? Magluwas nga ginasiling ta, importante buhi. Mas manami pagid magkabuhi kung wala kabalatian. Hindi mo gidman mapunggan kung kaysa nagabalatian ka gidman. Ang importante dari nga malayo ikaw sa malala nga pamalatian. Kaya maghambal gani kita nga malala nga pamalatian. Delikado na na eh. Ang pinakasadsaran sinitanan nga samtang buhi kita sa gurun tabing lawas ta hindi bisyo kay kun kaysa iban na mas more sa bisyo na pabayan ikayong lawas ginasagod lang kun may masakit na samtang wala pa kita sa masakit amo na ang manami nga pagsagod sa lawas ta kun sa mga salakyan pa low maintenance gamay lang maintenance mo kay change oil lang mo babaka lang kada for the from time to time sa mga bushing spare parts sabi sa mga guba-guba da sa maglala na gid ang balatian nga maglala na gid balang guba ya na kinanglan mo na hambalon nga ah dai hindi gid madisponihan ni mabakal ko bago pahila sa lakyan may bag-o may kasa may baklan ka kabuhi ta waay. So ang pinakimportante sa gurun ta, paano sa sagurun? Pinagi sa aton lifestyle, sakto nga lifestyle, kag masustansya nga mapagkaon, dapat ang una nato sila ipasulod. Ang programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan, sila nga mga XFM station sa Isla Sang Panay, amuman sa Negros Island Region. Basi kung may mga palamakotanon ka mo dara, may mga queries bala, may mga gusto ka mo maklaruhan, di ka mo magkahuya. I-text lang ina sa ato sa ring text hotline 0950-975-6970 or hindi gani i-comment sa ato sa ring live Facebook streaming or i-PM sa ato sa ring Facebook page. Sa Facebook page sa inyo sa ring ginapamatian ng XFM stations pero mas maayugid kung idiritso ninyo sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kag sa ato sa ringa pagparagad as usual upod na ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ringa programa.
1: Thank you Sir Josil, kag welcome sa aton sa ringa pagpangalagad. Syempre, kumusta sa lewat sa aton sa mga suki nga mga tagparamati? Kag ari naman kami ni Sir Josil nagapanambalik para sa paghatag sa inyo ng pila sa di ka mga panugyan, pila sa ni ka question. Simple ay han nga mga tips pero makahatag no sang ginatawag remedyo and even solusyon sa aton sa magidabatyag sa kalawasan.
0: And sa ato sa ringa pagparagad, isa naman ka topiko nga mon sining igin preparar. Ini may kang tanan sa isa sa pinaka masiling naton sining una nga ginagamit tagid every now and then nga parte sa ato sining lawas. You know, morning pinakimportante sa tanan kay ang aton nga gana sa tanan nga ginahimo ta pati sa pagkaon ta diri nagaumpisa ang ato sining mata. Kay may ara kon kay sa mga pagkaon nami ang plating, nami blablag plastar, nami ang kulor. Pagkatapos makahambal ikaw, namit guro jaay. Pero lugar mo testingan, hindi gali nami. So ang una nga nag-appreciar sina ato sa ringa mata. Amo na ka-importante nga ato sa ringa mata eh, Doc Leo.
1: Correct Sir Josil, no? Kag hindi lamang sa pagkaon eh. In fact, ma-appreciate gid naton siguro Sir Josil, no? Sang maayo gid ang ato sa ringa pandulukan kung nagkakadiferensya ng ato sa ringa mata.
0: No. Hindi mo kuno ma-appreciate ang sana kung wala sang dulom.
1: Correct Sir Josil. Di, pero okay na Sir Josil eh. Kung dulom like madulman kita, may brown out or sa gabi.
0: Oo.
1: Pero ang problema Sir Josil, kung mismo ang suga o kung ang aton sa ringa bintana sa aton sa ringa kabuhi, sa aton sa ringa lawas, ang permanente na gini ang magkadiprensya pakadto sa pagdulom.
0: Kay tanan na piktado na kung dulom na imo panulukan, kay pariyos na kung gabi ang iban niya nagadalagan pa iya sa tungasang katalunan, kay makita pa nila ang alagyan.
1: Mm-hmm.
0: Ang imo iya ginawa mo nagpangapkap.
1: Correct Sir Josil, kag ting iban sini, tungod sa siguro Sir Josil, di maka-adjust naman samtang may problemas panulukan, di nakabisado na nilang ila sa ringa palibot.
0: Mm.
1: Pero pinaka-point na ton, dere, may mga problema sa aton sa ringa lawas, particularmente sa aton sa ringa mata, nga mahimo tungod sa aton sining kapabayaan or pag-abusar man sa aton sining lawas or pila man ka mga kakulangan nga dapat kun tani aton himuon para mapreserbar ang aton sining mata kag panulukan naton.
0: Kay una sa tanan nga set in diri primero naga blur ang aton sining pananawan. Ang iban makaunay malawig tulok sa mga masanag nga mga espasyo. Ang iban sining kun magtulok sa masanag nga espasyo, blur na ang iya sining pananawan, hindi iya nagid la fully ma-appreciate ang sanag. Iban sining nagakasilaw na gani dokleyo kun masanag na gid.
1: Correct sir Jocelyn, no? Pero may ara man sang blurry vision nga nagabalik man niya sa normal sir Josil. Medyo nagabronsobong sa kung ano man niya mga contributory factor abi. Nya kung napahawayan mo, mabalik man lang iya sa normal ang panulok mo. Kung kun ang kaathag sa aton sa panulukan, ang problema sa ni sir Josil kon permanente na bala. Ang pagburon sa aton sa panulukan kag pwede kita or mahimo kag dako risgo sir Josil nga nag-umpisa na sa pagburon pagkadto sa paglala pagdugang sa makomplikasyon ng problema sa mata.
0: May duha kita kay himplo sina nga nagaburon ng pananawan mo pro gabalik man Dok Leo mo. Number one sina kun sobra ka gid blakakig. Daw hindi ka nakakita sa tao, amo nang hambal kon kaysa sa ibang tao, insakto na kay siling niya nagakinikini ng pananawan ko siya daw subay na lang ikaw sa panulukan ko.
1: Correct sir Jocelyn, no? Kung may mga expression ba ganyan ng iban nga kunya na himo yang hindi dapat mahimo kaya nagplanulong panulok ya.
0: Ang isa ka pala nulong sa panulok Dok Leo, magutman ka bala
1: isa pa gid.
0: Kaya kung magutman ka not until lang masatisfy ka sang kaon hindi magbalik sang mayad ang panulok mo.
1: Nakakita ka na kung nasa bituon mo.
0: Pero tiyato ni hambalan ang ginatawag nato sa ning blurry vision. Pero kung i-classify nato, ano balatian ni Dok Leo?
1: Actually, blurry vision, Sir Jocil, hindi ni siya balatian, kundi sa masami, sintomas, kung sintoma ni siya.
0: I see. So, buta malun siya ni, ano lang na, ha? Signs and symptoms. May mas malala pa posibleng nga balatian ikaw dira sang sa pagpalanulom ng sa panulok Dok Leo?
1: Correct sir Jocil, or basi may mga lifestyle kita bala nga hindi paborable sa aton mata, nasobrahan naton sini nga ginabalik-balik sa lawas nga hindi na kontani dapat ano, kag may mga kakulangan man mahimo sir Jocil nga may man aton nahimo nga nagresulta sa pagproblema naton sa aton sa ringa panulukan, particularmente ang pagburon sa aton sa ringa panulok.
0: Ang isa diri ka masami sininga pala magutano nunahan ko na nga daan Dok Leo. Siling niya ti daw nami man sagod ko sa mata ko ang problema siya kung magpungko ko pag tindo ko gulpi ka pala nulong panulo ko hao.
1: Lain naman niya Sir Jocil nga problema no. Posible may circulation problem ina sa iya. Labot ina iya sa circulation sa dugo or basi sa imo man sining kaugatan nga may problema man dira sa sulod. Kung ang pagpalanulom sa panulok mo, pag-gulpi kaya nag-hulag, posible Sir Jocil, may labot sa sirkulasyon. Pero para sigurado, mas manami kung makapakonsulta agad.
0: Amo na pinaka-importante sa tanan, hindi nyo pagpasubali kaya ang mata tamak-importante kay una sa tanan, kung mga hindi ka nakakita, just like for example lang ato sinang mga blind o kung mga bulag bala. Ano lang ang nagapagana sa ila, nagapukaw gana nila magkaon. Number one, ang usbong lang sang pagkaon. Kung nanamian sila sang usbong, butambalon, nanamitan sila.
1: Pero sa kilala to Sir Jocil nga once gani karon nga makapanimaho siya, paktan niya ng Santon Gold Coffee Mix na.
0: Kilala ya mo sa usbong pa lang. So amo na nga importante tipigan ta nga to sa nga mata kag magpakonsulta kita gilayon kun makabatsyag kita sang blurry vision kay basi may malala kamo dang balatian pamangkot ti mahal ang doktor ay may libre nga konsultasyon abi kun makapasyudad sang Iloilo kamo hapit kamo sa Yes to Health Wellness Center ara da sa Yulo Street atubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper, libre dira ang konsultasyon kay may ara kita dira consultant Dok Leo.
1: Correct sir Jocil, no? Kay mas manami gid hindi na kita maghulat nga may sintomas kita nga mabatsyagan. Antes kita magkadto kag mahimo magsala-sala kita kun matukiban naton nga medyo malala lang aton sa ninyo kahimtangan, kami mga silent organs kita sir Jocil eh. Hindi kita makabatsyag sa sintomas sa primero, pero damo lang ay katingalang oy may problema na ako sa liver, may problema ako sa kidney, may problema ako sa panulukan, may problema ako sa mata. Mas manami regular regular gid Sir Josil nga check up. Di ano gid ba lang magkadto kita dira sa Yes to Health Wellness Center bisan butang naton kun hindi naton mahimo nga every quarter every 3 months. Pero may ara kadto Sir Josil regular gid yang naga
0: monthly eh?
1: Yes Sir Josil. No. Naga monitor siya sa nga ikaing lawas especially pag abot sa nutritional therapy nga ginahatag dira sa Yes to Health Wellness Center. At least man lang makapa-check ka mo twice a year man lang, Sir Josil.
0: At least, ha?
1: Yes, for
0: monitoring. Pero much better kon every month.
1: Pinakamanami, again.
0: Oo, totalo ay makamubayran. Mm. Kung gusto ninyo, dara program of supplementation, nambar nga, tinuga kurap-kurap ng mata, kuhaw. Kung may laboratory results ka mo, dalaan nyo da, para nga mag-guidean pagid ka mo sang proper nutritional therapy, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Katimiyara, kita sa mga ma-encounter nga dadugay na natod mala nakitaan, Sir Josil.
0: Oh.
1: Last nga kita, Ibla, like, 4 months ago, 6 months ago, masaling ka nga, uy, kapabasar ka mabalik. May ginabatsyag naman, Dok.
0: Ayun ang problema to sa aton. Why kita may ginabatsyag? Hindi kita kadumdum sa eksperto kung magpa-check up. Pero may proper health care and pamagi para matipigan ta ato sining mata, ha. Ari, amo ning aton sini diri nga gina-encourage sa inyo sa mga masami bala naga-focus sa trabaho nila tubang sa computer or if not ara kamo sa kundiin manda nga lugar nga tama kasanag bala nga expose kamo gid sa silag sang adlaw, labi na gid ang mga nagatubang sa gadget. Ang himuon ninyo is the 20-20 rule. Every 20 minutes, close your eyes, around 20 seconds, and then muklaton ninyo, tulog ka mo sa malayo, not less than 20 feet away. Inay actually, just to relax lang, Dok Leo, sang matata. Buta mo lusin, break time bala, merienda time, makarelax ikaw, makareload ikaw, hambal nila bala, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag manami, gid, purposely, samtang naga, ginahimo na to, ining 20-20-20 break, Sir Josil.
0: Mm.
1: Kung nagatanaw kita sa malayo, like mga 20 feet ang kalayoon sila, sabayan na ito, Sir Josel, isang pag-gisap-gisap man
0: oo.
1: Sa aton sa mata para malubricate ang aton mismo sa ringa mata.
0: Kaya may ikaduha na ining hirit ha. May ara nga nagareklamo sini. Sila nga kung mata sila na nag-hapdus pagkatapos sila nga daw kanami lang permi usugun. In short, sini, kung maghapdos, kulang sa lubrication ini, Dok Leo?
1: Isa man, Sir Josil, sa kabangdanan.
0: Or basic kung may mga infeksyon na nag-igo sa mataya.
1: Lain pagid din na yung kausa o kung concern pagid.
0: Oo. Pero speaking about eye health na to, Dok Leo, unahan ko na nga daan, ining party sa ginatawag nga dry eye syndrome. Anong mabatsyagan sa katawo sini?
1: Makabatsyag, Sir Josil, eh, sa sini sa pagburon man sa yasining panulukan. Pero temporaryo rin is temporaryo lang ni Sir Josila. Hindi ba saling permanente gid nga magburon ang imo sa ning panulok especially kung tuman ka bala katutok Sir Josil sa imo ginabasa sa imo sini gina tan-aw. Temporary man lang ini sa nga kung makapahuay imo sa ning mata mabalik man isa sa normal. Ang problem na sa Sir Josil kung ang mga gawi bala naton nga nag-contribute diri ang hindi naton ma-check man.
0: Oh. So kung may break time gani kita iya para sa relaxation and para maka-reload tawag naton bala. Makapahuway-huway maka-break kita ang mata nato nagakinanglan man the rest of the organs nagakinanglan man na pareho sa bisang ato sa ning digestive system. Nagakinanglan man na sa break nga siya pwede mga inugtulog mo nas 9 gabi hindi na ko pagsudli. Gakinanglan man na sa break. Ang aton mata nagakinanglan man sa break. That's why nga importante kahibalo kita kung paano naton iparelax ang ato sininga mata especially intense ang demand bala. Kinanglanon dagit may talapuson kita nga report research or inigani kung kaysa ka sa paradok Leo nya basi kon makapaldo ako sa sunod kong pindot na
1: scatter. Pero ang problem sa ni Sir Josil no like speaking bala sang dry eye syndrome hindi na naton paghulaton nga maglala bala Sir Josil hindi lamang ang aton sining panulukan ang nagaburon kundi basi maglabot bala sa nagainit ng aton sining mata. Nagasakit ng aton sininga mata kung padayo na aton niya mapabayaan tungod nga ang kapasidad sa aton sininga mata sa pag-producer sang luha Sir Josil bala afektado na bala. Isa man sina sang ginatawag contributory factor dira mahimo ang tuman na aton exposure sa gadget kati Basi pa man lang makajakpat ah.
0: Oo.
1: Pulaw-pulawan tani.
0: Ah, bisa na tuyo do ginamurarat nang makanan. Ya basi masundan.
1: Oy ka balogin pa kwan lang.
0: Patilaw-tilaw
1: lang.
0: Tilaw lang pero unknown to you. Samtang very intense ang inyo sini nga focus sa inyo sini mga gadget, cellphones, sa pagtanaw dira kun anong ginatanaw ninyo, sa paghampang dira kun ano man ginahampang ninyo. Unknown to you nga haluson kamo makapisok, Doc Leo.
1: Correct.
0: Focus na focus, why pisok-pisok? Amo na kon kaisa, ang iba nagatulo ang luha, bangod kay ti ang guwayo sina, na-overuse ang imo sini nga mata, Doc Leo.
1: Kaya, Sir Josel, kati ang purpose ng luha, isama sila sa pag-lubricate man sa aton sa ringa mata, botuman ng balon sina, ati, may mo nagamala naman ang aton sa ringa mata.
0: Actually, may ara ako nabasahan ganis ni Doc Leo, nga, actually, sa mga happy life yang mga pamilya ha.
1: Mm-hmm.
0: Ining talagsa balay ka makabalo, makabati nga nagagamo, naginaway pa naghibi, pero it is necessary kinang lanon gali nga magkatulo ang aton luha, gahibi man kita kunwa ay kinahanglan gali nga magtulo man ang luha naton within a certain period of time.
1: Mm-hmm.
0: Kay isa ina ka pamaagi para gali nga mahugasan ang linti man sa aton mata, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel, kay isa man na sa purpose mo sa ginatawag pagluha sa aton sa ninyo mata para nga mahugasan ang aton sa ninyo mata. Pero manami, Sir Josel, ikaw nang pagluha, tani, tungkol sa purpose ng paghuga sa mata, hindi lang magluha ka, Sir Josel, sklain sa buot bala.
0: Ninga, bedala nga pilis ngoon. Ang Manila, hindi lang magluha. Luha lang ang luha tungkol sa kalipay.
1: Correct.
0: Hindi lang magluha kung nang kasamo sa sipon.
1: Kagluha, kung nabala, Sir Josel, nga 1% tubi, 99% kalain sa buot.
0: Pero ang kinanglanon bagid natin that is ang supplementation, proper supplementation eh. Pero ang pamangkot si ni Doc Leo, just like may supplement kita to maintain good eyesight. Hindi magburo na to sininga pananaawan sa madasig nga tinion. Pero ang pamangkot si ni Doc Leo, just like for example the Vision X Plus. Dina, anong mayo sininga pag-takeout? Gabatsyag ka na buron mata mo? Or antes magburon ang mata mo, Doc Leo?
1: Actually, diri sa aton, Balancer Josel, nga pagpangalagad. Since yari kita sa patag-iasang naturopathy or naturopathic medicine, ang aton, gidabi nga tinguha, diri ma-maintain na ton ang mayong lawas. Hindi nga nag-maintain kita sa kung ano man na giniinom na ton, kung may ginabatsyag na kita, lain naman inayang istorya. Amugani nga ton, sir nga tutok is supplementation. Balan mo ko nag-ambang kita, Sir Josel, nga supplementation, iba inaya sa medication na ginatawag. Mag-ambang kita supplementation, ginasupplementohan ito nga ton, sir nga lawas, para maintain ang mayo na ton, sir nga kondisyon. Pero kung may balatian na kita, kinanglanan na ton sa ning medication. So din pilion na ton. So kung nakuya, Sir Josel, darigay ko yan sa supplementation. Supplementuhan ko sa nagkakaigong antioxidant, vitamina, minerales sa akon sa ninga mata para nga malikawan kung nga magka-problema, lakip na ang pagburon sa akon sa nipanulok. That's why, may inom ako yan sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
0: Masami sining hurubaton bala, Doc Leo. Sa mga may edad-edad na. May mga nakatapak na 40 and up.
1: Mm-hmm.
0: Siling niya tisang una siya kalabot man o chinta siling niyang lulo ko ay man gani ganti para ko na kakita pa man ko na kaapo na kagkakilala pa man sa itsura sang apoyat o chintaan yos ngang iban hindi nakakita, Doc Leo.
1: Balan mo, Sir Josel, kadamo eh. Kadamo kita sin dapat sinikonsiderar. Pwede nga makita pero ano nga klase ang aton sa ni kung paano kita makakita or makakita man ganin ng gaburon, Sir Josel mo. Makakita man ganin na dumi, nag-hagyon-hagyon na lang mo. Pero ang ginaminblan na to, Sir Josel, at least klaro, wala kong tani. Pag-abot bala sa inyo, sa mga cellphone bala, once nga mag-click ka mo sa inyo, sa inyong camera bala. Kita nyo ganin, kung na medyo madiprensya ganin sa inyo, sa inyong monitor, dira sa screen ninyo, anong himuon nyo hao? Tarapuhan nyo kung tiluan yung inyo sa inyong lens. Kaya hindi mayo ang makita ni mo o kung hindi tanto kaklaro. Good. Ang pinaka-point na ito, Sir Josel, una, damo kita sa konsiderasyon eh. Hindi mo kita kasigurado, sambal nga makita. Why man na ginaistoryahan dira ang kaklaro o kung hindi klaro, Sir Josel, makakita man lang mo. Kung may edad ka sa una, makakita ka. Siyempre makakita kasi na. Pero ang point siya ni, klaro ba lang makita mo kung hindi? Magluwas siya na. ang mga contributory factors, Sir Josil, sang una kay susubong lain ni.
0: Oo.
1: Less ang exposure sang una sa mga tao sa screen.
0: Why cellphone? Kalantaw ka ka-TV kada Sabado lang, PPP.
1: Mm-hmm.
0: Piling-piling, pilog ko lang Pilipino.
1: Correct, Sir Josil. Kung may ara-ara ka sang una, may ara ka sang tamak. VHS. Pero panalang, sala na sa una, Sir Josil. Pagkatapos, since nga sa mga area nga hindi pa malabot sa kuryente, Sir Josil, kingkil ang ginagamit. Pag dulom na, pagkagat sa dulom sa Sir Josil, usually sa natulog ng mga tao eh.
0: Oo.
1: So makahatag sa dako yung aligwa sa aton sa nga mata sa pagpahuway nga makapreserve man sa aton sa nga vision. Unlike subong, Sir Josil, nakalayo na iya sa aton sa nga environment o kung pagginawi na ton.
0: Ang isa pagid sa una, abunan siya abi mga tao sa mga prutas bala. Rich sa sa mga nutrients para makasupplement to maintain good eyesight. For example, kung ara ka, pariyos ang una, ang mga nagapanginawi sa uma, pag tadag nila sa tunga sang talon, may banawak sila makuha.
1: Mm-hmm.
0: Wild, tawag na to sina, grapes. Pero daw, ano ng orange ng bunga niya, actually it's a vine. Pagkatapos may bayabas, kadang nga maipo kon kay isa sa punta kakahon. May ara ikaw cherisa nga masingit, may star apple, may avocado, may tanan na lang halos makitan mo sa palibot sa hunaway na ginasapak eh. Ang santol sa hunaya, basta ganit simpo, tiglulutok santol, mambal ka nga, bawa namit santol, hambalong ka lang tagiya, saka da, kuha ka lang masarangan mo. Subong niya, tisingip lang saka, santol, baktupad, balahin mo kung hindi ka pagtira doon.
1: Hindi ka lang maglisensya eh.
0: Mm. So, ang supplementation sa hunaya, damo kita sources, nga, abin natin panginaon kaon ng balaki, ti may ara, galimod akong ipikto iya sa ato sininga mata to maintain good eyesight. Subong. Why na gani iban kakilala sang banawak? Why na gani halos ang chirisa? Hindi na mag-count sang chirisas niya. No, kadikul.
1: Mm-hmm.
0: Kompetensyaan mo kung napispis niya na gutman. pagkatapos, ang just like minister apple, bugnay, may inyam, o sino-sino kikita inyam, wala na. Mga different kind of fruits nga available, may passion fruit kasang una nga makuha, subong wala na. That's why nga kinanglangin naton subong niya is supplementation just like the Vision X Plus there, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Tiara yung ginahambal ni Sir Josil ya sa patagyan na sang nutrisyon.
0: Oo.
1: Way palabot sang una yung ating tao hindi exposed katama sa screen.
0: Mm.
1: Pagdapos temprano pa nag-tulog. Unlike subong niya, Sir Josil, nga ang tao halos 24/7 kundi man giro hindi man ng iban gani Sir Josil blam po yung pinakapunto na ton blad rin halos yun na nagkakatulog blam mga tao subong tanaw na lang sa screen pagtulog Sir Josil this oras sa gabi screen ang gintulugan.
0: Oo.
1: Pag bugtaw kagahon pa screen naman ang bugtawan kag tanawon Sir Josil
0: ang gaman tayo siya tawos TV mo.
1: Mm.
0: Ay, hindi gani tawos sa cellphone. Sige, anda ka TV kag cellphone pero guhuragok ng tagiya.
1: Correct, Sir Josil. Ultimo gani kabataan, subong cellphone na nagayaya gani mo. Mo na nagabantay bala. Kaya ang kabataan malingaw na o kung ang mga lapsa gani malingaw na sa ginapamatian kag tempranong exposure bala Sir Josil sa screen nga may labot gid sa ginatawag pagproblema na ton sa panulukan kung nagasigi-sigi ni.
0: So sa mga kauturan factory is it is really necessary. Mambala bidok Leo, ti puno man sa magkaon man ko yautan. May Santon Plus Gold Capsule ko kon kay sang gininom, may premium D3, may Santon Vitamin C. So kinanglan ko pa mag-inom iya sang ano how? Vision X Plus, Doc Leo.
1: Ang pinaka point balang bala naton sa Senator Sir Josil, ang pag-support mo bala sa mga antioxidant, vitamina, mineral sa aton sa ringalawas, which is pag-abot iya sa nutrients, may mga dapat kita ipasulod adlaw-adlaw sa aton sa ringalawas.
0: Oh.
1: Ano bala ka damo nga o kun ano bala ka masami ang pagpasulod mo sa lawas mo sang lutein, siya sang thin and beta carotene. Tinaw.
0: Kag
1: vitamin E sa imo sa ning lawas, mayalang gani grocery sa kasemana may kaisa siguro. Unlike iya ko nagatumar kita sa supplement Sir Josil, ito gina-encourage na itong nakuwao na itong sa fresh source.
0: Mm.
1: Pero kung di man na itong mahimo, so dali sa nagkasulod na itong sa nga supplementation like Vision X Plus. Kaya nga man, ang lutein tag siya something Sir Josil, macular protection na ito na siya. Tuman ka importante ang macula sa itong sa nga panulok. Pag-abot naman iya sa beta-carotene, vitamin E, vitamin A, gina-convert sa nga itong lawas ng beta-carotene sa vitamin A para sa itong sa nga normal vision. Tito, ano ba na kadamo Sir Josie lamakao na ton sina o kung mapasulod na ton sa adlaw-adlaw sina. Kag manotice man na ton, kumusta nga ton sa nga panulukan? Kumusta nga ton sa nga vision? Nga masiling kita nga tinagainoman ko sa amone, dugangan yung pagkid sa amone, basi gani kulang pa sa iba na Sir Josie.
0: Kung kay sabi may mga trend, nga ang iban gusto lang magsunod sa trend, nakaagi ini kag asta pa man gani na subong. Ining wearing of eyeglasses. Mm-hmm. May ara sang eyeglasses nga waya sang grado tawag naton bala. Botamalon ay pamandi pa rin siya lawas mo, kag mata mo, galing kiti genius sa looking ka bala. Kon may antipara ka, tiyan mo nang presyon nila mo. Siya ba bata pag antipara, siya guru maaram da ay. Kaya una pinsar mo, palabasa. Or hindi gani, palatuon. Ano pa naguba ang mataya sa halakabasa kag halakatuon. So genius looking. Ang iban sini is for fashion. Ti ang iban sini para lang madisponiran unknown to them. Ang iban gali sini may mga grado na dukleo. For example, reading glasses mambal nga ti magdouble vision tawag nila sini. May ara yang ang ibaboya way niya grado mo. Ang idalom niya lang matipulo nang makita niyo may grado. Siya testingan ko blanin nila ko magtulok da sa may grado. Dili lang kuya si babong way grado bala. Inappropriate sometimes sa paggamit bala dukleo. That could affect sang tawag nato sini eye health ta, Dokleo?
1: Maka-affecto good, Sir Josiel. Ika't yung antipara nga natin ginagamit na for refractive error, Sir Josiel mo. Ito ay kamanin mo sa problema na sunod-sunod ka lang imo sa uso. Though, tihambal gani, why sing grado, genius looking, you know?
0: Oo.
1: Pero worse yun, Sir Josiel, hindi ba lang nagatulot-testing kita yung aray? Siguro na mas manami. Pag hindi ka na mas lagko, litrahaw sa konsa nga panulukan. Pero kalabanan sina Sir Josiel, na nagahimo sina, like mga reading glasses, yan itong may mga manutara naging mga hindi na sila yaka klaro basa eh.
0: Oo.
1: Ang ibang ganyan sila ng Sir Josiel para mabasa nilang magagmay sila ng litra, kung may cellphone sila, picturean nila, ang balasahon nila.
0: Kagi enlarge.
1: Kagi zoom.
0: Oo.
1: O, para nga makita nila. Ang pinakamanami, Sir Josiel, kung may diferensya na kita sa panulok na obserbaran, katugi kita sa ginatawag mga doktor, espesyalista sa nisa mata, kay basi kinanglan magin naton tuod ang ginatawag correction sa aton sa panulukan. Kinanglan magin naton sa mag-antipara. Kagupdan naton sang healthy lifestyle, Sir Josiel. Kaya actually, ang pag-antipara na depende man sa kondisyon, may ara man, Sir Josiel, nga maumpawa tag mabalik man lang sa normal lang imo sa nga panulukan mo. Tag temporaryo na malang ina, magluwas lang ya kung may dako gidya kag iban pagid nya mga contributory factors ina dira na kinanglan mo gid nga sige-sige kanti parang ang iban gani sa ni Sir Josiel tungod nyo ay balakong kaisa sing upod nga lifestyle modification. Ang manubong ang grado pakadto sa pataas Sir Josiel while sila sini ang nagapadayon nga nagapa-check up o kung nagapatanaw sa ilang sa nga panulukan.
0: Ang kalabanan sini Doc Leo ginasuffer amo nang natawag nila nga may nearsightedness, may farsightedness, kag may astigmatism. Just like sang iban nga mga kondisyon na Bidok Leo, no? May ara ka insulin resistance, manog gapaminta na, kaginadawat na bala kaginasugat na ni type 2 diabetes, pwede mo pa ma-reverse kung disiplinahon mo ko galingon mo, mapabalik mo sa normal. Ang pamangkot sini ini nga mga kondisyon niya sa mata, nearsighted, farsighted, pagkatapos sa astigmatism, ma-reverse pa ini, Dok Leo, kung ara na si mo?
1: Actually, Sir Josh, silti mas manami, yung may ara, ikita iya sang ginatawag monitoring sa aton siyang espesyalista sa mata.
0: Oo.
1: Kagimuon gid na aton yung husto, yung pangginawi, nga nagasuporta, kagpabor gid niya sa aton sa nga mata. Kaya may mga problema, Sir Josiel, sa mata mo, like nag-amatamat buro ng panulukan, daw nag-dulom ng imo sa nga panulok. Ngayon, di mo niya madala sa antipara lang mo. In fact, may araga niya nga nagpa-grado kasubong bulan after 3 months. Lain naman. Kaya nga man, may iba niyang kondisyon na kung may mga underlying medical condition nga dapat i-considerar, Sir Josiel. Kagdugangan, pagid sina Sir Josiel, nga magpalala pagid, kung hindi pagid healthy ang aton sa nga lifestyle. So kung nearsighted ka or farsighted, abi kung may farsightedness ka, astigmatism ka, mas manami gid ang pag-monitor sini. O kung ang pagpakigangot sini sa aton sa mga espesyalista sa mata, kag-updan naton, Sir Josiel, sang lifestyle modification. Pero kung ang paglabo sang mata mo tungod iya sa ginatawag insulin resistance, tiin mo ito nga trataron, Sir Josiel, una ang ginatawag insulin resistance, kaya mo itong cause. Or, may ara man Sir Josil, magluwas sini sa mga outside factors basi nutritional probleman. O kung kakulangan man sa ginasulod naton sa aton sa ningalawas na nagasuporta man sa aton sa healthy eyesight.
0: That's why yung consultation is very, very important. Labi na sa problema man naton sa mata. Ang excessive ng exposure to sunlight, Dok Leo, makakos ang damage sa ato sa ning eyesight.
1: May ara, good Sir Josil, ano? Although kinanglan to man ng sunlight. Pero, Aryo, sa isa man kabahin, may mga pagtuon, Sir Josil, nga ang sunlight makabulig sa aton sa ninyo panulukan pinagi ya Sir Josil sa ginatuwag pagpanghikot sini sang vitamin D sa aton sa ninyo lawas kun masilakan kita sang adlaw. Kaya ang aton sa ninyo ginatawag lawas kun masilakan sang adlaw ginaproseso ina ang vitamin D sa aton sa ninyo lawas. Ang vitamin D may benepisyo bala sa mata mo ni pamangkot mo. Actually, may binipiso sa mata na to ng vitamin D. Pero hindi mo tambalon nga tutukan tayo, Sir Josil, ang silak sang adlaw.
0: Aho.
1: Mabalsang kilala ka na ka, ma-eye to eye kaya sa adlaw. Kung hindi pinakabunto, indirectly, may ara sa binipiso ini sa aton sa ringa mata. Tungod ang vitamin D, nagabulig control sa inflammation. Ang inflammation, Sir Josil, may angot ni siya o kung may labot ni siya, lakip na sa mga inflammation ng matabo dira sa aton sa ringa mata. Especially ang chronic inflammation. Which is, isa man sa efekto sa ni amo ang paglabo sa aton sa ninyo panulukan. Ang vitamin D, may labot man Sir Josel para mapabilin ni healthy ng aton sa ninyo kaugatan tag blood circulation. Nga ang mata na to, nakadepende lang ini, kung nakadepende man ni sa manami sa ninyo blood circulation. Kagang aton sa ninyo tawag retina, retina bladra. Nagadepende ini sila sa manami nga pag-feed sa ni sa mga sustansya pinagi sa blood circulation. Nga mabinipisyuan Sir Josel kung may ara kita sa isang exposure sa sunlight pero kung wala man Sir Josil like sa mga panahon sa bunga daw halos indoors na wala mga tao makabulig iya ang pagtumar sang premium D3 soft gel capsule diri sa niya nag-fit ang role sang vitamin D3 pag abot iya sa aton panulukan.
0: In short sini ang sobra ha ang insakto lang exposure sa init kag hindi lang amo nang hambal ni Dok Leo mag eye to eye Dok Leo no inang pamatsaga mo do nakita mo blank crush mo nga do hindi mahukas ang panulok mo sa adlaw hambal ka tanawon ta kun sino una karon niya magdungok ti sino na magkisap eh
1: unahay dungan no pero actually sa naturopathic medicine may ara kami sini Sir Josil sa mga ginapraktisa una natunaan though complicated na skadumaan sa may ginatawag mga concern sa mata nga may itulok mo gidiya sa silak sang adlaw kung tungang udto o kung udtong adlaw gidla pero sarihan talaga sa sunod kay medyo complicated is kadaman Sir Josil eh.
0: Ang iban siya nagatulok sa adlaw para makapangatsi mo
1: isa man Sir Josil kagang purpose man siya na ang matulok ka sa adlaw kung magpangatsi ka kay once karon nga ibuga mo karon kung may ibuga ka dala sa pagpangatsi mga kagaw to Sir Josil mapatay sila pag maigo sa silak sang adlaw.
0: Ang isa pa gidiri Dok Leo, ang pagpanigirilyo may epekto ini sa pag-deteriorate sang imo sini nga eyesight.
1: May ara gid Sir Josil no, actually ang eyesight isa lang ina. Tungod nga may labot ini sa pagproblema sa aton sa nga blood circulation Sir Josil. Kapin pa rebla ko nagapanigirilyo kita Sir Josil, ang iban sini hindi gid mahimo nga waay man sang Paris pagid nya iban nga hilimuon bala kag ang common sini among pagpangapi Sir Josil. Di may lang tani kung ka pangapi kita, Santon Gold Coffee Mix na pangapi tas ni. Pero mas manami kung mga pi na lang ta. Kung sakon na mas manami kung mga pi. Kung kapi, kapi lang ah. Bago siya kilala ko, ay lang panigarilyo ah. Pero kung may panigarilyo ka mo dira, inyo naman ina. Pero ang isa ka punto na ito andari, nga kung nagasigi kita sini sa ginatuwaga panigarilyo, may mga kemikala bina Sir Josel na nag-aafekto sa aton sa kaugatan kag sa aton sini na ginatuwaga blood circulation. Actually, ang panugyan sa mga eksperto sa Sir Josil sa eye concern, kung, lalo kung may ginabatsag na kita, ang pag-untat sa niya mong pinaka-the best kag-favorable nga mahimo na ton sa aton to gadingon.
0: Okay. Hindi nyo lang pag balbala kon kaysa nga pati ko galingon mo sila niya daw butigan mo pa kaglikman mo pa. Inang hambal ng mga wat ka bla hambal nga manigililiyo ko bla. One stick lang. Pagkatapos may ginabatsag ka na abi, hambal nga, oh, ayun lang to si Garilio. Kadubutigan mo pa black o galingon mo. Don't be like that. Ang isa pagid na rin, Dok Leo, masami na ito ini nga mga ginahimo nga pag-abuso sa aton mata. Ining masami nga pagpulaw, Dok Leo. May ara sa ginatawag na ito mga tao nga nocturnal. May ara iya tao nga hindi ya katulog kung hindi maglabot ang alam mo.
1: Mm-hmm.
0: Alauna.
1: Mm-hmm.
0: Oh.
1: Kagahuna.
0: Kagahuna. Prior to that, bisan ano sa kakapoy, hindi sa katulog. May mga nocturnal people, gid man niya. Pero ano ang epekto sa masami sini kulang sa ginatawag naton good sleep, Dok Leo?
1: Isa, Sir Josil, sinisang aton problema. Sini kung kulang kita sa tulog, sa brain niya dahil naton, mabudlayan kita sini sa focus, Sir Josil.
0: Mm.
1: Kaya affectado man ang aton sini, siyempre nga panulok. Kulang, or I mean, may eye fatigue kita sini, kakapoy sa aton sini nga mata. Mahimo man niya ma-iritar o kung magmalaman ang aton sini nga mata. Tilabot pa, Sir Josil, ang pagsakit sa ulo, affectado man ang aton sini nga panulukan. Kaya ang iban kaya, Sir Josil, feeling ba lang ang aton sini nga panulukan, hindi ba kasubong sang kaklaro sang unang hosto kita sa pahuay versus karon nga nagasige na kita pulaw kulang kita sa tulog.
0: Oh. Ang isa pagid ka common na to nga ginihimo bala Dok Leo, nali gani kon kisa kabatsyag kita do nagakatulang ato sini nga mata. Actually pwede na to magwanta. Pero ang masami bala wow, guilty gini permi nga ato sini nga back of our palm. Aton sini nga likod sang tudlo bala dayo naton usugon tudo Dok Leo, do parius lang daw ginakalot ta bala. This could affect sang ato sini nga eye health, Dok Leo.
1: Ang pinakamahapos kuno Sir Josel nga solusyon sa katol kalot mo.
0: Mhm.
1: Pinakamadali.
0: Oo.
1: Pero pagabot sa aton sini nga mata mahimo gali Sir Josel na makadamage sa aton sini nga cornea.
0: Mm.
1: So hindi kipaborable nga sige naton iakalot ang aton sa nga mata. Pero kung pabalik-balik ang pagkatol sa mo sa nga mata, basi may iba na iyang problema sa Sir Josil.
0: No.
1: Kaya kung sige mo lang kakalot karon tungod nga nag-base ka lang karon sa mabatsagan mo kung naging symptomatic ka lang niya, o yung kabalo karon may underlying condition tagali or may iba niya kausa sina. Tapos na-damage pang imo mata tungod dira.
0: Mm.
1: Ang isa sina, basi allergic reaction niya na Sir Josil.
0: Uh-huh.
1: So dapat imo gina siya nga ginatawag huna-hunaon or para nga magiyahan ka, kadto ka sa mga eksperto. Kadto ka sa mga ginatawag makahibalo para dira sa aton sila mga practitioners para magiyahan ka mahalungan ng imo sini nga mata. Kaya actually, ang pagkatol Sir Josil, temporaryo walang na. Pero kung di kita kabalo sini mag-manage, basi ang temporaryo katol makabilin sa permanente nga damage sa aton mata.
0: Oo. Uh-huh. Kaya mo ginang masami, parehas ni gamay-gamay lang na karon bala, na dayon natun usog, tawag natun sila ginausog tang aton mata.
1: Mm.
0: Actually, ang ginalughod natun, back of our palm or back of our fingers, sa aton sila yung outer covering bala sang mata, tang halakaguluhod niya lughod, hasta madula ang katolya, Dok Leo.
1: Mm.
0: Sa mo ginang masami, pagkatapos lugar ka magtulok sa espiho kon kaysa pula-pula ng mata mo bala.
1: Correct.
0: So that may cause further infections.
1: Correct, Sir Josil. Actually, ang mata na ton, isa ni sang organ na ton, Sir Josil, nga tuman kadasig ang pag-repair sini mo.
0: Mm.
1: Sa natural lang iya, Sir Josil, nga pag-function sa aton lawas, sa aton sarinya mata, kaya yan ang mga tuman. Simple lang ang mga problema, kaya mga dapat siyang i-address ng irritation dira. Kaya niya, Sir Josil, nga sa overnight na ton, nga pagtulog, pagtulog na ton sa gabi, pagkaaga, kaya niya na iyang i-repair, Sir Josil.
0: Mm.
1: Hindi lang kita magkumpiyansa man, kahit sanglit nga may ara kita mekanismo susulod na makahimo sina lakip sa aton sa nga mata hindi naman pag abusaran pinagi sa healthy nga lifestyle naton Sir Josil nga aton dapat baguhon ang mga hindi paborable.
0: Kung may ara sang specific sini nga mga nutrients nga ginadiman ng mata ta lutein, beta carotene, vitamin A, niacin, some of the most needed nutrients sa aton sa nga mata. Ang iban nga mga medical conditions, Dok Leo, posibleng makakontribute nga timprano ka pa bala mag-blur ang imo sini nga pananawan. Primarily, Dok Leo, ano ina?
1: May aragid, Sir Josil. Isa sini hypertension.
0: Oh.
1: Kada mo, Sir Josil, mo sang way nagahuna-huna sini nga ang hypertension, gali, mahimo magdulong sa pagkabulag mo.
0: Mm.
1: Mas bantog pa yung diabetes, Sir Josil, nga makapabulag sa tao kaysa sa hypertension.
0: Mm.
1: Pero tandaan na ton, pwede nga ang isa ka tao sini ginatawag hypertensive, kagwa-icing diabetes, mahimo sa mabulag, Sir Josil. Tungod nga afektado ang blood circulation na gaton sa nikaugatan.
0: Mm.
1: Pero kung hindi man naton, mahalungan na gaton sa nikaugalingon, ang gaton sa nga lifestyle, why naton gin-reform from hypertension, dira naman manawag naman sa saya sa nga kaupo, dia best friend, dia parente, nga diabetes. after how many years? Mm-hmm. Maybe after 3 years depende sa imo lifestyle, or after 5 years or 10 years depende sa imo sining lifestyle. Ti problema mo karon, hypertensive ka na, may ara ka pagid sini sa gidatawag diabetes. Ti problema Sir Joseph, retinopathy dira nagaresulta ina sa pag-amat-amat problema naton sa panulukan, kag posible nga pagkadula sa naton sa nga panuluko kung pagkabulag kung hindi naton maagapan.
0: Ang isa dali ka pamangkot, Dok Leo, sila nga nag-ubra cost construction, tibugat sila nga mo nga masami sila nga ginaubra. Sila nga ang pagpamulog aton kung kaisa, sobra-sobra na bala, nagapalanulong panuluko, nagagawa ang star. Sila nga makahalit inasakon nga panulukan.
1: Hindi lang Sir Josiel sa imo panulukan. Kung sa bilog mong alawas, mismo makatag inasang stress eh. Mm. Actually, kinanglan taman mag-relax, hindi ito magpasubrahan lang aton sa ning alawas, Sir Josiel. At hagon na ito na, hindi man maayo nga nagaluko lang sa katao, Sir Josiel.
0: No.
1: Nag-encourage na sa inflammation. Pero kung sobra-sobra man ang stress na ginahatag na ito sa lawas, kung mga physical activity, kung mabugat sa ning buluhaton, Sir Josiel, nag-encourage man ako nag-trigger, mag-yapo na sa inflammation. So ang inflammation mag-affecto sa aton sa ringa muscles, sa aton sa ringa ugatan, sa aton sa ringa blood circulation, eventually sa aton sa ringa mata. Tika kita ka na ganyan bituon. Kambal sa kilala ko, mayroon akong bituon, makita mo eh. Kung ang
0: nag- nalain lang sinang makita mo, San Pedro.
1: Kung ang nagagwardya na dito kung makita mo, ito problema pag ito na.
0: Oh. Pero sa amuning kondisyon na biduklayo, for supplementation nabi pagkatapos hindi naton mawala niya sa mga kabataan mas study gina buhinin niyo lang ang inyo sining exposure other than study sa inyo sining mga cellphones or gadgets amo man sa managalopisina pero speaking about supplementation niya dako mabulig ya to maintain good eyesight Dok Leo ang pamangkot iya ang pag-inom sa Santon Plus Gold Capsule, for example, premium D3 soft gel capsule, plus ang Santon Vitamin C naton. Anong mabulig yes ini para ma-maintain naton ang eye health naton, Dok Leo?
1: Diri sini, Sir Josiel, yung masulod ang ginatawag importansya sa nutrisyon sa normal nga panulok naton.
0: Mm.
1: Kaya healthy naton sa nga eyesight. Of course, always naton gina-recommend ang pagtumar sa ni isang Visionex Plus soft gel capsule.
0: No.
1: Kasi protection na sa mata na ito, no? Pinagi sa mga ginatawag antioxidant at vitamin nga ara. Dira, pag-abot Sir Josiel sa mga utanon, may ara galiutan sini nga makabulig para nga ma-maintain na ito ng aton mayong panulukan. Kung na video nag-aburo ng imo sini nga panulukan, makabulig man siya. Kaya base karon ang problema sina among kakulang sa nutrisyon. Pero pinakamanami na ito nga ma-recommend Sir Josiel, kung nag-aburo ni imo sini nga panulukan, mas manami gid pakonsulta gid para mahibalaan ko na noong kausa kaysa sa hulaton ta Sir Josiel nga maglala pagibala nga ginahingagaw ta na lang ang nabiling sini nga mga panahon Sir Josiel nga hindi kita madayunan bala mas manami gid regular check up gid especially kag lakip na pagabot sa aton sini nga mata ang isa nga makabuli gali sa nadre Sir Josiel amo ang moringa ukon ang balungay. Kaya nga man, ang balungay may ara sa mga vitamins, minerals, may mga phytochemicals, mga bioactive compounds nga maayo sa aton sa ningalawas. Isa si Sir Josiel nga makabulig sa aton sa ningamata, amo ang beta-carotene. May ara sa beta-carotene actually, no? Ang ginatawag moringa. Kag ang beta-carotene niya ini, gina-convert niya sa aton sa ningalawas sa vitamin A. Yung vitamin A, tuman ka-importante sa aton sa ningamata kaya sa aton sa ningapanulok.
0: Ah, oh, amuna butambalon sini nga hindi niya hampang a winner take all.
1: Mm-hmm.
0: Ang gwa iya sini is may ara sa mga vitamins, minerals or nutrients nga in demand sa iban nga parte sa aton galing nga lawas Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi butambalon nga hindi na kinanglan sa iban nga parte sa aton sini nga lawas bangod kay nagailinangot-angot lang. Ang gwa iya sini daw katulad bala sang host nga ginpasanga-sanga nimo or hindi gani ng water line nimo bala nga may mga sanga pagkadto sa imo CR, pagkadto sa imo lababo, pagkadto sa imo gripo, pagkadto sa imo sini nga kondiin pagidira. So kon masupnan ang isa, apektado gali ang isa. Dok Leo.
1: Correct.
0: So amang balikaw nga ti ang kulang sa kon sila nga supplement sila nga para nga mauntat ko nga kon nga diabetes. Anon tuyo kon hindi ka na diabetic na reverse na imo sini nga type 2 diabetes Dok Leo. Makabulig ali ina to preserve sang good eyesight.

0: siya aton sa ringa lawas kay nagabulig iya parang ang mga organs naton dito ang responsable sa pagbalanse sa aton sa ringa sugar sa aton sa ringa ginatawag insulin mabuligan man sir Josil nga magfunction sila sang maayo para nga magluwas ginahatagan mo sang bitamina sir Josil kag suporta ginakorek mo man ang ginatawag mga imbalances dito sa sulod para nga ang aton sa ringa vision ang aton sa ringa mata lubos nga mabenepisyohan.
1: Ang isa ka pamangkot na Dok Leo, siling yati, gapangapi kaya Sunsun Gold Coffee Mix. Siya makabulig ay hanman na proteksyon sa akon mata.
0: Kung ang aton sa ninyo kondisyon, Sir Josil, is why sing iban sa ninyo mga underlying problems.
1: Oh.
0: Like, hindi ka man niya diabetic, hindi ka man niya hypertensive, kapin pa ko na limbawa, why ka man halos ang bisyo, te bisyo mo lang abi, magpangapi.
1: Mm-hmm.
0: Makabulig ya Sir Josil. Maintain sa aton sa rima ayong pamatsyagan, paningkay-singkay, dira, lawas, pinagi sa pag-provide sa mga sustansyalin sa utanon tag prutas, plus, ang manami pagit ni Sir Josil, ano, sa Sunthone Gold Coffee Mix, mayara sa sasangkap, Sir Josil, nga makabulig, pahuben, or mapahinay ang madasig nga pag-edad sang tao, bla Sir Josil.
1: No.
0: Kagang pagburon sa panulukan, isa Sir Josil sa sign of aging. So mabuligan din na pinaagi sa pagpahinay, amat-amat, sinib, sa ninahinay lang ang magsang kilala ko, importante, hindi lang ito magdali, magtagulang, bala?
1: Mm-hmm.
0: Kung tinto na ganito kasi nga mga feeling, yang lang ko eh. Ayan, pag ito may binipiso sa lawas, makuha na ito din na pinaagi sa, ginatawag collagen and glutathione. Nga upo din lang, Sir Josil, sa ito, sarin nga, Sunthone Gold Coffee Mix, magluwas pa sa mga vitamina, mineral, sa mga utanon ng prutas na sangkap siya na.
1: Isa dari, Dok Leo, kapamangkot, medyo patal guro ni. Siling nga natingala ako, kung mag-inom ako sang kape, nga nag-aso-aso pa bala, pagtupa sang aso sang kape sa mata ko, nga nag-apait.
0: Ito siyempre, Sir Josil, kati ang vapor o konang aso, hindi kaya man napaborable sa ito ang saring mata mo. Kapin pati, haling nga dan sa mainit, Sir Josil. Tilikawan mo eh, as much as possible, hindi kaya natin, kung tani, i-expose ang ito ang saring mata, dira sa ginatawag vapor, or aso nga siyempre makadisturbo gid sa aton sa ninga panulukan. Pero kung narimbawa hindi umalikawan yung hindi ka mag-inom sa isang kafe, siguro ma why man Sir Josil ma specify kung ano nga kafe iya ginainom, no?
1: Why ya ma specify?
0: Siguro kung naika pa makatilaw siguro sang premium D3 coffee mix, masuggest siguro i-try mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang pag-inom sini sang premium D3 coffee mix kay makabulig na pa-improvement sa aton sa ninga insulin sensitivity. Nga makabulig ng palikaw sa pagka-problema man naton sa panulukan. Pero ako na rin ba, nag-persist nga kada na lang sa pagpangapi mo ya, kada kalaw ay sa imo sa nga panulukan, pamatyag sa mata. Kung na rin ba, matupaan niya kung maigo sinis ang ginatawag sungaw. Alin sa imo sa nga ginpangapi, kag-upod pagid, basi sa ibang pagid niya mga symptoms, manotis mga doon nagaburon, kag-ari pagid, basi kung may imbalances ka man sa imo sa nga blood sugar, kag-basi nga hypertensive ka man, pinakamanami siguro pakonsulta sa itong mga practitioner.
1: Kinang lanon yun ninyo magpakonsulta, labi na yun ang mga mahilig bala mag-try sa mga sunod sa uso bala, ulo antipara, way ka kay balo gali nga, instead nga, okay, looks is good, pero mas manami pagid if you are ano ko no eh makita mo it matag nga way sang problema ang imo sining eyesight.
0: Correct Sir Josil, ang iban sining nagantipara gani daw gusto nila nga maguntat sa pagbangantipara eh.
1: Amo na natingala na tondok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Nga way ang way nagapangantipara gusto nila magkantipara.
0: Mm-hmm.
1: Kagama nagapangantipara sya kun pwede pa lang sila nga ang ibilin ko na antipara ko ibilin ko mo.
0: Correct Sir Josil. Do isa lang ka situations ka buhi Sir Josil nga daw hindi gusto bay luhon mo.
1: Mm.
0: Ang mga pigado gusto mo manggaranon.
1: Ang mga manggaranon hindi gusto mo pigado. Bisan sin uman. And ang kinanglanon naton dari primarily morning supply sa lutein, beta-carotene, vitamin A, calcium, sansin. Actually, kung hindi ka mo makakaon sa utan, gaino man ka mo matuod sa Sunthone Plus Gold Capsule or Premium D3 Soft Gel Capsule kay Sunthone Vitamin C. Pero mas manami pagid niya supplementuhan tang matata. Kung makaya ta ha, sang Visionix Plus kay specifically made to maintain giniya sang good eyesight to nourish sang ato sininga eye health Doc Leo.
0: Correct Sir Josil, kung gatinguha gani kita nga ma-provide na to na makinanglanon na to gamit especially iling mga gadget bala Sir Josil.
1: Mm.
0: Kati sa aton punto kagrason na kinanglanon na to sa pag-eskwela sa obra pahapo sa aton sininga pangginawi adlaw-adlaw masayatagan na to Sir Josil sang ginatawag prioridad ng aton sininga mata aton sinipanulukan.
1: Mm.
0: Kagtandaan na to ang tanan nga maayos kayo ginahimo naton sa

0: karon sa ringan lawas, hindi ina gasto kundi investment na ton din Sir Josil.
1: Oh. Ay sa dariti ko mo nagkinabo dok layo. Sana yung sama sa mi bala kon maligo ako. Ang habon kasulod sa akon mata gapait permi ko lang nagapulang mata kon magwa ko sa ano sa paliguan. Selling ti may kabalakan ako sini.
0: Tali mo chemical bala Sir Josil.
1: Oh.
0: Halin sa aton mga ginagamit bala. Ultimo gani nagaluto ka lang Sir Josil. Siyempre kung kusiniro ka o kung ikaw na assign magluto sa balay or schedule mo bigang magluto sa balay, gamit mo Sir Josil kahoy.
1: Mm-hmm.
0: Gamit mo uling, may usbong ina, may aso ina, hindi na mo kapayo sa aton sa ninyo mata.
1: Oh.
0: Gahabon ka man to, depende kung medyo maisog ang chemical Sir Josil, magsulod sa imo mata, di mo naging kabatsyag ka sang pait eh.
1: Mm-hmm.
0: Para nga ipagwain na pinagi sa paghugas sa aton sa nga luha. Kung hindi pa naman ikawan, Sir Josil, ano, nga magpanghabon kita, which is kinahanglan nun, gid, ma-recommend ko, abi, try mo ang Sunthone Plus Herbal Soap.
1: Oh.
0: Pero hindi ko magsiling na hindi man ni mapait kung magsulod si mo mata. Kaya basi pa bayan mo niya kung magsulod sa mata mo kay Sunthone Plus Herbal Soap ang emosyon na ginagamit. At pinakapuntaw ko sa likawan mo gidi nga magsulod sa emosyon na mata as much as possible ang habon.
1: Mm.
0: So nangyay mo na ton. Kung naghahabon ka sa emosyon na lawas, kung naghahabon ka especially sa emosyon na guya, like ginpabukal mo sa palad, mabisar Josil, piyungon mo ang emosyon na mata.
1: Mm-hmm.
0: Samtang ikaw sa nang naghahabon, kapin pa ko na ginagamit mo sa nang nagabuli, pagpaputi, pahamis mo kutis is like clear skin herbal soap. Kagbisan ano nga sabon, Sir Josil, sarado mo gandingin mo sa nangyong mata, piyungon mo gid.
1: Mm.
0: Kung nagasabon na ikaw, kumbaga daw normal nga buluhaton na itong reaksyon sa lawa, Sir Josil. Kado ay man sa nga panghilamos nga nagamurarat, mataya mo. Kundi nagapiyong gid. At siguro, kung ay ka pa makatry sina sang clear skin herbal soap sa imo sa nga guya sa pagpanghilamos nagabulig pa hamis ang kutis mga dry mga dark spots dira mabuligan niya pa pwede ka magamit Sir Josil like sa texture na ton sina kag piyungon gid ang mata permanente kung naga panglimpyo kita sa aton guya kapin pa kami habon kita sini nga gina gamit sa lawas siya Sunthone Plus Herbal Soap kag ti generally kung sa pangkabugusan Sir Josil bisan ano pang habon ginagamit aton dira orang panilo kita sa aton guya mas kuan gede normal nga reaksyon sa lawas nga nagapiyong gid ang aton sa ninga mata ang ginamin niya gro Sir Josil aksidente lang.
1: Oo.
0: O kon sa
1: wala mali- kita hambalya masami nga nagasulod ang habon sa akon mata kon magpaligo ako eh.
0: Mhm. Kon habon Sir Josil
1: basi kon Dok Leo may diferensya sa mata bala hindi yung makipot mayong mataya or ang iban sining tawag nilang mimilok ya bala basi kon nipis na bala katama Dok Leo.
0: Oh, basi pinanggabot ya.
1: Kagina butangan na lang false eyelashes.
0: Oh, butangan niya sa papitlan ng sangkuan.
1: Oh.
0: Sa malaba nga nagabawod.
1: Mm.
0: Tilain pag din na, lain naman niya nga istorya ni Sir Josil, ano?
1: Mm.
0: Ang ginaistoryahan na ito, andariti, ang common balangan, response ang lawas nga, normal lang bilang nagapiyong mata mo bla.
1: Oh.
0: Kung nagapanghilamos ka. Pero basi, no? May mga iban pag na concern dira. Pero kung may tiyempo, pinakamanami, siguro makapamasar si Sir Josil sa Yes to Health, eh.
1: Mm.
0: Parang may ginatawag physical, gitbalang assessment bala.
1: Oh,
0: kung ano ang makapaayo sa Yes, na. Kag, siyempre, kung ano pag inandugang sa nga recommendation.
1: Actually, gapamangkot ka mo kung din ka mo kabakal sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Halos sa mga sukin yung butika kag-pharmacy, may ara naguro supply, ah. Labi na ganyan ti, may laboratory yung iya ang Yes to Health mo. Ang Yes to Health na yan, nag-produce ang Yes sa mga produkto mo. Pero actually, pwede ka mo kabakal sini kung YB sa sukin yung butika. Pwede ka mo kakadto sa any branch sang Mercury Drugstore. Rose Pharmacy, hindi ganin sa TGP, or sa South Star Drug Store, or hindi ganin sa All Green Pharmacy, or sa Generica, or even sa Watson, sa TikTok Shop kag sa Shopee, pwede ka mo directly maka, ano eh, add to cart kag maka-check out, available ina. Sa Bacolod City, may kumpleto dira nga store kita, kumpleto sa produkto ha. Tanan yung produkto sa Yes to Health Incorporated. Arada sa Yes to Health Store. Sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City. Tubang ina sa Marayo Bank. Dari sa siyudad sa Iloilo, ang clinic niya, may konsultasyon niya libre na di sa Yes to Health Wellness Center. Arada sa A, Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper atubang sang Midtown Hotel. Kun wala layo kamo diri sa Iloilo, para sa bisang mga taga Capiz, Aklan, Antique or malayo sininga kabanuhanan kag syudad sa Negros Occidental kag Oriental, kadto lang kamo sa magin pang mentionar ta sininga mga branches ang mga drug stores or ni gani sa suki ninyo sininga butika. Available ang Yes to Health products. Kompleto na da. Hambal lang kamo kag siguraduhon ang inabakal ninyo may tatak Yes to Health. Kagti ang isa diri ka gina bilin ginaton nok layo ang panahon tabalang masami nagaulan tiga gamay man lang kung kaysa magulan may best man nga ginabahaya gid. Pero ining delikado katama ning tulo talit hilang bala permi dok layo kaya mo gina ang pinakanami nga tiempo para iya sa ginatawag naton sininga hindi man ni mutation na pagdamo pagbuto kag pagpaminata sang lamok.
0: Correct Sir Josel, no? Ang bagay nilang makilala na ito sa naibahan masiling mayo pag nilang doon bahaon mo kay manod mo. Mawash out pala sila.
1: Oo.
0: Kaysa sa gamay-gamay ng mga tinulo may masupot sa tansan. May masupot sa nagakaya sininga mga bowl or iban di umano taran Sir Josel. Kapin pa ini mga nagadala sang dengue Sir Josel balang kagaw.
1: Oo.
0: Sa mga matinlo ni sila yung nagapangitlog.
1: Oo, social man. Why na sila subong sa Ilog-Ilogan? Para na sila subong sa mga dahon sang kahoy. Kay kung kay sami ara nga naga pluriakot bala nga matuluan sang ano tubig.
0: Yes.
1: Dira sila naga pangitlog kag nagabuto dok Leo.
0: Correct Sir Josel. That's why alandaman gid ni. Pero ang pinakamanami naton nga mahimo sini Sir Josel, ang first step gid naton for our safety is hindi gid sila makapalapit sa aton. So dapat magwardiyahan gid naton sila. Ano nga pamaagi nga magwardiyahan naton sila? Nga hindi sila makapalapit sa aton, dapat ara ang aton sininga ginatawag pang tabog sininga sa lamok. Ang iban sininga Sir Josel nagadabok eh. Paghapon nagadapong sila. Ang problema sa iban kung may respiratory concern, nagubo-ubo ginabot ang iban sang hapo sininga. Pero ara, pinagi sa pagpamanyos gali Sir Josel sang Sunthorn plus herbal oil, makabulig para hindi kita mapalapitan sininga sang lamok. Specific din Sir Josel, specific sininga sa Yes to Health, nga ang lamok ang nagadala sang dengue bala Sir Josel, hindi makapalapit. Tagin mo tangan ni ang peppermint oil. Ngang peppermint oil, hindi gidya mapalapitan o kung hindi gidya ganahan magpalapit inang mga lamok sa aton, Sir Josel.
1: Kagaman namin pa sini kay may ara sa sang ingrediente nga kung ipamanyos ni mo, nagparilax ang imo sini nga mga muscles kag makakuha bala sang palamoy po isang imo sini nga mga kaunuran bala, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Dalain na sa benepiso sang peppermint oil. Kag may ara gid Sir Josel sang duha ka sangkap talaga bulig nourish kag kondisyon sang aton panit. Hindi la sila na basta nagpamanyos ka lang Sir Josel kundi ginabuligan papating aton panit sininga ma-moisturize kag magnami ang kondisyon pinagi sa virgin coconut oil kag moringa oil Sir Josel.
1: Kondisyon man tuod panit mo pero kun way ka kondisyon kun kaysa sa kinanglanon sa gabi Dok Leo ti kinanglan mo gid jaguro turbo.
0: kinanglan gid Sir Josel. Di ba kami madumduman ng istorya sini pero sa American Sir Josel. Plano mag-file sang divorce ang babae. Dagin pamangkot anay. Naginunaanon sanay sa abogado. So sa abogado, sinya gusto ka magbulag sa imo sininga bana. Tsakto ba lang tungod sa rason nga gin-attempt ya kang atakihon sa makamamatay ng armas. Siya sang asawa, sinya hindi amo na Your Honor, hindi amo na attorney. Ang gusto ko kung ang ginatawag ang ground ko sa ni hindi tungod nga ginatempyo ko nga atakihon sa makamamatay ng armas.
1: No.
0: Kundi kada gabi gusto yung mag-atake pero patay ang armas.
1: Amo nang pinakamasakit sa tanan.
0: Correct.
1: Amo nang natawag natin sa ni ED. Erectile dysfunction. Pero damo na sa mga posibleng ginhalinan base taas mo blood blood sugar diabetic ka bala.
0: Correct Sir Josel.
1: Pero kung dula nagakadulan ka lang gana bangon daw sa kondisyon mapabalik in actually one capsule 30 minutes before ang loving sang turbo dietary supplement.
0: Correct Sir Josel. A nutritional support na to din eh pinagi sa makakaglavo huwas ka nga nagabulig correct Sir Josel sa mga ginagmay nga mga imbalances na sa sulod sa lawas ha. Ayan tuman nakaka-stress tuman nakakapoy dula imugana nubo imo sininga libido sex drive mabuligan na Sir Josel nga amat-amat mapabatak mapabalik kag especially ang pagpanami sa aton blood circulation kung nagatumar kita sa ni sang turbo dietary food supplement.
1: Daw kanami pagunta ni dugangan ng ato sa nga topiko galing daw ginalang alang kami ni Doc Leo ah. Tob-tob naman sa masunod ato sa nga edisyon sang programa The Secrets of Health. Pero kuwaan talang sang iya sa ni Anay nga parting words ha, ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo. Amos Doc?
0: May nag-message dari sa ako ng Bursar Josiel no? Siya mo man Doc? Budlay, ganyan magkamang kung sakit tuhod mo.
1: Ati pierde ka sang uaw, Dok.
0: Uh-huh.
1: Sang uaw bla.
0: Mm-hmm.
1: Bangon sa katigo langon.
0: Mm-hmm.
1: Munon lang sa sapoya mo.
0: Mm-hmm.
1: Ya po ko, isa lang kanya ka-request abe.
0: Mm-hmm.
1: Siya matulog na kami ni Lula mo. Siya pwede nga hapatun mo ko isang pausiya.
0: Ba! Kaasab kayo. Wow.
1: Ay pa nakaturbo.
0: Kwa na. Sis na pain niya makabulig sa so palanakit sa lawas, Sir Josiel. Sunod siya na turbo. Bukon ka ng lano na Sir Josiel kung madula na pala nakit siyang lawas.
1: Mm.
0: Well, sa aton sini mga suking mga tagpanamati, kabay pa nga padayon yung pagsubaybay sa aton sini nga pagpangalagad para sa dugang na aton sini nga pagtukib sa mga sikreto sa aton sini nga ikaayong lawas. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos nga nagabilin sa pag-ayo sa badatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Salamat sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tob-tob sa masunod naman yung edisyon na sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tob-tob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: XFM 103.9.
1: Santong Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santong Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santong Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hawson, isang call center.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Xanthan kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villas, isang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar, gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthan kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil.
6: Ahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Xanthan Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid.
6: The all-in-one. Sa presyong magaan.
7: Xanthan Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Xanthan Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Nagkape

0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katupa, excited!

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus.

0: suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
3: Like yun. Basta nakaturbo.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlaw ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Mervesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na warm.
5: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: XFM kid how?
1: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
0: Na XFM kid.
2: Inami ang music ah.
0: Na XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko pala yarap sa mga balita. Labas na bigit mga DJ sa nilakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat.
4: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X.
3: Simply
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga XFM kid how?
5: Timo.
3: FM 103.9.
6: Yes, to hell!
7: The Secrets of Hell.
8: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Dok Leo.
9: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
8: Okay.
9: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagit nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, sa aton sunod nga panimalay.
7: The Secrets of Hell.
8: Do amo ni nga klase ka ginabatyag ta Dok Leo nga way sang instant solution.
9: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
8: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang nasa guwa mo. Dili mo problema mention yan or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid niya.
9: Kabudlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho. Upod sa trabaho, kagisan diin lang. Mangin toxic ang environment sini. Nga, kung padalman tagit, hindi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Nang hambalblas ang iban nga, gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalailain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
7: Sunthon Plus Gold.
9: Ang Sunthon Gold Capsule, gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap, gintunan kung anong iya sini nga efekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambagan kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges. Nga hindi kita mag-react daso-daso kundi mabulo-balanse taan ay makapulo-paminsar taan ay makarelax ta.
7: The Secrets of Health.
9: Ang moringa nga sangkap sa Sunthone Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sini nga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sini nga parts ang brain, irritated kita, madali kita mag-react.
8: Short-tempered ikaw.
9: Yes, so.
7: Sunthon Plus Gold.
9: Ang isa pa gid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Sunthon Gold. May ara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton sini nga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton, nga ginapaagi sa aton sini nga nerves, problemado.
7: The Secrets of Hell.

0: para nga masigurado pagid magluwas sa gidatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig sa para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, ti may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa gidatog benefit.
4: May iban abing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kun hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom kape eh.
0: Mm-hmm.
4: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Actually, glutathione isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawas sa napagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gidya magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The secret of health.
5: XFM Network Philippines.
6: Mga katropa, X

0: Kapal.
1: Kamusta, kamusta ng ato ng mga katropa drangar ka pamati subong nga hapon. And syempre ang oras subong alas 2:23 kag ang petsa subong September 3, 2026.
0: September 3 na. Nabatian nyo na si ano? Si Marichal.
1: Simbaloning, gimbe balong. Timbalang ko na ito. Ano lang, wala ko magaling na pindot ni nga ito nga. Ano, wag na share ho. Dahil lagi bala. Pindot ko bala na. One moment.
0: One moment in time.
1: Diba?
0: Okay God, na.
1: Sulit niyo. Alright, and sa mga katropa tadrano, welcome, welcome sa aton nga programa. Do, hindi ko yung mag-swimming ha, medyo pikit lang nisa, pero kay Kikino rin mo, ginulam ko.
0: Hindi manalata.
1: Hindi manalata. Hindi ito magkapikit.
0: Hindi ito kano, ganito subong sa imo, duda ko imo ano.
1: Dughan? Oh. Lifeguard, nag-lifeguard na ko.
0: Ate, so ano niya ako, yung galiya?
1: Lifesaver. Una ko yan, lifeguard yan, ma'am. Ikaw yan, katropang sexy, hindi ikaw yan, lifeguard.

0: 90.3 Bacolod live stream. Kag subong, live na live kami sa Facebook na mga page nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. So kung may ara kamo daya nga ipatamyaw or mga dedication or birthday celebrant, pwedeng-pwede nyo gid ma-comment. Kag subong nga daan, ma-happy-happy birthday na kuya nga daan. Kung sino man dira ang may mga birthday, happy-happy birthday gid. Kag mabuhay kayo hanggat gusto niyo.
1: Happy happy birthday sa tanan. Bala mo tol, napalugom ko kaysa tutod ano. Asya tatagli sa mga manuglugom sa Revlon sa SM.
0: Bao, dugo pa na da bala mga nagapanglugom. Mga nagurog nga habrik balik mo daay.
1: Dugo pa man tanan sa SM. Tama sa daw ay kay din manugi na sila karon. Yo, ordo bala. Nakay gusto ko maglaba-laba naman para mapungus-pungus naman ko diyo. Tapos mapabigot.
0: Mapalong. Ulo, ay, ano tsura mo? This is a Jack Sparrow mo. Ganding.
1: Ganding, no? And speaking, no, basi makita niyo, no, ang aton nga mga katropa nga gusto magtawag ya sa aton. Diya nga, official number, ha? May duwa kita ko official number, no? Pero mas preferred naman nga tawagan nyo kami dire sa amon nga 09505222818 nga number, no? Nga ako na i-pin dira o para dali nyo makita kung gusto nyo nga makatawag. Kung maggusto nyo maghatag sa inyo nga komento, pwedeng-pwedeng it's depende sa storya nato na makuha karon, no? At the same time, pwede man kami katawag sa inyo kung willing ka mo yung nga magatag sa inyong number dire kung i-post nyo sa aton nga official XFM page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page.
0: Kuri-kuri-kuri, kung kag na-notice mo bala sa buong, medyo foggy ang aton nga.
1: Yes, may haze na mo, may haze. Diba, diba, diba? Oh, ito mo sa haze. Kinasunog ko na nga chocolate hills.
0: Hindi namatik, walin ako na sa Indonesia.
1: Updated pagiging kuya kay nasunog ang Chocolate Hills.
0: Amo na?
1: Recently lang, no? Mm. So, grabe, kaya nang, paano so, kito ka unululan mo? Pag hindi naman El Nino, paano? Ano na i-construct ako? Imposible mo kay nga, paano ang Chocolate Hills masunog kay wala man, hindi man tamaan ka init unless kung wala kaya kagi ulan. Tiga ga suffer ta dan sa baha subong kag ulan kay tungod grabe sa mga binagyo kag low pressure tip na sunog ma. Naman.
0: Wow. Oh, you smell something fishy.
1: No, ito sherba. No, ito sherba. Ano tukod man?
0: May kalo ito ko mga kasapata mo.
1: Ano tukod ma? Na kaya sobra nyo blan, no? Kilala na, abot na mo kami na pobra nyo.
0: Pero tingin mo, wala ka na ulanan?
1: Wala man, nasa di ba swimming ko tan, eh. Kailangan mo na nga madala ko natin pag swimming ko nga ba yun. Sabi ko, mas swimming ko sa baha, kaya wala na gali. Uy, nag-viral, galing kanta ng baha, no? Ni Sasa, no? Ang gina, ayan na naman ang ulan, di ba? Doon ginarapan pala nila. Doon gina-verse na sa mo, tapos ma-rap ka na dada yun. Ang dami ng baha dito sa aming kapaligiran. Lahat na lang mga taan na Bristol Republic, Bacolod chapter. Salamat git sa inyong apagkwa sa akon. Sa, biskan gamay ini, medium pero large ko. Okay lang na siya, pero doon nagabra ako si Sunod.
0: Meri, Sunod sa gobyerno sa Thailand, ang tuyo sa pagbago. Matap na nga abuso, bisa sistema sabat ng isyo.
1: Hala! You're a certified Agugu rapper!
0: Agugu?
1: Hindi Agugu dancer, kundi Agugu rapper. Ma, di mo naman naging kuha, sexy di. So di mo naman naging basa. Nga naka. You've been so smart.
0: Smart is kan joy amon din kami.
1: Oh, di ba? Anyway, so let's go. Medyo na ibinas ang hapon, guys. Kag speaking of smart, ha? Mas dapat maging maalam kita kung paano tagaan sang importansya ng aton kalawasan. Labi na gid subong nga panahon nga mausogid ang masakit tungod dala sang pag-ulan, kag kung ano-ano pa nga mga nga dilubyo, no? Nga ang balto gani nga may mga sunog or ano, amo na nga dapat aton gid halungan ang aton nga kalawasan. Pinaagi syempre, no, sa aton

0: nga paborito nga Ultimate Trio. Kabalo naman kita tanan nga aton nga Ultimate Trio, isa ini sa mga kinalanon sa aton kalawasan. Bangod, nagabulig ini hatag sa ginatawag nga mga nutrisyon nga kinalan sa aton lawas. Mga utan, nga mga prutas nga needed sa aton lawas kay damo sila makuha. Dira, no? Especially sa aton nga Santon Plus Gold nga may mangustin nga, nga prutas, no? Ginbutang ini sa ini nga kapsul, no? Or suplemento para matagaan kita bulig. Pagkakas sa aton nga mga toxic sa kalawasan. It's what we called antioxidant, no, nga mga prutas ining especially ang mangustin. So the reason why nga gimbutang ini kay tungod once madamo ang toxic sa aton kalawasan, we're not getting healthier. Amo na gani nga gindamo gid ang gimbutang nga mangustin diri sa aton nga Santon Plus Gold. Kag kitugangan ta pagid sa ampalaya, ining ampalaya naman mga katropa. Especially nga medyo mapait-pait ini, no, nga klase sang ginatawag nga utan, pero may manami nga epekto sa aton kalawasan. Bangod nagapa-lower ini sang cholesterol, kag naga ano yun, pa-lower down sang, I mean, pa-regulate sa ato nung blood sugar. Amuna ang ampalaya. What if kung dugangan tapid sa malunggay? Ining malunggay, no, nga rich in vitamins and minerals, nga permiga kadula sa ato nubsaran kay gina, pukse. Gagani naman atong garlic. Paborito ko niya. Every day, ya, nagkakaon ko yung garlic, nagainom garlic, everything is garlic, pagambal ko, te, baho garlic. No, ining garlic is anti-inflammatory, kakasa mga bukol-bukol sa aton kalawasan. At the same time, bulig ini remove or hindi ka lang magka-cancer, anti-cancer siya. So, muni nga dapat mas maayo nga tumaron tagi nga aton nga Santon Plus Gold kay miginahatag ini nga protina pagid sa aton kalawasan. Labi na gid nga may ara ini sang spirulina. So imagine mo, ha, sa gamay nga kapsula nga food supplement nga Santon Plus Gold, madako na nga bulig sa aton kalawasan. What if kung dugangan tapagid Sexy D sa ginatawag naton nga Premium D3?
1: Syempre ang Premium D3 ta mga katropa, amo naman niya ang aton nga sunshine vitamin, kaya syempre magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa naman ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo, kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ni para sa imo. Kag mati ko sa aton nga Premium D3 mga katropa, may ari pagid ini sang calcium para sa aton nga mga lola, debi kag lolo, pwedeng-pwede gid jam mag-inom pa nanay, manda o tatay nga medyo weak na ang aton nga mga buto-buto, debi or mga katul-anan, pwedeng-pwede kagid niya mag-inom sang aton nga Premium D3. Syempre hindi niya makumpleto ang aton Ultimate Trio kung wala ang aton nga Santon Vitamin C. Isa naman ini ka supplement na kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag santon. Syempre, nagapadugang manpaligon sang inyo nga immune system, especially subo nga daw, nagainit kag nagaulan, hindi tayo mapaktan ang chimpo subo, mas maayo nga ikaw ya protektado na kag samtang wala pa ya ang imo nga balatian nagkadto sa imo, tap na un mo na ya or may protection na ya dapat ang imo kalawasan. Kag mga katropa, may ari pagid inisang antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or cause sa pagkatigulang or aging, nagabulig bang mapapugong or padutayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin. O, te, diba? Din kapada, hindi lang yung silinga protektado kaya sa ammonia nga supplement, kundi magwapa kapag i-dugang niya kag mag-glow.
0: Sorry. Kaya pag umatik mga buwan mo, may gwapa, dala ko gwapo. Ano man? Alright, now. Siyempre, mabakal nung gini nga mga produkto ng himo sang Yes to Health Incorporated nga nagapati. Health is wealth, kaya mag-yes to health! Mabakal ini sa mga butika malapit sa inyo nga lugar, kag at the same time, pwede nyo gigatuan ng aton nga Yes to Health Wellness Center din naramtang sa door number 46, Bingco Building, Lizar Street, Barangay 39, Bacolod City!
1: Siyempre, kagunta ta mara karon magkato sa butika, pwede pa rin magdiyan mo order through online. Kag available na sa Shopee, Lazada and TikTok. I-search mo lang ang Yes to Health 2011 or pwede ka man kakato sa official store sa Yes to Health kag mag-add to cart na.
0: And of course, gina shout out ko dali ganinon. Tara nga nag tutok diri sa aton nga programa X-Rated. Kau po din yung Uncle Bob and Sexy D. Siyempre, diri lang no, sa aton nga paborito man nga estasyon 103.9 XFM Bacolod. Yeah! Nagapanguna diri sa aton nga official page no, XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Bro Marlo no sa pagsakop naman sa food kagapo no sa may East Kagaya Tol Marby sa food sa dito sa La Carlota no sa Bueno. Shoutout lang dira kay Jonalyn no sang Buen Cafe sa La Carlota no. Thank you so much. And gina shout out ko man dira no ngaton nga bro nga si Sarge H2. Thank you so much sa food trip namo ni no rin no dira sa Lil's Diner 24 hours dira lang na siya sa may Tabok Temple sa Villamonte no. At the same time, gina shout out ko man dira no ang aton nga katropa or bro dira sa Lost Boys no si bro Bert kag si Ma'am Kichi ari man dira no si bro Lil Bidonia no our manager from Good Moto Trading. Alright. At the same time shout out kay Barry no Barry Works. At the same time gusto ko man ni shout out diri akong mga katropa nga ari man diri sa Lost Boys no si bro Noel, bro JR, bro Mars Cruz, bro Jav, bro Cesar Mauricio, bro Sijan, bro John Ray, bro Juves, bro Mauricio, Paul, bro Ridan, bro Ronnie, and of course bro Julian, oh, di ba? Shout out sa inyong tanan. And shout out managali sa kapamati nga si bro Limar kagangiyang nga wifey nga si Sunshine through my window. That's what you are. My shining star. Pinag-nura-nura.
2: Sunshine through my window. That's what you are.
0: And of course, shout out pantigilin no, kay Melanie Martisano. Good afternoon, Uncle Bob. Kag Ma'am Sexy Dibo, Ma'am Maestra. Ano sa buong?
1: Yan, isa din ko nisa na sa jante, man.
0: Hindi ka wala lang tabi siya, ma'am.
1: Good afternoon, Uncle Bob. Kag Ma'am Sex at D. Sa diin, taka ganit. Nasa dyan, tayo na ito ganit nga section.
0: Section, ututututu. Kalachichi.
1: Ari lang kami di always gapamati sa Sitio Lapak, Duldol, Barangay Robles, La Castellana. Salamat, gid, mga guwapo. Kagwapa.
0: Dala na ko ta. And of course, shout out na gali, no, kay manager dira sa Bristol Republic no dira sa Bacolod chapter dira kay Sir Fritz no. Shout out sa tanang mga Bristol. Damo kaya friends niya no, mapakawasaki, mapayamaha.
1: Kung mga pin lang ko gani isang shout out mo.
0: Oh, di ba? Kay grabe, siyempre, biskan din lang kuya, pindis promotion.
1: Mare di siya, katropang Lil Bidonia, ginlawag mo na yun sa kayo.
0: Oh, siya ng manager. Bro. Siya ng manager. No, kag, thank you so much, brother, na kay may gig naman kami sa Sabado, no? Upon sa mga Tiger, kami ni Barbie, no? Tiger, ngay, ano nila, ng graduation, blaw? Do, mo na sang ilang training sa Tiger, no? Sa mga HPG, no? Shoutout sa mga bossing, tadira, no?
1: Yes, kagari man diri si katropang Mayna, sila Dora Dumitig. Good afternoon, Uncle Bob and Sexy D. Moms, Punta Taytay, watching always.
0: Kagari man diri si katropang Ichin, ano? Ichinagam. Ichinagam. Mang Sexy D, mapa-shoutout ko no si Sunday Brillantes kag si Meryl Losconia, no? Ha, ha, ha.
1: dapat yun. Ha, ha, ha, ha.
0: Ah, okay. Bala mo na kay dad naman da sir. Kaya dahi hapsin siya. Kaya kaya kaya gabas. Kaya kaya gabas sa love letter. Oh. Eh, ride safe lang da sa tanan ang mga lost boys ng mga tropa. Tanan nga nagadala sa ilang motor, sa lakyan, truck, train, airplane. Oh, labot ka ba sa airplane? Sa mga seaman, dada nga mga katropa. Kaya siya tata. That includes my father. Thank you so much, no? Ariman din rin, no? Ambal ni bro manager. Shout out sa unang Sidlock, RNY, and Good Kawasaki, and the Lost Boys. From manager Lil Bidonia, no? And ano ba lang pagka-himo on the subong, no? Oy, congratulations, 146,000 followers na kita. Thank you. Please do like, share, and follow still.
1: Paano hindi mo ako 146 na kayo makauyat ko to cellphone sa nga kung yung nga client kita.
0: Pagkatapos sign up. Pagkatapos sign up, ari yung ugaday. Follow nyo ni siya umulip.
1: Kasi nga, lalang sa guru mo, kadamo na di ka pop-up.
0: Isa ka malaking kunchabo. Ayaw natin silang talunin sa isang adukin. Ay, naku. Anyways, madaming salamat ha. Sa tanan yung mga nagkatutok permis sa ato ng programa, no? X-rated yes. Ko po rin yung Uncle Bob, a.k.a. Boy Tour Boy, a.k.a. Kabukal with their sexy D, siyempre. Ato ni Moon, karon magbabasa kita sulat, no? Mangita ako, no? Sa aton din nga baul. Baul. Nita kita sulat, no? Para aton tagaan ng kabuhi, pinaagi sa drama, kag-istorya. At the same time, syempre, entitled mo mga katropa para maghatag sa inyong mga sentimento, opinion, suggestion, no? Isulat nyo lang diri or ibutang nyo lang sa comment section sa aton nga official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page, okay? At the same time, mga katropa, please, all you need to do is pwede nyo man ibutang inyong mga number para matawagan ka muna mo in case you don't have any load para matawagan ang aton nga official number nga 0950-522-2818. No, gina shout out ko na rin, no? Sila bro, combat, Sir Limar, nga ka pamati, subong sa radyo, no? Kaupod si Engineer Jobs, oh. Kung sino man ang pamati dira, no? Iba niya, wala iya motor. Diri sila sa radyo nila. Naka-lock-in sila ya sa aton nga 103.9, oh, araw. I-play ko di, oh. I-play ko lang to, bala. I-play ko din ilang mga ano sa radyo. Oh, ari pagido si Sweet Corn. Shoutout dira, no? Kay katropang Sarge H2 Sweet Corn, no? Thank you so much sa lunch, no? Sa Lil's diner. Grabe, nagla... Kasi lagi niya tanon niya nag-ano niya pumati.
1: Ay, so na all.
0: Man.
1: Gapapati, good man.
0: O, pumati sila, oro. O, si Borlimar, o, 103.9.
1: Thank you so much.
0: O, si Sarge, paano din sila mamati? Kay...
1: Sa radio, radio.
0: O, Ariman, si Bro Combat, o. O, di ba?
1: Wow.
0: Paano din mamati? Kay share ko, hindi mo, stingan niyo ni Mati.
1: Feeling ko kung malam pag sila sa live, mas malingaw sila.
0: Ayo, mas malingaw sila. Nga hindi na sila ka-drive darong. Hindi, good, no? Kaya ang makita nyo di sa dugid ka namin ng mga printings ang bio. Mga jumperizer. Kag sa likod ng jumper, siyempre t-shirt. Ano mga higo, paminsaron, mga black and white, nga mga checkered. Walang ganang damol. Walang ganang damol akong shades ba? Lain, lang ako.
1: Kaksa na lang yung musya. Hindi kakso ko niya akong jumper. Para hindi ka mabudlayan.
0: Ay, hindi na! Programa ta! Mainit na mga balita! Aton, tukip!
1: Samtang hindi tanahan matagansang
0: balita. Oh, sige. Nagisaguran mo, ginda
1: na.
0: Ay, hindi na. Pati, ko magbalita.
1: Pati, ka sa gamay na pa inundong.
0: Base pa lang yung ano. Kaya, let's say, may mihara ka nakita, no? Ari. May nakita ka nga ara ka sa ginatawag nga O sige, Chocolate Hills na sulit.
1: Alam, hindi ko na yung pwede. Huwag reporter.
0: O, sige. Ari. O, tissue. Paano mo nakita mong tissue nga abri? Dapat abdi ka na yan.
1: Puti.
0: Two, one, action.
1: Ikaw na.
0: Okay. Rino, magabalita sa ato, no? Ang aton nga katropang si Sexy D, no? Pinahagi sa tissue nga naglapta sa diri nga istasyon. Ato na. Sexy D, sulod na! Kimasulod man ko!
1: Mga katropa, live na live kita subong diri sa aton nga studio nga XFM Bacolod News nga. Kung sa diin, makita nyo nga nagalapta ang tissue. Kang makita nyo man kung ano mang kalapta klase tawo ni, ang tupad ko.
0: Salamat, kid, sa imo nga pagbulgar. Back to me, ang sisi. Ako naman.
1: Kaya ko sitwasyon.
0: Mga pinakabudlay, ang ito ako, dahil niya kabalan, gudahan.
1: Ang ano, ang nagalibot nga ano.
0: Libot? Ito ka
1: ba? Aryo. Asahi.
0: Alright. Sige, ikaw mang balo, katropa.
1: Oh, so mga katropa, subong, pagkalantaw na ito kung ano na ang nagkatabo sa aton nga katropang Uncle Bob. Pasok!
0: Kitang-kita kung paano maglibot ang electric pan nga asahi. Asahan ninyo nga sa paglibot niya may dala ini nga mga resibo. Kung ang iya ay tisyo, ako nang resibo. Rats! Rats! Kabit ang buglaway ko, bilang barang man. Sobra pa usi.
1: Sabi ko lang may dala ini nga.
0: Ang iya nga obligasyon ni sa maglibot-libot kang magbuga-buga. Tika po ika na. Nagkakatingalahan. Ng aircon man ang sulod. Pero nga may electric fan. Kamu na lang ang magusga.
1: Pero kagapon, nadula agad.
0: Nadula agad ako. Ginatakan ako magsulod. Wala signal sa bukid. Rides pa more kag maglibot-libot sa mga dinto nga mga forest jungle. Kag sa sobra ko kalibot-libot, kag nalabot ako kung dindiin.
1: Pwede nga gito nakalabota.
0: Sa mga kabukiran, sang lakarlota.
1: Ayo ba?
0: Hindi kita yung mga pilang ka mo dito. Dito ka mo niya. Ang bala mo matur na lang tama sa bilog ng kalibutan. Bala namin, bala mga pika sa Manila. Ma-exit ka sa Davao.
1: So, samtang.
0: Maihi ka sa Visayas.
1: So, samtang ako din rin. Nagapahangin kang nagapabugnaw. Ikaw, Galiya.
0: Ako yan, nag-uyog-uyog to sa mga dalanon. Grabe ang hits ang init.
1: Mabaliya, Melanie. Tani, nagbabalita na lang ka mo.
0: Ay, nagbabalita. Ay, hindi mo ma. Kaya mo na ninyo, bro, naman. Hindi na pagdugang. Hindi pa lang galing. Absent na kami.
1: Galit. Ay, hindi kami pwede magbalita. Kahit kung may mga aksidente, katropa nga, Melanie. Pero sabi na, naksidente, timbis nga mabaka, katropa, mabapahala kaluoy sa iya.
0: Ay, ano, kutso-kutso pa na sa, ay, nano man na nagatala. Ay, nano ka man nagatala. Gan katasig. Ay, na, Amerikana mabaka, ay, bata ni ay. Ikay mo yung mag imbis siya nga rita subong no sa dalan sang ano Highway 42 no na sa samtang nga naga kaya kaya ang motor kag nagakiang-kiang ang nagadrive. Diba? Hindi kami guro pwede da 18 people watching grabe da mo subong ha
1: gani
0: itlaw ikaw mong saya
1: itlaw ikaw mong saka amon.
0: Kag sa nagbigay siya nga bayo okay maning medyo makaginawa pa man ko. Tapos nabutahan ko pag-inyo sa bra sa kilid. Nag-utok na gad.
1: Pero ang ayan ka.
0: No. Boga flame. Ako di mo kikuma pa ka daw. Lagi inong tubig dito. Di ba lagi ko ka daw yan?
1: Sige, okay, white pa kabina. Ano, be?
0: Luma. Subo yan. Ano man din ito? Shoutout gali kay... katropang Edmond Parmirola, ma'am and ma'am sir, maing hapon man sa imo. Thank you so much sa pagtutok. Ariman diri si Josie Martisano, guwapo gid kay Uncle Bob. Ah, kapriti kay 60. Nikaduha na ning phone.
1: Ah,
0: duha na kay si Sixy di una mo. Duha. Yes. Isa ka tuig sobra. Kaduha pa lang, yes.
1: Kaduha pa lang sa. Nan. Sugod-subong. Buhas pati guya mo luguman mo na.
0: Yung guha ko ni Karunya, puro buhok.
1: Muna bizarre. Thank you.
0: Luguman ko ni Dila ko bala. Di luguman ko Dila ko parang guha ko bala ano na ganing nga ido na bala nga chow chow. Blue. Blue Dila.
1: Sige, imagine bala pag ukala ka palugom tapos naka ano nila na kumbaga na kita nila sa imo na dahil nakambal sila na guwapo ka.
0: Tayo kaya mo. Dalalabi story, Alex, hindi ah.
1: Anyways,
0: dalalabi story.
1: Pa, mamati kita na isang gamay nga pahinumdom kaya magabalik kami kag magabasa kami sa istorya naman nga hali naman sa baul na mon or X-File. Siyempre, diri lang sa inyo paborito nga estasyon. Kaupo ng inyo nga sexy di nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kag mahatag kasadya nga hindi nyo gid malipatan kag si
0: Uncle Bob ninyo aka Boy Turbo aka ka vocal sa Facebook kag sa TikTok.
1: Siyempre, diri lang.
0: So, 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo?
1: Excited.
0: Excited siya. Bye-bye. I'll be back. X-rated.

0: 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ito nga pala, si nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sample Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
9: Siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one sa presyo magkaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
8: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
13: XFM.
14: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
15: X Rated on XFM.

0: And we're back! Alas tres. Tres na sa nga po, kagini nga oras, ginadulong sa inyo. Sa nga itong paborito, nga kape. Wala nga iba nga itong nga Santon Plus Coffee Mix. Hindi nga itong nga Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, may ara ini nga bulig sa aton nga panlawason. Bangod ini nga kape. Hindi ka lang basta-basta nagkape, naging healthy ka pa. Ini nga itong nga Santon Plus Gold, mga katropa. Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, may ara ini sa nga moringa, soya powder kag mangustin nga nagapahealthy sa aton nga kape. Pwede mo ni timplahon nga mainit, pwede man mabugnaw, depende sa imo. Kag isa nga bulig niya, nabuligan niya mga kababaihan sa ilang mga problema sa hormonal imbalance. Non-caffeinated. Hindi magpa-acid. Bagay gid sa mga high blood nga mga people. Pero pa maginaulat nyo, mga katropa, magbakal na kita sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Siyempre, kung ina nga produkto ginabuligan ng mga kababaihan, na nga rin naman ang akon is para naman ini sa mga kalalakihan. Ang turbo. Nagawa sa maka at labawas ka ng mga natural nga herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sa mga kalalakihan. So, sigurado kidya nga, madimat kidya ang imo nga asawa. Basta asawa mo ha, hindi iya asawa sa iba na. Sa turbo, wagas ang lakas.
0: Kita mo na, tapos sa mga tipasay ng jeep sa una. Thank you, Kalisa. Thank you again sa tinapay ng Sir James King. Sa pandimonay. Oy, tinapay na pala. Huwag kayo ha. Shado kayong Bastian. San si Bastian ba kayo? Kag siyempre, naging na shoutout na doon ang ating mga katropa nga nagpamati sa ilang mga panimalay, no? Sa mga nagpainit na sa field, no? Halong-halong gikita, especially sa ato ng mga riders, no? Mga mapag-green ka man, orange, pink, black, yellow, no? Mga papang, mga mamang ride safe lang. Kag sa mga nagabiyahe, tadira nga mga taxi driver, jeepney driver, e-bike, bus, modern jeeps, truck, van, kag kung ano-ano pa dira nga nagatutok sa aton nga istasyon sa 103.9 XFM. Maing hapon, ride safe mga mamang papang. Kag syempre mga katropa, ano ba lang pagkabantayan ta subong alas 3:06 na sang hapon, no? Magabasa kita sang sulat ngalin sa aton mga katropa, no? Syempre ini medyo relatable gini ang tanan, no? Kay ti usong-uso na gini subong, no? Kag gina shout out ko dira galino si katropang Jill Win. Good PM Uncle Bob, kag sexy di pwede maka-request sang kanta ni Brian McKnight, ang title Back at One. Sige, sa backup one ka mag-request dito. Hindi, sabi ko, backup one, o sa backup dos, o backup three, o. Back at one, sige, o, nabakat na, nagbakat na ang kanyang breath. sige, katropang Jilwin, ato ni na.
1: Ngakibot kayo pala sa iyo.
0: O, no, kata, sige, sa nga, kunda niya nga, ulo mo, program niya, joke ya, o. Yan eh. Tanta ni Brian McKnight, siya, back at one, yung moment, back up one, mano ka to man, mablatter.
1: Ay, okay, mga friends ko, wala lang supo sa akin. Kaya kag dami, magilituod ko magamon ni kay ti,
0: ano, train kita? Pala. Ano ba, na-train na kita?
1: Oo, pa lang sila, rana sa bat sa akin yung ulo. Ay. Doon lang bala ko nila.
0: Kasi insagid friends ha, ako lang taglo.
1: Pero sa ligad, nag-ano kami, nag-shotting kami ginagmayo. Mamunan, isa ko po
0: to. Mati ta.
1: ang imo da nga likod kayo kay dupader ka. Wow ha. Way ko ni love tanong to mga dukodal. Nasabat ka ba?
0: Grabe no. Ano na siya? Medyo steer? Kawayan? Cyclone war? Ano?
1: Kawayan siguro. Kaya doon nagabuka na to gamay.
0: Ay, may anay. Amo na gani, rason man. Wala may kasunlog sa ako sa eskilahan. Sunlog ka isa, balos ko 100, o, diba? Hindi na lang.
1: Ano pag ahipo sa lang ko? Gani. Ay, makasala ko.
0: Exactly, no? Sa mga amo na gani, wala mga gabasya ako, no? Hindi ko lang madakpan.
1: Ayawan
0: ko mo sa akon. I was born. Di walwalan. Ano, siyempre, amo ginaya, amo sa ambal gani, duwala niya klase sa tao sa kalibutan. Mm-hmm. Ang martilyo kagang langsang, tidin ka da, ikaw ang pukpukon o ikaw mamukpok. Ako na lang mamukpok.
1: Ay ka mamukpok? Karatong sa mga yung gulid field. Ha? Mamukpok?
0: Ay, wala na ko na. Masikip! One time, big time, forever, pagsisisi.
1: Ang bali lang ang one time billionaire, forever mantener.
0: Diba? Amo na badlay. Always tagiday considered ang health issue. Oba! Wow. Kasi buong nga panahon, siyempre, sexy din, no? Ari, speaking of one day millionaire, no? Ari, ang aton nga istorya, nga pagkabasahon sa inyo, mga katropa, no? May kangot ini sa naluluang sa scooter nga nanay.
1: Agay.
0: Bang, iguan ka. Ay, nga storya, no? About ini. Sino nakarelate sa scooter? Kilala ka mo, scooter?
1: Hindi.
0: Grass cutter? Doon wala ka mo na malagang pangwi. Ang atong istorya, no, mga katropa, may kaangot inisa pag kalulong sa isa kabisyo sa isa kainahan ang hampang online casino nga is cutter. Dear Uncle Bob, isa kasima ng akon nga tatay, Uncle Bob. Pero ang amon nga ang iya nga na ipon or na save nga kwarta nagastos lang sang akon nga nanay pinaagi sa online sugal. Hindi ko na maiisip ang kulbab kung pila kabilog tawo ang gapanuktok sa amon adlaw-adlaw tungod lang sa mga kautangan. Dugay-dugay may gapanukot. Dugay-dugay may gahatag papel. Dugay-dugay may gatag invitasyon sa barangay. Ano bala ini nga? Bisyo sa akon nga nanay nga daw grabe gid kami na baon sa utang. Hambala una, dagyang-dagyang lang palipas oras ang ini nga hampang sa cellphone. Wala ko kabalo ang inigiling hampang, isa na gali ka. Sugal. Hindi ko man tari gusto idalok ang ginatawag nga entertainment sa akon nga nanay pero pag money involved na kagwala man siya nagadaog. Puro lang kaperdian. It's about time naging siguro Uncle Bob nga maguntat siya. Subong pa nga nadugangan kay tungod may ara pagidya sa ginatawag nga online gaming, no nga? Subong grabe gid iya ginatutukan. Naging addictive na siya sa amuning hampang. Naging bisyo yan na, Uncle Bob. Wala isang adlaw ya nga wala iya gatutok sa cellphone ng ining ha? Akon nga nanay. Uncle Bob, sa matuntood lang, kapila pa sa nagilis cellphone kay ginalampos siya kumaperde. I hope nakarelate ang iban. Pero naluigid ako sa akon nga tatay nga sima ng Uncle Bob. Kay siya to yan, kapaniltig lang gan isang mga sisi sa barko, ini naman yung nanay ko, pindot-pindot lang. Yahoo! Uncle Bob, naubos na kita nga mo nga kwarta, no? Kwarta nga gimpangabudlayan sa akon nga amahan. Subong naapektuhan akong pag-eskwela kay hindi na gid mabayra ng amon nga tuition. Kay tungod ginubos na gid sang akong nanay hampang scar. Pangarap ko gid ang kulbab na matapos ang kurso ko sa medisina, no? Kay gusto ko gid maging doktor balang araw. Pero nga abala daw mismo ang nanay ko ang gaguba sang akong nga pangarap. May mga adlaw ang kulbab nga piskang pagkaon wala kami sang ibakal. Ang kulbab, ano bala dapat kong idimuon ang para sa akon nga nanay? Gusto ko man nga mabag-o ang iya nga gawi at mauntat ang iya nga bisyo. Wala man mimimo, bing akon nga tatay, kito dara siya sa layo. Nagkakasubo lang siya. Kay tungod, nagagamunag itang relasyon nila nga duha. Mabag-o pa blakon nga nanay ang kolbab? Or ba si Miara kasang gusto i-advise nga pwede ko gid i-apply sa amon pangabuhi subong? Tagwa lang ako galing sa ngalan nga Aki. Utod ni Kawasaki. Madamang salamat. Na-insert mo pa to?
2: Kung alam ko naman yung si Kawa naman ni mo.
0: Kagini ang iya nga istorya.
3: Kayudi!
4: Perdi ka na naman!
3: Kayudi Pongs! Kayudi Pongs!
4: Dala, di ba? Tama na nabi, Nay. Nay!
3: Ano? Ay, kay... Hoy, Aki! Hindi ko yung pag-ilabti. Kung ako naghampang diri, puro na eh.
4: Nay! Parang kawa mo na.
3: Sakin! Sakin!
0: Hindi ah, dahil lang kita. Dahil nagkadaog man ako, dahil ah. Galing sumulang kita panahon nga daw. Kahina, isang swerte sa akon. Ito ka budlay, kita bala magdaog. Isang una, isang kulang kapindot. Kabalo ka na, di ba?
4: Nay.
0: Aware ka na.
4: Kabalo ko na, Nay, pero ginuntatan ko na, Nay.
3: Ay, siyang siya no lang!
4: Mga 1 hour ago.
0: Kaya ka pagkabot. Kaya ka pagkabot ko dito. Kaya na pindot. Come on.
4: Wala.
0: Ah, wala. Para, Aki. Kabalong nga tigulan ng ginigin mga nanay. Kasi nagabot sa punto nga kung kasi kutihon ko lawas ko. Kutihon ko na lang cellphone.
4: Ay, okay. Gid na iya nga kutihon mo ang cellphone. Pero, wala ka kabalong. Wala na ta makaunay. Wala na sudan to, wala na to bugas.
0: Wegle?
4: Wala ka maluoy sa akon nga tatay?
0: Ay, luoy man, oy.
4: Luoy man. Ay, paano ba'y maluoy?
0: Oh, my.
3: Yahoo!
0: Ay, ay, wapal, tatay. Nanay, bigay na lang buhay.
4: But if ano, Binay, ma-divert mo na ang, imbis nga mag-scatter ka, pwedeng mag-skater ka na lang.
0: Wow. Kapos eh, mga kambal. Sa edad ko nga 56, ma-skater girl ako.
4: Why not?
0: Nag-rolling blades ako, kadumdum ka. Na sobra ka split, lang tawa ta, nanay mo, hindi ka na ako kalakat maayo. Na sobra ka split. Sang time nga nag-skateboard man ako, nagtupa sa bunga nga ko ang ano na yung boards ang skateboard. So, gintry ko man ang ginatawag nga ice skating. Autod ang tudlo ko. Te.
4: Nay, kung hindi mo napapuntatan yun, ang bisyo mo na, Nay.
3: Paano natawag ang bisyo, Nay? Kay sa ini kalingawan.
4: Kalingawan kung ibutang mo sa lugar.
3: Kimbutang ko sa lugar, ako sa corner.
4: Hindi, Nay. Gimbutang mo sa lugar, pero gin-intrahan ka sang taglugar.
0: Awan na pala nga nagkakisa, nag-murmur ako. Amo na galit dahil.
3: Ay, ipasurana na ako kay Biskin. Ako hindi na ni gusto sa gamuni.
4: Nayari na ano. May bills naman ako di para sa tuition ko.
3: Isam lang na nga.
4: Bill.
3: Pe? Sa bukid, walang papel. Uy, inos na sa pader. Oh, sorry, sorry. Hindi pa ni amo. Aaray ka liyo. Be? Casino Plus, 6:37.
4: Wednesday na!
3: Wednesday na! Ay, ala. Thursday na gali. Gali. Dalanggid. Anak, kabalo ko. Exam mo na, pero... sound. Utang mo talang anay. Ma-promissory note lang ko. May anak ko to gin ready nga this, I promise
4: nay,
3: you.
4: Nay, ikatatlo ko na nga promissory note, nay.
3: Lain naman to yung ikatatlo.
4: Naki, gano'n ko ka-admin, nay.
3: Kimbutang ko dito sa akon nga this, I promise you.
4: Hindi, delayed na gin ko no katama, nay.
3: Hindi pa gin sila ka-intindi. When the vision surrounds you, bring tears to your life, and all that surrounds you are secret and lies. Nagmamahal, scatter. May tears, may sacrifice and everything. Wala
4: hindi,
3: na sila.
4: Hindi, mayari, di kang padala nga sulat sa akin, man ang admin. Oh.
3: Ay, wow, that's it. Ano, babe?
4: Do you wanna build a snowman?
3: Hmm. Tapos.
4: Amulay naman ko.
3: Inday, mas lalapin niya na batsag mo. Wala kita na si snow, baha may harap, pero wala ni snow. Anong ginapangwakal mo? Ha? Ang balatong maestra mo. Yata, gidring number niya sa akon. Kitawagan ko siya, kaya ba si makulam pa ko doon smell.
4: Nanay, balam mo. Tawa bala, nay. Kasi tatay, grabe na tong paniltig to sa tok-tok to sa barko para lang mabuhi, tati.
3: Lagi ko malalugod.
4: Alin, di nga daan. Gintiltig ka na ni tatay. Paglabot sa barko, maniltig man sa giyapo.
3: Abunigaling ka na, bitas! Kamay na naging nga galawit-lawit.
4: Ano ba na, parong?
3: Bago naman yung ibi. Pero balon man, tatay mong bawiong ko na lang sa performance, magabot. Ako naman ang masalom-salom si Kado Dolphin Dive. Kado si Lion nga maka...
4: Ang tawa bala, kada mo, nagin sa imo sang talent, nay. Tungod lang sa scatter, lang tawa bala, gaginuwa na.
3: Diba, bal mo, may kasapat-sapat sa mga lignan. Pero ang taton ko ni, alang-alang sa pagpalaga ko sa iyo. Ang pagpalaga ko sa tatay mo.
4: Hindi, i-confiscate ko na lang yung mo cellphone. Yes. Para at least.
3: Yes. Please don't ask me why am I scattering. Not about you.
4: Arina,
3: i-give up ko na ginigono miskin sa ganyan sa buhat ko. Bristol Republic, here we go. Kuhan, anak.
4: Daladi.
3: Dalagi, bisa lang ko yung balsi mo.
4: Ano?
3: Arin, hindi naman managdaon ng gigo.
4: Ay! Wala ka kadumdum na tag 3 hours ka na sa banyo, nay.
3: Bago lang ko ito nag-video.
4: Nagkaging na ang shoe sa imo nga Bolivia. Antis kaya mangoli.
3: Amo na nagtubli ron.
4: Amo na gani na kinangla nagigya nga.
3: Nag-advise ako ng doktor nga since may almonds ako. Hindi ko na pinipirasahon. Let it free. Dapat, ano lang yun, suwabe. Hindi kit pwede nga ang gulpihon. Aman akong 3 hours man ako magpungko, dira, kinagmay mo na ang tubod. Sandugo.
4: Hindi na ko na iya.
3: De, sige.
4: Hindi, pwede gusto ko talaga makita. Ano to?
3: Ang tubod. Wala ko kapang espiyo kaya insura ko itong Curly Pornard.
0: ka dyan ay kamay. Padamak ka. Hindi ka pamahon. Ito ka dahil sa bungo. Nagkakao na dumi. Ano lang yung bilog na nga, no? Molo. Molopolo. Thank you, Gigli, sa tananang. Naghampang na. Nampang baka mo. Wait, pero honestly, ha, may kadaog ko, no? May kadaog ko, no? Kumayo ka lang yung magampang na.
4: Kuno.
0: Ah, this may kuno. Pero mas damo ang perde.
4: Mayara, pero ti amo na ganyang balila. Wala niya problema nga mag, maghampang.
0: Amo na ganyang balila, diba sa disclaimer, know when to stop, diba? Mayara, diba, umiya muna, day. Mayara na, kasi no, know when to stop, diba? This game is addictive, know when to stop. Mm. Aba mangkot, know when. When now? When the nut comes. No, pero ikaw, based on experience.
4: Parehos ba sa ilim nun? Drink responsibly.
0: Hinatagang sample sa iyo. Pero ikaw, pero honestly, ari-ari, saan ikaw, diretso nga istorya, naghampang ikaw nga scatterize?
4: Oo. Parang kanayang nga istorya.
0: Gadaog ikaw, gadaog.

0: is the best polishing.
1: Oo, pero tingini mo ko, gin-uninstall ko ya ang games, pero ragya po ng Gcash ko.
2: Oo, oh, gin-uninstall lang siya. Gin-install yaman dahil yun. An hours ago.
1: Oh. Mga katropa, nagbugtaw ko yung walang-wala kwarta. Tungod na naubos gito yung ako sa kwarta.
2: Chakto-chakto na. It's a lesson.
1: Siyempre, kung magampang ka mo na ganikis, anambalan mo ko sa partner ko, nga wala ta kayo ginabawalan magampang, pero ibutang mo sa lugar.
2: Mm-hmm.
1: Ibutang mo sa lugar. Ay, kung may sobra.
0: Sininti mo, tapos doy lingaw-lingaw, mula blang self, mga
1: yes.
0: Daw... Ito ka boring subungaw, do wala ko sang kwarta, mga manumang sunog gumi kwarta.
1: Kaya kung iukot mo, mga katropa, malulong kagidiya. Ang iban mga kilala ko, naga 100k ng utang, naga 30k ng utang.
2: Alo, grabe. Muna gani nga wala, kuya bala, naga sugal, malulong lang, malulo, kuya malulo.
1: Ang sugal, mga katropa, is, nami, lagi na siya, is kalit-kalitan mo lang gidiya. Hindi kaya
0: matangbay. Kalit-kalitan, do gulp. Do gulpi-gulpihan lang
1: yes.
0: Na be
1: like
0: kina
1: like for example nagkapital ka 200 this, tapos mo 200 nag 1000 cash
2: stop
1: out na
2: stop na
1: oh na
0: no when na. To stop gani ang mga maayo yung pampangon nga gadaog kay tungod kabalo sila yung magpugong sa ilang self.
2: There's always self-pugenius.
1: Pero tingnan mo ni bala Uncle Bob diba dahambal sila nga kapigado sang Pilipinas, pero damo-damo pa sangga panahor.
0: Ganino?
2: Pero nga ah. Sige be. Nga.
1: Kahit itungod nga gimpatilaw sila, ako kagi ko daog 21,000.
2: Ay, kadako.
1: Kagi ko daog. Pero ano to nga pagdaog ko yan, nang wala ko tulog-tulog man eh. Si papang mo yung
0: mag-untaw
1: pa lang.
0: Yung...
1: Oh, diretso-diretso.
0: Pambalindi ka gidya mag-untaw, dapat kay para diretso ang yung himaya.
1: Hindi, may mga times ginagadagdagan ka gidya nila. Yeah, may mga times man yung hindi man ni Edo.
0: Pero kapila na yung balik-balik, give and take nga, perdi daog, perdi daog, sa suli
1: hindi,
0: na ka.
1: Hindi, at that time, new user gid ko. Yung
0: patilaw. Kaya naka-program na mo.
1: Oo, nauna. Alit gito nga kon nga bayaw to pero subong wala naman di sa presuhan. Alit gito siya kay ginabala ang Uncle Bob. Nagahampang ko 30 pesos.
0: So, sakit sa imong magambal ba?
1: 30 pesos lang akon nga kapital. Kita iya. Bayo na sa ko no. Pigaw man ha? Di niya magdaog ang 30? Mo abla 200 bala. Lagin kapitalan ko man 200. Nagpainto mako sa iya. Sa wala di mat na kung ipabandred ko ng kapital kada perdi pabandred na naman luwa pabandred naman na
2: nagkuanay
1: wala na nagkatulong mulo ko sa ulihi butway ko kabo sa kaspa kung sa pamerdi.
2: Grabe no kadagko ilang kwarta no.
1: Oo dagko eh kay tia mga katropa ano bala kung numbers lang di bala do lang taon mo yung kwarta numbers lang wala value mo.
0: Oo. Yung bobos mo na lang iyan sa
1: pinitin. Oo kati yung baka lang
0: kaya niya ko na kaptan mo yan. Oh, yes. Taguon mo pa mo.
1: Muna, ano nyo man,
0: Periyahan ka na lang, i-captain mo, kid.
1: Shout out ko, tagalisa ako ng mega nga siya, Beb, Riza. Ang upod ko man na sa scatter, Shout out kay Maying.
0: Shout out sa talaga yung mga scatter boys and girls.
1: Ito nene, nga nagapamati man, si Michi. Michi, Beb, kita na darisa, ululupod na pamerde. Ang may nag-message sa akon, si Renan Haneo, nagapa-shoutout sa Silay RC Crawlers.
0: Oo, oh, yung mga remote control ng mga crawlers.
1: Crawlers, or crawlers. Crawlers.
0: Grabe. Ngayong no? Hapon. Uso na gina subong, no? Darang kwago-kwago, da, bla, no?
1: Kwago-kwago.
0: Do team nila, bla, nga do, mga, muna sila. Nga mga, may mga remote control sila. Kag-dra lang nasa may plaza na yun. Dahil lang butang ilang ang mga pago ng tawag. Do organization daw. Shoutout agad sa tarang yung mga tag-iya sa mga remote control.
1: Tipo, uso na gina. Pwede ito naka-intra, pero ako lang yung remote, ikaw lang yung mga kamangkama.
0: Kung ba to? Sila tanan, eh, pangwasakon ko na yung kapin pang magtantrums ko. Mga bato man niya man ah. Kaway-kaway yan. Mga, di ba?
1: Pero, Beb, Riza, ang akong damalunan, Beb, liog ko ha.
2: Ariza.
1: Tama, kampagalipatan ng mga balunan.
2: Balunan, Ariza.
1: Makalatapak ka na yung balunan.

0: Isa ko nang damakuha sa balonan.
1: Man, ginabla pa ko na ngayon namon. Gakatapakan nga bala ang akon nga ingron sa tiil. Bala, ulo ka ba tiyag mo kay ang paldo? Amo na na yun. Hindi ka, tangis ka. Tar 700, pagtapak sa ingron. Aragay.
0: Pare mo, ang balgani ko ni Melanie Martisano, na amigid kong duwa ka mo programa kay malipatan ko kadali ang problema. Mamugi naman ang purpose. Thank you. Amo na ang purpose! Gari kami ni Shaiko Chupangan!
1: Damo kayaw.
0: Amo limpiwan ba?
1: Amo na yung purpose nga rin kami di sa radyo.
0: Oh, okay, para malingaw ka mo. Para
1: malipatan.
0: Ang problema, rala na permisa aton. Yes. Iskan kami nga mga angkor dire, kami mga DJs dire. May mga problema mga kami, may mga personal
1: gusto
0: family.
1: Gusto mo ba ilota
0: problema? Ba ilota ba lang? Batsaga ba lang, batsaga mo? Magambal ka po. Oh, di ba, bala, pwede ka na hampang pero hindi mo pag-adlawon kay kapigado. Exactly. Guys, tandaan nyo guys, pila ka oras mo gin-earn ng inang kwarta, pero segundos lang dula na. Tandaan nyo. Shoutouts kay katropang Nanette Vasquez Susan from Batangas.
1: Yes, ati Nanette. I miss you.
0: Good PM late. Anami, Uncle Bob, Sexy D, at sa buong XFM Bacolod. Diba? Katutod lang, check ko na ang inambal ni Sexy D. When to stop, know when to stop. Kay kabudlay gid, no? Kabudlay gid, nga ma, ano, kada, ma, itatawag nila nga, malulong. Kag, syempre, buwas, abangan nyo kami gali, no? Ara kami dira sa Bacolod, the resto bar, no? Upo na naman akong banda. Last time, upo na muna si Sexy D, no? Gusto nila, Danya, everyday nila. Every week nila. Sana all. Ubuso na muna tanan ng mga bukalista.
1: Ubuso nila tanan ng mga kwan.
0: Bukalista. Para daw TV, kano nila, yung pelikula.
1: Araw-araw man niya.
0: Alright, no, kita rin kita dira sa Bacolod, no? Dira sa Bacolod Resto Bar, 7 PM, no? Dira lang sa Tabok sa Macdo, sa Bury Road, Bacolod Golf Club, no? Kag sa tanan niya mga nagpamati subong, syempre, ma-break time kita na, kagina pa kami kawakal ka, medyo
1: ka ba? Pero dari lang, Balnerisaw, bago pa lang Kuya Kalantaw, nagkutang na Kuya Beb.
0: Ay, kung ano pa mo.
1: Ang ganagan lang kay basi madunlan kada karon kag hindi ka kaginhawa.
0: Ay, kung kutang ka kaya. Ma, yun na lang na mag-utang. Sa'yo mag-utang.
1: Kaysa may agutang.
0: May agutang. Sorry. Alright, syempre na. Alas 3:33 na sa ngapon. Kaga mabalik ang inyong programa nga X-Rated. Hindi rin mga alot. Kaya kitaon. Syempre, diri lang. Kaupunin niyong Uncle Bob. Kag Sexy D sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
1: Exciting.
0: We'll be back.
2: X-Rated.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: XFM.
3: Para sa mabakot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
4: X-rated on XFM.

0: And we're back!
1: What donut na akong bangso? Nag-iiba.
0: Alas 3.45 na sa ngapon. Kagining oras, ginadulong sa inyo sa ngatong paborito nga suplemento pagkabot sa atong mga beautiful eyes. Walang iba ang atong nga Vision X Plus. Ini nga itong Vision X Plus, mga katropa, isa ini sa mga paborito tagid imno, no? Kung gusto tagid, dalungan na nga itong mga beautiful eyes para may makita man tanga mga beautiful. Katulad ni Sexy D. Diba? At the same time, mga katropa, ini nga itong Vision X Plus, may hara ini sang lutein, beta-carotene, zeaxanthin, kag vitamin E nga nga bulig, pa-preserve sang aton nga eyes para sa ginatawag nga clear vision. Hindi tara pagulaton nga mahulog pa sa mga seryoso nga mga balatian sa mata ang aton nga precious eyes katulad sang glaucoma, pterygium or katarata. Subong palang halungan ta pinaagi sa pag-inom sang Vision X Plus. Thank you.
2: Siyempre, tugangan tapag ikong nagapananakit na dayang imo ka ugat-ugatan, mapamayor mano kon mapagamay lang nga ugat. Gamitin na sang atong Santon Herbal Oil Plus pag ina, no, diba? Santon Herbal Oil Plus.
0: Wala ko rin sa plus, ah. Hindi, wala ko rin sa...
2: Herbal oil lang yun siguro, yeah. Kaya namin, pag-idni sa Santon Herbal Oil ta mga katropa kay, pwedeng-pwede pag-idni sa mga ulo, sa mga bata nyo, especially kung mayara na sila nga mga kuto or mga sapat-sapat, da, wow. Kung may nagapananakit, mandaya nga imo nga mga liog or mga likod, stiff neck, da, or back pain, stomach ache, da, kung magasakit ang unto mo, pwedeng-pwede mo man butangan. Kag, gamay lang gina siya, kag pwede mo siya mabit-bit kung diin ka man magkanto nga lugar. Kag, very affordable lang get.
0: Kurikong sa mga kurikong.
2: Pero lipat ko yan.
0: Santon Herbal Plus. May plus pag ito.
2: Santon Herbal Oil.
0: Plus or minus division and a multiplication with the square root of... Ang muna binumi, ang muka na pika suplemento, no? Santon plus minus of a division and a multiplication with a square root of the Babylons. Wala. Alright, mapakalikin din sa mga butika ang malapit sa inyo, ha? Kaga, go ahead.
2: Duga nga patamyaw si Ma'am Lia Lumbrado. Mayong hapon, Uncle Bob and kag Sexy D. Mayong hapon man kay Jericho Lumbrado kag sang Kears Tailoring.
0: Oh, yan. Amo na ilang negosyo. Sang iya nga ba na, no? Ang Kears Tailoring. Mapatahi ko na, Bi. Dahi ako, Bi, please.
2: Ay, ako grupi, di man, no?
0: Ang ganit, no? Gamay na bilim mo. So, kung kano sa inyo sa tanondo, mo, oy, mapun. Sino ka na ko, naging gisi sa baba ko? Kanda ko na sa hindi pa, ay, baba.
2: Pwede lang na ipatay ko akong bra, itapik, nagid lang bala sa panit, balahaw.
0: Yara naman.
2: Kapoy.
0: Palsa mo na lang. Pobra, pobra ka mo na.
2: Magdalagan ko ka mo.
0: Ay, ala ka lang. Wala na, gauyog-uyog. Bumpy rides. Oy, alam ha, tagda kita sa nga itong nga advice, no? Kung nagpamati ka dira, Aki, no? Ang isa lang ma-advice ko sa imo, katropang Aki. Masakit gid man, no, batsagon, kaga mabugat gid ang inyong sitwasyon because ang involved is ang imo pangananay, which is kabalogi kita kung ano kada ko ang responsibilidad sa isa ka nanay. Am I correct or am I correct not? Siyempre, katropang Aki, ang pagkalulong sa imong nanay sa ininga sugal or bisyo, dako ininga problema sa kwarta. Isa man ini karason nga nagapangluya imong tatay kagula sang gana magubra kag do hindi ma-inspired. Because honestly, ang pagiging siman budlay na ina mo, hara lang ka sa tungalawod, wala ka na si ibang makita kundi dagat lang gid kag imong mga upod. So tani-tani bisga makita ilang sa video chat or mabalaan nila ang progress sa inyong abuy nga manami. Dako na inang abulig sa inyong amahan. At the same time, may araw pa man pag-asa. Istorya mo yung mo tatay. Pabalun mo ang sitwasyon sa imo nga nanay kag kinala nila istoryahan na. Kay hindi inilaglahog nga bisyo kundi isa ini sa rason nga maguba ang inyong nga pamilya. Kag ang umigira padala siya nga kwarta, maayo siguro nga idiretso na lang sa imo ang imong atwisyon para at least siya mabayad gid kag masuportahan ang imong nga panginlanon. Kung magsige bagid sa sugal, ti iyan na diretso. Importante, hindi maapektuhan ang budget nyo. Kagi kadua, itry mo nga i-involve ang imong nanay sa mga church activity, no? Sa mga iban pang mga aktibidades. Or kung mayara ka malang kamusang way para istorya sa mga expert, or there will be some rehab na matabo. Who knows? Kaya ang pagbago is a process eh. Proseso inang pagbago. Hindi na yung pagbugtaw mo, babagong tao ka na. No.
2: Pero pwede yun na makuha ang cellphone na i-backline yung mga tanong niya nanay para maplantita. Landaan na yung sa kadali lang, B.
0: Plantidan naman siya
2: ngayon. Pero papapati, ah, pamumumatiin si nanay yung sa amon sa radyo kay makakadlaw kasi sa amon.
0: Batam nun mo, B, mo nanay, hasta nga maplantidan.
2: Oo, ito ay busy.
0: Ay, maplant siya mo, bro. Tapos ang hinding to karoon niya naman, bisyo. Mary Jane. Ma, ano naman yung tanong, maman? Why, kagi ka ba? Ay, sabi ko therapy, ninak. Ah, hindi pa ginigilian mo pag iya.
2: Ay, naiya, pasumba.
0: Mga kachubong. No, ginuyup-uyup yung kachubong.
2: Sumba, sabi ako. Sumba, to sa para at least ma-exercise yung lawas.
0: Hmm, kaya mo man to be sumba siya, pero may cellphone, bido ka bilog, di ba?
2: Paon ka na yung cellphone.
0: Zumba, zumba. Ay,
2: ano
0: tawag na? Zumba, zumba.
2: Kung ano cellphone.
0: Ah, okay. Kung cellphone, natag iba kwartas kapital sa piya, iba pang pangun.
2: Pag hindi na pag-iibak, hindi na pag-iano, eh, tagaan, kwarta. Hindi na lang ginan, eh, pagpaya uyapon, kwarta.
0: Kailang dulsi?
2: Kailang kimang utang man sa mga friends siya.
0: Putangan siya, warning device.
2: Fragile.
0: Please, hindi magpautang sa ininga tao. This person is hazardous.
2: Hazardous.
0: Kaya na uberdose sa scatterous.
2: Hindi matapna na, pero ti amata-mata lang. Hindi,
0: kontrolon gid nila ang desisyon sa ang pamilya nila nga.
2: Mm-mm.
0: Nga hindi man masakitan bala ila nanay. Kati, sakit man amo sa isa ka iloy nga. Hambala nyo lang sa masakit ng mga sugilanon. Pero sa sakit ah!
2: Pero kung pwede ba naman naguro nga kapital mo da siya tago 100.
0: Oh, 100 okay a day. Na keeps the doctor away ba lang?
2: At least ba lang? Stress yung ba lang? Maaganhagan. Kaya tiwa, amuna ba lang kung kisa ba lang, the more nga ginabawalan mo ang tao, the more nga nag-aggressive mag-imo
0: exactly.
2: Sa butang nga.
0: Pareho kay nanay, kay mama ni Sexy Dino, kanami, kapayak sa pamumuhay nila, pero ka-silent. Putang itsanggi, patok ang mga manok!
2: Yes, ka-silent, hindi ang mga katropa, tapos ging kantuan niya to. Na-stress si mama, biglaan. Ang mga mamilok ni mama, nagkalapuspos. Kulpi lang yung may nanukot.
0: Kasi pa nabuli. Ay, ganamit. Gito yung balik-balikan na. Kaya, amo kita yung mga honest reaction nyo. Ay, wala ko yung kapaluan. Paningwala. Pero, tita, sa kung kapamati ka, I miss you.
2: Hindi, kapamati. Nangutang sa...
0: Ay, wala ko yung kapaluan na.
2: Kapira to sila yung mapuli, ya?
0: Yeah? Mga ano, so, ay, kapira to yung puli, ya? Yeah? Ah, briefing na ko, ya.
2: Ay, wala ka muna chat, ha? Wala chat, ya. Wala ka muna text, ha? Wala sa tao, ha?
0: Walagi ko na pala ka. Ano, sinday, ma? At least, ya, ma-prove na yan. Walagi dyan ka pangutang ilabata, o, di ba? Eh, walagi dyan, aware, di aware yan, nga, mabagan. Wala kami ni nanan.
2: Ara, man, eh. Pero, ting, wala na kuya.
0: Sala lang ko, ha?
2: Wala na kuya ka pabalo kay mama. Kung sabihin ko, kuya, gakalabot ng utang. Kahit, kumbaga, bala.
0: Plus one
2: gusto
0: lending,
2: gusto ko man niya tanig ang pag-graduate to naman ng nanay ko para sa kasarsan. Yung sang una, anong kami kabilog? Pinalala ka mga, ano, turko na ang utangan niya man sang una. Asa subong paliggan niya pang utang
0: gani.
2: Ko.
0: Gani. Wala, ikaw naman mong utang para
2: ako
0: siya.
2: Ako naman.
0: Sano sa ilo lang naman. Ay, so, ka muna gani. Ikaw, Aki, ang balon mo, ipasa naman sa akon, bala. Para hindi ka na ma-struggle. Ako naman ma-scatter. Ay, sorry, sala, bala. Sala, gali. Ang akong pagpayo. Oh. Kasi sila, bigka pa sa pasa. Sila, ang responsibilidad din nanay. Huwag na sa kapangutang. Aligwa na mong paminsaron. Siya naman. Ikaw man, ah. Tinupindot man.
2: Arederia, doon ka patamiyaw. Doon ka patamiyaw si Dimple. Pa-shout out, Dabi, sa Tupad Balay. Tada, nang tupad balay ta nga mga ano da mga mabuot da kis
0: Serious Temple ah.
2: Kuan ah. Sunday nagasimba pero bilog nga
0: semana. Serious Temple.
2: Cebuana. Ay Cebu.
0: Sino si Dimple?
2: Dimple, ah, basta si Dimple Romana.
0: Ah, okay. Dimple ka, mysterious.
2: Ara ka naman. Sipat si mo, matabla mo.
0: Dimple sa buli, pero nga taga talikod. Nga, may anong piyak balay niyo? Sorry, anta nga, ano?
2: Pili ka lang, may chismusa, may aswang sa piyak, may...
0: Alam mo, boy, pag inong aswang na iwa, yun naman naguruga.
2: Wala na gano'n.
0: Updated na pala mga aswang sa Bongga. Sa plano na sila. Diba? Oh, mag-flight na sila yan. Sibu Pacific lang ko.
2: Diba? Mga gano'n yung bali lang. Kung nagabusong ka, kung hindi ka na mag-post-post, kaya pwede ka na matultulan ka aswang.
0: Oh, at least ka-travel na sila sa Inchaktuya.
2: Oh, diba?
0: Sige, lupad niya. At to siya sa Sibu Pacific, kakabit yun. Grabing hangin ba?
2: Pero may harap, pag iba na galing sa Bong, no?
0: Pati-pati ka. Saan una nagtuod daw? Mabati kaya kung sa tao kasundo ng balay mo kay Ransakon ka mga raya tuod na
2: tao kaya madlo kaya kaya kabalo kung exactly. Ano ang utok sang tao
0: actually nag-modernize na nga ang kabuhi sang tao nagkakalimtan ta naman ng iba ng mga bagay nga kabalota nga wala idya ka maturan no mga sa una mga diwi-diwindi
2: oh nagapamati isa ko no
0: pamati agad sa akong dimpula. Kay may priyo man tamay dimple mo. May kikwang ko nga dimple o. Dimples romance tos. Dimple. Ang kabalo ka lang. Nagasunod ka firme sa dimple.
2: Dimple.
0: Kag ang akon nga pagpungko sa basin. Gagawa ang akon nga mga tuples.
2: Dimple.
0: Bimbaldro ko ang akon nga idolo. Alright, para naman ta. Anyways, no, alas 3:57 na sa ngapon mga katro. Pakita na kita karon nara kay kundira sa Chateau Alfresco, no? Kaupo na nga kung abanda nga Six Rings Touch Band with Mark. No, kita na kita dira sa mga gusto mag-request, gusto makita nga gatukar ko. Imprompto, bo, katula ka mo sa Chateau, imprinto. Chateau Alfresco. Dira sa NGC, no? Ara na si Uncle Bob din.
2: Sakit ang pangako.
0: Dimple. Pulit nami. May papas pa diyo si katropang Ninong. Tupad balay na chismosa na lang para isahay amumandi sa amon. Aw,
2: So, shout out. Tagal isa ta lang yung mga taga-chismosa da ha.
0: Ay, miyara. Gini ako. Hindi gini maubsan niya.
2: Ako doon chismosa mo kung nga da.
0: Ay, ako yan.
2: Okay, shout out kung ako galingon ko.
0: Ako, may ginaran. May galantaw gini sa ako niya. Kati simple da. Hindi bagod kita.
2: Padayo lang ka mo sa pag-chismis ah. Maulat lang kita nga dagdagan kamusang sweldo. Para at least di man masayang ang tempo.
0: Kung ikakataas ng sweldo ko ang pakikinig sa inyo, makikinig ako habang buhay. Kung hindi, inyo na lang. Kamu na ito, agabigay na nga lang na may awa, hingin pa ng walang hiya. Thank you! Alright, alas 3:58 na sa ngapon. Madawag yung salamat sa tayo nga nagtutok sa rin sa aton nga pinakamaborito nga X-Rated tuwing hapon with Uncle Bob aka Boy Turbo aka Kavokal Wed.
2: Saks, hindi ka magpainit sa inyo sa kahanginan. Tagmaha, tagkasadya nga, hindi inyo gid malipat ha.
0: Siyempre, diri lang sa inyong paborito nga estasyon 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
2: Exciting.
0: Goodbye, God bless.
3: I would like to invite you to our 27th Minuluan Festival. No, it begins on September 6 and ends on September 10. May ara kita mga events sa aton, of course, public plaza. Kagyara man kita mga events sa aton new public market. But of course, ang aton pinaka-exciting na mga events, G22, they will perform, no? They are a P-pop group. They will perform on the opening gigs ng aton na Minuluan Festival. And of course, Kamitasi is also coming on September 10 at our public plaza. So, watch out for our schedules, no? Magkadamo, ipuno-puno sa events ang aton na 2017 Minuluan Festival. Thank you very much.
4: X-Rated.

0: FM 103.9.
1: Iyari na ang programa na The Secrets of Health.
2: Talking about moringa oil na talakay naton, kadamo sang mga sulfur antioxidant nga yara dira. Kung minerals man ang paghambalan, madamo.
3: Kompleto.
2: Kompleto.
3: Kung vitamins man, Dok Erwin, may vitamins man siya. Pag mag-inom ka sa premium D3, kag gusto mo yang magpagwapa, pwedeng-pwede gid.
2: Yes. Na, ha?
3: Ang vitamin D3, ang BCO, ginanaris nila ang skin mo. Si BCO, nami-nami mo siya, pati ang hair naton, ginanaris niya.
2: Mm.
3: O, kung daw nipis ang buhok mo, ginapabuligan niya nga magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sang viruses, kag bakterya sa lawas naton, kundi ginapag-glow niya ang skin naton.
1: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
4: Sugod siyang pag-inom ko sa premium D3. Nabatsyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dughan. Kaluyan lang nadula ng akon nga ginabatsyag.
1: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
3: Si moringa, hindi lang kay minerals, mataas man ang iyang vitamin C. Ang function sang vitamin C sa skin naton is very important, very crucial. Kaya nga, siya na sa collagen formation para nga magnami ang aton nga panit, hindi dali mag-wrinkle ang aton nga panit.
2: Mm.
3: We need vitamin C. So diin ta na makuha dra sa aton nga premium D3, makuha naton ina sa aton nga Santon Plus Gold, kay ini sila may mga balunggay kag may kumpleto nga vitamins kag minerals nga kinahanglan gid sang aton nga lawas. So muna ka importante ang pag-inom sa sini nga mga suplemento, kay ang vitamin C ginahaboy ta na adlaw sa lawas ta, gaka-oxidize ina siya, nagakadula ina siya, ginagamit naton adlaw-adlaw to counter the free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Once nagakaon kita, kinahanglan naton ang 12,000 to 13,000 antioxidant every meal para makounter ang free radicals na ginadala sa aton yung mga pagkaon. Para makounter ina, we need high dose of antioxidant. Sino din titinda makuha sina? Tiarao, kompleto sa Santon Plus Gold Premium D3, may mga mataas ng antioxidant. Remember, ang combination sang duha, maayo na. Pero ang combination sang lima, mas maayo pa.
2: Ang hindi lang maayo nga sobra sa isa ang asawa. kung sobra sa isa imo asawa, hindi na gid maayo. Pero kung supplement, mas maayo gidya ang lima. Pero subong, ang naming kombinasyon para kumpleto Ricados, aring tatlo. Santon Plus Gold, Premium D3, Santon Vitamin C.
1: Santon Plus Gold, mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold.
2: Ini nga kombinasyon, Doc Nelson, kung adlaw-adlaw mo ni inumon, ma-assure naton nga hindi gid kamo basta-basta magkabalatian. Kaya kung may ara kamo balatian, hindi basta-basta maglala. Kaya nga aman, ang imo lawas ginabuligan agud mabalansi. Paagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
1: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
2: So, ang aton lang imoon, inom na lang ta Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold may balunggay, ang Premium D3 may moringa oil.
3: Si Premium D3, may BCO, may vitamin D3.
6: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko. Maupto sir, paspasyod ko ni tumar sa Vision X Plus Capsule. Wala gid ko nagbahay sir nga ning tumadayon ko kay maoray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon. Three na ni sa Cebulo Pantukan.
1: Vision X, slay ang kaypitibo.
3: Ah, pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag naga-expose ka permi sa grabe nga cellphone, expose ka sa television, sa computer, kay di man malikawan, low-adlaw, ara ka sa gatubang sa computer, mag-vision next ka. Hindi na paghulata nga hindi ka na makakita. Hindi na paghulata nga galabo nga nagalabo nga nagalabong imo mata antes ka mag-inom sang vision next.
1: Vision next, slay ang kaypitibo.
5: Ang ato sini nga pagparagad, builog inadulong sa inyo sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision next Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman, si Josel Banyas.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod niya talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Duha tubtub tatlo ka tropical cyclones ang ginalauman nga magasulod o kung magaporma sa Philippine Area of Responsibility sa bulan sa Setyembre sunod sa reports ng State Weather Bureau nga PAGASA. Ginpahayag ni PAGASA Assistant Weather Services Chief Jory Bell Masalio nga ginalauman nga magalubo ang tropical cyclone sa masunod nga mga binulan. Ginalauman man nga mas manubo nga pagulan sa temprano nga bahin sa 2027 bangod sa El Nino phenomenon sunod kay Masalio. Ang opisyal sa PAGASA ay nagsilingman na ang mas manubo nga ulan mahimo nga magadulong sa kakulang sa mga manggad sa tubig, dry spell kag drought. Apang nagapaandam siya nga ang mabaskog nga ulan naman ang magaresulta sa pagbaha kag iban pa nga mga katalagman nga may kaangtanan sa panahon ang posible gihapon. Ilibin na kung may mga sistema sa panahon nga nagaapekto sa pungsod. Ginpahayag ni Masalio sa publiko nga maghanda sa parehong kakulang sa ulan kag hinali sa gihapon nga pag-ulan. Aginang balita sa 103.9 XFM, Bacolod pala na kids ang kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa gaugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako sa Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
1: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

Negros Island Region. Welcome sa ato niya programa. Basta pagpatak alas 4 sang hapon tutop alas 6 sang gabi ang Extra Drive. So, mamangkot ako sa inyo. How G? With Mommy G. Yes, kamusta kamutera? Kamusta ang inyong Huwebes nga adlaw? Busy or starting ng medyo matulutawhay na ang inyo dira yung mga ginakabisiyan or hindi gani ang inyo mga dapat talapuson para sa siniya nga semana. I know ano, ga-start na ang wellness break sa atan yung mga kabataan because it's a trimester, no? Sa ang ginapatuman sa Department of Education. So pagkatapos ang ilang exam sa August 28 until September 2. So September 1. So amuning medyo tulutawhay na, no? Ang atan niyang mga estudyante. Pero kamusta naman ang atan ng mga teachers? Ga-checking-checking pa bala sa ilang mga test papers? Or hindi gani, no? Kamu naman ang excited na sa inyo man nga wellness break. Sige, syempre dapat may kung ang estudyante may ara iya sang break. Ang mga teachers naton dapat may ara man sang break. Pero i-break naton bala, no? Kay man katabo nagit sang mga calamities or disasters nga nagalunta diri sa aton yaya. Hindi lamang sa pungsod Pilipinas kundi sa bugos, no, nga kalibutan. Amoy na gani nga ako ang nakapaminsar X time, you know. Sa siniya nga segment naton katropa, aton hibaluon, no, kun pala in caso, ha, just in case kiti amo na ning kalatabo sa aton, may earthquake, may flash floods, may wildfires or forest fires, no? Ano pa, ang mga bulkan pa nga nagalinupok. Kadamo na gid sa nagakalatabo sa bugos nga kalibutan or sa aton nga palibot. So, ari ang akon nga pamakot. You need to answer this one para nga mabasahan ko later on, ano? Bago pa man niya magtakop ang aton nga programa, okay? Kung ikaw katropa ang may power, no? Or superpower sa isa ka superhero, ano ay hanina? Kag nga aamugi din na ang imo na pilian, okay? Kumbaga, why did you choose that power? For what purpose is it, no? Sabta kay para nga ma-save ta ang world, este. May ibaluan ta lang, ha? What's on your mind, kumbaga? Basi, yeah, posible pa, no? Nga magka-power kita tuod. Well, nagabago ang panahon. Basi, yeah, kung may ba-discover na naman ang mga stones and everything, ano? Nga sarangging nga makahatag sa ato sa superpowers. Why not? Anyway, so mamatingin din sa ato sa Extra Drive. Ako si Mommy G, ano? Ang mangin na kaupod ninyo para sa duha ka oras sa ato niyang programa while you are doing your thing and trying to wait for the time para yung ma-end ng inyong mga tasks sa inyong eskwelahan or sa inyo dira yung tag sa ka-opisina, no? Para yung, you know, you go back sa inyong panimbalay and start na naman, no? Wala pa huway. Start na naman nga magdigamo, magpreparara, mag-atipan para sa bugos nga pamilya. And don't you forget, ano, nga dapat sa pag-atipan sa atan nga bugos nga pamilya, dapat ang aton niya nga health, ang aton manhatagan sa ang ginatawag, excuse me, Parte ka ba? Doon lang. Oh, dapat itingin nato niya yapag kalipatan nga mangin kapareha ang aton nga mga produkto from Yes to Health Incorporated. Nga, syempre, no? When it comes to shielding sa mga sakit-sakit naman niya, no? Sa palibot naton nga hindi kita masyado malatnan o hindi ganyan magtubog sa aton ang mga sakit nga ini. Una-una naton, no? Kay man, isa sa aton nga ultimate trio ang makahatagid sa resistensya sa aton ni Labina para sa aton yung bones as well as on, mga iwas bala, no? Para sa mga infections. Parehas ang premium D3 soft gel. It's for the bone and for the gut health ni suporta. Mana, may ara inis ang calcium absorption na properties, no? Kag, syempre, may vitamin D3. Kabalo ka naman. Ang vitamin D3 sa karoon daw halos hindi na naton makuha. Kay man, kung isa sa perte ang ulan, o hindi gani, kung isa perte naman ang init, so you will have few minutes or hindi gani, a few time pang nabilin sa imuyaya para makakuha ka sa sunlight, ano? Kay pagka

diretso mo gwa o sakay ka naman sa aircon nga sakyan tapos diretso sa opisina aircon yung dige sa eskwelahan. So kabudlay subong magkuha sa vitamin D3. That is why may ara kita sa premium D3 soft gel. Himo yun na sa Yeso Health Incorporated, so it means available kag sa rangin nga mabakal sa mga butika malapit sa aton or hindi gani nationwide maski diin ka man niya sa Pilipinas sa rang mo gid nga mabakal. Kaya nga pwede mabakal sa Mercury Drug, Watson's Pharmacy, South Star Drug Store, TGP, and the Generica. So, muna dapat tandaan ha, yes to health gid kita. Especially sa sindi nga mga panyempo or sa sindi nga mga panahon na kadamo na sa mga ginabatsyag ang tagsa-tagsa sa aton. So, always be healthy, maging ka-partner ang Yes to Health Incorporated ng mga products na available gid para sa inyo. 4:32 on the clock. Oh, just give me a reason, ha? Para sa ato niyang question for this afternoon. And basahon gid nato ni na. Sa ato next time, you know, segment.

Ari na ginaulat-ulat ninyo, ano? Nga mga kabati, mga kamusang word nga Pasko, Christmas. O hindi gani mga kabati, kamusang Christmas song. O, sige na, kahiti, nagsugod na gidman ang bulan sa mga bird. Here's Yan Constantino. Pasko sa Pinas, brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Sample Plus Cold.
1: Ako si Weng, matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
2: Sa mga butika.
0: Santon Plus Coffee Mix.

0: Sumabot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Digitip.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa
10: mga
9: butika.
10: Mga katrupa, exciting!

0: 9568. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Isa na naman, kamaayong adlaw para sa tanan. Istorya naman natin ang isa sa pinakakumon nga kondisyon ukon balatian. Sino nakahibalo kag nakabati parte sa appendicitis? Bayaw kamot. Bao do halos tanan nakabati. Sino nakahibalo sang function sang appendix? Bao ay gid sa may nagbayaw kamot. Pero ka smile sila. Very good. Nami nga timing ni. So istorya nato ng appendix diri sa edukasyon sa igayong lawas. Diri ana kita una sa appendix. Ang appendix makita sa pinakadalong nga parte sang aton siningatyan. Diri ana siya nagatapik sa may large intestine nga daw tudlo na siya kadako kag ginapatihan nga may duha ini ka primary functions nagasuporta sa immune system kag reservoir sang beneficial nga gut bacteria. Buot silingon dako ang iyasini nga rolyo sa immune system defense kag gut health. Buot silingon ang kaayuhan sang aton siningatyan kadto kita sa masakit. Ang appendicitis is a painful swelling of the appendix. But silikon may inflammation. Gamay ini siya nga pouch nga nag-apid o kung nag-aangot sa large intestine.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Kag-painful ina siya kung may appendicitis. Kahit tungod may inflammation na o kung swelling. Pero suno sa pagtuon, kung i-remove mo ina siya, why man ginsang harmful nga may dulot sa aton lawas? Ang kumon nga mabatsyag mo kung may appendicitis ka, ang simptoma sina masakit ina siya, no? Sa tunga-tunga sa imong siningatyan kag nagabalik-balik ang sakit sa madula, sa masakit sa madula, sa masakit rogo kurit ka kay nagapanalaytay ang sakit sa tuo nga bahin sa imutyan. Suno man sa pagpanalawsaw ta kun tanugon mo maubo ka kag maglakat-lakat ka masakit dula nga namo magkaon lain matsyag mo kag occasionally nagmaka-experience ikaw sa pag lupot-lupot. May nabatian ko na gani nga ambal sa mga katigulangan. So, pagkatapos mo nga ni Kaon, pahimunong ka na gaya kalumpat-lumpat. Kaya karon appendicitis ka git.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Paano ma-prevent? Anong mabulig sa Evergreen Herbal Capsule? Nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
2: Evergreen Herbal Capsule.
1: Kag ang Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na. Protektado ka pa.
2: Evergreen Coffee Mix.
1: Duha ka mabakot kag mabasko nga produkto ni Dr. Spinhico. Anong mabulig sini? Storyantang turmeric nga ara sa kape, ara man sa Evergreen Herbal Capsule. Natural anti-inflammatory. Isa sa mga popular nga benepisyo sang turmeric, ang yasini nga curcumin, isa ka compound nga may potent anti-inflammatory agent. Nagapugong inis ang activity sa principal protein nga nag-regulate sang inflammation. Ang balunggay may anti-inflammatory properties man. Nga kunsa din nagapugong ini sang mga inflammatory enzymes, agud malikawan ang acid reflux. Ang iba, wala ginasapak ang tugabang, di ganit sa luyot, wais lang kabalong, nami ini sa hypertension, imuon mo ni tsaa, dula, sakit sa ulo mo, mga sakit sa tiyan, kagiban pa, antioxidant, anti-inflammatory, anti-diabetic, anti-hypertensive, diuretic, laxative, na laxative, mo na siyang anti-constipation bla, bulong sa planigas ang pupo. Ang ampalaya naman, ukon amargoso, may antibacterial properties, antipyretic, parasiticide, antioxidant, and anti-inflammatory properties na makapaganagan sang swelling kag inflammation kag makaprevent sang pag-inflame sa mga parte sa lawas naton. Kag isa man sa mga importante nga mabulig sining mga produkto ni Dr. Spinhico, amo ang paghatag sa aton sang mapaskog nga immune system. Nag-support sang immunity maning barley grass, wheat grass, kag ang vitamin C nga ara sa halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C ang katimbang mo sa ikayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin nga may kape ka na, protektado ka pa. Ay di tamanggali pagkalipatan ang mangustin. Ang mangustin nga ara sa Evergreen Coffee, mahimo nga makahatag sa benepisyo sa pag-amlik sang colon. Di colon ta mo ng small and large intestine, di din blagatapik ang appendix kaya ara sa large intestine. Other than that, makabulig man ini sa pagpanamig sang function sa aton cardiovascular system. Mahimo nga makabulig nga mangin healthy ang aton body tissues.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Spinhico sa 0926
3: 0955-4150.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
4: Na XFM, kid how?
5: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
4: Na XFM, kid.
6: Ay, nami ang music, ah.
4: XFM, kid.
6: Ay, wala ka lang music magkatapos mugtaw ka. Blah, mayarap kayo sa mga balita. Blah, so nabibigit sa mga DJs nila. Kanta.
7: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
4: may how kita
7: pa. Enjoy lang.
4: Nga, XFM, kid how?
8: Timo!
9: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

6:56 na mga katropa taralet! Subto na nato ng ato niya nga exam, you know, question para sa Sininga Adlaw para nga sama-sama ang puwersa sarang nato niya nga masalbar si Mother Earth. Ganon. O if only lang no, do ka nami, gijaya kun amu ina ang matabo. Pero nalilanggit pala, nay, ano to ang question na? Wari pa matis ang maayo ha? Sabto ninyo and then lawagon ko later ang inyong mga sabata. Ang pamangkot, kung ikaw ang may power, pareho sa isa ka superhero, ano ay hanina kag nga amugid na iya ang imo nga napilian? O sabta, comment, no? Pagi sa pag-comment, kay nakapost nila sa ato niyang Facebook page. That's XFM Bacolod News and Public Service Authority. So you can reach me right there. Pwede mga kamuka open sa message nila. And then, i-message ninyo ang inyong mga sabata. Paki-explain ha. Para at least may baluan ta why you want that kind of power. Sa isa-iya ka superhero. Or, if may ara pag-iya power, no? Nga wala sa mga superheroes nga ato niya na kilala, pwede nyo gida isabata. Okay natin sa sarili nga iyagid ya ka superpower sa superhero as long as it's a superpower or an ability nga ginatawaga. O sabtan nyo dira, excited na ko kung ano bala ang inyo dira iya nga mga sabat kag kung ano nga klase sa mga powers. Ako, I have also a power in mind and later I will reveal it. Charot! Ano yung nga klase sa power? Ato din na karon tuklasan. Anong tuklasan man? Tuklasin! Kay magisamo pagidamo ang Tagalog kag hiligay noon. Pero mind you ha, may mga hiligay noon ang mga terms na ginagamit sa karon ano sa Tagalog. So at least kita kilala na gid man ang mga words from hiligay noon. Anyway, isa pa gid taralets mga katropa, ari balaho kay may balita. Masubo-subo ini kay bangod nga may ara na sa nga probable death nga the record diri sa atan sa Dakban Wasang Bacolod. Duha abi ko mga kabataan ang nagtaliwan ina bangod sa dengue no kag ang City Health Office mismo ang nagpagwa sa sinaya nga datos sa bulan sang Agosto. So sa report, sa August 19, nagtaliwan ang 5 katuig nga bata nga babayi, nga residente mismo sa Barangay Granada, ala, sa Baybug Granada pa, nga may admission diagnosis nga dengue fever with warning signs. Samtang sa Agosto 21 naman, nagtaliwan ang 4 katuig nga bata nga babayi, nga residente sa Barangay Mansilingan, nga mayaran man sa admission diagnosis nga severe dengue. Pareho nga nakabatsyag sa pagpangluya sa lawas kag hilanat ang duha ka mga pasyente antes iniya nagtaliwan. So nagapanugyan gid sa karon ang aton niya yung City Health Office sa idalim ni Dr. Grace Tan nga ipadayon ang 4S sa dengue prevention and control. Kagila yun nga magpa-check up ha kuning kaso may ara na sa ginabatsyag nga mga sintomas. So paano naton inayahimuon? Yeah, dumduman naman naton ano nga Department of Health in fact ano pag nagano ang nagpagwa man sa mga abiso kung paano bala malikawan ang ginatawag ya nga dengue. So that is why na mention ang ginatawag nga 4S ano. Ang 4S sa dengue amo ining 4-point public health strategy nga gina-promote by the Department of Health para ma-prevent kag makontrol ang dengue outbreaks. Ti ilabi na subong nga nagaulan-ulan tapos hindi naman mag-ulan. So ang mga natipon dira nga mga tubig kung kisano stagnant lang, gatinir lang dira, wala na ula. So may posibilidad nga dira mag mabuto bala ang mga lamok nga carrier gali sang dengue. So amo nang problema. So dapat follow the 4S strategy. So search and destroy. Pagitaon gate kaglipyuhan o kung hindi gani empty na lang ang mga suludlan o hindi gani ang mga lugar dira nga may ara sang posibilidad nga pwede itlugan sang ginatawag nga lamok. And then, the other S, that's secure self-protection. Protect yourself from mosquito bites.
pagi sa pagsuksok sa long pants and long sleeve shirts kag magbay sa mga insect repellent. Kag isa na dira ginarecommend gid na Mommy G ang aton nga Santon Plus herbal oil man makabulig ini pa repel sa ginatawag nga mosquito. Si try niyo pala. Kaya ako yung ginatry ko ni even sa ako niya nga mga kabataan ano, especially sa ako niya yung gamay. Ginapabanyos ko gina, especially na ako na hapon. Kag before, pag aniya magtulog, kay gapagagat sa giyapon ang labok. So para maiwasan ina, no, gapamanyos gidya, no, kami. Halos ang ato niya yung Santon Plus Herbal Oil. Sa liwatang, ato niya Santon Plus Herbal Oil ang saranga. Kag makabulig, napaka, makaparife, repel tuloy, repel sang mosquito. Kag isa pa, natural ang ginagamit ng mga ingredients. Kumbaga herbal nga mga ingredients ang nalakip dere. So no need to worry that it can damage your skin, ano? Kaya ginagamit mo ni gani pang masahe and mahamot pa. So magbakal na kamo, i-try ninyo gamiton kaya dangatan nga Santon Plus Herbal Oil. Okay? So, pwede nyo man i-order online ah, pagi sa ato niya nga Shopee or TikTok account ah, para nga deliver na lang sa inyo and then pwede nyo na magamit ah, para sa bugos niya pamilya. After the secure self-protection, dapat mag-seek git sa early consultation. Kadtugila yun sa health center, hindi gani sa inyo yung doctor para yung ma-check, ano, kag ma-test kung bala may ara sa hilanat or other dengue symptoms. And lastly, support fagging or spraying. Magamit sa fagging or spraying only sa mga hotspot areas wa may ara sa rising cases, no, para ma-stop pa ang ginatawag nga impending nga outbreak. Okay, so that's it para ya sa para ma-secure man da ang atan nga mga katropa, no, ilabi na nga may ara na sa mga probable cases. So protect ang inyo dira yang bugos nga pamilya, protect the community as well. So hopefully ano ang atan nga barangay may ginahimo na gid man sa tikang. Actually, may aragid man na, basta mag-amusin na. Pero, Tani, hindi na pag-untatan. Ikabalo kita, ang lamukya always ara mandera. No? So, again, follow the 4S as advised by the Department of Health para manikawan ang mga amupaning nga klase no? Sa masubo-subo nga mga balita, mga katropa. Alright! Later, actually, this is the second and last hour na para sa aton programa. So, may time na kita later nga basahon na ang mga sabat sa aton yung mga katropa para sa aton next time. You know, question for this afternoon. Dari lamang sa Extra Drive. Kaupon sa giyapon si Mommy G on 103.9 XFM, Bacolod.

0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
1: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
3: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
2: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
3: Siguradong sisiglang pakiramdam.
2: Salzone Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one sa presyong magkaan.
3: Salzone Plus Herbal Oil.
0: Salzone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Manu, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Salzone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Salzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Mga katupa, it's

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: XFM 103.9.
3: XFM News.

0: gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Ginatagan ang prosecution panels ang kopya sa bank kag tax records si Vice President Sara Duterte kag sa iabana nga si Attorney Man Scarpio kasubong man sa ilang mga negosyo. Suno kay Bicol Saro Representative Terry Redon ang prosecutor kag assign nga maguyat sa article of impeachment sa ginaligar unexplained wealth ang gidapreparar na sa iya team ang pagpresentar sa mga ebidensya. Ginpahayag man ni Redon nga sang Miyerkules ginatagan na sang ang prosecution sang kopya sang tanan nga bank information nga ginpangayo halin sa Vice Presidente sa iyabana kay sa ilang nga mga kumpanya. Sunod kay Redon sa masunod nga mga inadlaw, pagatun-an nila ang ini nga mga dokumento nga ila ginakabig last important pillar sa mga ebidensya sang nga gamiton para sa unexplained wealth nga artikulo. Kaya ang balita sa 103.9 XFM Bacolod pala na kit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa gaugin ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mami G, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

bigin sang cha-cha-cha-cha yan. Samtang nga kapiyot sa iya, dara iya nga luwag. Galuto ka na, moms. Problema lang dah, kung sa lakya mo ga-cha-cha man. No, kalang-alang naman na siguro, ah. Well, imaluwa naman natin sa buong mga katropa, no? Ang ato niya nga weather update. Since, ano na yung kondisyon natin dariman? Si Obet, gina-update pa sa Gyapon, maski ara na sa sagwa sa Philippine Area of Responsibility. And kakagawa man ni Pilandok, dali sa aton, ano? Pero let's check, anay, kung ano nag-apekto sa aton. Well, it seems that Southwest Monsoon ko ng habagata. Amo nag-apekto sa Luzon, Cagbisayas. So, dali sa aton, partly cloudy to cloudy skies and may isolated rain showers. Or hindi gani thunderstorms. Tuga sa Southwest Monsoon. Sa nasiling na, no? Pero update naman kita sa kay Pilandok. Si Pilandok daw, galibot-libot lang to sa babaw, ho? Although naka-exit na yun sa Philippine Area of Responsibility. Iniyang yara-iya, no? Namataan, base sa datos sa ipagwa sa pag-asa sa 1,050 km northeast extreme northern Luzon. That is outside the Philippine Area of Responsibility. Iniyang nagapadulong northward sa kadasigon na 30 km/h. May pag, kamaskugon sa hangin, that's 85 km/h. Malapit sa tunga. May pag madlos naman nga digalambot sa 105 km/h. Apang no wind signal, ano? Ang ginpapanawag din sa aton kay tiara naman siya sa sagwa sa Philippine Area of Responsibility. Kagbaw, ano ni si Pilandok ni? Kaya daw galibot-libot lang siya sa babaw. Even sa September 7, naara pa din siya sa babaw sa Gyapon sa Pilipinas, no? Although extreme north na, no? Northwest na. Ang iya siniya nga plastada. Pero nakasaka na siya. Maricurve na naman siya liwat. Papanaog. Hopefully, hindi nagit siya. Tunaw nagit din siya, no? Kagang good news lang, kaya ang sunod sa pag-asa, although there might be a possibility nga may aras ang pagbaskog sa pag-ulan, pero basi mga jutay na lang ang bagyo nga magsulod sa aton because of the El Nino phenomenon, no? Nga nag-aapekto. So, amoy na ang pinaka-latest sa ato niya yung weather update. Bulubantayan lang naton, ano? And praying and hoping ang aton balayan yung climate. Tani, hindi man bala amunika brutal gid, ano? Ang ginatuga, no? Nga kahalitan sa aton. Pero ara, nagidya, no? Nagapabatsyag, nagidya, no? Ang kainiton sa pungso, sa bugo sa kalibutan. Nagakatunaw na ang mga glaciers. Nagatugas ang pagbaha-baha or flash floods. Delikado mga katama, ano? Basta tubig na gani. Yeah. Nakabudlay, kid. So, amulan na, no? Hoping and praying nga tutuod, kid, ano? Ang ginahambal niya sa pag-asa nga jutay na lang. Kung magambag kita jutay, most probably one or two. Or masita ni wala na lang git sang bagyo. Apang ti gusto man nato niya nga makatilaw man ta, no? Sang pagulan-ulan pero hindi nang tam-an kabaskog kay kabudlay man. Okay, so sa ako nga pagbalik, ako na basahon ang pila sa mga nagsabat sa atan niya question. So nasiling na, bisitahin niyo da ang atan niya Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. There I posted a question. Ako sa diin, it's all about superpowers. Because you know what? Gustong-gusto ko man nga magka-superpower. Para yung nga ma-save, no? Hindi ba lang... basta later na lang, ha? Isugda ko na nakaroon na ako niya nga sabat. Gusto ko anay may baluan ang inyo yung gusto ng mga superpowers, no? Para at least, base pa lang matingob naton ang ato niya nga mga ginapaminsar nila. Dila tuloy. Dira. And then, sarang nato niya nga ma-save, no? Ang ato niya Mother Nature o kung si Mother Earth. From all the calamities and disasters nga aton sa karoon niya ya, na ginaatuba. Okay, sige ha. Sa liwat, ara sa Facebook page ang ato niya nga question. Comment ka mo sa inyong mga sabat and we will read it later on. Sa mga katropa naton, dira sa may Kabangkalan City! Hello sa inyo dara. Salamat kid sa inyong pagtutok, especially sa ila dara ni ano ni Miss Lilian Lombrado. Di of course katropang Rodel.
ang sa tanan pa nga nagapamati sa karon via XFM Kabangkalan. O patsyag-patsyag, makamunob na sa Facebook page ta para mamunuhan ka mo namon. Sa mga wala pa naka-like and naka-follow sa amon yung page, that's XFM Bacolod News and Public Service Authority. And also, may Facebook page man ang XFM Kabangkalan. May taan yun lang daha. O sige na, ang oras natin, alas 5:25. Teka lang, teka lang!

0: Plus Gold.
1: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako

0: Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like you, basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin na dating kung akong lalisa. Sister Pain para
6: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
6: Consult your doctor. Sa mga butika.
9: Exciting. Win.

ng oras natin, Time Check brought to you by Casino Plus. Win sa Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Superheroes by the script. Timing na timing it sa atin yung question for today, no? Sa siniya nga hapon, sa atin nga, X time, you know. So let's try to check ang atin yung mga katropa dira nga nagsabat gid para sa atin subong yung pamangkot. Sadali lang gid, ha? Alright, here we go. Ang ato niya nga pamangkot, it's all about having a power, ano? And magambal kita nga having a power, syempre, ang gasunod sa ato niya nga ulo, ano? This came from the superheroes. So, pamangkot, kung ikaw ang may power, no? Sa isa ka superhero, ano ayan, ina? Kag nga, amugi din na ang imo nga napilian. May pila ka mga nagsabat na diri sa aton. Ilabi na si... Cardo Sanchez. Ayan. Ano ayan? Ang gusto nga power ni Cardo Sanchez. Hindi niya gusto ko mahimo Poseidon kay panglumsan ko ang mga korap nga politiko. Amo ginay. Amo ginay klase nga superpower kay Poseidon. Okay. Pero sa tutuod lang, ano? Yun ang klase sa power is para yung hindi sa humanity gid, no? May pinili lang ang mga tao ang gusto nga mahalitan. Anyway, sige, amo na yung sabat ni Cardo Sanchez. Pero nagsabat man diri si Apriline Anora. Ya, wala man gakalumos ang buhay. Grabe yung conversation. Ginihin mo na nila nga, no? Ginihin mo na nila nga thread ang ato niya nga kwan, ang ato nga question para sa mga comments naton. Anyway, sama na rin, no? Sa nag-comment, si actually it's Jelwin, okay? So, no, sa kay Jelwin, Mommy G, ang naming superhero, amo naman niya si Iron Man. Kay man, maalam, kag may mga mataas nga, I mean, maalam, kag may ara siya sa nga, mataas nga level, no, so knowledge when it comes to technology. Kag siya ang nagtukod sa grupo nga, The Avengers. Ayan. Gabi mo, Avengers, si Jaya. O, sige. So, may ara nga mga powers, ano, ang mahambal naton niya. Ngayon na ba lang gusto naton para nga makabulig? Actually, laban ng mga superheroes, no, except for the villains, ang paraya, no, sa iban pala na makahalit sila, ginagamit nila paraya for their own good. So, ang superhero naman yan, no? To save humanity as well as to save Mother Earth. Amuin na ang gusto naton na maano, gusto naton yung ma-achieve, gusto naton yung makuha. So, that is why ato niya yung pamangkot sa inyo kung ano bala ang superpower, no? Superpower na gusto ninyo. This is to save, of course, no? Ang... ginatawag bala yung masalbar, yes, to save, masalbar ang ato niyang kalibutan as well as masalbar ang humanity. Okay, what I'm referring to the superpower is actually the super ability, no? Or the supernatural ability. Isa ka special or extraordinary attribute, ano? Na greater than what is considered nga normal nga ginapossess by those of superhuman status. So, kung magsunod sina magani, no, sa mga superpowers from superheroes, amo na ginatawag sa ila, those are consider natin superhumans, no, because they possesses asang mga powers nga of course beyond normal na nga tawo. So amo ina ang ato niya subong nga dapat gid nga hatagan sa nga explanation, ano. Hindi ba ko sa God gate sa muna ng klase sa explanation, at least we will know something about, no, party sa superpowers or the ginatawag na supernatural ability.
Ang superpowers typically gina-display ini sa science fiction, diba? Sa fantasy, media, parehas lamang sa comic books, TV shows, video games, and even films bilang key attribute sa isayayaka superhero. Ang konsepto nag-originate sa oral tradition bago pa man na-invent ang mga written language, no? Kag sa out of this, no, mga stories, di mga mythological yung mga superheroes like demigods. Kag isa na dara si Maui, este si Hercules. Diba demigod man si ano, si Maui sa Moana? Oo, diba may superpower man si Maui. Maui can change into anything. Anything living, kumbaga. So, amo na superpower ni Maui. Ang superpower naman niya ni Hercules, may ara siya sa superhuman strength. So, dito pa lang niya, sa una pa lang, sa mga mythology pa lang, may mga super humans na nga ginatawag. With, of course, mga superpowers. Beowulf is also one. Achilles, no? So, kadamu-damu na sa ila. And eventually, ang konsepto, no, nakakita sa modern form naman niya, no, especially sa American comics and pop fiction. So, itong 1930s and 1940s, ay gradually, it worked its way sa ginatawag na genre and media. So, ang hindi nga mga superpowers, nakitaan natin sa una sa mga TVs or sa comics, sa mga characters nanday Batman, diba? Batman is, of course, human with, hindi man siling superpower, pero at least may strength ini siya, ano? And my capability or ability nga kung sa diin, hindi mahimo sa isa ka normal na mga tao. And also Iron Man. However, ining si Iron Man naman niya, of course, hindi naman ni siling yung pwede mahimo sa isa yaka normal man niya yung tao, kumbaga. Ini si Iron Man kasi Batman may be classified as superheroes even if they are not considered bilang isa ka actual superhuman activity. Sana sila, amon yung gina-mean ko, no? Nga beyond sa ilang exceptional talent and advanced technology. Pero ilang capabilities gina-consider sa gihapon bilang superior sa average individual kag even comparable pagandi, ano, sa paranormal beings. With, of course, explicity sa supernatural capabilities. So, yung mga debate, ginadaya, no? Nga nagtuhaw whether certain characters na nag-describe as being peak human but not superhuman, pareha sa lamang kay Captain America. Nga, although, in fact, may ara inisya sa superpowers. So, mostly fiction and fantasy. So, it's just a product, no? Sa mga minds man, sa mga writers, mga artists, ang ginatawag niya nga superpowers. But then, take note, even before pa man niya, ano, nga may ara sang written or hindi gani ang artistry sa ginatawag niya nga pag-visualize sa sininga mga superheroes, may ara na nadaan ginapatihan sadto pa man. So ang superpowers, although it's a creation, ano, sa ato niya yung mind, pero still, just in case, kung may ara agad man sa mga superpowers, ano, mas manami, apang, tis diri sa ato niya kalibutan, ang gina-consider natin gijayang nga mga heroes, kalalabay lang sa nga adlaw nga kung sa diin, no, ginatagan natin niya sa nga honor ang mga baganihan sa ang ato niya yung ginatawag nga freedom sa pungsod Pilipinas. Ini sila yung mga humans gitaya apang nag-sacrifice para ya sa ginatawag mangani, no, nga freedom para sa pungsod Pilipinas kag para sa atan nga mga Pilipino. Pero in saving the world, tani no, may aragit sa superhero nga hindi lang ang iya kaugalingon, ang iya ginapaminsar. Kag kung may aragit man siya sa superpower, no, an ability nga sobra-sobra, hindi kaya sa isa ka normal yung nga persona,
kabay pa nga ginagamit gid sa insakto, ginagamit sa kaayuhan, ginagamit para masalbar ang bugos nga kalibutan. Charot! Grabe ba? Pero still, no? Still, what if one day there will be some discoveries? Grabe, ginatagan gid yaya sa ano yaya. Ginatagan gid yaya sa paglaom nga makalabot sa punto nga amo sina. Kabay pa. Ang oras natin, it's 5:54, so it means I need to go, no? It's a Thursday, and you still have James King later para sa ato niya nga extra service. So stay tuned. Listen always, as in every day, dire lamang sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Access. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng mauna ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santol Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen Olpas.
2: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag-vitamin D3.
4: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pigos ang ordinary nga kape. Limpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamik kit, kaya wala ko gina-insomnya. Kagmanami man ang ako ng bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santol Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santol Gold Herbal Tea.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag-Santol Plus
5: Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santol Plus Herbal Oil.
8: Talagang maaasahan.
5: Santol Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko tayo. Wala nang sakit ang aking likod.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
5: Santol Gold Coffee Mix.
11: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Santol Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Santol Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, lalakas.
5: At gaganda ka pa.
9: Mabili sa mga butika.
12: Exciting, bro!

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
3: Islamista po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at sa babayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po ay may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
2: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santo Plus Gold. Santo Plus Coffee Mix.

0: Pina, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir! Try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turn nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko ni mo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. At one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
11: symptoms persist.
9: Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald, may bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
9: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
13: Hala, ka-excite!

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM News.
4: XFM time, alas 6:08 sa gabi mga katropa. Gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ang nagapangunang balita. 1.4 milyones ka mga Indonesian students ang nag-shift na sa online learning bangod sa poor quality tugasag forest kag land fires. Kagikan ini sa 12,874 ka mga eskwelahan sa anong ka mga probinsya sunod sa Education Ministry official. Tubtub sa Tiyembre 4 ang remote learning kag padayon nga i-monitor ang sitwasyon sa masunod nga tatlo ka mga base sa or tatlo kadlaw base sa Air Pollution Standard Index. In kaso nga maglapaw sa 200 index, pagkababilin nga suspendido ang face-to-face classes. Base sa datos sa Forest Ministry, 73,310 hectares sa anong ka-priority provinces ang nasunog. Kagi ng balita sa 103.9 XFM Bacolod, para sa masamis kagutis, mag-clear skin. Para sa nagugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas, ako si Katropan James King, XFM News.
2: XFM News. XFM 103.9. James.

0: Musica.
1: Musica.
0: Storia.
1: Storia.
2: Ano?
3: Parini.
0: At iba pa.
4: Extra service.
5: Extra service.
4: Extra service.
5: With James King.
4: With James King.
5: Sa XFM.
6: Wow! Thank you!
7: Yes, mga katropat, thank you. Salamat, salamat, salamat. Hope na rin naman kita Thursday evening para sa atong programa Extra Service. Madayon ang pagservisyo sa inyo at your service, katropang James King, all the way down till 8 on an amazing and exciting evening.
8: Yahoo!
7: Hi, mayong gabi sa talagang mga katropa natin nga nagpuli nga nakamask kung nakamask ng ibanda, mga katropa. Ay, kagayin na nakitaan ko git, mga katropa. Tingala ko kagapo na nanotice ko na, pero kagina ko lang na deprahan, mga katropa. No. Kalindira paglapa ko bidir sa may flyover, pagkita ko kung ito kalain, how? Amuna na gali, mga katropa, kagahon pa na. Pero kagina ko lang nakikita, ito kalain daw, hindi mo, how? Hindi ang usual nga magyan ko, ha? From Norte, pakanto de Rio, sa Takuleng, ang Lakson, mga katropa, kagina, last 9 sa aga. Ay, abo, ano naman, daw smug. Amuna ni galing haze, kagina daw, wag, my goodness. Nga nakalabot sa aton di, probinsya, mga katropa, Negros Occidental. Well, maghalong-halong kung kinanlan nyo magsuok, pero wala man siguro sang panic buying sa mga masa, di ba lang, mga katropa? Hindi ah, no? Although, kinanglan, of course, ang extra careful, extra care sa itong mga kagalingon. Labi na gid ang mayara problema sa mga Corazon, mayara problema sa ilang baga, o may mga may hapo, no? May heart problems, mga katropa. Kaya man, ini katropa, mayara sang harmful, fine particles, mga digpis, gagmay ka mga particles, mga katropa, no? Nga hindi good safe sa aton nga health, no? Presa nga PM2.5. Oh, nga makapekto sa aton nga health, no? Labi na gid sa may mga, again, may mga heart and lung problem. Protektahan ang kaugalingon, kagang inyong pamilya, mga katropa. Stay indoors, hanggat maaari, no? Kag posible, kung posible, magsok-sok sa ginatawag nga, mask. Yan. Labi na gid sa mga tiyon, makita mo, notice nyo. Hindi mo kagina, actually, nagbatya ko kaya paglabay ko na sa Lakson, na dito pa lang sa may Mandalagan, sa flyover. Pero sa natunga ko ng Lakson, daw, hindi amuhaw. Amunan ni Guro. Hinambal nila nga, haze, no? Nagganon na dahil na nga ako nga, nagkatul na gaya, nagsakit na nga ako na, no? Ang ilong, no? Nang atol, tapos daw hindi, ang ako nga tutunlante, lanto ko sa bunga, medyo may pagkapaus na ko tungkol sa experience ko kaginama. Ilang nakalabot ko din sa Takuleng, mga katropa. Mga extra service pa sa inyo. Pag-along-along ito, mga katropa, no? Stay safe from haze nga ginatawag. Kaya man, exposure, no? Sa dingin na, ang tawag na galing nila, katropa, no? PM2.5, no? Alin sa haze nga, pwede makatugas ang hindi maayos sa atin nga health, mga katropa. Alin na siya, actually, sa sunog, no? Smoke, aso, gagikan sa mga forest fires nga ginexperiensyan sa karoon sa Indonesia. Para sa balita natin, kagigina, milyon na ka mga estudyante ang nag-shift into modular, mga katropa, no? Wala na siyang face-to-face, pero tingwaon ko nila in a few days ka, of course, makabalik sa eskwelahan ng ining mga estudyante. Naging tawag na haze, no? Ini isa ka air pollution caused by tiny particles, mga katropa, suspended sa kahanginan. Kausang forest fires, pollution, burning of waste. Actually, kung nagpanutod kita, amo na siya, mga katropa. O galing yan, natabo niya, pati ka dako, grabe ka dako, natabo nga sunog sa Indonesia, mga katropa. Ay, epekto na yun sa health naton. Kung mayara ka, posible magkosang nga eyes, nose, throat, nga irritation. Pag ubo, naranasan ang experience ko ganyan kagina. Difficulty breathing, may kindi naman. Yun nga, may increased risk of heart attack and stroke. Adverse effects sa mga nabusong o busong mga kababainhan, mga katropa. No? Adverse effects sa pregnancy kag sa fetus. Maghalong. Worsening of existing heart and lung diseases. Ay nga pa nang pwede nga matugas ni mga katropa. health problems na binagid sa mga senior citizens na ito na kamayaran na sa mga chronic illness. No? Ang at risk, kabataan, elderly, mga nagkabusog, no? Na-mention naman natin, may aras ang heart, kaglang problem, chronic illnesses. Tag kalabanan ng mga mostly mga tao nga nag-work outdoors. Yan mga katropa. Pag inakita mo gito, ikalain haw. At siya mo takabi ko, laman gaulan, ano galin eh. Amo na ni galde. Paghalong-halong kita mga katropa, no? So, hindi pa nakatapusan sa mundo ha. Hindi ginapahalong lang. Tutuga, of course, sa sunog dito sa Indonesia, mga katropa. Bob, donay kita. That is why, sa Subong, kinanglan mo sa pabaskugon ng immune system. Pagun ka, bilugan lang. No? Well, aside from sa pag-exercise, diet, kinanglan mo man sa food supplement, katropa, no? Suplemento nga makabulig para baskog ka. Ang aton nga, Santon Plus Gold. Hindi lang di makatunaw sa mga bukol-bukol na tubo sa ibulawan. Makabulig ni sa overall health mo, katropa, sa heart mo, sa lungs mo, katropa, cleansing sa imong internal organs. Kay mani ni, may mangustin, ang palayan, balugay, garlic, spirulina. Sarang mabakal. Sa toon, Guest 12 Store, DL, Diarada, Samay. Sa Zara Street, Sakop, sa Barangay 39, Bacolod City. Magbisita ka mo na pangintaon nyo sa Miss Angela. Okay? 6:25 ang anong oras. Padayan kita. Chill lang ta. Sound trip kita mga katropa. Iniyang Extra Service with katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod.
4: Extra Service.
5: Extra Service with James King.

0: Santo Plus Cold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Santo Plus Cold.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
0: Epektibo sa anumang uri ng sakit, Santo Plus Gold. Southland Plus Coffee Mix.

0: Robin, ha? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
9: Bibili sa mga butika. Samtong Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald, ibago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Samtong Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
9: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At

0: Magandang 103.9 XFM Bacolod. Divine Gabi, katropa. 6:51 oras, ginadulong sa inyo sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Divine Gabi, sinong na-miss nyo? Ay, kilala ko bala katropa, no? Ang crush niya sa Duya, pero may ginakantahan. Miss na miss kita, nami-miss kita, miss you like crazy. Wow! Sa ulihi, missis yan na katropa. Nakuha yagit.
1: Musika, istorya, chika, at iba pa. Sa Extra Service.
2: Extra Service.
1: Extra Service.
2: With James King.
0: Sino man bin. Everyday, ma-miss mo, no? Aba, ginambala mo, miss na miss kita. Everyday, miss na miss. Nakuha yagid me, sis, you know. 6:52. Katropa, mayo-mayang gabi sa mga katropa natin nga mga manonodlo. Okay, may salary upgrade. Masobrang 93,000 ka mga public school personnel, mga katropa, ang makakuha sang salary upgrade. Sana all! Ang galing naman. Makakuha sila sang salary upgrade. Ini masobrang 93,000 ka mga public school teachers personnel. Public school personnel, katropa. Pagi sa ilang, pagi sa duga nga, 8.68 billion pesos. Gapondo, sunod sa Department of Budget and Management. Payag sa Department of Budget and Management, o kung DBM, ang additional nga fund release, ang mag-bankroll sa salary differentials sa 93,344 ka mga qualified DepEd personnel ngang posisyon ang gin-reclassified sa idalom sa Expanded Career Progression o kung ECP System. Ang ininga duga nga 8.68 billion, wow! Pesos nga pondo ang mag-cover sa fiscal year 2025-2026 nga implementation requirements para sa mga personnel nga may issued notices of organization, staffing and compensation action, kukunos ka kag-appointments. Dugang pasangayan siya mga katropa nga luyag man sa administrasyon nga pasakaan ng pondo para sa career advancement sa mga manunodlo sa masunod nga tuig. Eddie, wow! Congratulations! Okay, fine na naman sila eh, no, mga katropa. Basta ganin nag-obra ka sa gobyerno niya. Eddie, wow! Kaya, manikasug lang, tapadahin lang, manikasug lang, maobra, no? Para sa pamilya, mga katropa. Kag para sa mga inobra na to, no? Kinobra na to, hindi na to kinang namahisa sa ilaya. Mahisa ka sa ilaman. Katropa, may gabi lang sa tanan nga mga classmates natin nga wala klase. Oh, pag-abot kay teacher sa eskwelahan. Tara na, mabat sa mga nag-reclassify nga mga teachers nyo, mapalibre ka mo mga katropa. Laban kung mayroon, mga libre, gid na sila yan, mapakaon, mapapamahon, gid na sila yan, mga katropa, yan, no? Anyway, ang iningabahin sa katon nga programa, katropa, ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee. Santon Plus Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, ang mga nagapanguna nga kape, sustansya nga kape, mabenepisyo nga kape, o makabulig, sarang makabulig gid sa imo katropa, no? Nag-ayo ka na sa aton Santon Gold, nag-ayo ka na, nag-wafa ka pa! Yes, that's true mga katropa, no? Imuon mo lang is magbisita ka sa aton ng Yes 12 Store. Di na aton ng Yes 12 Store, dira sa may Lizarra Street, sakop sa Barangay 30 na. At dami pa da mga katropa, kung makabakal ka sa aton Santon Plus Gold, nga ano, nga food supplement. Kung makabakal ka sa Premium D3. Lagi sa kabanig din na sina katropa, na maka-entra ka na sa aton nga Santon and XFM Libo-Libo po Premium! Oh, di bala? And of course, mga katropa, no? May times late kita mga, no? Kaya hindi natin sila dahil makontak mga winners natin. Then anyway, mga katropa, sarang nyo magdaog, makadaog sa 3,000 pesos sa aton ng weekly draw. Maliwig-lawig pa rin. Sa entra lang kamo, tipunan nyo lang ang inyong mga entries, mga katropa, no? Santon Class Gold sa kabanig, Premium D3 Soft Gels Capsule sa kabanig, ang aton nga Turbo Dietary Supplement. Ah, kagang aton nga Santon Gold Coffee. Lima naman ka sa shades na katropa. Pentris na kamudayan sa aton nga Santon Go Santon and XFM libu-libong kamarindo. O, buwas na naman. Mag-abot na naman kita. Winners man sa aton nga Gold Eagle Beer. Premyo sa Tanzan promo. Yeah, good luck, good luck, good luck. Katop ka today, mga katropa. Padayon ang atong pagod na sa atong programa Extra Service with Katropang James King. Maying gabi sa inyo tanan. Tutok lang da, pamati lang da, mga katropa. No? Sa inyo Katropa Station. Liwat na 103.9 XFM Back.

0: Exciting!
1: Proteksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide!
2: Santon Plus Coffee Mix!

0: Mapipix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
1: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
3: Turbo.
4: Pakusog.
3: Turbo.
4: Pagdugay sa away.
3: Turbo.
4: Doble. Ang kalipay.
5: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
6: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
5: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
6: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
7: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbalang ipikto?
10: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold, Coffee Mix.
11: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pagig ko sa mabatian ko nga Santan Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
10: Santan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen. Jet and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Mga katupa.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM time! Alas 7.04 sa gabi, mga katropa. Weekend sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang balita. Not guilty plea si Senator Jinggo Estrada sa kaso ng graft kag plunder sa Sandigang Bayan 5th Division. Ang amo nga kaso ang may kantangan sa ginaligar nga kickback scheme sa flood control projects. Ginaligar nga siya ang nakabaton sa 573.75 million pesos nga kickbacks agi sa manipulation kag rigging process gikan sa budget sa flood control. Sa subong na detain si Estrada sa New Quezon City Jail sa payatas kag ginsuspend ini sa iya trabaho bilang senador. Ilang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabong mata mag Vision X Plus. Para sa Tagogyon, ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM News. FM News. XFM
1: 103.9. Exciting, bro!
4: Nga, XFM, kidhaw.
5: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, nanyang music, ah.
7: Wala sang konkreto nga sabat.
8: Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
4: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
4: Nga, XFM, gid how.
9: Timo!
2: XFM 103.9.
10: Extra service.
11: Extra service with James King.

0: bring it on.
1: Musica, istorya, istorya.
2: Ano?
3: Parini.
1: At iba pa.
4: Extra service.
5: Extra service.
4: Extra service with James King.
5: With James King.
4: Sa XFM.
6: Wow! Oh, baby. Just relax.
1: That's right. Sit back, relax, mga katropa. Iniagin yung extra service with katropa James King. Oras ang ginadulong sa inyo, mga katropa. San?
6: Zumba!
1: Turbo Dietary Supplement. Hindi mo sa makakaglabuas ka. Makabulig para menance ang libido sa lawas. Makabulig para pagun ka man bilog at law. Hindi lang ni pang ano, pag enhance ang libido sa lawas para maingin mo performance. Makabulig mga katropa para may pagun ka sa bilog at law nga pag drive mo, cobra mo, pag pang maso mo, pang pamanday mo. Ang turbo dietary himo sa makakaglabuas ka. Bakalini siya sa mga butika sa inyong lugar. Nationwide, mga katropa, ang ibang pang mga produkto nato sa Yes to Health, mabakal nyo man sa Mercury Drugstore, South Star Drugstore, TGP, Generica, sa aton nga sa Rose, Watson's, Negros Grace. Sincere, mabakal nyo ni mga katropa. Pero para sa kompleto pamalakulan, magbisita ka mo sa aton Yes to Health Store. Dapat na itin ang atong oras, mga katropa, para sa aton na special kabalita sining ang gabi. Pilang kwarta mo dahil sa iyong bulsa? Ano ka damoy mo kwarta? Gusto mo makilala ang pinakamanggaranon sa liwat? Oh, liwatan daw, pinakamanggaranon ng tao sa kalibutan, mga katropa. No? Grabe, no? Isa ka milyon, guro. Hindi yan na maubos mo. Isa ka adlaw. Isa ka milyon sa kadlaw, no? Linibo ka tuwig na siya, mga katropa. Daw, matyag ko, patay na siya. Hindi pa maubos ang kwarta yan. Hindi wala ibang kundi si Elon Musk, mga katropa. Si Elon Musk, ang pinakaunang tao, no? Sa history sa kalibutan, kung sa din naglabot sa, no? $1.1 trillion, mga katropa. No, $1.1 trillion. Sa atong diri, 67 trillion pesos, no? Ang net worth niya, mga katropa, net worth, ha? Makakun mo ng tao, Elon Musk, no? Doble ang iyang ang manggad niya, mga katropa, no, sa bilog ng ekonomiya sa Pilipinas. Manggaranon. Yan eh, no? Kaya ako nung bayaran, mga katropa, kung pila ang utang sa Pilipinas, no? Ang utang sa Pilipinas, kaya na i-triple, mga katropa. Mabayaran niya gitang utang sa Pilipinas. Ina si Elon Musk. Pero paano niya ni nalabot, mga katropa, no? And of course, madamo ni sekreto, madamo ni business. Well, kabalo ka naman kung ano mangin pang create niya, mga katropa. Amakon mo na, no? Bisan pa maggastos siya 1 million kada adlaw, no? Labutan ko no mga 180,000 years antes maubos. Mga konte, buhi pa. My goodness. Ina si Elon Musk, mga katropa. Gusto niya siya makilala, pangitaon niyo siya. Gusto niyo siya mga inimigo, pangitaon niyo siya. Kung makapalapit ka mo. Ay, nako. Pero inakwarta lang na, mga katropa, no? Mapatay siya, wala na. Pero siyempre may pamilya siya, no? Pamilya. Yung mga pamilya siya, kung sa din niya, subong pa lang siguro, matyag ko, nag-create na ni siya sang daw isa ka-shield o isa ka-kweba or base may spaceship na siya kung matabo sa bilog na kalibutan niya, magwa ni siya guro sa Earth mo. Well, matyag ko, daw parehas mo pala itong 2012 to, atong nagbahana sa bilog na kalibutan, mga katropa, may mga tiket ang mga manggaranon para makasakay sa isa ka-ship. Ngayon, hindi sila malumos. Oh, my goodness, no? Posible na yan. Posible nga na daw, malaka. Di, may araman siya gani, ano? May araman siya gani nga mga ship na para makagawa siya sa, ano? Makagawa siya sa Earth, no? Tuod gid ang mga ginambal niya. Gusto ko na lumabas sa Earth. Ayoko na sa Earth. Siguro kaya na imuun mo. My goodness, Elon Musk. Kaya gusto nyo man mangin pares sa iya, galing kung pares ka na sa iya, ang bot lang daw, hindi ka nakalagaw freely sa dalan mo, na? Puro ka na lang, ano, puro ka na lang, tawag na, gwardya, puro ka ng security, napalibutan ka sa nga. Of course! Sa dami ba naman ng mga tao na, ano? Well, mga katropa, 721 ni na si Elon Musk. Para sa aton nga special nga balita sining gabi, ikaw po si katropa ang James King. Ang ginagabahin sa aton nga programa, ang ginadulong sa inyo, katropa, no? Tang, Santon Plus Herbal Oil. Ang aton nga liniment, tukon ba nyo sa makabulig para ma-relax sa mga stress nga mga mask. Pangitaon nyo siya sa mga butika sa inyong lugar. Pangitaon nyo siya sa aton nga Yes to Health Store. Hi, gabi, ining extra service!

0: Ano pa? Exciting!
1: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang

0: o Clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Legali, isa ka si Estate, nakabatsyag ko sa isa ka si Mama ng kaputlay sa pagpinto. Sobrang itkisak, pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lainigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: XFM.
6: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
7: Mga katupa,

0: Song brought to you by Casino Plaza. Wednesday at Casino Plaza. Win every Wednesday. Ang XFM. Salamat kamadamo mga katropa sa pag-upod nyo sa atong programa Sining Gabi, Kada Gabi, Monday to Thursday, ang extra service with katropang James King. Inang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health, sarang ang makabulig para sa imong ikahing lawas. Ano ini sila? Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3, Soft Gel Capsule, ang atong Ultimate Trio. Ang atong mga kape, Santone Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santone Gold Coffee. Sa tropa, ang atong nga Turbo Dietary Supplement para enhance libido, ang atong Vision X Plus para sa mas klaro nga parin. Ang atong nga Santone Plus Herbal Oil, Cess the Pain, Santone Gold Herbal Tea, ang Clear Skin, kagang Santone Plus Herbal Soap. Enjoy the rest of your evening. Abad na yan doon kayo gaya katropang Troy Tussoy and Company para sa phone ba? Diri lang sa inyo katropa station 103.9 XFM Bacolod. Para sa extra service, it is si katropang James King. Maying gabi, katropa.
1: XFM.

0: FM. FM. The Secrets of Health.
1: Ang Perolina nga ni Sir Josil, isa sang mayor nga sangkap sa aton sa Santhon Plus Gold Capsule. Para nga maprotektahan ng aton sa nga kurason, ang aton sa nga immune system, ang aton sa nga lawas, kaga mga balatian nga may angot sa ni Sir Josil sa chronic inflammation, tungod sa iya sa nga antioxidant protection, may ara man sang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa nga immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress. Kagiban pagit nga problem sa lawas na ton, Sir Josil, na posibleng magtuhaw tungod sa unhealthy lifestyle.
0: Southern Plus Gold.
1: Manami, pagit ko ni upod na ton ang premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Tungod nga kung upod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkap sa isang aton Santhon Gold Capsule, perfect sa Sir Josil para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection, and protection against metabolic stress.
0: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Karabanan sa nagainom sa ring aton sa ring ultimate trio ni Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Santhon Vitamin C, ang isa sa ila sa Sir Josil manutaran kaga mabatyagan nagapagsik sila Sir Josil.
0: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Kasubong sing cellphone ba, Sir Josil, kung ano man niya gadget niya, kung malobat gani kag hulaton o pagin niya may empty, Sir Josil, it takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas, Sir Josil, wala nga kung hulaton mo na nga maglalaim mo balatian, budlay ka na kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover kag posible mas magasto, Sir Josil.
0: Southern Plus Gold.
1: Ang iban sa niya hindi man tanan pero kalabanan na nagabatyag pa lang sang medyo maluya ila sining bisan sa paminsaron pamatyagan sa lawas, physical nga makahatag o kung maka-feedback bala sa aton, Sir Josil, pamangkot yung ano maayo, suggest lang nato na aton sa nga ultimate trio. After 1 week, Sir Josil, ang iban sa ni 3 days time, nag-report na yon nga pagsik ila sa nga pamatyag.
0: The Secrets of Health.
2: Anong may ara sa Santhon Plus Gold, Doc Leo? Sa Premium D3 Soft Gel Capsule, magluwasin na sa Santhon Vitamin C nga makabulig agud to, maka-normalize kag makabalanse sa ato sa nga blood sugar level, Doc Leo.
1: Base sa pagtuon, Sir Josil, pag-abot sa nga mga utanon, Moringa, ang bitter melon no kon ang palaya, ang spirulina, ang garlic, makabulig sila, Sir Josil, para ma-improve ng aton sa nga insulin sensitivity. Dugang pay combine aton, Sir Josil, ang pagpasilak sa adlaw sini nga nagahatag sang vitamin D sa aton. Pero kun hindi man gani ang pagtumar sini sang aton sa nga Premium D3 Soft Gel Capsule, kag sa insulin resistance ni Sir Josil, ang iban kumpiyansa lang kay normal pa kunong ila sa nga blood sugar. Pero actually no, posible nagaamat-amat na Sir Josil sugod ang damage. Kagang manami pagit kay kung i-combine mo nga ito sa nga Santhon Vitamin C, Sir Josil, nagabulig sa samadasig nga pag-repair sa mga na-damage dira nga parte sa nga ito sa nga cells, sa nga ito sa nga tissue para madasig kita sa nima umpawan kung i-combine na ito na ring tatlo.
0: Santhon Plus Gold.
1: Kung nalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang yasin yung mga joints, posible mabalda. Ang yasin yung panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix, Sir Josil, may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil, eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo manda nga isoflavone versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
2: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
2: And imbalances.
1: Correct.
2: So pwede ina mga abyan makabuliga ito sininga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
3: Yes, to help!
2: subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
2: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simpleng mosquito repellent, bakal kita sang Santon Herbal Oil kay pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
3: The Secret of Health.
4: Na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog. Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormones tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Mag Santon Plus Gold, may sangkap na ampalaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
5: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
8: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitain ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Isel Kompletado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
10: System Pain.
13: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, side sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Kain

0: bibili sa mga butika.
1: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Turbo.
5: Ang pakusog.
4: Turbo.
5: Ang pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble. Ang kalipay.
6: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
7: Murag exciting ning turbo ah.
8: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
14: Samsung Gold. Coffee Mix.
15: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pa gigo sa mabatean ko nga Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
14: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaas at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
16: Exciting!
17: Exciting!
18: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
19: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
20: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
16: Exciting!

0: exciting!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
4: Kasi hazel na siya sa una, ganyan ko sang ordinary lang kape. Pero sige, asum sa nga konsyon, isa ka pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay. Higit na nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
6: ko. Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa pusog.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santone Plus Herbal Oil.
9: Chronic pain.
10: Ang sakit.
9: Pag-assist pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Pag-assist pain.
9: Pangkarang pain.
10: Fast and safe.
9: Assist pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sister Pain.
11: Mabibili sa mga butika.
9: Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kag-garlic, plus may collagen kag-glutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santone Gold Coffee Mix.
9: Santone Gold Coffee Mix. The

0: na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santol Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butik.
1: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at

0: Gel Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus, Soft Gel Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang Soft Gel Capsule ang pinagsama-samang Virgin Coconut Oil, Malunggay at Vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
3: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
2: Historia eh! Ni pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving loving kay misis.
3: Ha? Kay exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
2: Unsa? Nakaturbo po tiyay ka?
3: Wala wala gid ka preoy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
4: Turbo Food Supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement from Himo, mapalit sa mga butika.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Samtone Gold Coffee Mix.
1: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain bijang sabor sang Samtone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katapos.

0: virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
1: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Claire Skin Beauty sa

0: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bacteria. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mambibili sa inyong mga sugi butika. Woo!

0: Mapos lang, mamanggali kong nagajiga-jega.
1: Ang pinaka-importante, na mayari ikaw connection sa mga friendship.
0: Yes, good.
1: Tanan-tanan na imol, manggaranon, ang pinaka-importante, maayo ang imong pakitungo sa
0: tagkatao.
1: Nga na classmate mo, na amiga mo, kag nakulig mo. Kay at the end of the day, kita-kita mo lang Japon magbinuligay. Oh, except lang magbinuliay.
0: Correct. Ikaw ba lagi na po ka? Magaling ko nga ba?
1: Nakakonek na ang tanong ng XFM Radio Station. Ngayon na panagyahan sa ngamon, mabuhat nga boss kag maluan, Dr. Emilito Uy. Ang Iloilo, nakatune in na sa XFM 100.7. Upod ta, broadcast technician, katropang
0: Alex
1: John Ray.
0: Ubaw, puntangay naman ka mo.
1: Kalibo, 96.5. Upod ta si katropang
0: Noel.
1: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropang
0: Chris
1: Judery. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
0: Gibiron.
1: Kabankalan.
0: Paparude.
1: Correct. Sa Rojas Capiz, XFM 106.5 with katropang
0: Neil.
1: Correct. Antique, XFM 93.3 with katropang
0: Shemaine.
1: Are you sure?
0: Shemaine.
1: Antiki.
0: Oh, si Kuya Jay.
1: Correct. Kag, belated happy birthday ko nun sa akong nambal sa akong Migo nga tusubong sa pabiya, oh. Si Migo ko dudes nga damo na kwarta.
0: Kag, by the way, speaking of birthday,
1: oh.
0: Happy birthday sa kay katropang Kat.
1: Ah, birthday subong ni katropang Kat. Kati?
0: Mm-mm.
1: Ah, happy birthday, Kati. Din sa subong?
0: I just don't know kung Singapore siya gapon.
1: Ay, sana all. Mapa-Singapore man ta.
0: Gani man.
1: Singapore, Barangay Paraiso.
0: O kung Japan.
1: Babatean man kita sa XFM Canlaon 101.7 with katropang
0: Baby Ron.
1: Correct. San Carlos, XFM 98.9 with katropang
0: Mel.
1: Romel?
0: Oo.
1: Are you sure?
0: Romel.
1: So, primong alamat.
0: Kalugid-lugid man bala sa prim.
1: Oh, picture ka mo bala doon, no?
0: Yes.
1: Alam mo sa aking kuot?
0: Ha?
1: Alam mo sa aking kuot?
0: Ya, kuwit-kuwit. Tsaga niya sa ako. Sabak di, sabak
1: di. Yeah!
0: No, yan. Ako yan. Si Waswit siya.
1: No, balda ka kay Waswit.
0: Balda po sa akin.
1: Makakasangi mo, ilisipon na buhokon.
0: Correct.
1: Sa Sagay, XFM 87.5, number 1. Mabatian, makitaan sa telebisyon via Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable. Silay, Ibi Magalona, Victorias Manapla, Cadiz, Sagay, kag Eskalante. Ang labing una nga XFM radio station nga nag-venture sa teleradyo.
0: Oh, you see that?
1: Diba? Sa mga gusto mag-intra, pwede ka mo katawag sa XFM call and text line.
0: Sir, 912-0076-793
1: kag 0915-8311-431. Bing-bing talidong kag si numero 5 nagapanghagad lagaw sa Old Sagay ko no buwas.
0: Ang bot hour ka man tinag karto.
1: May ano ko no sa buwas aw?
0: Ha?
1: May ano sa may ano buwas?
0: Basi buwas ko naging siya makupangan.
1: Ay, sa mga taga-Barangay Bunga, DSB, mayong gabi sa inyo. Tapos, kay Francis, kaga Batang Kulit, and Ad Glenn Cofran, mayong gabi. Nilagabong na diring XFM katropang Troy and Dolphy sa diin na nga lugar. Para ma-mention naman naman sa amon live.
0: Ganit man.
1: Kanami kayo sa akong matyaga sa makatulog kay naga-photogenic ko sa camera.
0: Wow! Nag-tantalizing ang mata mo.
1: Oo, doon sa ano ba lang makatulog ka.
0: Ano eh?
1: Tapos may ginapanguyutungan ka pa.
0: Ba? Tulog lang ha, wala uyog.
1: Ha?
0: Tulog, wala uyog.
1: Panguyutong araw. Ah.

0: na pagbabawas ng timbang ang gusto mo. Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sumapan.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin. Pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Buong taon na, tulog-tulog na, ha? Bukit. Hindi ka pagtulogi. Kaya, hindi ka na yung endorse mo yan. Ako na yung pendorson.
1: Abi, kuha niya mo lang sa... And of course, ara man ang since the pain, pinaka-biktibo nga pain reliever para sa panagapanakit ng kalawasan.
0: Mabakal sa inyo masuking ang mga butika. Kang siyempre, available man sa Mercury Drug Store. Bakal man kamo sa South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Kaya may kapanawag niya sa akong personal number man. Dali lang kamo dial o sa XFM call and text line. Ah.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Dahil lang yun, sa mga nag-comment, dahil lang yun. Good evening, Troy. Shoutout kali sa akong nga asawa, nga maldita, nga si Joan Francisco. Kag kay Papa Jesse Mahilom. Kag sila ni Cyril Mahilom. Kag si MJ Troy. Salamat, gidaling kay JM Valdez Mahilom.
1: And good evening mga sa mga Navales family.
0: Kaga, happy birthday, Boy Tisoy. Ay kay Bina Cordelia. Rain Otilia, watching from Rojas, Capiz. Bago lang yung nagsiga sa amon. Ay, oo, sa amon kay Ina, mga alas ano. Ano to, alas 2 sa alas 5 sa amon. Diri yan, nag-burn out, di wala?
1: Wala, base karun pa.
0: ang diri abi sa city proper, priority na diri sang electric company nga diri sa amon nga location. That is why tumalagsahon lang siya nga brown out, pero tag lima kag walo man ka oras kung mag-brown out.
1: Yeah.
0: Pero sa amon naman tuya balay, mga isa ka kilometro halin diri pa kadto sa balay namon, nag-brown out from 2 p.m. Hasta 5 sa hapon. Amon ang brown out sa amon kay Ina. Pero nagbalik naman. Pero hindi lang sa Negros, ha? Even Panay, naga-experience siya man sing rotational brown out. Ay, sa mga taga-Saudi, good evening. May caller na kita, Dob, sa line number 2. Good evening.
1: Hello.
0: Ay, may gabi. Sino ni?
2: Ram.
0: Taga diin?
2: Old Sagay.
0: Din sa Sagay?
2: Old Sagay.
0: Din sa Old Sagay?
2: Din sa Bumbels.
0: Ah, sa Purok Bumbels. Nagminadaguro ilang ang mga bunggabilya.
2: Hindi ko mo tagahan pa ka?
0: Oh, pwede. Anong colors ang bula katag mo sa akon?
2: Pink.
0: Ay, common man ang pink. No, Dolph, no? Wala na iban? Wala na iban color?
2: Happy birthday na yung boss.
0: Wala na ako galing. Wala na ako gabaton. Wala na ako gabaton. Greetings. Cash na niya akon, subong. May cash ka, da?
2: Yara, eh.
0: Ah, pila ang imo nga mga tag sa akon? Padala mo na sa GCash.
2: Pila gusto mo?
0: Pila unod sa GCash mo, subong ako?
2: Napa,
0: 99K. 99K?
1: Wow!
0: Sige, ah. Gaya lang ko da. Bisa 900, okay na sa akon, ah.
2: Wala mo pag-isa ka rin,
0: 900 lang gani. Kay para hindi man
1: mag-zero.
0: Mag-zero, git bala. Mm-hmm. At least may ara ka pa nabilin nga pila. 99K, no? 900. May ara ka pa 9,000 or 900,000. Te?
2: Pilay mo na. Gusto mo lichon.
0: Halika, sige. Tagpilay mo lichon.
2: 5,280. Times 13.
0: 5,000?
2: Pila?
0: Oo. Tagpila lichon mo. Ambal mo. Gusto mo lichon. Okay. Mamangkot mo ko. Pilay mo lichon.
2: Masa 7K.
0: 7K?
2: Oo.
0: Hindi pa naluto.
2: Luto ba
0: eh? Ay, tuod. Tiyan mo nang imo ang irigalo na lang sa akon. Hindi na lang kwarta, lechon na lang.
2: Hindi lang. Kwa,
0: mga ano oras?
2: Mga aras nisa.
0: Dali na klaruhon ta na lechon na. Baboy akon, basi paka, blao.
2: Hindi eh, nahiya na tamparas yung paka.
0: Seryoso bala?
2: Lagi, vamos.
0: Ah. Pate ah.
2: Tuod man.
0: Alas 10 sa din ko kuwaon. Anong ngalan?
2: Dari sa mga ano, dari sa may Crispy King. Dari sa Isagay.
0: Crispy King?
2: Oo, sa Isagay.
0: Sino pang itaon ko si Rams?
2: Oo.
0: Manok na, akong baboy.
1: Manok na.
2: Baboy.
0: Tuod, wala.
1: Ano, baboy?
0: Baboy ko no. Tuod, wala.
1: Kasi hindi ba lang Crispy King daw? Manok man na iya.
2: Kasi iya matamakas yung manok.
0: ano na lang ah, para sure ball, maulat na lang kami di buwas hasta alas 11. Kami lang mapliti ah.
2: Grabe ba? Ako pamahatay. Ako bakit na huna ko na yung ilap nila ako?
0: Hindi kuya magbato na kay huya o na ya. No, Dolph, no? Hindi na lang ha. Hindi, amo na lang na, i-ano mo na lang, i-dispose mo na lang na emulsyon, ang dinuguan na nga mon.
2: Ang dinuguan na, kuhitigin.
0: No, diba? Te, amo na lang na imoy dolong, di buwas, ang dinuguan.
2: Ang dinuguan na lang?
0: Oo, te.
2: Kuhitigin ha.
0: Seryoso ka to, Od? Wala kuya balay ka pa malibad.
1: Ako ba na pala ka? Ang ikot dinuguan.
0: Hindi, lecho nang isasuryahan.
1: Hindi, siriya ko lang dinuguan.
0: Lecho naman subong.
2: Nakarap na nakatagtakon mo sa pangitayo na
0: yata. Ah, mo na galing kabaylo.
1: May kabaylo, gali.
0: Hindi, hindi ka sa ako now.
2: Bakit ka mo?
1: Sa akon niya.
0: Wala po katapos.
1: Gani?
0: Hindi ka sa akon, upod hao.
1: Nan.
2: Sino na hao?
0: Oo, pakilala.
1: Si Clarissa.
2: Kung aga na.
1: Clarissa, gani ngalan ko.
2: Kung gati?
1: Hindi ah, kompleto ha, bala mamang. Pamangkot ako, ano yung apelido ko?
0: Oo.
2: Ano ang apelido mo?
1: Clarissa Bot.
0: Hindi amo niyo. Pilan na to gani edad mo, Rams?
2: 25
0: years. Okay, eskwela ka pa?
2: Wala na.
0: Gani gusto? Gani gusto?
1: Gani gusto.
0: Ano nga lang sang inyong litsyonan?
2: Rams Lechon,
0: gitgali, no? Dolph, no? Dahil lang, gitbala.
2: Ba't may masterya, do?
0: Dahil lang bala, kay planuhon ta ng iyong mga negosyo. Rams Lechon. Ah, pila ka bilog ang ginaluto nyo sa buong gabi?
2: Hindi na sa aga, Juan. Nasa 14.
0: Loh, dumudama sila ng client, diba? No?
1: Kaya kung sa bagay, beer man, sa gitman mo.
0: Damo sila client, gali, no? Din nyo ginapang deliver na?
2: Ang ibang, kung isa sa Esclante, kung isa sa Bagay, pag na sa Esclante, nasa tatlo.
0: Oh, gamamangkot si Dolpo kung ano ko nung imo nga Facebook account. Hey, daw ga, ano na siya? Daw gusto niya na mag-settle down sa iya nga life. May Facebook, ha? Sige, bilang tawo namon Facebook mo, be?
1: Sige, be.
0: Ikaw type na, Dolph, kaya hindi ko ka-type sa mong kaya gagwa-gwa ang ano, violation.
1: May violation ka naman.
0: Oo, ano nga lang sa imo nga Facebook?
2: Rams Gonzaga.
1: R-A-R-A-M-S ng Rams mo?
0: Z. A-S. Rams.
1: Rams Gonzaga.
0: Gonzaga.
1: Rams Gonzaga.
0: Hindi nga rin nag-uba o nga black and white ang ano, ang profile picture.
2: Hindi. Ario.
0: Ang may aritos?
2: Oo.
0: Lah, kagwapo siya, Dol.
1: Wala man din sa may gagwa.
0: Arisa o. Ay, cellphone o.
2: Oo,
0: dahil din sa rin kambal
1: o. Ikaw mo na si ano?
0: Si?
1: Si numero 5. Ikaw, ne?
2: Hindi ah.
1: Amo ni picture ni, ano?
0: Numero 5?
1: Si
0: Ram Saman niya ngalan?
1: Oo, si Ram Saman niya ngalan.
0: Ano na inyong isuryahan sing kagabi ha? Wala siya kadayon kadto din.
1: Ambo siya, kay wala ko ng motor.
0: Balibad niya lang na.
1: Ani?
0: Balibad niya lang na. Hindi kisang pakita sa imo.
1: Pakita ko ba sa imo ang niya nga,
0: Amo niya ginsen?
1: Siya man Japo, no?
0: Aha.
1: Di ba?
0: Oh, ate, ano inyo ginchatay Rams ni Dolphe gabi? Saan wala ka katayon ka to? Ha?
2: Wala ka reply.
0: Wala sa ka reply?
1: Wala ko ka reply kasi siyempre sako kami di.
0: Bo!
1: Wala.
0: Pati ka na, hindi na sa sako. Wala naman. Amo lang ginang pagkagabi nga mag-lipstick ka lang. Anong sa koon pa? Wala ka ba nag-plug kagabi sa number mo?
2: Plug kay mga gambal. Lagi na plug-plug pa na gali.
0: Ay na, nuya nga. basta gapangita gani ginaplug na namon.
2: Abi na ko, abi na ko may istorya ko tubo niya.
0: May istorya, madiskarte ka gidaw. Eh? Sige, i-check na ang line number 1 kung basi babayi ni may gabi.
2: Okay.
0: Na babayi gid. May gabi, ma'am. Mangalan?
2: Valerie.
0: Liwat bi, ma'am?
2: Valerie.
1: Patya na yung radyo, ma'am.
0: Ang yung radyo, i-mute lang anay sa cellphone ng pamati.
2: Sige, sige. Ako,
0: imo radyo ma'am, i-mute lang ma'am.
2: Sige.
0: Sino ngalan mo gani? Liwat si Ba?
2: Dairin? Dali.
0: Ah, si Dalin. Taga diin?
2: Taga Gilalbanco.
0: Hoy, ari na pilang edad?
2: 29.
0: O, ti tama-tama lang. Rams, 25 ka siya, 29, okay lang?
2: Hindi.
0: Oo, dahil lang good. Single mom na ni si, ano, si Miga?
2: Oo, sir.
0: Pila bilog bata?
2: Dua.
0: Oo, oh, eh, Rams, may ara ka na, may trophy ka na dahil dua ka bilog.
2: Ano ba gano'n ka challenge?
0: Aba, gaka-challenge si Gali kung may bata na nga daan.
2: Ara ba yami?
0: O sige, ihatag na mo ang time para makaisurianay ka mga dua fights.
2: No.
0: Sa old Sagay.
2: Ano ko to si, ano ko si mo, may kaobra pa ka o gusto, gusto ko lang. No. Ah, ano mo ba? Sa ano, sa sapatos. Ah, may ano ba, may Facebook account ka? Marahin. Eh, ako may araw ko, eh, kung ito ako makita sa video call, para sigurado. Hindi. Ang nga, kay, baka wala daya daw.
0: Siguro duha, Igen? O, di, paano bi, di, amo na lang niyo, paano bi kung ma-video call lang ta subong bi nga gab eh?
2: Ma-video call ka lang tatlo?
0: Oo, apat.
2: O, sige.
0: Sige, anday lang. Anong ngalan mo, ano, Miga? Sa
2: Facebook.
0: Dali lang daw, wala ni Gana si Dolpo mag-type sa ngalan sa babae yao. I-type ang ngalan sa babae kay oh, akong duwa ka cellphone na kaano tanan?
1: Ano to ko no? Dalin.
0: Baby, ako eh, hulma ko sa hulma ko sa iyong cellphone, baby, ako na lang ma-type. Ano to? D?
2: Dil.
0: Tapos?
2: R-H-I-E-N.
0: Ano to? Luwat. I-H-I-H?
2: R-H-I-E-N.
0: Dahil lang yun. Dale. Tapos, anong full name mo?
2: Galing.
0: May rin, gali. R H I E N Dale Rain. Tama? Dayon wala na ni Sugpon, amon na lang ni.
2: Amon na ba?
0: Sige, bilang taon ko be. Hindi. Hoy, hagwapa. Hindi basta-basta. Agaka-share ka ga? Dali lang. Dito aton color man. Ay, wala ka na tuod sa bong bana. Basi may bana ka pa pala.
1: Ganit
2: man. Wala.
0: Nagbulag na ka mo?
2: Nakagulag
0: na. Saan ulang?
2: 2024.
0: Sa subong padayon Japon work mo?
2: Padayon Japon.
0: Willing ka man makipag-meet up sa tagasagay nga kaistorya mo nga si ano si Rams?
2: Willing diba? Wala man nga son.
0: Dahil lang gid Rams din ka na Rams. Rams, tawag na liwat Rams nga nadula ka na yan nga ari sa kasagsagan. Oh. Dali. Dahil lang kita, natunta na si Ramsa kung makatawag paliwat, kaya wala lang sa kabutwa. Oo. Bali, ambal ni Rams ko, no, may negosyo na siya kung nga litsona. Nambot kong tuod ni siya. Pero ikaw gini ang maka, ano, ikaw gini ang makahambal nga tuod kay ma-isurihan na yung makamuna kayo ma-video call ka mo. Ang, ano, ang, para may idea ka, nag-ano siya ko, no, nagapang-litson sila. Oo. Tapos aga pang litson sila ko no then amo na ang ilang negosyo diri sa sagay. So ikaw na dabala sa iya ha. Ako na lang mahatag sang number. Ay, hindi tawag ni gani. Ihatag ko na lang number
1: ya doon. Ihatag number ni Rams.
0: Oh sige. Mm-hmm. Ihatag ang number ni Rams sa imo. Dayon ikaw na lang message kay wala na siya katawag balik ha. Hindi mo na pag-ibutang ha. Hindi mo na pag-ibutang kay ma-play lang ko music then ma-balikan ta ka ha. Sige. Sige, hindi lang pag-ibutang ha. Ang oras 9 minutes after 10 mabalik pang phone palubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kak si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagpapamati ka mo sa XFM Katropa mo.
1: Exciting.

0: sabi ng boss ko,
1: bawal akong mag-absent sa trabaho.
0: Dahil
1: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
0: Buti na lang,
1: lagi akong naka-Santon Vitamin C.
0: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
1: Ako pala si Michelle,
0: isang storeman.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Isel Complicado, si Balog Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
2: Kung

0: Alas 10 y media na. Sige po ka mo nagpamati sa phone pal. Diri sa XFM ka, tropa mo.
1: Excited.
0: Kuha Japon ba? Pretty soy at your service.
1: And Dolphy lang ka.
0: Ginadulo na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione collagen sa mga gusto magwapagwapo. Makakapi ka na, healthy ka pa. Yeah!
1: Kagarap man ang Sanson Plus Mangustin and Zumalungay Capsule. Pinaka-epektibo nga herbal food supplement pa sa mga bukol-bukol, sis, kag tumor.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. May nag-message. Kagwapo gali sa kay Idol.
1: Wow!
0: Mary Jane Plisario. Hindi ka magpatama lantaw sa Facebook. Kay Basi, ma, lumay ka.
1: Basi, ma-develop.
0: Or Basi, makalaman ka.
1: Yan.
0: Mabuka ka, gid Mary Jane. Mayang gabi po sa itong mga igala niya sa Escalante City, Negros Occidental, Pinky Werba. Hi and happy listening to Werba Family in Escalante City.
1: Wow, good evening.
0: Ay, dagang salamat kay ang mga taga Escalante. Mura nagamat-amat na po paminaw sa XFM. Ganahan po sila sa tua.
1: Yun man sa Calatrava.
0: Ah, Calatrava Tuboso. Na, area na ni ano, ni Supremong Alamat.
1: Also, sakop na galit da.
0: From Escalante, Toboso, Calatrava, San Carlos, bilong na siya sa XFM San Carlos.
1: Okay.
0: Pero ang Escalante, tungaan, tagi na niya, kay lapit mala niya sa aton. Ang ato naman niya, AOR, Sagay, Cadiz, Manapla. Pero, ang Escalante, atuwa po ng dalon kay Duulay Raba.
1: Correct.
0: Pag Bito, gikan sa Bito. Pag step ni mo kausa, Escalante naman na. Na nindutun dyan nato na o atuagin ang i-acknowledge ang mga taga-Escalante kay mga lamion man po na sila.
1: Oo ba?
0: Ikaw man lang hindi.
1: Kinsa'y nag-ingon.
0: Sa may kaistorya, si numero 5 daw, naghuy-huy dahil niya nga kapa.
1: Correct!
0: Kaya may babae na siya nga nakilala.
1: Ay, siya lang? Marami sila.
0: Walagi ka mo yung may mabas na babae, no?
1: At kung babae man lang.
0: Okay lang na yan sa inyo.
1: Pabayaan ko na siya.
0: Pero kung ang lain na yung istorya, kung same man sa imo yagin baylo.
1: Ay, correct kaya.
0: Pero kung babae, okay lang na iya.
1: Bisikan, pinapakabaye.
0: As is, where is lang na iya, no? Basta.
1: Basta hindi lang bila sa nga.
0: Amon mo ginanay.
1: Ka-feather ko.
0: Amon mo ginanay.
1: Ha, correct!
0: Bastos.
1: Aba, mangkot nga. Anong ara sa iya nga wala sa ako na?
0: Sa bagay, no. Lain man kamuya, lain man to sa iya. Ang si numero 5 mga budlay pa to siya, pero kung sa imo ikaw na yung mga budlay para sa iya.
1: Correct.
0: Diba? So kung papilion siya, depende sa iya. May haraman iban nga double cara, double blade man eh.
1: Oo ah.
0: Basta ang importante may pang Gcash kita eh. Pila subong ang pundo mo?
1: Sa?
0: Pundo
1: sa Gcash ko? Papundo, walang dahanaya.
0: Mga pila subong. Eh, lang tao
1: ko eh. Secret.
0: Akon subong may ara ko 9,000.
1: Ba?
0: 9,000 ka zero. Wala ko na ginabutangan ang akon nga Gcash. Ang sang kwarta, electronic money. Kay balaan mo, na ko na siya, na-register ko na sa sanguna sa pula puti. Nakadaog ko ito, nakabakal ko ito yung lechon niya.
1: Oh?
0: Awa, 5 years ago. So wala ko na dahil yung butangan kay ginakaon.
1: Sa scatter ya?
0: Ay, hindi ko nakabalo ya. Ang ako niya na balaan niya, basic lang yun, longgong. Kilala ko anong longgong?
1: Okay.

0: mga dice na wala, oh, di ba?
1: Dice, oh.
0: Longgong ang sulod dyan na dice.
1: May duwa na ka dice.
0: Oh, duwa ka dice tapos...
1: Nakama mo na, oh.
0: Though, ang... Asta sa 8 na, no? 8, no?
1: Depende kung anong ginawa.
0: Hindi, ang dice bala from 1 to 8 na, kung 1 to 6. Ah, naamo na siya, 1 to 6. So, kung mag-duwa ka 1 na nag-gwa, so, doble ang imo madawagan.
1: Doble ang bayad
0: na. Amo lang na nga ako nabalan tapos, color games. Color games sa online naman niya, may gasaut sa out, balang gawa mo na. Wow. Una, no? Tapos, duwa lang hindi mo tayaan. Mm-hmm. Kung sertihon, kada nga tudu-tudu imo taya, madaog kagid siya. Pero galing kay yung tatan ko na kay nakaano naman ko, nakabakal na makulitsyon.
1: Sabagay.
0: Kay kung sigisigihon mo, madaranan ka.
1: Maadik ka man ay.
0: Oo, madaranan ka. Para sa akong kilala nga taga Victorias. Gapanghulam na may Gcash ka da, pre. Muna ba lang?
1: Galing kay taya ma lang.
0: Kay ang iyarason, Paul, makuda na Gcash, pre, kay... na last dragon sa scatter pre nga kon nga
1: o di ano ka mula yung mamati lang
0: sige lang wala yung surya lang wala na wala kayo ganaan mo kaya mag surya manawag lang na sila karang ilawagan na yung ito mga text line lang
1: 0912-0076-793
0: kag 0915-8311-431 0915-8311-431 ako hindi mo kumapating ang sasugal lang ang kakadaranan. Ang iban abi ang ilang mindset nga kung may kwarta sila
1: masugal na lang
0: isugal nila ang amo-amo na lang ginakwarta kay abi nila
1: madoble
0: kag madaog di pagkaperdi na amo na nga kung anong mabaligya sa sulod balay ibaligya na so that is why nga hindi nyo ginapagintrahan ang amo na ang mga butang. Kung igo-igo man lang inyo kwarta
1: amo gud eh
0: kaya makaluluoy na kamo man Japon kag maperwisyo nyo nga upod sulod pa ni malay
1: correct eh, isang inubakal sa bugas eh sugal pa
0: pero may ads kami diya nga sure win. Oo man ko.
1: Di ba lang?
0: May caller sa line number number 2. Good evening.
2: Oh, boss.
0: Oh, yes. Good evening.
2: Ano? Nagwaid ko. Kaya para makapaludot.
0: Ay, nahatag ko na to sa iyang, ano, ang number mo. Matawag siya kung sa imo.
2: Ah, ano ba yung alas ito?
0: Wala ta na lang nga matawag siya. Nga ako pag hindi mong pamanguto na. Wala pa siya katawag.
2: Pero quality.
0: Aho, grabe.
1: Quality siya?
0: Quality, nakita namun din stock ka namun. Nantawa ko, i-send gani si Adolfi a picture, Dolp. I-screenshot to gani sa iya.
1: Sino gani nga to?
0: Di ba yung cellphone, bayol mga ko, be. Ang hindi, atong wina, ang blue, hindi pag i-end.
1: Ay, hindi.
0: Oh, atong blue, dali.
2: 1 to 10, mga pila.
0: Ha? 1 to? 1 to 10, kung pila?
1: 8 to 10.
0: 8 to 10, gani yan.
1: Pangkot pa na blakaron.
0: Dahil lang gina. Ari na di sa iya, sorry, Dolp, ang ano. Ang iangalan, ari o, ginambal yan
1: dito. May rain to, di ba?
0: Ay, screenshot ko na lang, tapos, nag-chat mga mo, gachat mga mo, Dolp.
1: Oo.
0: Oh,
2: numero 5, ang matal numero 5.
0: Makatukod sa iyo, Messenger, Dolp.
1: Pwede ah.
0: Wala mo ko din may basahan sa inyo chat nga doon.
1: Ha? Ang pagusto ko. Open mo na sa inyo ah.
0: Ara, ginsend ko. Ara na, ang iyong account to.
2: Kita ko na yung basa, doon?
0: Oo, doon kabilog.
1: Doon kabilog.
0: Oo. Ara na, nasend. Hindi ka na mamangkot, kaya nasend na gani. Mangita naman kami iba ng color. Okay na, lantawan na lang, i-stock mo na lang, okay? Oo. Tiyan mo na itong isuriyan, Tato Dolp. Nga harap lang, hindi ka mo mag-rely sa sugal. Labi na gid kong inyong kwarta, igu-igu lang.
1: Correct.
0: Dapat mga Dolpo lang ka mo nga nagabulanan sing 60,000.
1: Wow.
0: Kay ti araya, bisan 5,000 pa na i-capital na ya, maperdi sa akun madaog ya, okay lang na siya kaya wala man siya sa lagurun. No, Dolp, no?
1: Correct.
0: May racket pa kaya sa September 8, mapakaban ka lang.
1: Kaya, makon mo na.
0: Oo, oh, upod sila ni Sir Noli Manuel, no? Grabe kaya si Sir Noli, ano? Langga-plangga ika, no? Ginano mo na sa sanguna man?
1: Ginumayin.
0: Diretso-diretso ka sa batwa. Ginumay mo galing si Sir Noli. Pero
1: ka pa matinan sa Sir Noli.
0: Pero at least, di ba, kahit basta kita gani ang iyang grupohon. wala gid problema sa aton nya kay kung pakisama lang ya halin sa una kita gid niya mo di ba kabalo kita ya makisama ya sa mga tao yang tanan nga sahi sang tao kung ano-ano man dang ilang ang mga personality
1: kabalo lang ta mag level sang ilang
0: sang ilang ang mga needs no te muna unga ang kung makagrasya man si Sir Noli
1: na-share yaman sa aton.
0: Oh, sa imo.
1: Sa aton na lang, gid.
0: Si imo, wala ko yung iablaga pang umisyon sa imo.
1: Tuya man ako, ra ba?
0: Ako yung gaug yun lang ko na iya sa inyo nga duwaya. Nga ba lang, Sir Noli? Sige na lang, Sir Noli. Kay Nunoy na lang natanan kay kabalumang ko nga damo man sa sing lalaki ang ilasagod.
1: Uya! Uya man pa.
0: Pero ang ginabalibad niya na sa akon, Sir Noli, bakla niya kuno gata si nanay niya.
1: Tapos?
0: Oo. Pero ang bala ko, Sir Noli, hindi ko na mapati siya, Sir, nga.
1: Sige naman niya, Sir Noli.
0: Hindi kinumpadala-dala lang ang bala ng kinanay niya. Huwag ginabakla niya na si nanay niya, pero ang
1: iti... Hindi lang ito manugin. Ang
0: 80% siya nakakato si yung lalaki.
1: Masi ba magambal si Sir Noli nga, no, stop lang, anay.
0: Dulaan. Dulaan ka pabulugasan na gamunin.
1: Correct.
0: Hindi ba na? Lingaw-lingaw wala ni aton niya. Pero invited Sir Noli, buwas kung makingagaw siya, ha?
1: Oo, kung makingagaw, kada nga...
0: Manyaga ta?
1: Probably, siguro ba si kung nagpabalik na siya nga, ano, kayo nagambal man siya nga, from si Sikihor, mahapit man di siya mo.
0: Aha, layo itong Sikihor.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung may driver sa okay lang na kiti maruro mo na tapos gani pag man dumagete pila man na ka oras 4 hours and a half
1: probably sa via Dumaguete gina siya maagi.
0: Pwede man siya diri kaagi sa Mabinay tapos kaban ka lang din makulod na naman. Pero kung diri sa maagi sa Sagay pwede.
1: Mm-hmm.
0: Or kung hindi siya kayingagaw sa Panyaga i-extend ta sa dinner. Preparahan ta sa San Miglight man na nang iyang ano.
1: Ang katapat.
0: Oo. Di pangayuan ta sa aton nga sponsor nga correct. Ano ah. Nga San Miguel Beer Corporation ah.
1: Correct. Ah, may Gold Eagle man.
0: May Gold diba? Eagle man. Ah, galalawas din Gold Eagle.
1: Correct. Gaya, inom lang siya nga daan Gold Eagle.
0: Ha, ginom sa? Mm-hmm. Ang king ang iyang mucho.
1: Ha?
0: Mucho iya.
1: Mucho na iya.
0: Oo. Sige, apayin nun ta sa kadamo di Gold Eagle. Mm-hmm. Tansan lang galing sa promo tabala.
1: Oh, correct. Correct tao tala.
0: Ay, dali lang, gid. Ah, anniversary gali. Ay, oo. Dumduman mo nga, una-una mo di pagsulod. Gindala ta ka sa kanlaon. Ato yes, nagsaot-saot yes, gani. Yes, kamu ni Sir Mitch Lipa. Nagsaot ka mo sang tsa-tsa, ang tukar, sang sound system. Ika 9 years nila subong September man. Na mabalik sa, naman tato.
1: Ano, XFM Bacolod?
0: Kanlaon.
1: Kanlaon.
0: Oo. Ito bala, aras si Sir Mitch.
1: Yes.
0: Si Sir James.
1: Si Sir Win.
0: Sir Win. Sino pag ito kayo? Si Andro.
1: Si Mami G.
0: Si Mami G. Aras si Mami G.
1: That time. Aras siya.
0: Aras si Mami G. Tapos si... Si Windel.
1: Oh, si Windel.
0: Na, si Bossing naton.
1: Mm-mm.
0: So, ika 9 years, galing nila ang malibing-bing talidong. So, makadto naman kita to, ah. Kita na lang yung magasolina. Hindi tayo mamparipan, oh, ah. Basta sabi siya, hindi tayo imbitahon ni Shuti. Makadto, tatuya.
1: Correct, yaya, ah.
0: Nga, sinugin sa abing nga ma-invite sa aton, man.
1: Ha?
0: Namin tabing ilang, ano, no? Ilang gina-prepare ng mga pagkaon, bala, di ba? Mm-hmm. Kay mga saging, mga kamote.
1: At ang pipino, balaging kiyad-kihad. Amo itong nanamita.
0: Abi ko gani ang pipino nga bilog.
1: Lain naman ay ang storyaya.
0: Ito, isang pagpamahaw. Tato sa ilang market-market na itong pagpamahaw. Tato daw ang daw naghatag sabaw sa imo. Daw imo tugin balik-balik nga naglisensya ka ma CR.
1: Correct.
0: Te. Nagambal ka lang kagwapo siya ang taga-kanlaon. Ay.
1: Kabay pangara pa siya luwa. Dito naman sa Bacaon.
0: Sige, okay, tilapit. Dito mo lang natin Japan ng ilang venue.
1: Correct.
0: Oo, sige, sige. Mag 9 years anniversary ang Class Kanlaon. Ah, ibutang mambing talidong ang ano, ang schedule gid kay para mapin namon diri o kay para ma-adjust man namon ang mga schedule kay balaan mo mga artista kami ang adaan.
1: Sige, okay,
0: matulog. Atong schedule, di ba? Do hindi gidya marapalan, no? Damo ta guesting, di ba?
1: Wow.
0: Gising.
1: Gitinggor.
0: Para sa ikaw, Ikaw na lang ako nipadala sa Kabankalan, Kitty. Hindi na kuya ka alapa, ka arapal sa akon nga rakit-rakit. So, ikaw to dapat sa Kabankalan. Te, paano nabikaron ko na hindi tapag i-inform ahead sa ilang anniversary? Te, hindi kita to ka paningaon gid sa kanlaon. Mumula na nga ang imo gina lang.
1: Prang-prang, kala ka ng istorya.
0: Makasakay sa laki, ano, sa gabot, kung gutom mo, makaon. O, si, di ba? October 4, gali. Ah, mamaskara, pagintadayon, pagkatapos.
1: Pwede.
0: Okay, ti, Oktoberfest na, oh. Mm-hmm. September, October na dayon. Dali lang na, October 4. Makadto kami na, mambing-bing talidong, ha? Mga taga-kanlaon, preparar ka muna, kaya malagaw kami doon. Masaot, cha-cha.
1: Matupis na gid ko sa buong
0: Oh, hindi ka na lang magdrama ha, sa stage ha.
1: Oo.
0: Kasi madrama-drama ka naman mala pagkatapos. Ote, sige ako gali si ano si Dolpo Langka sa XFM, isa ka dramatista, sige madrama ko. So anong gani itong drama mo gani? Ano tugani mo
1: ate?
0: Ang Tuyang, sige gani. Ano ka tugani? Anong karakter mo sa Tuyang gani?
3: Ako si Tuyang Ermitanya.
0: Ah, sige. Kigay sila linyang ginobra mo to sa kanlaon ng blatong last time. Ano tong drama to?
1: Amo na eh.
0: No, sige. Tapos sa may linya gidya bala dapat.
1: O, te, sige.
0: Tapos ihambal lo man to nga. O, te, sige, amo na na akong nga drama, masaot na ta. Amo mo na sa katamusan. Leo, amo mo to. Kaon mo, sige, sige. Lights, camera, action.
3: Ako, si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa kuiba. Siling nila, aswang ako. Apang hindi ina matuod. Siling pagid sang iban, buang ako. Hindi pagid ina matuod.
4: Kundi tutuod gid.
3: Siling sang iban, agi ako.
1: Amo inang matuod. O, tiyan, no?
0: Masawad na ta. Amo malando gali. Ay, amo taging balawi. Di ba kalaing ginyayas ang drama kung wala sing mga sound effects, no?
1: Correct, balaya.
0: Oh, kahit ang inyong mga talent nga lain-lain ng mga voices, kung lapatan ina sing sound effects, tapos ang iyang, complete nga production sina nga pag-air na kung ginamit pa matian.
1: Correct.
0: Hindi ba kumpleto ang drama kung kulang sing
1: mga sound man,
0: sound effects. So, wala, labot lang ang sound man nga hindi kabalo.
1: Nag-sound ka pa?
0: Oras, 10:48. We've got 12 minutes more to give before 11 o'clock. Mabalik pa ang phone pa. Lobo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Saan si Katropang Dolphy lang ka?
0: Ang inyong programa ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kaginadulong man sa ato sa Clear Skin Herbal Soup, kutis artista na, kutis for sila na pa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo!
1: Exciting!

0: down pain. Fast and safe. Sister Pay. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso gid ko, mas

0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin D3 ka pa? Mabili sa mga budika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.

0: Ikaw pa dahil ng phone pala programa, upo niya si Katropang Troy Tisoy.
1: Kap, si Katropang Dofi lang ka.
0: Talawat, hindi ko magkalipat ha. Thursday to Subong, so tomorrow it's Friday. Bantayan niyo ang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Yara na kita sa week 5. Week 5 na nga nagahatag sing tag 5,000 pesos nga cash sa mga maswerte nga mga daog sang aton nga premyo sa Tansan Promo. Available ang tanan nga mga drop boxes sa tanan nga XFM radio station. Dira nyo ihulog ang inyo mga entries. Ang Tansan ka Gold Eagle King ka Gold Eagle Beer nga 320 ml isulod nyo lang sa sobrang nga puti. Isulat ang inyo complete name, edad, address, contact number kaya ang suki at tindanan yung baklan sa Gold Eagle Beer kag ihulog sa mga drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM radio station sa Negros kag Panay Island. Kagulaton nyo ang announcement kung sino ang maswerte nga makaangkon sang 5,000 pesos nga cash. So ano pang inaulat nyo? Amo na yung misugpon.
1: Umuna gani. Tumutin ako gani. Ano pa ginaulat nyo? Intra na.
0: XFM call and text line, dial nyo.
1: Sir, 912-0076-7933.
0: Kag! Dial nyo man ang 0915-831-1431. 0915-831-1431. Sa mga taga-Dao Antique, shout out ko lang gali. JM Sibley, good evening. Thank you so much for watching. Sa mga nag-like, nag-follow sa Troy Tisoy XFM, salamat gid. Kay, natultulan nyo na ang amon nga FB page. Sa kadugayon naton. Ma 1 year na ta, diba?
1: Yeah.
0: Isagali ang XFM sa guys sa mga expansion sang Y2H Broadcasting Network Incorporated. Ang iban ahead lang sa aton 1 year nga nag-open man sila sang XFM radio station. So kita ma 1 year na kita sa September
1: 8.
0: Oh, September 8. Oh, diba?
1: Ako ma 1 year mako sa September 18.
0: Ah, okay, wala man kami namang call.
1: Nanugid. Malay ko malugi daw.
0: So, kamusta ang imong experience sa imong mga kaupdanan diri sa XFM?
1: Ay, nagbaris, nag-git.
0: Hindi, doon nagbata kaliwat, no? Basta ang imo gani nga palibot, harap lang, good vibes lang perme. Kag,
1: yes, git.
0: Well, katrabaho, kakadlawan. Ay, doon ka dugay, kaya katigulang, no?
1: At least naka-adjust na kami sa isa kag isa.
0: Kag mas manayanaya pag yun ang imong itsura. Most especially, everyday kung ga-smile ikaw, hindi ka buringot.
1: None.
0: Kay, lantawa na, ang imong edad, pila subong gani, 63. Oh, lantawa, kay daw 73 ka na subong. Kaloyan next year, 64 ka na galigi.
1: Naa, makalabi ba?
0: Amo lang gigilaw na harum na ko dayo na.
1: Okay ka ba mo? Kumain mo ko sa sugpon.
0: Amo ko tutaka dayon. Kalampot ka ba yan 64?
1: Ani.
0: Pero hindi ano, latawabla. May mga katigulangan man kag mga senior citizen na nga nag-retire. I-compare sa imong itsura kag sa ila, mas tigulang gid sila ya. Eh, kay ti syempre sila ya may family. Kag may ara gid sila ya gina sa pupo since nga nag-work sila kag syempre ang stress ara gina ya. Una budget sang kwarta sa sulod pa ni Malay, hatag balon, piskwila sa kabataan. So ikaw ang nagubin-hubin ka kay tungod nga wala ka man silingkit nga may dako gid nga plus anon. Mo mo lang na busy nanay mo ginaulikdan mo nga ginalantaw-lantaw mo kung okay pa man siya, na baskog pa man, baklan mo gatas. Na mamo man lang na iyati sa amon abi kay paras na may ara kami balayran tuition, bayad sa salakyan. Kay ang may sala man nada kami man Japon kay nga kapahimunong mo lang nada ang mga nagapila maligya sang salakyan.
1: Baklan gid.
0: Nga Mautang-utang kagid pagkatapos ikaw malang ma-stress. Galing kay tikinanglano naman na bisubong na bidol. Isa naman sa mga necessity sa adlaw-adlaw nga pangabuhi.
1: Sa bagay.
0: Diba? Mm-hmm. Ang iban gani, kung hindi kaya ang salakyan, nag-motorsiklo na sila gani. Mm-hmm. Diba? Kay ang problema, abe, ang aton nga transportation system sa aton nga lugar, bala, hindi gid amo na ka nami kag presentable sa commuting public.
1: Social. Ang pagkuan pagsaka pa na ugsang petrolyo.
0: Ah, wala labot sina gidya lain gidya kun ano. Laing gidya kun ano tawag sini gani kung mga ginagamit mismo sa mga hindi pa makasarang nga magkuha sing private car kag mga salakyan tan namion Manila nga may arag designated nga trash can tapos tinlo may mga air freshener. Mm-hmm. Biskan ba ilok ang pasahero pero at least imo salakyan hamot. Di ba?
1: Sa bagay.
0: Nantawa sakay kasubong sa mga
1: modern bus.
0: Mga modern bus na modernized jeepney. Mm-hmm. Di ba? Aircon tuod. Pero ang tagiya daw hindi man makabakal sing air freshener.
1: Yan.
0: Tapos ang driver wala paligo. Teka na,
1: pati kung doktor. Hindi, in fairness man sa ila, ang sako lang bala, nga sako lang niya ha, base kung nakiganyo ko bala.
0: Oo. Uh-huh.
1: Kung buta-buta na gidman bala, nga siyempre may gastanding gidman mo. Nga hindi na gidbala ya ka igo.
0: Hindi mo na sila ya mabasol.
1: Kay kung sa bagay ka, lagas mo sa sang, ano, di ba?
0: Hindi kay pagpundo, gid yaya sang, ano ya, sang salakyan, labi na gid kung, ano, kung rush hour.
1: Oo.
0: Gad dinaguso na ya ang mga pasahero.
1: Amo na gani.
0: Gusto na ya sang pasahero nga makapuli man sila on time mo. Bisan may ara standing position na ya, ma-decider na lang sila para makapuli man sila.
1: Pero inabalang, syempre, in fairness man sa, ano, gabayad ka man mo sa isang to. Oo, ti, nga, nang padaso kun gito kayo wala naman gani lugar.
0: Mayara iban. Mayara man iban nga hindi nila makontrolar kay ti ang bultos ang pasahero damo-damo man.
1: Yan, amo na da.
0: Na ti labi na gid kong rush hour hambal ko. Hindi nila mapunggan ng mga pasahero bisan mag-overloading na iya bisan sa atop na sila magsalalakay basta makapuli lang iya masakay gid na iya.
1: Ako niya bisan standing di ikagutok kun nagira sa paran ko nga gwapo ya.
0: Kag ginasagid sa giran ka.
1: Gusto siya kun siya masagid sa ako no kun ako masagid sa. Ano na da?
0: May itim na bala kag gidya permiya. Kung namiyon to na nga ton nga transportation, mas mabuhinan guro ang sales ang mga ano, nagapautang sing mga bihikulo kag motorsiklo.
1: Sabagay, no?
0: Galing kay ti, amugin na ang problema nga until now. Hindi gid ma gaan sing solusyon, no?
1: Kuha, mapraktis na lang ta subong gani, himulan na.
0: Malupad na lang ta.
1: Na.
0: Pwede man. Sa imong imagination eh.
1: Kung sa kanta, bala nga airlines, ano na siya?
0: Anong airlines man?
1: Nang silhig lang na sakya niya.
0: Ano man?
1: Basta mo na kanta.
0: Ambot ah, naway na yung kanta nga airlines.
1: Yeah, nobility.
0: Sophia Denise Rita. Hi sa mga taga San Jose Antique. Greet lang kami diri sa San Jose Troy. Request kami kanta, Aladdin. Salamat Troy kag Aladdin man may ara kanta mo na
1: Aladdin nga kanta ng kwa ng ano gani
0: Aladdin gidya ang yagin type Aladdin A L A D E N Aladdin dahil lang ito pa request man Troy song ng Aladdin ano title
1: ng The Journey
0: ga request anong Aladdin
1: what
0: man
1: what a journey it has been daw mo lang yung theme song sa Aladdin diba
0: baguguro na ano lang i-type lang da ma'am ang complete nga ano nga name sang artist kag kanta or kanta lang kag butangin lang sing artist kay para ma research namon kay DJ kami di mo hindi kami magpakot.
1: Kung ano ang nabalaan ko lang iya Arking King. Wala. Kaya Raden.
0: Journey, yeah, lain na ya.
1: What a journey it is.
0: A whole new world.
1: A whole new world, iya man na sa Aladdin man.
0: Hindi ah. Aladdin man, Pocahontas.
1: Ang Pocahontas na punt niya ng Color of the Wind.
0: Ang Color of the Wind ang sa Pocahontas. Lagpa Chicago.
1: Ikaw bala, kwanta bala?
0: Ah, Chicago?
1: Hindi na Chicago ang Colors of the Wind, ah.
0: Colors?
1: O babae, nagkakanta.
0: Ah, si Vanessa Williams? Ah, so. Tono, tono, tono. Anong tono niya, be?
1: Basta mo na, Color of the Wind, ah.
0: Amo na yung, ano, team song ng Pocahontas.
1: Pocahontas na yan.
0: Ah, dumduman ko pang Pocahontas ba? Okay, gambal ka, be, Aladdin mo, te. Ang Aladdin niya, ang team song niya, sinaya, ano niya? Only girl in the world.
1: Oo. Hindi siya mo niyo. Ala ding ding ding ding.
0: Tiki ding ding tiki ding ding Aladdin. Tiki ding ding tiki ding ding Aladdin.
1: Nga mo na.
0: Twenty minutes after 11 o'clock. Balik pa ang phone. Balik pa niya si Katropang Troy Tison.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Kaling XFM Katropang.

0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na kitang time with extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner o exciting life.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababa inhan, uga hatag o kusog, ug resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
6: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
7: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika. Woo!

0: we've got 40 minutes after 11 o'clock. Time to go. See you on Sunday.
1: Yes.
0: Okay, day off the boss. Mm. Thank you so much sa tanan nga mga tech on duty, sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island kag sa mga managers man. Sa ngalan sa ngamon CEO Boss Rems, Dr. Emilito Oy and Madam Olivine Oy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babosh.

0: Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag-Vitamin D3. Pinwin ka pala wala sa mood, nagkabantag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas. Kag-massage ang adlaw ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Luis. Sa aking

0: Southern Gold, Coffee Mix, Gawa sa Pinaghalong Bangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Exciting, bro!

0: FM 103.9.
1: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
2: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
1: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
2: Salamat, Han.
3: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridium at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako isang call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-create time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amuang mag-partner og exciting life.
4: Turbo Food Supplement for Men.
10: Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
12: System

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione ka pa.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katrupa, exam!

0: suplemento na epektibo at extracted ang pagagawa. Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C. Kasi Santon 25.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag-vitamin D3. Kaya, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kaya pampapasog sa atong natunan. Pampagkana sang uto. Kagpampa-improve sa atong immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ka ka. Pero dalilagid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Lula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiang ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbaka

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Supple Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Supple Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Mission X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
4: Mission X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Yomari, isa ka-construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kapoy, always hagyap na night time para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki na dati ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
9: Bili sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
12: Ako si Meribel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samson Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
9: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Exciting, bro!

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga barikos bins. Tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasold ang nang Santon Plus Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Claire Skin Beauty.

0: Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Sigari mo, saka service ko. May araw ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Batyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Rodel sang tanguli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kape nga Santhon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santhon Gold Coffee Mix na.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
5: Exciting, bro!

0: itong mong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Eman, isa ka driver, buntag gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
6: Turbo Food Supplement for Men.
4: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain nurse. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng ginbang.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
11: symptoms persist.
9: Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
9: Santon Gold, Coffee Mix.
12: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold, Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gait ang isog, kaghimo, sigintingog na prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold, Coffee Mix, ang super nga kape.
9: Santon Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Mga katrupa, exciting.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, narinig ko ang Sample Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen.
4: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanson Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanson Gold Herbal Tea.
8: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanson Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanson Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
9: Sister Pain.
10: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Side sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Daso ng sakit. Tuloy ang hanap buhay.
11: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
12: Sanson Gold Coffee Mix.
0: Ako si Stella.

Philippine Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Philippine Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Uy! Boy! Gising!
3: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Maricon, tulog katuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang

0: positive mga reviews. So, amo gitry. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving love. Turbo lang ang exciting. Yeah!
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher.

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga
1: bukika. Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami nagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sa Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
3: X FM 103.9.

0: Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya umiinom ako sa Santon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko ang Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
0: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Garantisado.
0: Maaasahan.
5: Sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one. Sa presyong magaan.
0: Santon Plus Herbal Oil.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-Sister Pain.
8: Muscle fever.
6: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
8: Mag-Sister Pain.
6: Kangkarang pain.
8: Fast and safe.
6: Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: The pain.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako gali si JC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Santon Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Nakapangapi ka na
10: kag nagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

FM 103.9.

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid. Na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
8: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong super.

0: beauty conscious kid ko nga daan, gani sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
0: Eh.

0: Exciting!
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santol Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santol Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santol Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Santol Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, eh may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na pizza in mga lugar.
3: XFM.

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang tabi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain.
10: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo tuwing sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom usang Sister Pain.
9: Sister Pain.
11: Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Sa mga butika. Isa naman ka yan ang nagpamatud sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
14: Makatupa, may bago na nga Santon Gold Coffee. May gluten na kag-cola.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
6: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Premium ka mo, amon dapat ka pinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone ka vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga balika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. miss...
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo man ko sina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo?
3: Oh, gali, diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo,
6: iwas sakit sa puso.
5: Mag-Samsung Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magkaan.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
11: Ang bagong Santon Gold Coffee, ang mas ginbabas ko, mas ginpanami, pampagwapa pa, ay may arami sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores. Malapit sa inyong mga lugar.
12: X.

0: Exciting!
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kising!
3: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Mag-Turbo!
6: Oh, yes!
3: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
6: Mas lalakas ka pa!
3: System Pain!
7: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa alad na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na datay kong akumulan sa Sister Pain para diri-diritso ang trini.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
8: if symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
9: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Santone Gold Coffee Mix.
10: Palain man ko sa kape kay aga pa ko gamata. Inday ang tawag sa akon sa mga suki ko. Sang natilawan ko ang Santone Gold Coffee Mix, nagwapa ko kuno hambal sang suki ko. Sa Santone Gold Coffee Mix, may kape ka na, gagwapa ka pa, ganda mo pa, customer ko.
9: Santone Gold Coffee Mix, nakapangapi ka na, nagbaskog, kag nagwapa ka pa. Santone Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
11: X. XFM.
12: FM.

0: XFM. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santol Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
1: Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag vitamin D3.
5: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gaino ko sang order yung ang kape. Gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag Vitamin D3 ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
1: Sakit ng katawan?
4: Mag Santol Plus
1: Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santol Plus Herbal Oil.
8: Talagang maaasahan.
1: Santol Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Edgar, sa ka-service ko, may arapos sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabili sa mga butika. Santol Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santol Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
1: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: Mabili sa mga butika. XFM 103.9.

0: FM.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
4: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Nung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
4: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon kid yung Turbo.
7: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at klabo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
7: Sister Pain.
10: Ako Valise Elisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatla ko.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
11: Sa mga butika.
7: Santone Gold. Coffee Mix.
12: Ako si Dominic. Saka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Santone Gold Coffee Mix.
7: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: XFM.
13: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
13: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
15: XFM 103.9.
16: Mga katropa!

0: Exciting Pilipinas! Bueno man o kaprograma sa aga, dala ang mga balita na may good vibes.
1: Good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod! Good morning, good morning, good morning, good morning! Welcome sa itong programa diri sa Exciting Pilipinas, mga katrapasong muyang adlaw sa Biyernes! Friday na kita, September 4, 2026! Dasig na sang parahon! Kadasig sang inadlaw! Pero ito mga katrapa, nakatutok na bala kamo sa itong programa, subong. Comment down na sa inyong mga pa-shoutout and greeting. Subong yung adaw sang Biyernes sa inyong mga kakilala, sa inyong mga loved ones, o kung sa mga friends inyong mga birthday. Subong nga adlaw, mga katropa. September 4, 2026. Abi, paano mo dumakong ano ang mga dapat ni modera nga paano mo dumon nga schedule, due date, birthdays, o kon mga isilabrar sa buong adlaw. Para nga swak na swak aga pa na dumduman mo na. Wala sang away nga matabo. In kaso nga malipatan ni mo, no? Ang ini nga mga iga celebrar this September 4, 2026 bas i-birthday da karon sang imo daw iabon. Tapos wala mo siya nag-greet aga pa. O kon mansary niyo man, o kon anniversary. Oras natin nalang 5:11 na mga katropa, kag padulungan din nato ng atong yung gamayng update sa lakat sang panahon. Issued 5 a.m. today mga katropa by DOST Pag-asa, September 4, 2026 ang Southwest Monsoon, o kung Southwest Monsoon nag-aapekto sa gihapon sa bahin sang Luzon kag Visayas. Ang local forecast natin dari sa Negros Occidental, pila ka bahin sa probinsya mga katropa ang makabatsyag sang maglalumon nga panahon. Kag may dalang maripis nga pagulan kag thunderstorm at itugas ang Southwest Monsoon. Samtang update naman sa tropical depression kon bagyong Saudel mga katropa, formerly ang OBET, malamang yung OBET. Ara na sa gwa sang Philippine Area of Responsibility, nakagwa na ini. Samtang ano naman ini mga katropa, no? Ang bagyong Saudel naman ako ng formerly OBET naman. Ang nanginisa naman kay LPA. Nagbalik ini siya sa pag-LPA. Naghina ini siya. Naging pangalanan ulit siya ng LPA-08K. Pagsamtang ang isa man ano mga katropa, LPA, ang 09A. Ara naman na ginamonitor naman no, sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. So far sa karoon, dati duwala sang ara sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Ara sa gwa tanan, ang ining bagong Saudel, kapila ka mga LPA. At hopefully maging maayo-ayo ang aton nga panahon. Kaga sa Bulkan Canlaon naman mga katropa, sa karoon nagkapabilin sa Alert Level 2 ang Bulkan Canlaon. And as of today, 5 a.m. mga katropa, santo sa pahayag naman sang DOST Fivox naman. Para japon sa increased unrest ang status ng Bulkan Canlaon, kag may na-record nga pulo ka volcanic earthquakes. Kag may harap man mga katropa kahapon, ano, sang 2,257 tons per day nga pagbugas ng sulfur dioxide nga na-record sa Bulkan. Mayara japon sa paghubag, ano, sa bahin sang ground sang Bulkan, may deflation sa gihapon. So ginadumilian sa gihapon ang pagsulod sa 4 km radius sa permanent danger zone. Kaga subuman sa mga flying aircraft malapit sa Bulkan. Oras sa ton alas 5:13 na. Amot-amot ako mo dira pa shoutout, amot-amot na para sa Christmas party. Amat-amat naman kamo dira, himos sa tigang, digamo, and syempre pamalansya sa inyong mga bayo dyan. May klase pa ha, ay, depende. Ang mga grade school, gali mga katropa, and high school, dula na sila klase kahit the end of semesters. Pero sa mga college student dira, may klase! Subong man sa mga nag-umbra, sa mga working adults naton, may obra!
Last day na asang obra para sa mga tinaga obraya sang 5-day work week, ano? Four days. Galing. Mubuhinan ko pa isa. Ay, tisakto, 4 days sa buong simana. Kahit ti, ano, holidays ang Lunes, di ba na? Oras at alas 5:15 na mga katropa, 5:15 in the morning. Kag-arewa, samtang nga nagahimos ka mo dira sa bungyang Friday. Thanks, God, it's Friday. TGIF, TGIF. Samtang nagahimos ka mo da. Sino nga ba ako? At ano nga ba ako? Babae po ako. Arewa, by Tuesday Marcus. Babae po ako.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ang hindi ko, sitwar po ako. Itali po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mambibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako ay saka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-create time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire

0: Exciting life.
1: Turbo food supplement for men.
2: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sa mga butika. XFM 103.9.

0: And nagbabalik sa inyo mga radyo. So like what? Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Alas 5:28 na mga katropa, 5:28 in the morning. And nagpamati ka mo sa Gyapon dere sa XFM Bacolod 103.9. Oh, ibugtaw na pala ka mo dira. Pareha sa aton fourth day of the month, ano? Subong yan nga September 2026. And arga-driwa, upod nato na mga katropa-pips nato na nga bugtaw na. Sila yan ni Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Sila yan ni Sir Jilwin, good morning. May happy Friday sa tanan. May mascara festival na sa dasun nga bulan. Umbalias ang una, pinakasentro ang isang celebration sa mascara aragid sa Bacolod Public Plaza. Subong, damo na sang venue. Yes, correct. Hindi, gina-renovate pa daan ang plaza. Nagpangako ng Tiaza hanggang matapos nila by the month of October 10. Ilang taon ta kung matapos nila kahit idra mandaan, hiwato ng pila ka mga events sa Mascara Festival 2026. Uh-huh. Ang fountain, pagay dapat matapos naman ako na by October, ginpangako na na nila. Te, matatapos kaya? Kayo, Ma'am Shirley Arevalo, good morning man! Good morning kay Mamayna Silyadora Dumipig. Pag sa mga moms naton dira sa Punta Taytay, good morning. Sa mga members ng moms naton ha, dira sa syudad sa Bacolod, good morning sa inyo tanan. Sa tanan ng barangay, dira sa ilan ni Ma'am Maria Sololito, thank you. Good morning. And of course, sa mga katropang listeners and solid supporters natin all over Negros Island Region, sa mga malambutan sa atong dragang tingog, biskan sa Kanlaon, sa mga class natin dira, class members, sa Himamaylan, Kabangkalan, Sagay, Talisay, good morning. Alas 5:30 na mga katropa, kagtido namin na pamahaw ang muning oras. Wala to ka namin na pamahaw. Mga muni oras kagti sa mga nagatutok sa aton subong. Amat-amat naman ka mundira pamahaw. Breakfast for your body. Para may energy this Friday. Yon, ating mga katropa. This is Friday and once again, thanks God it's Friday. TGIF. Kita-kits naman kita sa Lunes. Of course, dali lang sa programa natin kadaaga sa Exciting Pilipinas. Sa kang sa mga katropa-pips natin, dira nga nagabiyahe na ha, padulong sa ilang mga lubrahan o kung eskwelahan man. Ingat, ingat, ingat sa may mga flight dira kahit Friday, oh, Saturday, Sunday, the sun, may 2 days sila nga vacation. Flight naman padulong sa ilang mga hometown o kung sa ilang mga province o kung lagaw, no? Ingat and enjoy! And mga katropati, 111 days na lang and Christmas na! Oh, nag-countdown naman kita. So yun, 111 days na lang and Christmas na. So, amot-amot na gani, amot-amot si Linko. Kimi, mga katropa, thank you so much kasi pag-upod sa inyo ya, no? Sa aton nga programa subong, Exciting Pilipinas. Kaupod niyo si katropang Wendell Balinario. Happy, happy, happy Friday! And a good morning!
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.

0: Husay,
1: Sunfold Plus Gold.
0: Mabili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunzone kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: problema migraine man kamo, amo ni dapat kapingo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone ka vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
6: Pag-assist pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Ahit-arapang pain.
6: Basta pain.
7: Pag-assist pain.
6: Pag-garang pain.
7: Fast and safe.
6: Yeah!

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sang programa The Secrets of Health. Kag sa ato siring nga pagparagad, as usual, upuntang ato siring nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring nga programa.
2: Thank you, Sir Josh Hill. Kag welcome sa aton sining pagpangalaga diri sa aton sining programa. And as usual, upod sa aton sining mga tagpanamati, hatagan naman namon kamo ni Sir Josh Hill sang isa na naman ka tupiko nga amon sini pagahimay-himayon nga sigurado kita, Sir Josh Hill, sa kalabanan sini maigo lang gid ni sa basura ang aton sining ang parte sining tanom nga aton pagistoryahan.
1: Ang tanan nga pwede ta panginpuslan ta.
2: Husto ina, Sir Josh Hill, kapin pagid no kun halimbawa may lugar man lang balaki kita sa aton sini nga palibot kag makatanom kita mismo sini, why not nga ang kutob sang parte nga may benepiso sa aton sini nga ikaing lawas indi naton pagpanginpuslan kag kun pinsaron gyud, Sir Josh Hill, sa aton kaugalingon na kapasidad sa mga tagpalamati naton, kisa may time babala kita magbusi-si sa mga benepiso sini kag ano ini nga parte. Pero sa pagpamati sa aton sini nga programa, aton igahatag ni sa ila, Sir Josh Hill, para sa ila kahapusan.
3: Yeah!
1: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Ining tatlo kama produkto nga ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo da sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto.

0: kadto nga ini. Kadto lang ka muda. Kon volume ang inyo sini nga backlon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw. The Secrets of Health. Ang aton sini nga pagadiskusyonan ang health benefits nga aton makuha, ang ginger o kon tawag nato sini Lui Up Southern Plus
1: Gold. Pero ginatumod na ton diri ang native gid naton sini nga Lui Up. Hindi nang mga dlagkuan nga Lui Up Sir Josila nga hindi ya native sa aton sini nga lugar. Kundi iadtong mga makabig naton bla Sir Josil nga damo kasang tilinluan, do kurinot ang panit, kuribod, damo gagmay nga sanga-sanga. Namin ko ang unod da. Muna ganing hindi magamit ang iban sina eh. Kay kauti ko no tinluan. Actually, amuni ang mas damo beneficyo sa aton sa ni Lawas kumpara sa hybrid, which is ang native nga ini nga Luya Sir Josil ang iya sa nga tubdo o kung dahon sa na amung aton sa ni pag-istoryahan.
0: So hindi ang unod ang istoryahan ta subong ang dahon. Ang dahon niya is abam siya iya sa nga tawag na to sa ni unod bala. Kaya kung magtanong ka mo sa Luya, taganta ka mo ang idea, magtanong sa Luya. Kung magtanong ka mo sa Luya, ginaplat-plat pa ina gani sa iban. Labi na gid kon pwede matiniran sa tubig.
1: Tama.
0: Pagkatapos, buhuan ni mo. Pero ang pagtanong, kung diindang tulubuan niya, amun na ang imo pa idalmon. Para nga kung magtubo, mangin siya kag maningil, ang tawag nato sa niya, mag-sanga-sanga na siya nga unod. Paibabaw, Dok Leo, hindi ka nayawan ka gabot, kagalukad. The Secrets of Health. Sa tidiri kita sa dahon sang Luya. Anong mga binipisyo? Kahit kalabanan sa mga binipisyo nga ginadiscuss nato sa Luya, sa nagligan lang edisyon na nato, Dok Leo, ang anti-inflammatory number one, ang Luya. Pero sa dahon niya sini Doc Leo, anong may ara sa dahon niya kag anong iya sini nga mangin function sa ato sini nga lawas Doc Leo?
1: May isa kita Sir Josil ka specific sini nga chemical nga tutukan sa aton sa nga pagtuon nga makita sa dahon sini sang Luya. Though makita man ni sa iban sini nga mga tanom, amo ni Sir Josil ang cinnamic acid, isa sa nga natural chemical compound nga makita ini sa nagkarinlain sa nga mga tanom, dahon, prutas, kagiban pagit sa nga mga herbs.
2: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Ang ining ginatawag cinnamic acid Sir Josil, protector ini sang mga tanom kag dahon batok sini sa stress, batok sini sa kagaw, batok sini sa tuman nga UV light. Kag kun kaunon sang tao, for example, makahatag man proteksyon sa aton. Ang puntulan sini diri Sir Josil, kun makaprotekta ini sa tanom, makaprotekta man ani sa tao.
0: So anong mabulig ya sini sa ato sini nga mga body cells that comprises also our body organs, Doc Leo?
1: Protect cells from damage. Ano ba na ginahimo? Sorry. It acts like a shield against harmful molecules called free radicals. Taming gali ni, nag-acto as taming Sir Josil, batok sini sa free radicals. Ang iban sini nga free radicals Sir Josil, kapila na nato na ginahatag example nga kasubong sang tuktok sa metal, amo man ni ang daw tuktok sa aton sa nga selula. Kaling sa sulod lang sa aton sa nga lawas, amo ni free radicals. Paano sa nag-obra? Gina-neutralize niya ang free radicals. Gina-prevent o ginapalikaw nga ma-damage ang aton sa nga cells kagang aton sa nga DNA nga nag-resulta Sir Josil sa mahinay nga pagtigulang sa isa ka tawo bisan pa may edad-edad na siya, makalikaw man siya, mabuligan niya malikaw sa inflammation nga ang chronic inflammation kadamo sa balatian Sir Josil nga maangot dira pati mga metabolic problems sa mga tawo subong. Kag malikaw kita Sir Josil kay ginaprotektahan ng aton sa nga selula, syempre maluwas sa damage o kung temprano nga pagkaguba kaghalit ang aton selula.
0: So ang protection niya sini sa ato sini nga mga body cells against the free radicals nga mo ini nagapatay at tali yung mga free radicals Doc Leo sa ato sini mga body cells. Una gina-destroy niya ang formation sang cells and then eventually mapatay na lang.
1: Kumbaga ang protection nga makuha naton sa cinnamic acid nga makuha naton sa dahon sa Luya nagatudok Sir Josil sa alibutod sa aton sini nga lawas. The Secrets of Health. So speaking of cells Sir Josil, sa bilog naton niya lawas maprotektahan sini sang Luya lakip na aton sini nga brain cells.
0: Okay.
1: Amo ni nga kung nami ang function sa aton sa ring utok, butambalon, nami ang condition sa cellula sa aton sa ring utok. Magluwas lang kung wala kaya utok eh. Pero hindi man garo matabo.
0: Amo nang tawag nila nga less talk, less mistake mo. Mm-hmm. No talk, no utok.
1: Case by case na lang naton siguro, Sir Josel.
0: No, hindi man niya konsiho nga aton.
1: Okay, helps the brain work better. So sa mga nagamalipaton dira sa mahina ang focus, kapila mo naliwat-liwaton, Sir Josel, basa pero daw hindi ma-retain sa imo sa ninyo memorya. Hindi ma-retain sa imo sa ninyo utok. That's why ginapanugyan ganin sa ibang eksperto, Sir Josel, sa mga pagtuon na no, nga kung nag-study ka mo, gusto ka mong may matandaan, instead nga magbira-bira ka mo tuon sa gabi, why not nga tulog ka mo temprano, kagkaagahon ka mo magtuon.
2: Samson Gold Coffee Mix.
1: Gina-reduce ni ang brain inflammation. Gina-increase ni ang brain growth signal. Kag gina-help nga gina-balance nga itong sa brain chemicals. Nga nag-resulta, Sir Josel, sa mas manami nga memorya. Siyempre, protektadong aton sa utok. Kag bisan pang aton sa mudo, Sir Josel, manaya-naya.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Dari kita kadto kung paano na ton ini makuha ang iningin natawag tanga cinnamic acid sa dahon sang luya. Paano naton ini preparahon no kayo?
1: So para nga makuha naton ng more sininga phenolic compounds kasubong sininga cinnamic acid, Sir Josel, ato ni siya nga hinay-hinayon o kon inanayon sa pagpabukal. Amo ni aton nga buhaton. Hindi ta pagpersahon na kundi inanayon naton sa pagpabukal.
0: Arangay.
1: Mhm. Ang himuon naton sa ni Sir Josel, makuha kita sa isang walo, tumtob na pulo, sa ni kabilog nga fresh ginger leaves. Kumbaga, kung may tanom kita direct, ikuha kita sa ni isang presko nga dahon sa ni isang luya. And then, magpabukal kita, Sir Josel, sang duha katasa nga tubig dira sa aton sa ni nga anglit. Anglit lang, Sir Josel, kasi gamay mo lang ni mo. Kung dako, ti kulon eh.
0: Kung gamay ko na anglit, no?
1: Kung gamay, anglit. Mm. O kung ano man nga inyo palabukalan sa nadra, Sir Josel, kung ginagamit sa paglaga, magluwas ang Sir Josel sa aluminum.
0: Stainless pwede, glass pwede.
1: Yes, pwede, Sir Josel, or what you call this, ano bagad ng porcelain-based sininga mga ginagamit sa paglaga. Pagkatapos, ang aton himoon sa ni Sir Josel, pabukalon na ito, nulaton na ito ng magbukalin ng duha ka, tasa sininga, tubi, and then, pagbukalan, Sir Josel, ilunod na ito ang dahon sang luya. Pero, aritip pa, para nga mas ma-extract na ito ang phenolic compounds kasubong sa ning cinnamic acid, pwede na ito, Sir Josel, nga medyo, kumbaga, ang isa ka dahon sinino nga malaba-laba, pwede na ton utdon sa apat sinika parte.
0: Ikat na ton.
1: Yes, ikat na ton.
0: Para hindi mag-gutok man sa ito sininga sulod landok, Leo.
1: Isa man sa rason, Sir Josel, kag para ma-extract gid na ton na ring cinnamic acid.
0: Mm-hmm.
1: And then, pabayaan na ton, Sir Josel, nga arangay, inanay siya nga magbukal na pulo, tub-tub 15 minutos, and then aton siya saraon. Kag pwede na ton mainom, Sir Josel, samtang maalabaan pa.
0: So ang guwa sini daw tigid ang preparation sini Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kag sa sining pamaagi, Sir Josel, kami iban pa ganyan pamaagi actually, may cold process man. Pero para nga ma-extract na to ng more antioxidant, kag mga benepiso dere, recommended, Sir Josel, ang ining inanay nga paglaga.
0: Oo. Oh. Te pagkatapos mo laga, Doc Leo, amo nang hambal nila, panginpusla mo nalang gid kag halos daw hindi na matuka sa manok bala kun sa ugasi pa bala sang lubi, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ang dahon nga na pugaan mo pagid, pwede pagid na.
1: Kung para sa imo daw
0: kaya
1: datuma na gid ang pagbangon niya di mo or pagpanginpuslan mo pagid, pwede gyapon, Sir Josel. Pero take note lang ha, ang cinnamic acid abi, Sir Josel, sa dahon sa isang luya, kinanglan gid naton abi initon.
0: Uh-oh.
1: Para ma-extract naton nina. That's why amo ning aton sining recommendation.
2: Sample Plus Gold.
0: Now, best time naton sining i-take, Doc Leo, para nga mas magamit sang madasig kag maayos na ito sining lawas, Doc Leo.
1: Gina-recommend, Sir Josel, no? Pag inom siri 30 minutos tapos pamahaw.
0: after meal, ha?
1: Yes.
0: Okay. Daw pampatunaw, abi, guwa niya, no?
1: Actually, makabulig yun, Sir Josil. Makabulig sa pampatunaw, aton sa ringa metabolismo, para nga ma-energize kita, siyempre, kung nami aton sa ringa panunaw, kag makabulig, Sir Josil, magnami ang aton sininga blood circulation.
2: Southern Plus Gold.
0: May limit kita sa intake sini, Doc Leo.
1: As much as possible, Sir Josil, 2 cups lang per day, pero gina-recommend isa katasa sa adlaw, okay na.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: In the absence ng dahon nga ini sang Luya, Doc Leo, makuha na to na yan ini sa Santon Plus Gold Capsule?
1: Actually, sa pag-tuon, Sir Josil, may amo-amo man siyang benepisyo, like for example, may antioxidant protection.
0: Mm.
1: May ara man siyang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa ng immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress. Kagiban pagit nga problem sa lawas na ito, Sir Josil, na posibleng magtuhaw tungkol sa unhealthy lifestyle, ang spirulina, Sir Josil. Ang yan sa nga phycocyanin, makabulig idili sa aton, ano? Para nga maprotektahan ng aton sa nga kurason, ang aton sa nga immune system, ang aton sa nga lawas, kag mga balatian nga may angot sa ni Sir Josil sa chronic inflammation tungod sa iya sa nga antioxidant protection. Kag ang what's it called? This spirulina nga ni Sir Josil nga may phycocyanin, may binibiso sa aton sa nga lawas kasubong sa isang cinnamic acid. Pero sa lain man iya, Sir Josil, iya nga pamaagi isa sang mayor nga sangkap sa aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule. Pero base sa pagtuon, Sir Josil, manami pagid ko ni upod naton ang premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C tungod nga ang vitamin D3 mismo. Kag ang vitamin C mismo kuni upod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkap sa ni isang aton Santhon Gold Capsule, perfect sir, Sir Josil, para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection, and protection against metabolic stress.
2: The secrets of health.
1: Grabanan sa nagainom sa ring aton sa ring ultimate trio ng Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, ang Santhon Vitamin C, ang isa sa ila si Sir Josil manutaran kaga mabatyagan nagapagsik sila, Sir Josil. Isa sini isang patimaan nga nagapagsik man ang aton sini cellula. Kasubong sing cellphone ba, Sir Josil, kung ano man niya gadget niya, kung malobat gani kag hulaton no pagyan niya may empty, Sir Josil, it takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas, Sir Josil, wala nga kung hulaton mo na nga maglalai mo balatian, budlay ka na kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover kag posible mas magasto, Sir Josil. Amo man nga samtang ang iban sa niya hindi man tanan pero kalabanan na nagabatyag pa lang sang medyo maluya ila sining bisan sa paminsaron pamatyagan sa lawas physical nga makahatag o kun maka feedback bala sa aton, Sir Josil, pamangkot yun na maayo. Suggest lang nato na aton sa ultimate trio after 1 week, Sir Josil, ang iban sa 3 days time nagareport na yun nga pagsik ila sining pamatyag.
2: Plus gold.
0: Ang too much nga blood sugar actually gapaluya man sa ato sining lawas sa in totality, Doc Leo. Kagang function mismo sa ato sining nakilalain sining mga body organs. Anong may ara sa Santhon Plus Gold, Doc Leo? Sa premium D3 soft gel capsule, magluwas sina sa Santhon Vitamin C nga makabulig agud to maka normalize kag makabalanse sa ato sa nga blood sugar level, Doc Leo.
1: Isa si ni Sir Josil, no, nga makabuligid sa aton para nga manormalize at mabalanse nga aton sa nga blood sugar. Dapat dito kita sa pinaka cause ni Sir Josil, insulin resistance. Kay ang pagbalanse sa blood sugar, Sir Josil, ti management lang na eh. Kulo kontrolon lang naton. Pero ang punto sa ni, dapat i-correct, Sir Josil, ang insulin resistance. Dapat mabalik, Sir Josil, ang matamat sa ni ang insulin sensitivity. Kay kalabanan sa ni Sir Josil, mabalik gid ina kay acquired ina siya tungod sa aton sa nga lifestyle. Base sa pagtuon, Sir Josil, pag-abot sa mga utanon, moringa, ang bitter melon, no, kon ang palaya, ang spirulina, ang garlic, makabulig sila, Sir Josil, para ma-improve ng aton sa nga insulin sensitivity. Dugang pa i-combine aton, Sir Josil, ang pagpasilak sa adlaw sa nga nagahatag sang vitamin D sa aton. Pero kung hindi man ganin pagtumar sa ni sa aton sa nga premium D3 soft gel capsule, kag sa insulin resistance ni Sir Josil, ang iban kumpiyansa lang. kay normal pa kunong ila sa nga blood sugar. Pero actually no, posible na kaamat-amat na Sir Josel sugod ang damage sina. Kagaman nami pagit kay kunay combine mo nga to sa nga Southon Vitamin C Sir Josel, nagabulig sa samadasig nga pag-repair sang mga na damage dira nga parte sa aton sa nga cells, sa aton sa nga tissue para madasig kita sa nima umpawan. Kunay combine na to na ring tatlo.
2: Southon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline. Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Southern Plus Gold.
0: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
1: Kagara ya, ti may pang-buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang-bulo-balanse ka.
0: Oo.
1: More ka sa ginatuwag benefit.
0: Mm-hmm. So may iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
1: Mm-hmm.
0: So kung hindi ka mo tulon ka gusto nyo gid mag-inom kape eh.
1: Mm-hmm.
0: Arad ang Santon Gold Coffee Mix, again may collagen kag may glutathione. Actually glutathione isa dira sa ginahimo ya, gina-detox siya aton lawas sa nakulayo na pagwa ya, ang mga toxins that nagadulot. If not kun mag-support ina, hindi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta. And sa mga ano naman diabetic nga gusto gid magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix, kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka maghapon. Pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala kape, ano ko no? Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine. Nabinagin sa mga kabataan niya, nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix, kaya may binipisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha, dira. Para nga magnami lang imo pa matiyagan. Kay ti kon may hormonal imbalances, di mo tambalondok leyo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances ha.
1: Posible ang imbalances na kon gahinupang ka pa eh.
0: Mm.
1: Ara sina dira.
0: Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingo.
1: Yes.
0: Pagkatapos gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, gali kay nagapalawog tawag nila.
1: Mm-hmm.
0: So nagainat pa nang imo sininga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sininga lawas. So ara da Santon Plus Coffee Mix, and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
2: The Secrets of Health.
1: Kagabi mo kung anong isa makatrigger pagid sina na mga naritable nga sa katawo. Kung may ginahimutaran siya pero nagalabo ng panulukan niya.
0: Ano na sila nga? May babae na ikong lalaki. Kanya na ba man ibuhok? Pagkatapos niya nga daw may bigute. Kaya hindi nagali sa kakita.
1: Yes.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The Secrets of Health.
0: Ang bones na to nagkakinanglan sang vitamin D. Ang panit na to nagkakinanglan man sang vitamin D. Ang aton sininga overall health, kinanglan naton vitamin C. Pero hindi lang gali vitamin C, ang makapaayo sa ato sininga eyesight, maka-maintain sang good eyesight. We need gali sa mga rare, inikon pangitaon mo, mga minerals, Doc Leo, no?
1: Antioxidant sources. May mga mabakal makita sini, pero ang iban sini mga malahalon.
0: Mm-hmm.
1: Kaging iban sini, frozen na mag-abot dere. Kumpara mo sa freska, malayo gid iya.
4: Yes, to help.
0: Ginproseso ini nagagi ini sa pag-check sang Food and Drug Administration. That's why we can say nga kun may ara kamo problema na sa mata, kag mas maayo kun wala pa kamo problema sa mata, hindi nyo paghulata nga magka-problema kamo sa mata, mag-VisionX Plus.
1: No, kapin pa ko na mga outside factors mula Sir Josel, gapulaw, tubang permi sa computers, gadgets, kag kun ano pa nga posible makapakapoy sa mata, kinanglan gid nila mag-VisionX Plus for prevention.
0: Kay nga dan subong ang tao, siguro we can say, Doc Leo, of the 110 million nga populasyon sa Pilipinas, isa lang ka 90 million siguro sinagatubang sa cellphone. Kay nga mambal, damo iya kabataan gagmay pa. Oh, eksakto plang makamurot na kung ano pala na nga arumira o pampananawan sang bata. Datagalang gani ka cellphone nga may gaingaw-ingaw para hindi maghibi.
1: Sa una, Sir Josil, magbatyag nga doon naga problema ka sa mata pag edad mo 40 pataas.
0: Oo.
1: 50 pataas.
0: Mm.
1: Subong niya, pila palang katuig ang bata. Nagabatyag na. Ang iban sini kadamol na sang ila sini nga mga antipara. Ang iban sini, masako ang mga ginikanan, himuon nga manugbantay, cellphone para malingaw ang bata.
0: So mag-Vision X Plus kita, kay may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kagsiasantin, specially made to maintain good eyesight, ganiya Dr. Leo.
4: The Secrets of Health.
0: Available ini sa suki nyo mabuti ka kag pharmacy malapit sa inyo lugar kag sa clinic dari sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Euro Street, atubang sa Midtown Hotel. Sa siyudad naman sa Bacolod, we have that Yes to Health store sa Lisari Street, Bacolod City.
4: The Secrets of Health.
1: Sa gari pa kay Sir Josil, sa banal, tingnan lang nga, nagpapasingit asawa ko, pamangkuta ko galingo na, basi may kulang.
4: The Secrets of Health.
1: Sunod sa mga pagtuon, ang ining mga bagay, no, like, kulang sa sexual activity, hindi magigit sa kausas, ang ginatawag hormonal imbalances, ang isa sinin nag-efekto magani sa inflammation kag enlargement of the prostate gland from testosterone to dehydrotestosterone nga nag-increase. Pero kung magsigisigi kag mapabayaan, muning hambal blaster Josel nga madayunan na lang. Hindi sila nangin excited, hindi sila nangin interested na. Kumbaga nadula na lang kainit. It is because of hormonal imbalance man. Gano buo imo testosterone, gano buo man imo libido. Tanong mo nakapilit ba? Bisan ikaw mismo, hindi ka kapilit sa kugalingon mo. Nakikig na lang si misis mo.
4: The Secrets of Health.
1: Mangin maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton sining lawas sa aton. Pag na-notice mga medyo nadula ng interest mo, excitement mo, nubo na libido mo, tumari turbo dietary supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, maayo nyo paglabing-labing ni misis, mas magahanuot ang inyo sining nga relasyon tungod nga may oxytocin, anuman nga mga hormone nga nagagawa, nga mas naga-close pagid ka mo sa isa kag isa.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas ito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin. Pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: The Secrets of Health.
0: Muna nga kung mag-abot na gani ko ng chimpo sang huliray, hindi nyo na pag-istoryahing problema if you have that intention nga mag-asawa. Kay that can suppress ang inyo sining urge eh. Ano naman na nakaroon kung gadalagan ka na kwarta marcha pagkatapos mahambal, ay may balayran ka likita buwas sa bumba.
1: Nagkunol.
0: Siguro hindi masarangan sang turbo na.
1: pero may experience man Sir Josil, ang isa natong nakilala sini nga makatumar sa turbo. Ah, bisan istoryahan siya wala sa pakialam sa problema.
0: Bala na
1: kamuda.
4: The Secrets of Health.
0: Ang manami kunong ikayong lawas. Buta mo lang glowing ikayong lawas. Mas magahamis pagid ang aton niya kutis kung manghabon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Manang siling bala nga, bisan itom lang kung nakon hining.
4: Oh. The Secrets of Health.
0: So, gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap kay ini may Glowta Kojic. And then sa mga katol-katol sa panit bala. Gaabot gid na kung kaysa kinututan mala na sang subay, may gagmay nga subay mo kinututan sa lamok. Kaluton tang kaluton, hala nagalapad nga nagalapad kag kun kaysa nagaka-infect pa nagabanog. So magamit kita sang Santon Herbal Soap.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo ra sabon sa pagpapaputi ng balat. Kili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: The Secrets of Health.
1: Kung paano gina-protect na to ng lawas sa sulod, dapat may pangwa man kita nga protection. Like body odor. Muna isa ka problema mo itong hambal o balahagina o ay palabot sa physical mo, may nagasungaw pagid. Di ba namin na magamitan niya sa Santon Plus Herbal Soap? Parang amat-amat sa amat-amat ni mo, hindi ka na mahuya mag-sleeveless sa mga kababinahan black. Kaya pati ilok mo siya, amat-amat pantay ang color. Hindi pantay nga ito, ma. Kundi halin sa medyo magulugar home, pagkanto sa pagkaputi sa imo sininga kilikili.
8: Yes!
1: Isa pa gid Sir Josel manotis manaton. Bisan anong takapilit nga mangin maayo nga aton sininga mudo, hindi kita mangin irritable, pero kung ga pala nakitlawas ta, matrigger. Bisan anong kuno kanamit dapli mo. Kung ga pala nakitlawas mo, dula gana mo. Imagine na bala makapungko ka budlayan ka magtindog, kay sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko tudlo mo budlayan ka maguntay, makauntay budlayan ka magtiko. Sino man hindi mairitar sina? So pinaka manami sini, dulaon naton. O kun pahagan-haganon naton ang pain, alleviate naton ang symptoms, healthy lifestyle, kay kundo hindi gid magwantang sakit tumari bala sang the pain.
0: Ang cease the pain actually is a pain reliever. Kinang lano na ito nina, bangod man kay ang pain kon kay isang dalas ang over blang physical work.
1: Yes.
0: You need really to rest.
1: Yes.
0: Kinang lano mo ginachimpo. Aside nga imnani mo sang cease the pain, hatagigit chimpo nga makarecover ang imo sining unod.
4: The secret of health.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ang Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Pero may mga palanakit man sa lawas, Sir Josiel, nga not necessarily nga tumaranto sa pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di man nami sina, kung nalibag, palanakit palang alay, why not nga try mo na imulong masahe. Kag para mas nami pagdating effect, gamitin pala sa Santhan Plus Herbal Oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang ma-relax nga na dan, pati mga muscles mo, nag-relax man. Kag dali ka maumpawan.
4: The Secrets of Health.
0: So, initanan mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated, pwede ka mo kabakal sa Shopee. Pangitaon yung official store sang Yes to Health, ang Yes to Health 2011 Inc. Pwede man ka mo kabakal sa TikTok Shop. Sasukin yung mga butika ng pharmacy, wherever you are. Pamangkot lang kamo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Santhan Plus Coffee Mix, Santhan Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santhan Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhan Vitamin C, Vision X Plus, Cease the Pain, Santhan Herbal Oil, Clear Skin, Santhan Herbal Soap.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhan Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhan Gold Herbal Tea.
4: The Secrets of Health.
0: Sa mga hindi ay makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santhan Gold Herbal Tea or Santhan Gold Coffee Mix. Or, gusto ninyo ang kapsula, Santhan Plus Gold.
4: The Secrets of Health.
1: Ini, ang inyo certified naturopath or practitioner Doc Layo Amos nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man, mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gadasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
2: Santhan Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: The Secrets of Health.
0: So salamat gid sa inyo sa inyong pagpakigupod. Ako naman, Josiel Banias.
4: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para makaintra sa Santhan and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santhan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.
8: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
9: Saan Tone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang po sa araw-araw ay ang Saan Tone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
9: Saan Tone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
13: Ako si Joy Javier. Nabuti yan, gigusang una. Kaya do for me lang maluya ako lawas. Do for me, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kitbala. Kaya batyag ko gid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gid ko sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sample kang vitamin D3 ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
14: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
15: Claire Skin Beauty sa

0: Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
0: Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako galing si Arjo. Isa ako ka panday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Samsung Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Samsung Gold Coffee Mix.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
5: XFM 103.9.

0: Center. Mga balita nga una mo babala. Diribo babatian Express. Balita labas. Kag eksklusibo ka nasaga pinagi sa ginting kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Karon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News
0: Express Balita.
2: XFM Time, alas 6:15 na. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinig ka mga subong abayin sang kalibutan. Welcome na dari sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Now kita subong mga katropa sa Biyernes sa Setyembre 4. Tuwig 2026. Kag subong aga kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si Katropang Wendell Balinare.
2: Kag si Katropang Franz Sandro Burgos. Sigadulo namon sa inyo mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kag iban pa. Sa mga naga-monitor dira sa aton, ang XFM Bacolod, mabatian ninyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9. Ang XFM sa Sagay City sa radio frequency nga 87.5. XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1. Kag mga katropa, XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9. Kag mga katropa sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7.
3: Mga katropa, kita ang malantaw man sa atong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Meron man kita sa atong live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: And also mga katropa, hindi ka mo magkalipad. Bangod mahimon na ninyo ma-download nga libre nga atong official streaming app sa XFM Philippines. Inyo ma-download dira nga libre sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang mga katropa ang XFM Radio Network. Ma-install kag ma-download mga katropa kag inyo ma-access ang kapin sa 60 ka mga on-air stations ng XFM Philippines, salin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Mga katropa, mayroon makita sa text line sa itong estasyon ang atong numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:17 na mga katropa. Aton padulungan ang mga pangulong dinalan sa mga balita sa lokal, national, international, kagiba padri lang sa Express Balita.
0: Express Balita.
2: Headlines. Sa mga headlines sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Duha ka mga kabataan ang sunod-sunod nga napatay sa kaso ng dengue sa separado nga barangay sa siyudad sang Bacolod.
3: Special Investigations Task Force ang gintukod sa investigasyon sang pagpatay sa American National kag iya asawa sa sulod kundigto sa Dumaguete City.
2: May kungahangin nagalapta sa pinakabahin sa probinsya sa La Castellana na butang sa acute unsafe air quality. Sa tanga mga headlines sa balita naman sa National.
0: Express Balita. National News.
2: Duha ka mga Pinoy seafarers ang napatay sa insidente sa Strait of Hormuz. Pamilya nagahingyo sang madali nga pagpauli sa ilang gabangkay.
3: House of Representatives nag-aproba sa second reading sang hagna nga magahimo 5 ka tuig ang termino sang barangay kapitan.
2: Kag sa tanga mga headlines sa balita sa international.
0: Express Balita International News.
2: Death toll sa Nepal flash flood nagsaka na sa 1,243 samtang ang mga missing nagsaka naman sa 5,000.
3: Ukraine nagpaandam sa mga airline companies nga hindi maglupad sa ibabaw sang Russia.
2: Kag sa tanga balita sa sports, EJ Obiana nagkuha sang silver medal sa hampang sa Germany.
3: Ito naman yung balita sa showbiz, ang ABN ay isang tanan nga isa ka pageant mga katropa, ang isa gali ka movie.
2: K- Kag mga katropa, ibalon ta karon ang balita special kaubad si katropang James King. 288 kuno kamitros nga ladder elevator gintukod sa China. Alas 6:19 na. Mga katropa, inyo nabatian ang mga headlines sa balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag ginigin sa inyo sang Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
2: At napadulungan ang mga detalye sa balita sa lokal.
4: Express Balita. Local News.
2: Duha ka kabataan nga nagaidadapat kag lima ka tuig ang nagtaliwan bangod sa dengue sa siyudad sa Bacolod sa nagligan nga Agosto sa next data sa City Health Office. Sunod sa report, Agosto 19, nagtaliwan ang lima ka tuig nga bata nga babaeng residente sa Barangay Granada nga may admission diagnosis nga dengue fever with warning signs. Samtang sa Agosto 21 naman, nagtaliwan ang apat ka tuig nga bata nga babae nga residente sa Barangay Mansilingan nga may admission diagnosis nga severe dengue. Pareho nga nakabatsyag sang pagpalang luya sang lawas kagilanat ng duha ka mga pasyente antes ini ang ginbawian sang kabuhi. Nagpanugyan naman si Dr. Grace Tan sang City Health Office nga ipadayon ang 4S sa dengue prevention and control kagilayan magpa-check up kung may ginabatsyag nga mga sintomas.
3: Sa pinakaulihing dengue update sa Bacolod City, may kabilugan ng 448 ka mga kaso ang na-record halin sa Enero tubtob katapusan sang Agosto sining tuig. Base sa record sa City Health Office, tatlo na ang napatay kag pinakaulihing mo ang duha ka bata halin sa Barangay Granada kag Mansinigan. Ang unang casualty ang halin sa Barangay Villamonte. Ang mga barangays nga may madamo nga kaso subong among Mansinigan, mayra sa 54 ka mga kaso, Handumanan may 45, Estefania may 40, ang Sengkang mayra sa 30, Banago may 29, Alihis may 28, Villamonte may 24, Granada may 24 man, kag Tangub may 22 ka mga kaso. Ang total sa kadamoon sa kaso sa ninga tuig ang may 40% nga mas manuboy kumpara sa nagligad tuig sa pareho nga period. Samtang Bacolod City Health Office ang madugay na nga nag-reactivate sa dengue fast lane sa mga ospital kon sa mga health centers ang tagsa ka mga kabataan nga nagabatyag sa pagluya kakilanat ang ginapanugyanan man nga dalon gila yon sa mga sentro agud mahatagan sang pagbulong.
2: Bisan ang Environment Management Board Regional Director nagahimo na sang panugyan hindi lang sa Bacolod noon. Kag mga tagala kasilyana nga magsusok sang face mask kunya sa guwas ang ilang panimalay. Sunod sa kay Director Vicente Los Banyes, may pagsaka sa particulate matter o kuniko nga upod sa hangin kag hindi lang bangon sang haze kundi man halin sa iban nga factors. Dugan sini nagalapad ang area nga nagasaka ka ang mahigko nga hangin bangod hindi lang sa Banwa sa La Castellana kundi ang siyudad sang La Carlota ang may pagsaka man sang unsafe quality. Ginapasa na sang EMB sa tagsaka mayor sang paghimo sang abiso sa ilang mga pumuluyo ang panay nga pagmonitor sa mga local DRRMO ang kinanglan sini nga tiempo agud sa makapangaman sa epekto kagili mataman ang mga may balatian.
3: Pila ka mga pribado nga bulutuan sa Bacolod ang nagsuspende sang face-to-face classes sang Huwebes sa adlaw bangod sang health alert advisory bunga sang haze halin sa Indonesia. Kung sa Bacolod magkabig nga ang safe air quality, sa Banwa naman sa La Castellana nabutang naman sa acute and safe air ang quality. Bagay nga ginahinyo ang paggamit sang face mask ni Mayor Anyeho Nicor ang tanan ng mga senior citizens kag mga katapos sang vulnerable sector. Bisan ang sinuman nga magwa sa ilapan ni Malay, ginapanugyan man nga magsuksok sang face mask agud nga makalikaw nga magkatol ang ila tutunlan o kon makaangkon sang sip-on. Ang paghalong sa tanan nga sektor ang ginapakamaayo sang alkalde agud malikawan nga magtaas ang magmasakit sa masunod nga mga inadlaw.
2: Gintukod sa Negros Oriental Police Provincial Office o Norpo ang Special Investigation Task Group o kon sa ITG para sa pagtutok sa investigasyon sa pagpatay sa isa ka-American national kagasawa sining pinay sa sulod sa ilang abalay sa Barangay Bahong Pandan ng siyudad sang Dumaguete, probinsya sa Negros Oriental kagaon sang September 2. Ginkilala ang American national nga si Mark Duell, 72 years old, samtang ang pinay nga ginuupod sini ang ginkilala sa kay LC, 71 years old, doon sa mga residente sa nasambit nga lugar. Sunod sa kay Police Captain Stephen Polinar, ang spokesperson sang Norpo, ginatipo na sa karon ang nagakaigo ng mga impormasyon kag ebidensya para sa madasing investigasyon sa pagpatay sa mag-asawa kag ginahulat ang resulta sang postmortem examination sa mga biktima. Dugang pa ni Polinar, may aras ng duha ka mga suspect nga aras sa likod sa krimen. Kaginapatihan nga nakasulod din sa propiedad sa mga biktima paagi sa pagtaklas pader nga namtang sa likod sang balay sang ilakon sa balay sa mga gasawa kapag nanay nga natigay ng krimen. Nakuha sa mga sospek ang pilang mga valuable nga butang kaangay sang alahas kag kwarta nga nagabalor sang 60,000 pesos apang hindi pa matumod ang kabugusan nga balor sa mga alahas nga nakuha sa mga sospek. Kung madumduman ang kita sang kabulig sang bala sa kabulig sa balay sa mga biktima ang isa ka persona nga may suksok ka bonnet kay may dalang armas sutang nga nagresulta sa pagtiro patay sa mag-asawa kag pagpangawat sa sulod sang balay.
3: Nagagwa sa investigasyon sa Bacolod City Fire Station nga bangod sa extension cord ang kabandanan sa nagluntad nga sunog sa Porok San Jose 2 barangay Sumag siyudad sa Bacolod gabi sang Setyembre 1. Sunod sa kay Fire Officer 2 Anthony Val Isansa ang rason o kung isa sa rason sa investigator on isa sa person na investigator sa BFP Bacolod City gikan ang kalayo sa kwarto nga ginaistara ni Lizel Lisa kag ang balay ginapanagiyaha ni Ernie Mahilom dugang pa ni Isansa nagtap lang si Mahilom apang ginapatihan nga mayara sang circuit breaker kag submitter kag ginapatihan nga ginsaksakan ni sang outlet kun sa diin nagasaksak man si Lisa may nagluntad nga parallel arcing o kuna pagtapikanay isang duha ka kuryente bangod nga log na ang kabangdanan sang pagkasunog sa paglaptas ang nagresulta nga pagkasunog sa 19 tanan ka mga balay. Mayara man sa 14 ka mga partially damage kag 5 ang totally damage nga nagresulta sa 120,500 pesos sang agintugang ang kahalitan sa 18 ka pamilya kon 83 tanan ka mga individual.

0: Alas 6:26 na kag sa dugang mga balita sa lokal, pilasan ang isa kalalaki matapos siningagin tiro. Sa wala makilala nga suspect sa City Omilo, Barangay Marcelo, Banuas ang Calatrava, kagaon sa Setyembre 2. Ang biktima, aging kilala sa kay alias Boy, 22 anyos, kagresidente isang nasambit nga lugar. Sa investigasyon sa Calatrava PNPR, ang biktima sa guwas ng balay ni alias Robert, bango din ning nagagamit sa wifi, panginali na lang ining aging tiro sa wala makilala nga persona. Nakaagam sa pila sa natungo bahayin sang tiyan ang biktima kagining ginala sa ospital para sa matagan sa nagkakaigong pagpabulong. Sa karon naranas sa establing ng kondisyon ng biktima samtang suspect inahibalo pa ang pagkilala kag posibleng nga motibo sa pagpanglutang.
1: Ginpasakaan na sang kaso nga murder ang suspect sa pagtiro patay sa isa ka kaingon balay sa Porok St. Vincent Barangay Alihis sa siyudad sa Bacolod hapon sang Setyembre 1. Ang biktima ginkilala sa kay Roger Cancelier, 53 anyos, samtang ang suspect ginkilala sa kay alias Budoy, 37 anyos, lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Sunod sa kay Police Captain J.R. Reyes, ang station commander sa Bacolod City Police Station 7, kaso nga murder ang ginpasaka nga kaso batok sa suspek kag mayara sang bastanteng ebidensya kag saksi sa krimen. Dugang pa ni Reyes nagagwa sa ilang investigasyon nga hindi pa gintindihan ang motibo sa krimen kag sa karon ang suspek na kahunong sa kustodiya sang kapolisan matapos ini ang maaresto. Kung madumduman na may nagluntad nga pag binaisay sa tunga sang biktima kag suspek tubtob nga gintiro sang suspek si Cancelier sa makapila ka beses nga nagresulta sa iya kamatayon.
0: Gindagdagan sa siyudad, sa Shoko's Order, ang duha ka regular ng empleyado sa Bacolod sa idalam sa Bacolod Environment and Natural Resources Office sa Conbenro. Sunod sa kay City Legal Office, Head Attorney Carol Joseph Chu, ang isa ka regular ng empleyado sa Benro ang pagpasabton sa reklamo sa isa ka resort owner sa ligasyon nga fixing. Ang tagreklamo ang may mga ginpakita nga GCash receipt sa CLO may angot sa transaksyon sa mga dokumento paresang ECC kag CNC nga nagabalor sang 10,000 pesos. Samtang nga Benro Head naman nga si Maria Fetes Tres Fuentes ang gindagdagan man sa Shoko's Order may angot sa conflict of interest. Naibaluan samtang nagapungkos ito nga Benro Head si Tres Fuentes nga nagaobra man ang anak sini sa IPM nga mong previous garbage collector sang syudad. Inalauman naman sa batch ng duha ka empleyado sa maabot nga Lunes sa Madason nga semana.
1: Positibo sa Bacolod City Councilor Homer Baez, chairperson sa Committee on Environment nga maisuhan sa city ang city government sang Environmental Compliance Certificate kon ECC antes matapos ang tuig 2026. Suno kay Baez, yara pa sa standby ang application sang syudad apang kadamaan sang mga kinahanglanon ang nag-comply na sang city government. Lakip na ang land conversion kag isa pa ka public hearing. Ginalauman na lamang sang syudad ang pag-issue sang ECC halin sa Environmental Management Bureau o kon EMB. Amendment naman sa existing ECC nga ginapangita sang syudad bangod mayara naman sang ECC ang cell number 1, 2, kag 3. Apang ginahanglan pa gihapon nga mag-comply ang tanan nga mga requirements. Nagpahayag man si Baez nga kumpiyansa ini nga posible ma-issue ang ECC sang Bacolod antes matapos ang tuig 2026.
0: Nagpakig-partner ang Bacolod City Government sa Clean Air Asia kag Deutsche Gesellschaft Internationale at Susan Minarbet o kon GIZ o kon German Agency for International Cooperation para mapauswag ang climate-sensitive kag climate-resilient nga urban development sa syudad. Ginapangunahan ni Mayor Greg Sotaya ang pagpaliguon sa partnership nga nagatuyo sa pagpatuman sa mga tikang para sa mas mabaskog kag mas low carbon nga pag-uswag sang Bacolod. Kabahin sa nagupod sa partnership, pamusanday Dang Espeta Casanova, Associate Program Director sa Clean Air Asia, Nicole Kranz, Head sa Climate Action and Disaster Resilience Cluster, Heinrich Gudenus, Project Director sa Integrated Urban Climate Action for Low Carbon and Resilient Cities, kag mga eksperto halin sa TU Dortmund kag University of Stuttgart. Nagupod man sa aktibidad sa Day Councilor Tarisayson, City Planning and Development Office Head Jean Ramos, Sky Chairperson Dana Barso, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, kag Vice Mayor Claudio Jesus Puentevilla. Pinagi sa partnership ginapaabot nga mapaligon pa ang mga programa kag estratehiya sa Bacolod para sa climate action, disaster resilience kag sustainable urban development. alas 6 na natay uno na. Yan ang batihan mga katropa, mga detalye sa balita sa lokal. Kaginig na dulon sa inyo sa Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: At napadulungan na detalye sa balita sa national.
3: Express Balita. National News.
0: Duwa ka Pinoy si Ferrer sa napatay kasunod sa security incident sa Strait of Hormuz sunod sa kumpirmasyon sa isa ka Saudi Arabian shipping company sa Miyerkules. Sunod sa Bari ang shipping company ng ila krudo nga sakayan pandagat sa Sider na Aptan sa isa ka insidente sa seguridad antes magtabok sa Strait of Hormuz sa Agosto 31 alas 11:40 sang ora o kunsang aga. Gipamatud-an ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang pahayag ni Bari kag gindugang sini nga may sakay nga 16 ka mga Filipino seafarers ang barko sa nagluntad ng sunog matapos nga nag-igo ang isa ka mga ukon isa ka ginaliga projectile. Sugod sa togging ground ng barko sa baybayin sa Oman sa diin ginpanaog ang mga Filipino seafarers lakip ang mga napatay. Ginatagan pagtamo ni Kakdak nga wala man ang katoksi kay iban pa nga mga seafarers kag ginariglo sa DMW ang pagpauli nila tanan. Ang DMW kag bari pareho nga nagpanumpa sa suporta sa mga pamilya kag mga kaupod nga apektado sa insidente sa kag-koordinasyon sa mga otoridad.
1: Ginahinyo sa pamilya sa 28 anyos nga si Rodrigo Favis ang mga sabat kag madasig ang investigasyon kasunod sa kamatayon sa lamharon nga Pinoy seafarer nga nalakip sa napatay sa isa ka kaupod sini sa trabaho sa duha kaupod sini sa trabaho duha silang napatay sa ginatake ang ilang crude oil tanker malapit sa Strait of Hormuz. Si Favis ang manugsagod sa iyang pamilya wala pa isa ka bulan nga nakabalik sa dagat pagkatapos ang malipot nga isa ka bulan nga pagpahuway sa ilang abalay. Madumduman o kunadumduman sa iyang iloy nga si Rhea Corteza, 55 anyos nga nakabaton na sang iya katapusan nga video call gikan sa iya anak sang aga sang Agosto 25. Ang iya kahadlok na tumanman sang aga sang Setyembre 2 sang ang lokal nga opisyal kag mga tiglawas gikan sa ahensya sang iya anak nga lalaki ang nagabot nga wala ginapahibalo sa ilang panimalaya. Suno kay Corteza ang kahipuson sang bisita ang gilayon nga nagsinyales kung nagsinya sang malain nga balita.
0: Ginaprobahan na sa Kamara sa ikaduha nga pagbasa ang House Bill 10971 nga nagkatala na sa termino sa opisina sa mga barangay officials kag mga katapo sa sagunay ng kabataan sa 5 ka tuig. Ang ginaproponer katikang nagasailuman sa masunod nga barangay kag sagunay ng kabataan election sa linsa una nga Lunes ang Nobyembre 2026. Pagkatapos sa ikaduha nga Lunes sa Nobyembre 2028 nga may BSKE kada 5 ka tuig pagkatapos ini. Ginakabing nga nakatapos sa isa ka termino ang mga incumbent barangay officials bangod sa

0: sa pihak sa padayon nga paglaptas ang sunog sa kagulangan dito. Sunod sa kay PH kon Filipina Consul Shella May Briones, ang mga yara sa Jakarta ang wala naka-experience sa madamo nga hazo kon madamol nga aso humalin sa na-record nga dako nga forest fire. Ginatagman ni Briones nga malayo sa kapital sa eksakto nga lokasyon sang sunog kag nagapalayo ang direksyon sang hangin subong sa ilan na hamtangan. Bangod sa nagapangibabaw ang hangin habagat, ginapahayag man nga mas apektado ang mga kaiping nga pungsod kag pila ka bahin sang Pilipinas sang kunsa diin ang kalabanan nga mga Pilipino yara sa Indonesia. Ginpasalig man sang imbahada nga padayon ng ilang monitoring sa sitwasyon kag handa nga maghatag sang madasig nga bulig sa tion nga maglapta pang sunog kag maapektuhan ang iban nga mga lugar nga may konsentrasyon sang mga Pilipino.
1: Alas 6:36 na, mga katropa, nabatay ninyo yung detalye sa balita sa National kagining nadulon sa inyo sang Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
1: Ang oras, mga katropa, ini ang ginaduluman sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
1: Atin na padulungan ang detalye naman sa Balita sa International.
3: Express Balita, International News.
1: Nagsaka sa 1,243 ang kanamon sa mga napatay, bangod dugang ang mga bangkay ang na-recover gikan sa 8 ka mga distrito nga apektado sa baha, samtang 4,875 ka mga individual ang nagapabiling nga nadula sa isa ka semana pagkatapos ang ginhalitan sang baha ang pila ka mga banwa kag mga minuro sa pungsod sunod sa Nepal Police. Na-recover sa mga puwersa sa seguridad ng 348 ka mga bangkay gikan sa distrito sang Chitawan, 218 gikan sa Nawalparasi sa Nawalparasi East, 208 gikan naman sa Nawalparasi West, kag 155 gikan sa Nuwakot. Subong man, 127 ka mga bangkay na recover sa Rasua, 69 sa Gorka, 60 sa Dading, kag 38 sa Tanahu. Sunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Authority. Sa mga nadula, 583 mga pangayaw ang tingob nga pwersa sa mga safety personnel. Lagkip ang Nepal Army na kaluwas na sang 11,993 ka mga pumuluyo gamit ang mga helicopters kag mga land routes. Mga 21,314 ka mga tinawo sa seguridad ang ginmobilize para sa mga operasyon sa pagpangita kag pagluwas. Sa bahin sang China, ang numero sa mga napatay sa flash flood nagigo sa Girong County sa Tibet na malapit sa dulunan. Sa Nepal, nagsaka na sa 21 kag 541 pa ang missing.
0: Ginpaandaman ni Ukraine President Vladimir Zelensky ang mga airlines nga hindi maglupad sa ibabaw sang Russian airspace inibangod sa pagdamo sang mga pag-atake sang drone sa Russia. Ang presidente sang Ukraine nagsiling ang kahawaan sang Russia nangin makatalagam para sa civilian aviation. Bangod sa pagsalakay sang Russia sa Ukraine, talagsalang ang mga paglupad sa kahawaan sang Russia nga ang China kag Turkey lamang ang nagapalupad dito. Sang nagligad niya inadlaw, ginatake sang Ukraine ang mga pasalidad sang enerhiya sang Russia kag bisan ang pinakadako sining depot sang langis.
1: Alas 6:39 na mga katropa, inyo nabatihan ang detalye sa Balita sa International kagining na doon sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: Patulungan ta ng detalye sa sports.
3: Express Balita, sports, sports.
1: Nagtapos sa ikaduwa nga pwesto si EJ Ubiana sa ikaapat nga Dom Spring and Whistle sa Germany. Na-clear sa Filipino pole vaulter ang 5.75 meters sa ikaduwa nga attempt. Nagkampiyon naman sa nasambit nga kompetisyon si Robin Emig sa France na nakalupat sang 5.80 meters. Ginako ni Ubiana, ginakabatsyag na siya sang kakapoy bangod sa sunod-sunod niyang ampang. Rason kung nga napaslawan siya nga makuha ang ikapulo na kontani nga gold medal sini nga season. Ang balita sa sports, ginadulong sa inyo mga katropa sang Cess the Pain.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Cess the Pain. Pananakit sa lawas, i-Cess the Pain mo na. Cess the Pain, available sa mga drugstores.
1: Para sa 6:40 na, padulong at ang detalye naman sa balita sa showbiz.
3: Express Balita, showbiz.

0: Mga katropa, sa ito naman yung showbiz balita, ini mga katropa, yeah, trending online. Matapos nga, abi isang tanan, isa ka-pageant ini Red Crown, mga katropa. Kahit tingadaan, ang ilan ni nga, kumbaga, marketing strategy, mga katropa, sa pagbaligya sining upcoming, mga katropa, nga isaya ka-palagwaon, mga katropa. Ang ginatawag nga Red Crown, yati malantaw galini sa cinema, mga katropa. Isa ni ka-movie. So, mga katropa, abi isang tanan nuna, isa niya ka pageant. Kumbaga do title bala kay ti may binibining Pilipinas, Miss Universe Philippines, may Miss Earth adamo mga katropa, may Miss Grand Philippines. Ti mga katropa una ni nagwa nga Red Crown Island Crown. Amo na siya mga katropa. Tapos ato tong mga nawag intra mga ano mga artista kag mga anay na winner mga katropa kun mga beauty queens tigid di baladaan sila ni Atisa Manalo, sila da ni ano no ni ang Michelle D, tapos sila ni Aliana mga katropa, tapos mga ano mga artista sila ni Sonia Lopez, damo mga katropa, pati sila ni Herlin Budol, Ara, tanan-tanan mga katropa no nga mga girls ang kumbaga Ara, sila ni Ashley Ortega, mga artista mga katropa kag mga beauty queens ano pati mga ano yung mga athletes mga katropa, sila ni Shuvitra, Tara man no kag damo mga tanan nga mga beauty queens mga katropa nga mga nagdaog pati mga PBB housemate nga ti mga tahom no ang nag-intra. Una-una mga katropa kay do teaser sining ati who will be kuno the next Red Crown kuno mga katropa. Kon Miss Island Red Crown amo nang nagagwa mga katropa matapos nag pictorial pagid sila ini mga katropa. Mayra pagid to sang ano no sang daw strategy pagid sa pagmarket sang ini mga katropa nga upcoming movie. Nga ginatuduan pagid sila magrampa na no? Nagtrending pagid to online plus nag photoshoot pagid sila nga naka red bikinis mga katropa. Nga dukita mo na nga kung may yara sa mga Miss Universe nga ginap ano to sir vlog pala damo likes na dumi amo pagi na mga katropa. Gali ka isa ini ka movie mga katropa nga ti directed by Dominic Zapata kag screenplay by Kit Villanueva mga katropa kag Candy Leon. Ini mga katropa isa ka movie about gali sa pageantry world kon world of pageantry kon sa tiin gina-reveal kuno ang mga chaos behind every pageant or every competition. Ano bala totoo nga nagagwa o kung nagakatabo behind stage mga katropa kag sa competition. Kating kakakita lang naton ang ara na sila sa stage kon ang picture na mismo bala outcome na sa mga photos shoots or sa mga ano nila no mga introduction videos pero ano bala ko noong chaos nga nagakatabo behind may away-away bala ayhan sa mga candidates si Saay mga mamon bala mga katropa kag amo nagali ko no about ang iniya gali yang Red Crown mga katropa hindi siya gali pageant kundi isa ka upcoming movie. So, mo na nga ito niya balita sa showbiz. Mga katropa, ginadulongin sa inyo sa ating mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una din rin ang ito niya, Santong Plus Herbal Soap. Ang ito niya, Santong Plus Herbal Soap, ang makaprevent kids sa early signs of skin aging. Maraming igamiton sang pamilya, mga katropa. Bugos ka pamilyado adlaw. Tumat ini antibacterial, madula agad ang germs, kagbaho sa imong alawa. Sa plus, mga katropa, iniman ang ano gid no makabulig sa aton nga skin nga mangin maputi mga katropa. Kag samtang sa mahilig naman sa glutathione kag Gojek kami ara man kita sang isa pa kahabon nga ginimpanan sang virgin coconut oil lang aton naman yang clear skin herbal soap.
1: Express balita dala sa inyo sa clear skin herbal soap brightens your skin naturally. Clear skin herbal soap available sa mga drugstores.
2: Alas 6:44 na mga katropa, inyo na ba tayo ng balita sa showbiz. Kagidulota sa inyo ang mga detalye sa balita espesyal ko pa si katropang James King. Ano ginibilang rason nga gintukod ni kuno ang 288 meters nga ladder elevator? Hindi magsiling kita ladder elevator pag insindi. Tani do escalator man. Pero para sa diin ni kuno dito ni China. Katropang James, tayo nakasakay kita.
1: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
3: 288 kametros nga ladder elevator gintukod sa China agad mangi mahapos ang pagkanto sa mga estudyante sa eskwelahan. Isa sa mga masamay upang sa pag-eskwela sa mga kabataan ang mga malayong eskwelahan. Ito ang rason kung nga pila sa mga estudyante ilabi na ang nag-star sa mga malayong lugar ang nagkakapilitan nga maguntat sa pag-eskwela. Apang sa China, nagpatukod ang mga opisyal sa Yunnan Province sa 288 metros na King Yun Ladder, isa ka elevator, agad mapahapos ang kabuhi sa mga estudyante na yara sa Nijiyi Village. Sunod sa report, nagakalabutan sang tugtog 4 oras sa mga estudyante gabaglakat halin sa ilabalay padulong sa eskulahan Santo. Apang bangot sa gintukod ng elevator, minutos na lang, kagyara na sila sa ilang boarding school. Kaginang atong kabalita spesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Papaskugon ang immune system mag premium D3 soft gel capsule. Para sa nagugyon ng Pilipino sa Pilipinas, ako sa Katopan James King, XFM News.
2: Alas 6:46 na, mga katropa, inyo nabatian ang balita show, balita sa balita espesyal kapag sa katropang James King. Katropang Wendell, mga produkto sa Yes to Health, salita ni Mabakal, at least kita mag padulo sa greetings daw.
0: Yes, mga katropang Mabakal, ang ato mga produkto sa aton nga mga Yes to Health store. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Inimana, ang Mabakal sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa atong mga online shopping applications, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
2: Kag sa mga nagamonitor sa aton subong, good morning. Dira ko naman pa shoutout sa Dondon Clown Lucero, Barangay 6 Kagawad, sa Kabankalan. Sa Kabankalan, always tune in ko, no? Night and day, no? Wow. Love Mama Rilin, Ray Jr., Shine Andrea, Raymar Aileen, Juliana Dautan, Mambugsay Kawayan. Okay, good morning sa inyo, dira. Sa mga katropa tada sa Kabankalan, may aga.
0: Yes. Sa ilang mani mamay na, sa Liadora Dumipi, good morning. Ang dasabong sa Mams Punta Taytay, may aga. Sa kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Kay Ma'am Lilia Lombarado, good morning man. Nagapamati sila kuno subong sa aton sa XFM Kabankalan. Thank you and happy weekend. Happy weekend. Kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning man. Kay Sir Lloyd Navales, good morning. Hambalya, 60 days to go kuno before kuno sa birthday. Abaw! Ka-countdown man siya sa birthday.
2: Birthday galing yan.
0: Hindi lang sa Christmas kag sa mascara. Kati mascara, gina-countdown niya niya mo kagang Christmas. So, pati birthday. 67 days na ito po. Kay Sir Jeluin, good morning man. Mayong aga. Enjoy ko no ang weekend. Yes, happy Friday. Kay Mamelka, Tumbos Makalala, good morning man. Kay Sir Arvi Chris Casillas, kay Ma'am Ruby Saria Cantero, good morning. Kay Tristan Wyatt Gulay, good morning. Kay Bonbon Acosta, mayong
2: yes,
0: aga.
2: Yes, mayong aga.
0: 11 days. Christmas na, mga katropa. And
2: 111?
0: Oo, 111 na mo. Sakto, 111 days na lang. Wow. And Christmas.
4: Wow, ka-perfect!
2: 111 days. Christmas na. Ito mga katropa, Christmas countdown na ta. Alas 6:48 na sa mga nag-celebrate sa birthday today, September 4. Happy birthday, tira.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
2: Tapos nang iya nga 365. Birthday na sumunod. Ito 365, 1 year naman mo, no? Diba? Less kung leap year eh. 366. May harap pa naging sa 365 and 1/4 days. Huwag na isip na sa 366. Hinihimu na lang isa kadlaw. O, February 29. Birthday mo February 29. Ma-celebrate ka March 1 eh, no? Birthday tanay ako every 4 years na siya birthday ah. Gagulang. Again, happy birthday sa mga may birthday today. 6:49. Standby ka magabulos ng bulsa. Ikaw po sa katropang Erwin Salinas. Sa liwat, kami yung mga tagbalita.
0: Ako si katropang Wendell Balinari.
2: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Para sa nagawagyan ng Pilipinons, Pilipinas.
0: XFM News.
4: like to invite you to our 27th Minuluan Festival. No, it begins on September 6 and ends on September 10. May ara kita mga events sa

0: perform. No, they are a P-pop group. We will perform on the opening gigs ang ato na Minuruan Festival. And of course, Kamikasi is also coming on September 10 at our public plaza. So watch out for our schedules. No, magkadamo, ipuno-puno sa events ang ato na 2017 Minuruan Festival. Thank you very much.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
8: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
7: Oh, yes!
8: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
7: Mas lalakas ka pa!
8: Sister Pain!
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akumulali sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If
10: symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM.

0: Secrets of Hell.
1: Kung kulang ka permisa tulog Sir Josel, no? Pilasang imo sa nimabantayan na examine yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kaya permisa ginatuyo. Sa mentalidad na itong inom ko kafe, parang hindi ko matuyo.
0: 7 plus gold.
1: Pagkatapos Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka kasi lang nakatulogin man ko. Nga nga do kapoy lang ko gyapon. Nga daw hindi mayong akon gyapon pamatsyag wais ang kondisyon.
0: Sanzon Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline.
1: Malabo Sir Josel, mo sa nipipensaro, nangyong mo sa nga memorya.
2: Permi ka lang naga, ano?
1: Nagalag?
2: Loading?
0: Sanzon Gold. Coffee Mix.
1: And then, aray Sir Josel, nung kayo sa... Manang silim lang Sir Josel, nga magbiro ka lang sa lasing. Huwag lang sa bagong gising.
2: Oo.
1: Kapiyan ba kung kulang na tulog? Kay irritable, Sir Josel.
2: Oh.
1: Irritability, isa sa ang ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problems, micro sleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Why? Kasi yung focus, Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan, na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa emotional resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan at mapabayaan, posible magkadto sa malala nga balatian.
0: 7 plus gold.
1: Daytime, sleepiness, and mood instability. Pila lamang ini isang sign of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sinikogalingon basi may ara kita sina ang mga signs kumusta ho na ton ng aton sininga pagtulog kada gabi.
0: Masaya ang buhay kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: paginom kamo sang ultimate trial. Inatawag nato ni nga ultimate trial sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sining baklon, dako pang discount nyo sining makuha. And then sa mga kaiping sining kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sining mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw. The Secrets
1: of Health. Kay indi man aton mapunggan ang magpangape, kapin pagid ba na Dr. Erwin kung may sakit ka. Kun di patong bawal didto kagid na namitan mag sige tilaw. The Secrets of Health. Di kay indi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga indi ka matamaan. Mm-hmm. Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So masuggest na ton sini sa ila Dr. Erwin. Namuning premium D3 coffee mix.
2: Yes!
3: Ano bala ang kinalain sang premium D3 coffee mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
1: Ang Sunthone Gold, yes. May ara sa mangustin.
3: Mm-hmm.
1: Nga may ara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagyan ng pag-function sa naton sa nga pancreas. Ining mangustin, kag vitamin D3, arina sa premium D3 coffee mix. Ang pinakamanami pagyan sa nga papatamis niya is stevia.
3: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sunthone Gold Coffee Mix. Ang Sunthone Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sunthone Gold, ara na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
4: The Secret of Health.
1: Mas labi nga ginarecommend na ton sa mga nagaedad na,
3: yes,
1: tungod nga may gluta kag collagen nga both. Iling duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
2: Yes to help!
3: Ari na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix, same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
4: The Secrets of Health.
5: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Sunthone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Sunthone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sunthone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Sunthone and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sunthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sunthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Sunthone Plus Gold. Sunthone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
7: Sunthone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Sunthone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Sunthone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunthone kag Vitamin D3.
10: Ako si Franz, ang panitang kapis. Nervyoso git ko, mas nagani kayo ng kusang order yung ang kape. Gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
9: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sunthone kag Vitamin D3 ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Sakit ng katawan?
12: Mag-Santon Plus
13: Herbal Oil.
14: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Talagang maaasahan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
17: Sister Pain.
18: Gary, sa ka-service ko, may aratos ang chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sa mga butika.
22: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanamin.
23: Kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
24: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog ng akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sa Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag-Santon Gold Coffee Mix na. Para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
25: Santon Gold Coffee Mix.
26: Nakakapi ka na.
25: Nagagwapo ka pa.
26: Santon Gold Coffee Mix.
25: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
27: X. XFM.
28: FM.
29: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
30: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
31: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
27: XFM.
32: I would like to invite you to our 27th Minuluan Festival, no? It begins on September 6 and ends on September 10. May ara kita mga events sa aton, of course, public plaza. Kagyara man kita mga events sa aton new public market. But of course, ang aton pinaka-exciting na mga events, G22, they will perform, no? They are a P-pop group. They will perform on the opening gigs ang aton na Minuluan Festival. And

0: Kabaturan ang salandigan sang kadatalakayan. Kadatalakayan. Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
1: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
0: Bullseye!
2: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
3: Pinilwak ako ng bata, tapos may balay ng impapit masa ako. Pero wala man nila kinakta.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Tranka! Diretso! Bullseye! Kankaroon, yari ang inyo anchorman. Oh.

0: May nga ka mga katro, pamanyaga sa mga suki natin nga ito. Paramati, welcome na sa pagpangalagat sa Bullseye. Marikari nga adlaw mga katro, pasubong. Nami sa nga adlaw natin. Medyo mapaang-paang, pero okay lang. At least, wala nag-aulan, wala nag-baha, wala nag-bagyo. Okay na ni. Nga panahon ang gina-experience natin subong nga mga ilang tao katropa. Pero ti ari na tayas panahon nga ara na ta sa fourth quarter ng 2026 oh. Ti ginalantaw ta. Mayara na sa mga malls bla. Nga naga may mga Christmas magsulot kasi mo sa mga malls mga katropa. Mayara na sa ano mo? Mayara na sa mga nagatukar sa Merry Christmas. May mga Christmas jingles na, may mga Christmas decorations na. Amoning hope natun mo. Amoning hope sang tao eh ang namian ang tao sang Christmas nga daw ginapabatsyag mo na sa ilab la. Base pa na magwa ang kwarta nila. Anyway, lat-laton tira, no? Ang pinaka mga sitwasyon diri sa atong lugar mga katropa. Nami man nga na ano ta, nag sulod tas bir month. Ang iba niya mga kuturan taga-preparar na tungkol sa negosyo. Pero abot lang pagka November, December mabatsagan taginayhan ang nami nga panahon para sa Christmas sila nga tuig. Ha? Okay, guro eh. Kaya may eleksyon mo. Okay, guro eh. Base may... Amo na yung pinaka mga bagay, mga katropa nga. Ano ko naman, the best times of the year. Amo na yung bir month, mga yan, no? Why pa sang declaration sang ano sang abri galing pero supposedly mga katropa sa mga panahon nga ni gaabri na tagaling no September sa una galing din ginunahan pa to August bla mo gadali mga ano ta mga official ta sa probinsya pero subok mga katropa tungod sang RSSI hindi ta ka paggusto sang declaration kay ko mag-declare ta base bla to mga plak ta. Mabalta nga abrigaling, ma-harvest time na para sa mga tubo. Pero ti, wala sang inug-harvest bla mga katropa. Amarang sa jagit. Pero kita ang mga tao, mga katropa, kita ang mga pumuluyo, hopeful kita sa mga sitwasyon. Bisan pa ano kabudlay, bisan ano pa kabukat ang pinaka mga sitwasyon, mga abyan. Importante buhi lang, importante ara lang ta Japon, okay? Importante ara ang aton nga ano aton nga insakto nga panimuot bisan nga ang pag mga pagtilaw ara kulang ginakulang sa pinansyal lubog sa utang lagko nga mga bills naton firme lang brown out kung kisa pa minsan ron mo doon bad trip ka mo pero siguro okay lang na ha? Importante buhi. May aga sa mga kapihan, Deris Bakulod, kumusta ka mo? Ang aton nga mga diskusyon, aton nga inistoryahan nila, kumusta na? Istorya politika, istorya sa negosyo, istorya sa tupad balay, istorya chismis, o kung ano lang. Basta sa kapihan mga katropa, ara na datanan, no? Kompletos ricados na tanan. Alin sa istorya sa mga development sa mga balita? Pakadto sa isyu sang tupad balay. Pakadto naman sa isyu sa politika. Bisan ano na lang, no? Kaiti, basta kape mga katropa mo ginaya. Dari sa Negros Occidental para kape tayo. Ang kape, kamo man ang ano ang naghahatag sa aton sang oras para maka kumustable sa mga abyenta. Oh. Anyway, pero mga balita natong tutukan sa mga katropa sa pagpakaragad natong diri sa Bullseye, mga abiyan. Headlines. Haze ba na mga katropa tungod sa wildfire dito sa Indonesia? May epekto sa aton diri sa Pilipinas, no? I-check ta ang air quality sa aton nga mga lugar, mga katropa, tungod sa ining nagkakalatabo wildfire, no? Ang Pilipinas apektado sa nadi. So mas mayo sa mga kauturan ta nga may mga respiratory problem, may problema sa baga, may ubo, pati na tuberculosis. May ano na? Pila ka ma-update na to, mga katropa, sa aton nga pagpangalagad aray paginho. Pila ka mga ano, pila ka mga ngalan to bala sa bawat barangay, kapitan, kagawad, sekretary, makinabas. May pia isa sa barangay Punta Taytay ni ho. May mga opisyal kuno nga ginpang islan ngalan sa mga scholars. Kay ti may kaangtanan, may bata, may paryente sa mga opisyal nga nalusta to sa mga scholars to, mga katropa. Nga ginpa sulod to sa bawat barangay, lahat makikinabang. Ang bagong Pilipinas Scholarship Program sa Presidente Bla, nga kung tani, intended to ya sa mga indigents naton, sa mga pigado, mga fourth year graduating student nga daw nabudlayan na gidya magpa-graduate bala sang ila nga mga estudyante tungod sang problema pinansyal. Ang natabo to, ti binantayan man sa mga official sang barangay. And I tell you, before pas programa ta, antes pa lang ni nagrebokaho, hambal ta, batyag na ta eh, no? Sigurado na mo, Japon nga mga ngalan sa mga official ta sa barangay, ang magkaulamid sini, PYD ta nagsala, aragit na ginawagid sila, ang ilang nga mga ngalan, ara, bata pariente sa mga officials gobyerno, officials sa barangay, ara na, pinang islan eh. Isa na pag-istoryahan natin mga katropa sa karon sa pamangaragat na diri sa Bullseye. At the same time, may mga latest development mga katropa. May ara sa mga opisyal sa Benro, gindagdagan sa show cause order. Mga abyan, na notice to explain na tungod sa ginahambal nga daw nagpasuhol ko, no? Halin sa OBO, pakadto sa mga departamento sang environment sang syudad, katropa, daw nag-rapot maya kita sa gara nga mga punto nga may gakaladakpan yung mga officials gobyerno, nga nagagamit man sa posisyon nila para makakapi man, para sa ila binipisyo. Ginagamit ang posisyon para maka tulon. Oh, pero ti subject pa rin Japon sa investigation, katropa, no, sa aton nga City Legal, ang ini mga opisyal nga gidagdagan sa show cause order sa aton nga syudad. Gabalos-balos nimo ang probinsya mo ning style, diri man sa aton syudad, gin-adapt man mo ang style. Nga may ara sa mga opisyal ta nga gakadakpan, nga ginadagdagan sa nga show cause order. Abi mo mga katropa, kung ikaw nagproseso, why ka man kung kisa choice mo, kundi mag-pati sa mga tao nga ni, para magdasig ang proseso. Abi nyo, ano pinaka-importante? Ang aton nga digitalization, sang aton nga work process, sang business permit, kag kung ano pa, makabulig-bulig ina siya to cut down the time, the process nga kinahanglan. Plus, ang mga routing pa natin, grabe nga routings. Sus, Mariunes. Pag-apply mo sa imong mga business permit, mga katropa, nag-istrikto pa sa sining panahon tungod sa mga requisitos. Primero, pag-apply mo, kato-kato sa ano sa licensing divisions, permit and licensing, wa ka to, formas, apply ka to, may mga requirements to, hatag abi mga katropa, o makompleto mo na, may routing ka na. Alin sa Obo, pakanto sa kanto sa fire, damo pa na sa kalatuan da. Ha? Bayaran mo to, mga certification mo, ang imo plano, ha? Sang imong electricity. Sa una, ang bugat gid ang Ubo, katropa. Balik-balik, wala pinakamakuturan ta. Sa mga requirements ka gusto nila, kinanglan ko haon. Pero ti subong mga katropa, I hope na patahapos-hapos na na na tigayo na mga adjustment para magdasig. No, ti kung business friendly o kung friendly city kita, sa mga negosyante, pahapos-hapusuntang aton nga work process sa permits. Pero subong may pila ka ba negosyante nga naga BCCI ito bala, napanawagan siya tali, pahapos-hapusun nyo man. Kaya balik-balik sa mga official ta, sang aton nga mga ano, sang aton nga mga negosyante, mga small scale, balik-balik man, tinuoy man da, tinuoy man, pila kabulan ang proseso. So gini pangitaan ni, may ara kita sang one-stop shop naman mga katropa, pagsugod gisang tuig, no, kung nasa diin, expiration na, no, renewal sang pila ka mga business permits diri sa siyudad sa Bacolod. Tiyan mo na ay medyo nag-hapos-hapos, pero pagkatapos ng mga katropa, bagod na naman eh. Distrikto naman ang siyudad sa itong mga permits, no? Ang iba nag-close na, ang iba nung ay ka-comply tungkol sa mga requisitos. Ti pawais mga pila na ka ma-update mga katropa sa pagpangalagad ta. Sa dyan mga katropa kahapon dito sa Senate hearing. Sa Senate hearing dito sa talata pa ni Senator ano bala sa committee pa ni Senator Raffy Tulfo, update ho sa Hiraya Water Corporation headlines. Na numatong filing nila yaman Hiraya Water Corporation ang nakapagkito sa SEC registration nila sa second page mga katropa. Operator, engaged sa restaurant, bar, kaga kung ano pa, ang Hiraya Water Corporation nga registration. Tanaw-tanaw black ron, story-storyan ta. Pero on a serious note mga katropa, ang discussion dito sa Senado nagkadto sa punto nga in case gidman may ara sang mga LGUs nga gusto magtiwalag na sa joint venture tungod sa problema sa serbisyo sang mga kapartner nila, ano ang pwede matabo, no? Tigin pa si Toto sang senadora Senator Risa Hontiveros ang Hiraya Water. So niya, are you willing to give them up, ha? Kung ang aton ng mga LGUs naghahambal na gidman nga hindi na sila mag-upod pa sa joint venture tungod sa mga kapalpakan sang aton nga mga partners, para mag-provide, para maghatag sang serbisyo nga ginpromisa nila sa ila nga supply agreement. Ang pinaka-latest update mga katropa sa Prime Water ganito, may ara na sang 24 ka mga LGUs nagpagwa na, naghatag na sang intensyon nila para magtiwalag sa joint venture agreement. Anong rason? Palpak ang Prime Water. Anong rason? Wala ma-deliver sang Prime Water ang ining mga ginpromisa nila. Ati alang-alang na ang mga LGUs ngayon ay mga katropa tungod sang hindi insakto nga servisyo sang Prime Water. Tingin pa man ko to sang willing ka mo bala nga mag-give up to let this LGU be free sa mga inyo kontrata nga ano man lang, one way man lang, hindi wala nagaserbe sa duha ka party, sa mga parties involved, no, tungod ti ang inyo nag-operate kamo sang water district naton katropa, Pagkatapos, huwag nyo man gina-fulfill ang inyong mga promisa. Dres bakulod, hipos man, tas bakulod di. Huwag man ta, nihoy-nihay. Kay daw matyagan guro sa mga LGUs ta di. Okay, malang ang tubig ta. Ang sinokta na ay kag ang grabe nga mga negosyohanay sa tubig, dres bakulod. Hindi basta-basta. Plasad pa nga ti ang primoter, pull-pull man ang ilang mga serbisyo. Tao, nagreklamo. Pero tao na nang nagreklamo. Ang LGU ya, okay. Nangin bulag ka bungol ang aton LGU sa problema sa tubig sa siyudad sa Bacolod. Maakto lang ang siyudad sa Bacolod kung hindi na mabayaran ang bulk water sa primoter. Amo na ang tutuod na. Nagapaulipon tayo sa mga politiko nga nagadominar kag nagabugaw sa aton electric o kung sa aton nga water utility dres bakulod. Pati-pati man ta sila nga halos tanan alin pa lang gani sa alin sa tubig, kuryente, aton manukan country nga ginapabugal ta magkadto di mga taga iban nga mga lugar, iban nga mga planeta ginapangita ang manok ta manukan country ta. Ati ato na sa isa ka pribado nga kumpanya ginaoperar na sang dako nga kumpanya mga katropa dres bakulod. How sad it is. And here comes ang transportation naman naton daw ginasulod pa, sudlon pa. Te. Saan ka pa? Dito ka na sa City of Smiles. Pero ka ma-update mga katropa sa aton nga pagpangalagad. Kaya mo na yun, ang Rayo Waters mga katropa nagpanindugan nga may ara sa pinakamang proseso no? Sa pre-termination provision sa joint venture agreement if hindi na naserbihan sa magkatuhay partido ang ila commitment sa nasambit ng mga joint ventures. Pero tig-agi dyan ang Rayo Waters nga kung ano tagaan nyo tsansa ang mga LGUs ni nga hindi na magbayad sa kunano pa ng mga requirements no ng mga balayran sa inyo. Gatig ek ang presidente sa Rayo Water.
1: Pero sa ulo ya sige, wai pa kami kasugod gani. Ano nyo na?
0: Dako-dako sa investment nila. 6 billion kuno mo, no? Ang investment para sa 75 ka mga water district diri sa buong Pilipinas katropa. Tema kun mo, dako-dako, no? Lantawan mo na kada water utility ang ila investment mga katropa ambot bilan lang billions na.
1: Ay nako.
0: Kaya mo na mga katropa ang pinaka mga sitwasyon no sa aton nga aton talakayan karon ng taon ta. Mga update hoy sa nakagwagwa da ha nagakadto sa mga lugar-lugar mga katropa medyo halong-halong kita kay may ara sang mga epekto ang wildfire dito sa Indonesia pagkatapos nag-igo nag-apekto sa Pilipinas sa mga lugar din eh. Nagligan na experience naton ang haze mga katropa diri sa aton lugar. Tingala kita ang pagtunod sang adlaw, nagapula ang adlaw. Resulta tugli sang haze mga katropa, no? Galain ang kulor, no? Di pollution ina nga nag-apekto sa aton nga hangin mga abyan. So kamay pa nga ano kita na face mask kita if we feel nga may ara na sa medyo may baho nga lain face mask kita hindi kita magagawa sa aton paribalay as much as possible or mga katropa take precautions no sa mga may hapo abi may asthma abi mga katropa dilalan tanay sa balay para wala kita sang epekto wala sang epekto nga lain ha sa aton nga baga ang ining mga ano nga mga sunog dito sa Indonesia mga katropa no. Oras naton 7:31. Aray mga produkto sang Yes to Health mga katropa nga kinahanglan ta balik-balikan kag tumaron no para magbakod aton nga immune system mga katropa ang aton nga premium D3, Santon Plus Gold, ang aton Santon Vitamin C. No, ang premium D3 mga katropa bulig ni para sa aton pila ka mga kultura at pabakod sa bones nila especially ang aton nga mga kultura medyo gaidat-idat na ha? Kag medyo may araan na sa immunocompromised na wala kay kinabatyan na. So much more nga mag-inom kita sang premium D3, vitamin D supplement para sa aton tanan. Ginakwa to ni sa adlaw pero ari na sa soft gel capsule. May araan sang virgin coconut oil kag marunggay nga nagapabakod pagid sang aton lawas mga katropa no. Kag siyempre aton Santo Tomas good bulig mini para sa pila ka mga kulturan ta nga nag-maintain sang maayo nga immunity mga katropa. May mangosteen, ang palaya, marugay, garlic mga katropa, kag spirulina, ini mga ingredients kinahanglan sa lawas nato ni. Hindi na ni naton makuha sa mga pagkaon mo. That's why ginatawag ni sa nga supplements because nga ang tanan nga mga supplements nga supposedly ginaabsorb sa lawas naton sa mga pagkaon ginakaon naton sa utan nga ginakaon naton di na ang aton pamahaw subong niya itlog kag hotdog. Ano klaseng vitamin na makuha naton daman no. That's why mga may supplement kita Santon Plus Gold katropa no. Samtang mga katropa ginapadasig ta man ang aton absorption sini no tungod sang vitamin C. Ang vitamin C naman ginapadasig niya ang aton nga absorption sa lawas naton ginaproseso ya dasig para magamit sa lawas ta ang ini nga mga vitamins minerals sa aton lawas mga katropa no. So tatuin nyo na sa mga butika marapit sa inyo mga lugar dira sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP, sa generic drug stores mga katropa. Kag siyempre tatuin nyo man to sa aton nga Yes Wealth Wellness Center para sigurado nagid lang para sure ball sa door number 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City mga katropa. Okay? Mga kwata karon no of dunta si katropang Jan no para sa situational report naton sa mga merkado pila ang isda subong at anong presyo ano nga mga isda tong available to no tanaon tabi update karon ug kay mga katropa 732 balik kay pagkatapos ni standby.
2: Bullseye XFM 90.3
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life?

0: Pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM Exciting!
2: Likawan ang sobrang alcohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas, batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya. Wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further
0: then, ginag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pasalaya.
0: Ini ang Bullseye.

Para kita mga tropa sa pagpangalagi naton sa aton para tuntunan rin sa Bullseye. Oras naton is 7:38 na. Katuan to blas katropan dyan. O, testing yan tinisa. Kung kumusta ang presyoanay sa mga balaklon dito sa merkado. Kung okay man. Kung okay man. The best man. Kumusta ang ginahambaltang ginahambaltang mga presyo sa petrol, presyo sa mga isda to sa merkado. Pagkano pa mga brakman ta, tistingan ta to mga katropa para balaan ta. Kabay pa nga barato lang subong isda ba? Pilayhan subong ang pang Rosman, pilayhan subong ang ang tuloy man. Damo pa subong eh, may ara pa na subong. Anyway, oras naton 7:39 na sa pagpangalagad sa aton nga palatuntunan diri sa Bullseye, mga katropa, no? Gina-establish na ito, aton nga connection, aton nga linya. At katropang kinakwata ang mga latest naman at aran sa si katropang dyan, mga katropa, no? Ari sa linya natin testingan ta, mga katropa, direct and live dito sa mga merkado publiko sa Bacolod. XFM

0: Katropang John, good morning.
1: Katropang Wayne, good morning. Mm-hmm. So, ni Katropang Anto sa Bacolod Public Market, no? Kagina sa aga, nag-umagsulod. Nag-umagsulod dito sa left na side, no? Sa Central Market. Na namang patami na daan sa presyo sa mga isda, no? So, Katropang Sir Wayne, ang pang rose sa subong, nag-alaga na ang kilo to 40 to 300.
0: Pila?
1: 240.
0: Barato na. Oo, barato na.
1: Dalat po, 300.
0: Ah, 300. Kaya nga, kung ito babakal ka ito pang dyan, 350 mo?
1: Ah.
0: Hmm. Dito is barangay, ha? Pero doon sa merkado, hindi nga merkado?
1: Ah, sa Bacolod. Bacolod Central Market.
0: Bacolod Central Market. Oh. Lamot ba ka mata, ha?
1: Ah, isa pag yung katapos sa win, oh, ang mga boneless na bang rose,
0: boneless?
1: Baralagan sa 120 ang kanisa.
0: 120?
1: Yes, ito pang Sir Win. Ay, ang patayan, nagdadalagan man sa 100 ang duwis. Bakit naman, hindi lang patito, ang gano'ng kilo naman, nagdadalagan siya sa 300.
0: Ah, 300. Ano na sa?
1: Pasayan.
0: Pasayan? 120 per kilo. Pila?
1: 100.
0: Ah, 100 lang. Sobra mo na nga ako naman. 100 kilo. Pero damo na na. Katropang dyan, damo na na.
1: Damo na sa katropang suwin. Pwede ka na ni ka sinigang ang mga kayaan. Kung gusto mo, masipin sa pwede yan eh. Sa isa lang nakalatito ng damay katropang suwin.
0: Pwede. Tunga.
1: Pwede. Basit pwede sila maayo nga tunga lang.
0: Oo. Tunga lang ako na.
1: Malaka lang damo suwin. Balik ha.
0: Sige. Oh. Go ahead, Katropang John.
1: Tapos, Katropang Suwin, ari kong sinusunod, no? Ari yung pamangkapan natin si Sir Toto, no? Isa rin sa kapaligyan, dito sulod. Iya yung nga ginabaligyan, tuloy sa... Ano yung sinigyan sa palid-palid.
0: Tuloy. No? Ang tuloy, ano gani kung gamay na sa? Ano gani itong ligada? Basta, magtuloy, dako na nasa mo, no?
1: Oo, Katropang Sir Win.
0: Sige.
1: Ang palit-palit na sa ang gamay. Ano gamay na sapsap?
0: Ha?
1: Na ginauga.
0: Ano na?
1: Palit-palit.
0: Palit-palit, oo. Palit-palit.
1: Oo, Katropang Sir Win.
0: Namit na? Namit sa bauna? Ginasabaw na.
1: Ugahon ko na, Sir Win. Namit mo sa kanong ugahon.
0: Ugahon?
1: Sa mga nagamalig yan, eh.
0: Oho.
1: Kag-ari, Katropang Sir Win, no? Sorry, kung tanyan na si...
0: Sige be.
1: Sir Toto. No? So, Sir Toto, good morning. So, kami sabi sa pagdali si Katropang John sa intern sa XFM Malinsino Art at sa kalinya ara si Katropang Sir Win no, ara si Subong sa ating station. So Toto, kamusta man di ang bligyanan niyo isang tuloy sa Santa Market?
0: Tuloy-tuloy pa man?
2: Sa Subong daw, kahit mga hindi daw mayong pansibong daw sa bakal-bakal sa kaya yung kahit mga hindi. Pero kung magdamo, daw, siyempre daw, galap ang customer, maiwas-iwas sa mga naman. Pero kung yun ay, pangayos na bakla na.
1: So kung mag-agagaliyati, doon nyo lagi niyang lugar kay Joe Tepa kami, no?
0: Oo. Mayo baklanay, kung aga? Mayo baklanay, kung aga, kay Dutay lang sila?
1: According siya, kung ako suwin, damo ko na mayo ang baklanay. Kaya hindi pa
2: Dutay, mayo ang baklanay. Kung damo, sino...
0: May competition na mo, no?
2: Walapta ng customer.
0: Oo na, oo. Pero presyo nila, pero pareho lang tanan, Katropang John?
1: Ang presyo nila,
2: Katropang John? 100, 80 sa 100.
1: So kalaryos lang siya, Katropang Sir Wayne. Uy, dito 100. Ilagyan sa ang kilo.
0: Puno pa rin yun.
1: Save naman sila, guro. Pero di niya tayo halinanin mga matuloy.
2: Sa mga tutungoon sa Kwan, sa Silay, sa Lisay, mga mamamo na.
0: Bao, ginabiyahe pa na?
2: Bukaw, mga mamamo na.
0: May gadulong lang sila?
1: May gadulong lang sila, sir, ito.
2: Oo, binadala na sa komisyonan. May komisyonan na sa simpang mga kilala niya.
0: Mayo
1: man. So tapan inyo yung ano, na tapid. Palid-palid.
0: Palid-palid, do.
2: Wala ba sa halaga ng mga mga korendo, mga matal.
0: Palid-palid
2: talaga na kaya, korendo. Pwede mo mo, ga? Do, gahon, pwede mo.
0: Oo.
2: Medyo man sa inaga lang. Pero yun doon. Pero sa toto, kamusta di ang inyong situation di dyan? Nang sa Santa Marta, kamusta di ang inyong ano, pwesto? Okay lang. Okay mga kami di kayo do, pumira do, good life sa amo. Di kayo bago lang kami sa liga ng mga toeg. So, figa, pero kung gusto na ito, ito naman di sa amo, mga 3 years pa lang kami. Ang mga 2023 ka mo nung sigur. Pero hindi man good life sa inyo nga sa toto, nga rin ko nabi sa pinakasulod. Man, doon na ang customer namin doon na naman naman sa loob. May mga suki na mga medyo. Mga sabi suki na doon lang. Napanood ko na ng mga suki na. Pila ang bayad niyo sa ito?
0: Renta nila. No, renta nila. Renta
2: nyo na daw naman nyo. Kinsuro mo lang yung nagkabala naman. Kinsuro yung isang nadlaw. So, may kumabagin niya mo. Kasi may gula na naman kami ng pinayara. Arkabala pa na naman ako.
0: Oo. Pila-pila arkabala nila?
2: Ang arkabala nila, katapang suwin, 15 ang adlaw, 450 ang sinana.
0: Ah, okay na.
2: Ang bulan na bulan.
0: Okay na na. Okay na na.
2: At 450 lang ang bulan.
0: Ah, 450 ang bulan.
2: Okay na na. Ang bulan.
0: Okay na na. Nga makabaligyas la kung kadadlaw bing basihan ta.
2: So, so ito, ang inyong isda, yeah, kadadlaw din yan, no? Kadadlaw din yung kasulod. So, kung may mga mabili, hindi kong gabi. Yeah,
3: yan siya. Ang nahilada na mo rin pagkabuhan
2: mo. Ah, ginahilada lang pagkabuhan.
0: Pwede mo na pakasun?
3: Paisan pag sa buhay.
0: Oo. Di, okay pa man na ibaligya pagkabuhas?
2: Okay pa na sa kanong pag-ibiligyan.
3: Okay, mga guys, do,
0: may ice. Naka-ice man. Oo.
2: Kumbagal, katro ko lang sa hindi, gunarin.
0: Oo, na-ice-an sa. Oo, na-preserve sa Jack to. Oo. Ipa-invite lang, B. Ano pa ka may isda, da nga, da?
2: Sige, malibot. Kita sa win. Katro pa sa win. Arka, ibigay kita sa mga boneless.
0: Mga boneless. Why na santulan?
2: Wala nasang dukog.
0: Ah, oh, buhay. Boneless mo.
2: Nay, may aga nang ako gali si Katropang dyan ng intern sa XFM kagali sa tiyak kalin niya si Katropang Suwin. Kumangkot lang kami, Nay, ng pila ang presyo sa mga boneless ni ganun subong.
4: Patig, pinsan sa kabino.
0: Pila?
2: 120, Katropang Suwin. 120?
0: Oh, 120. Kung sa mga barangay na, laga na 140. Oo. Oh, depende sa katakon. Depende sa katakon. Dako naman?
2: Dako sa Sir Win. Dako mo sa.
0: Oo. Ati man laga na 150.
2: Dira-dira, Sir Win.
0: Presyohan tayo sa mga barangay kaya para ma...
2: tapos na eh. Ano gani atong pangalan? Pangalan na gani?
0: Hayo lang ah.
2: Okay. Si Nanay Mercy. Nanay Mercy, sa isa ka adlaw, mga pila ka boneless na bang rosa yung mapaubos.
4: Hindi, ano siya baka nagtawagang baka na.
0: Pero pag sugod...
4: Mga mga...
0: Oo.
4: Walang siya kabilo. Kung magbaklanay na na, kung may baklanay, huwag magsamay
0: na. Anong pinaka, ano, pinaka-peaks ang baklanay? Mag-bermant na nami na ang baklanay man?
2: Ano nga bulan? Ano mga bulan? Ang pinakagrabe ginang baklanay sa boneless nga bang rosnay? Mag-bermant? Grabe. O kung...
4: Mag-ano?
2: Mag-bermant? Damo na nangin yung abiligya? O kung January?
0: Oo, kataas ang ilang baklanay?
2: Magsima na santa na eh. Kataas yun yung abiligya. Ano yun, no? Pinta? Eh, yung mga bawal mo. Sininay ng mga bermants? Mamatsyagan mo na masaka ang inyong mga benta o kung ang baklanay galing?
4: Mag-baklanay ko, okay lang sa inyo. May baka mo ng benta o may baka mo ng baklanay.
2: Hindi ka permasay.
4: Oo. Hindi ka permasay. Gusto ko man doon.
0: Oo.
4: Hindi mo lang kami ga-bundit yung dapakay.
0: Oo. Ay, katropang dyan.
2: May mga nagabakal na kay nanay.
0: Oo, sige.
2: Doon na bakal na sa masalag sa
0: market. Base mag-atras pa na karoon, madlukan sa. May mikropono daan, ho? Katropong dyan.
5: Katropong sa rin. Kaya rito dito may bi is da, nakagina kang aga, pansulod na mo, wala mo siya na markita. Pangitang tanay ang gadan tayo, katropong sa rin. Masal mo nito. Mahantay, doon lang kami ka. Nay, mayang aga. So ako gali si katropong dyan. Intern ako sa XFM. Kaya sa tiyak kalinya, alam si katropong sa rin. So, Nanay, anong ganyan mo pangalan?
6: Nairuena, parad ka.
5: Okay, Nairuena. Nang, anong ining mga isda ngayon mo binabigyan?
6: Salmonis. Yung salata, salmonisi ngayon.
5: Salmonisi ngayon.
0: Mm-hmm.
5: Mga pilan sa ang kilo sa yung mga salmoneta. Salmonete.
6: 200 ang kilo.
5: 200 ang kilo. Ano siya ang... Ano niya ang...
0: Mag-100 na, may nanak. Eh, damo nanak.
5: Oo, dama na sa katropong sa rin. Pero ano ni Sanay ang usual na ginaluko sa salmonete?
0: Paksiw.
5: Paksiw.
0: No.
5: Paksiw, mga sinabawan. Pinola.
0: No. Pamala. Hindi na pag... Anan?
6: Paksiw lang agad.
0: Paksiw kag pamala.
5: Ang paksiw kag pamala.
0: Prito. Oo, oh, muna.
5: Tapos pila, diyan ay ang inyong...
6: Dali, hindi niya ako, ano...
0: Ano ka mga oras niya? Medyo ano oras katropang dyan ang pag-abot gate sa mga bago? Mga priska ka lang isda sa Central Market?
5: Mga ano gate sila oras na eh? Abot ang mga isda?
6: Mga 1 o'clock na.
0: 1 o'clock?
5: Saan ka sa hapon?
6: Sa hapon.
0: Sa hapon.
6: Bali nga, pag na-umpre sila na sulitin, alauna na sila.
0: Ah. So kung ako manubakal, dapat alauna na ako kaya may mga bago daw ng mga isda.
5: Oh, katropang Sir Wayne. Fresh na fresh.
0: Oh.
5: Alin sa mga binapangkuhaan nila sa mga
0: isda. Isa na, nai fresh pa man.
5: Fresh na fresh gid katropang Sir Wayne. Sinanay fresh na fresh pagid
0: ya. Oh, aga mo. Oh. Oh. I-invite bi, pa-invite si nanay sa mga ano, sa mga manugbakal ya.
5: Oh, nanay nang imbitara ang mga manugbakal ang gala pamati ang ating mga katropa. Mag-iimbita rin sila nga magbakal dito sa inyo.
6: Kinaagda ko nga mga magbakal sa akong isda. Fresh na salmonete.
5: Fresh ka nga salmonete ako na sa Professor Wynn. Parehas ka fresh ka kay ma'am sa Professor Wynn. Fresh na fresh.
0: Gayuhumans nanay ba? Oo.
5: Pero ama na si Win, ama na sa mga bili, sa mga isda, dito
6: sa buong...
5: Ah, okay. O, dugang pa ka pa si Win, 1/3 ko, no?
0: Uh-huh.
5: Ang 1/4 na sa monete, pwede mabakalir sa 50 pesos.
0: Okay.
5: So, ama na si Win, live dito kita lewat sa Central Market. Inisi ka, tropang ko bijan on XFM News.
0: XFM Live Reports. Salamat katropan dyan sa pag-update sa aton. Paibalo sa aton sa mga presyo sang isda kag mga balaklon dito sa merkado. Aga mga katropa damo dapat nanay. Sa may kapihan na na ka tipon-tipon bakal isda baka pangapi puli no sa ako naman mga katropa ti ano unagli damo to sang isda sa ano sa Central Market so ano una nas dos lang ato kato may mabag oto kag damo ng mga isda salamat katropa dyan no oras naton 7:54 na mga katropa kag padayon ka mo nagpamati sa Bullseye diri sa 103.9 XFM Bacolod sa pagdala naton sa pila ka mga update kag pila ka mga pinaka-update sa ngaton nga balita sa mga beat assignments naton. Dugay-dugay mga katropa, no? Nantaon taman. Update karon sa Manila kun saan o naman to ma-resume mga katropa ang ining impeachment trial. Damo na blaga nag-dug-dug-dug ka sumula blang tao maglantaw sa impeachment nga daw ano na, daw soap opera. Pagkatapos sa isa ka session or trial, abangan ang susunod na pagkakataon. Istresslehan tamang karon ang sitwasyon sa nga kuryente diri sa Visayas mga katropa kay may ara sa mga alerts, no, ginda dagdag ang NGCP. Pabalo sa aton kung anong status ang supply sa kuryente sa Visayas grid kag anong epekto, anong paghimuon naton, no? Sometimes gapati ba lang ta sa mga Visayas gobyerno nga gusto solbaron ang problema pero dugay na ni, no? Dugay na ang ining mga problema. So mga katropa, pila ka mga update lang aton gusto ipaibalo sa inyo tanan. Okay, dapat ma-update man ato naton kauglingon. Ano oras ta ma rotational brownout? Anong oras ang wala ta sa kuryente? Mabalik ang kuryente sa aton kay makalugas para makapreparar kita. Kay amuna ning ginhimo naton subong, no? May ara sang daw halos anom ka mga power plants nga nag-disconnect sa aton nga grid, as explained sa NGCP nga naghambal nga hindi pa sila ka reconnect kuno, no? Ti daydayon ta halin sang May last year going to 2026 anong sitwasyon sa mga power plants naton, no? Kaysa pag-intindi ko sa supply agreements nila, may ara sang ginadihon ng mga pamaagi para solbaron ini. Pero ang ato nga mahensas gobyerno, damo nimo, no? Halin sa NEA, paka sa DOE, pakadto sa NEA, pakadto naman sa aton nga ERC, may mga talatapan nga dapat maglantaw sini. Pero sa mga ahensya ini, do ka okay lang nga mga power plant automatic lang mag disconnect, ha? Ang ini nga mga power plants, no, gusto lang I don't know kung anong rason, pero maintenance kag mga guba. Kaya dapat kayuhon sa mga power plants, mga katropa, kag ang rason sa mga power plants nga grabing gasto, no? So may ara sa mga maintenance nga ginahimo para mapunggan ang guba, no, sa mga power producer diri sa western sa Visayas area. Ti kuno muning ginahambal sa mga power plants na tuno okay lang ni saton, no? Kaya pag intindi ko, no, kung pila ka mga power plants nga hindi maka-producer as committed, hari ni sa may ilang mga commitment mo sa agreement na ton, no, with power plants, no, nga maka-provide sila sa nga nagkakaigo nga supply sa kuryente sa grid na ton, kung hindi sila maka-produce ni mga katropa para sa grid, may ara sang mga processes na da. Number one, audit. Number two is ang capacity to operate, no, sa mga power plants na dito sa Pulo at sa Visayas. If may ara sa mga intentional outages alin sa mga power plants, mga katropa, pwede dagdagan sang show cause order or pagpataw sa mga penalties sa mga ining mga power plants, no? Dito na anad ni Slaya. Oh, ako, hindi naman ko gusto magsakay pa sa istorya nga okay, problema ni isang NGCP, waya problema mga electric cooperatives diri or ato nga mga power utilities because sa mga outages, ginahambal sa NGCP ang main implementor amo niya ang ha? Amo niya ang mga electric utilities na ton, no?